0: Dira sa Kaingat, Barangay 1. Nadto mo dito niya.
1: Napulit ko di ay.
0: Oh, naran sa mga naran na napita, pangitaalang si Nanay Angeline Tingal sa Barangay 1 sa Kaingat. Og taga Sitio Talavi diha, Barangay Punaw, naa kay Nanay Imelda Sevilla. No? Tama ba ko? Si Nanay Imelda Sevilla, mapalit diha kini mga produkto, mga ka-K5. Sa mga taga Barangay Rizal, pero dool ka diha sa may Lower Santo Rosario, Barangay Rizal, pagitaan nyo diha si Nanay Elizabeth Davila. No? Si Nanay Elizabeth Davila na diha ang itong produkto, aning ato ang mga produkto nga gisibya, mga ka-K5. Kung taga Sitio Maluloy-on ka, Barangay Punaw, pangitaa si Nanay Edna Bakasmas. Ayun.
1: Bakasmas. Napo dito.
0: Na dito. Ang ito ang presidente niya, no?
1: Mm-hmm.
0: Sa mga sa ito ang officer, si Nanay Edna Bakasmas. Bakasmas.
1: Bakasmas.
0: Sa Sitio Maluloy-on, Barangay Punaw, San Carlos City, mga ka-K5. Ang uban, karoon na po. Sige, mubasa sa ito mga ka-K5, ano yung mga mensahe ha? Kay okay. Daghan ni sila.
1: Mm-hmm.
0: Ingon ni Sir Marjolito Soldevilla. Pwede raman mubalik siya sa iyahang posisyon kung unsay pagparok sa iyahang ulo. Pasok ko ni. Ah, katong naghigda gani sa kwan.
1: Ay, katong napasok ni.
0: Murag sa terminal. Oh. Onya si Bibing Sultan, good morning sa Toril, Salamanca. Salamat kayo. Grace Ann Mancao Putot. Oh, have a wonderful day sa inyo, ka K5 Bri, K5 Pam. Pa-shout out sa akong nanay karon nga namahaw nagsayo, si Nay Arsenia, watching from Urban Phase 6, Barangay Rizal. Salamat kayo.
1: Napon si Liboy Bainosa, good morning Sir Brian Mampam. Og madayon ni Sir, mag-celebrate jud ang mga buaya, ani ba? Madayon ko nung ang election ma-postpone.
0: Ah, okay.
1: Mag-celebrate ang mga buaya.
0: Laina.
1: Laina ni Liboy.
0: Marjolito Soldevilla, and also good morning to our Bila Barangay Chairman Carlito Dodong Lazaga. Sirila Nalon Kasipong, good morning pod. Ingon niya, shout out ko sa akong Family 5. Aha.
1: Mm-hmm. Napadugang ni Kwandere ni Marjolito Soldevilla.
0: Mm-hmm.
1: Political strategy, nabasa ni mo ni?
0: Wapa.
1: Political strategy ni Benitez ang pag-postponement sa eleksyon kay may plano nga magpadalagan pagka-governor.
0: Nah. Grabe, no? Delayed man kaayo ang live ninyo sa K5 Bri and Pam. Good morning mga ka-K5 watching live from Sitio, Kalimbuhan, Barangay Quezon, San Carlos City. Maudyo na sa radyo, di dyo na sila magdungan.
1: Di na magdugang. Oh, yeah. Napodiris Inday Cristel. Mm-hmm. Good morning, Canimels and Pam Pam Vlog.
0: Canimels. Liba.
1: Buguya.
0: Asa na to? Nawala ng uban? Grace Ann, nabasa na ako. Ang uban din ako matultulan, si Inday Cristel na ade.
1: Si Quine, oh, no?
0: Wala na po ni nag-eskwela ba? Sige nila nagpaminaw, no?
1: Ani si Sir Ruel Magsalin. Good morning, sir, ug Ma'am Pam. Siguro naapo na siya'y connection sa Senado para dali maaprobahan ang iyang pagpapuspon.
0: Ah, na dyan na. Ideahan dyan na nila.
1: Itag na sila mga lusot, Sir Ruel.
0: Pero gadaot ligig ko nga mapasar to. Mapasar, no? Kay wala ma-appeal nga ang November 2,
1: tingdagkot.
0: Tingdagkot na.
1: Kaloyan ba natin sa mga kalag? Huwag i-appel to
0: niya. Sige, dire sa ito sa ubang balita. Kay gusto na ito, i-update magulo na ito kay Fabe Pam. Ang kining bayi, 22 years old, nga gipusil na angol dito sa Calatrava. Itong niaging Webes sa gabi, iba ito? O niya, kini siya burag na-involve ni sa lahi-lahi ng mga kinang hitabo.
1: Hitabo.
0: Dire sa San Carlos o Calatrava. Kumusta na ka si Inday? Nana ba'y person of interest ani? Or aside from person of interest, nana ba'y filean dyan o kaso, sang atan o kaso?
1: Yes.
0: I-check na to si K5 Jong Bersales.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Jong, good morning. K5 Jong?
1: Ulay tingo K5 Jong.
0: Hindi ka pumapasok? K5 Jong, good morning.
3: K5 Brian, okay.
0: Okay, go ahead, go ahead. Diretso.
3: Aha. Gitumpir na ngayon po kay Fabray ni Police na Lieutenant Jessica Malanta niya Ano naman sila yung person of interest sa pag-apusin kangol,

0: Kaming usa ka wala no. Murag
1: mob usa kay murag
0: gay ko.
1: Murag na ga usap man.
0: Okay na.
1: Ligon kayo, go ahead. Sige.
0: Okay.
1: Burag na kuan Kipip Jong.
0: Yes.
1: Burag na tense yes, guro. Yes. Burag na tense guro ka kay nai naminaw. Sige, go ahead.
0: Wala man. Kalmado ro ta direk do kita.
1: Ay, sige. Oh, ay, badlo nga ganin ni wala okay. Ni ning minaw sa klase yo. Sige dili paminaw diri sa foro. Sige, Kipip Jong, go ahead.
0: Lipay kaya na, kanahalina na.
1: Oh, yeah. Para ba pareho man ni Doc sa kwan oi sa puhon.
2: So maabot nga panahon.
1: Sige, go ahead, Kipip Jong.
0: Mahimong CEO.
1: Bitaw. Ay.
0: Anyway.
2: Are you there?
0: Anyway, Kipip Jong, again. Pwede ko pa dialogue usab lain man ang kwan?
1: Di okay ra.
2: Okay ra, Kipip Jong.
1: Good sir, imong sunod okay ra. Sige.
0: Okay. So kagahapon, gikumpirma ni Police Lieutenant Jessica Malata kay Pebray nga doon na sila person of interest sa pagpusil angol aning 22 anyos nga babae dito sa may Minglanilla Street, Barangay Suba, sa lungsod sa Calatrava, atong Huwebes sa gabi, Hulyo 30, kundi in ang kining biktima kay Pebray, kung may nabuman sa ito mga suking tigpaminaw, gilan ni nga si alias Sword. Ako din kagahapon kay Police Captain Police Lieutenant Jessica Malata. Gipailawon ni karon sa surgery ang kining biktima kay Pebray tungod siya sa madda pinusilan nga iyang naangkon diri sa iyang ilawom sa iyang suwang o guban pang bahin sa iyang lawas. Kon ang biktima makagawas na sa tambalanan kay Pebray, mo ni ang ilahang prosesuhon aron nga masang-at ang kaso. Nga prostrated murder batok aning gikabig nila karon nga suspetsado sa aning insidente. Now sa motibo wala na kayo gidetalye ano ni Police Lieutenant Malata ang posibleng hinungdan niini, pero iyang gibutsyag nga matud pa personal grudge tungod lagi daw sa background pud aning biktima kay Kipip Jong nga previously involved siya sa illegal drug activity, which is, muna, sa na-mention na ito before, usa ni siya sa kauban, atong duha ka mga gunman kay Kipip Jong nga nadakpan, din sa Dakbayan San Carlos tungod sa insidente sa pagpusil ang ulusab so sa katinugyanan sa Philippine Army.
1: Okay.
0: So, and recently pa, Jud, nag-viral ni siya sa social media nga nag-hit-hit o illegal nga droga. Pero wala na. Again, sa tanang ikaingon, Kipip Jong, wala na ma-detalye kung unsa na latest niya niini nga kalihukan sa pagkaroon.
1: Aha.
0: Sa kasantangan niyang sitwasyon.
1: Nagpabilin na siya sa kuha? Nagpabilin na siya diha sa Calatrava Hospital or tuwa sa ubang hospital, Kipip Jong?
0: Refer siya lang tambalanan kay Kipip Jong.
1: Oh, okay. Okay, pila to gali yung samad? Murang tulo, no? Tulo yung samad?
0: Tulo, suwang, bukton, o pa.
1: Pero kini mga suspect, Kipip Jong, may ideya ka kung taga-asara ni siya? Kining
0: wala ka kay Kipip Jong. Pero according kay Hepe, na-identify daw. So victim.
1: Oh, burag may mga initials man to gani, no? May mga initials man to ning gawas ng mga pangalan. So katong pangalan na, burag may tabang jud to, aron mailhan jud ang kining suspect, burag ing ana, no?
0: Oh, burag ing ana kay Kipip Jong. Anyway, ako tanawon ang confirmation kay Kipip Jong ni Pulita ng Jessica Malata, kabahin ni mao nga report.
3: For the update kay alias Sword, as of the moment, stable na ang ato ang victim and she will undergo surgery sa iyahang face. And as of now, naanakitay persons of interest. And sooner, kung mas stable na siya, we will file a case against the suspect or sa mga persons of interest for the crime of frustrated murder.
0: Ang motive ba is
3: ang motive nga ginalantaw nato is personal grudge. for the update kay Alias Sword.
1: Di ba, Jong? Personal grudge. Aha, aha.
0: Mm-hmm. Okay, so. Oh, personal grudge. So, di ana taman kay Kipa Bray, ang ipagigbahin niya detalye sa to ang yati pumakpa sa Calatrava PNP. At least, stable ang biktima. Simtang doon na i-lead po ng ito ang authorities kinsa ang responsable aning krimen kay Kipa Bray.
1: Importante, may development kag may masang atan dyan o kaso. O niya, si Inday, kung makagawas ni siya, ulo ikyas na lang po ka diha, Day.
2: Balikan.
1: Okay, basi balikan na po ni siya kay nailhan ra ba jud ang mga suspects ani or suspect bilang ni sila kabuok.
0: Gani? Oo, oh, naitabo ra ba na sa una diri ka usa ka kay Pabra sa Dakbayan San Carlos nga ang biktima gipusil sad primero pero wala maintimano.
1: Okay.
0: Unya pagdangtan og tuig ba to?
1: Yusban jud.
0: Ibalik jud siya. Ah. Yes, but gipinising jud siya.
1: Mao na nga makagawas ni si Inday sa hospital day.
2: Palayo na lang.
1: Palayo ka. Pwede ka dito sko ah.
2: Nice one.
1: Di dito sa, palayo-layo siya dito, no? bitaw. Sa seriously kay Pemsyong. Nago siya. Kay may intention nga, may intention to kill. May intention to kill. So nakaluwas siya sa unang higayon. Ang ikaduha na mao'y delikado kay siguruduhon jud ka ana. Oh. Napaganiniingon ato nga giwarning, giwarningan ra daw kuno siya, dili guro warning, nakaikyas lang jud ni sa kamatayan or absent during that time si kamatayan. Basi on leave si kamatayan. Oh, yes.
0: Or ang katonggan man, dili pagyud kuan, dili pagyud totally manugpatag tao ka kita, Bray.
1: Di patod niya, di patod niya panahon kay atong according to you nga iyang napuga niya galit ang iyang gasolinahan, gasolinador sa iyang motor. Moto burag ni ambak iyang motor, no? Nawala na siya maigo pa sa pag burag may finishing or gipaapsan pa siya.
0: Sa pasigunda.
1: May segunda punta unya tulog unta ka kuan. Pero di buenas paning bata. Gitagaan jud kag chance nga mag mabuhi pa jud unya magbag-o na ta.
0: Magbago. Oo, oh, akurat kay ning nanay kay Febray.
1: Uy, nindot ba kayo kay Febjo nga mulakaw-lakaw kagdalan nga imong inkwentro mapandol ra ka.
2: Iro pod, iro.
0: No, yun.
1: Diba?
0: Nanay po silon kay Febray. Grabe, traumatizing kay na yun. Sa mga tunod babae, biya siya kay Febray. Matuma mga ganing laki.
1: Jesus, oy. Maulaw kang bangon, maigo. Kung sa 45 to, 9mm. Ang katong liso, basiyo niya.
0: Ah, 45.
1: Oh, 45. Imagine mo, maigo ka nagkausa nga masakam ka. Ay, sukam ka, oy. Ngayon ako, di na kong bangon.
0: Mangyon.
1: Oh, grabe ka na.
0: Maikog na kamu, maikog na kamu ka na, maikog na kang bangon na, eh.
1: Ulaw ka, oy. Oh, sige na lang. Bira, ah. K-5. K-5 Jong, salamat. Good morning.
0: Ah, yes.
1: Unsa.
0: Sige, sumunod kayo ba ito ang pinakalatest niya update kaya matong terbutaga kalit nato sa Dutri Biotech Family ng Bainti. Si siyempre, at ito
1: ang extend kuan, di, ha? Di ka food supplement. Kipab Jong. Kipab Jong.
0: Ay.
1: Di ka mo regards, di ha?
0: Ah, regards siya kuan niyang langga. Sige, pangitang extend.
1: Nga naman, wala na yung pwersa.
2: Pag sure,
0: ako na yung magsigig pangita po dito sa ila. Okay,
1: wala na.
0: Ano itong tinuon ba ka?
1: Wala na appeal sa ngipadala ni boss? Wala na appeal?
0: Wa man ko noy.
2: Lipa na itong mga uncle mga tata.
0: Ibaligya, kinain ng ngita lagi daw.
1: Pwede na siya kapalit dito sa clinic. Oy, pwede na siya kapalit dito. Mm-hmm. Na naman siya ginan siya, ipalit na niya.
0: Ako palitan na lang, guro, no?
1: Grabe, 32 plus extend. Ang ganda niyan. Sige na, oy. Salamat, Kim Jong. Thank you.
0: Sige. So, once again, I'm going to talk about the report. Dalit ka to again sa extend food supplement for men. Ang suplemento ng perming makapastrong. Thrive mo! Ako si K-5 Zong Barzales para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo publikong kaligawan sa Nagros, K-5 News FM. Aww.
1: Grabiha, anak ba? Dili, bag 32 plus extend, dili na armalite, K-5 Pam.
2: Saan mali?
1: Ha? Machine gun na lang agi.
2: Opa ka, agi.
1: bitaw no, mag-extend na mo diha.
2: Extend na mo mga angkol.
1: Ay, oy sa before ta mo dungag og balita from K5 Jezebel Barbicho kay good news ng iyahao sa mga nakadawat og tag 2,000 nga ayuda.
2: Yes.
1: Diri sa tama nga ka K5 K5 Pam, ikaw say baligya diha sa kuan bi kay Tatay Irving, go ahead.
2: Sige. Sa adunay mga sakyanan dira nga bati na kaig nawong?
1: Oh.
2: Bati pa sa kong nawong?
1: Yeah.
2: Ya, puhang na kaig mga pintal?
1: Aha.
2: Okay, og dili ba adunay mga gas-gas dira? Nga uspak-uspak tayong yung pintal, mautag yung sakyanan. Ya, kamo dira, guwapo kay guwapa mong nag-drive.
1: Biraw, bitaw.
2: So ato nang pabaguhon, adto ta sa ka Tatay Irving
1: Auto Repair Shop.
2: Auto Repair Shop. Mm-hmm. So ayun na mo pagduha-duha pa kay pulido kayo ang trabaho. Pabag-uhon inagpasulod sa yung sakyanan dito sa ka Tatay Irving.
1: Ha?
2: Bati kag naong paggawas murag bagong palit. Ayyo. Porting pagkasinawa. Hamis
1: burag,
2: kayo.
1: Murag kay, ikagkasa no?
2: Yes, Kifibray. Nindot kayo jud nya. Ang mas nakanindot pag Kifibray kay dito sa ka Tatay Irving, madala ra pug sabot-sabot.
1: Sabot-sabot.
2: Para affordable ra pud ayang presyo. Dili siya kayo may ngayong mga dinag ko na kayo.
1: Aha.
2: Pero malipay yun ka.
1: Bitaw,
2: satisfied
1: no?
2: Yun ka sa trabaho dito sa Katatay Irby. Oh,
1: sige, dito na mo. Kahapon, ni Agi ko dito.
2: Mm.
1: Purting guuta yung lugar.
2: Wala maginay ko ang kuan dira kay Fibray. Murag dili ka magkakita nga mahawan ba? Bitaw. Murag kanunay yung puno.
1: Pero di ka magla, di mayapon malangan ang trabaho kay daghan siyang trabahante kay Fibray.
2: Murag niya, paspas pa, Jod.
1: Paspas ka.
2: Ay.
1: Tatay Irving!
2: Tatay auto. Irving!
1: Oo. Oh.
2: Delimitron. Gato sila nahimutang sa?
1: Margarita.
2: Oh, Margarita.
1: Eco Tourism Highway na siya, Barangay 2, San Carlos City, Tatay Irving.
2: Yes.
1: Ano? Sige.
2: So, ato na mo dito.
1: Magjabi taron tayo, Jay. Tay!
2: Tapon!
1: Mudala may tanduay diho.
2: Ay, tuba po, tuba.
1: Good morning kay Nanay Nelia Paradero Lagungan. No? Diha sa may Mercolisa ni siya sa may Prosperidad kay Five Pam. Balog nakakuha na kasi imong products, ma'am. Excited na ni si Madam ba? Nanay mo products na ni ma'am.
2: Isa may di excited. Ano nga?
1: Uh-huh.
2: Lami ka na yung produkto kay Febray.
1: Good morning to Rose Digamo Apolinar Iwayan. Good morning, ma'am, Pam, og Sir Bray. Good morning. Natay bisita sa gawas, Ma'am Gretchen. Hulat-hulata lang yun ko ha. Kay last 8 pa. Pwede na kakahulat-hulat, Ma'am. I'm sorry. Sige, dungagan sa nato to mga balita. Last 8:26 na.
2: Mm.
1: Check na to si K5 Jezebel Barbicho. Kay maki-update taaning kuan K5 Pam. Kining uplift ang tawag ana.
2: Mm-mm.
1: Sa uplift, uplift program sa gobyerno.
2: Yes, K5 Pam.
1: Grabiha, no? Tag-2,000 ang tag-2,000? Magawa. Tag-2,000?
2: Hanto Disyembre.
1: Hanto Disyembre. Pinakabulan, Agosto, no?
2: Agosto ba itong sugod? Or July?
1: July. July, Agosto, September, October, November, Disyembre. Unom kabulan, Kifay Pam.
2: Unom, 12.
1: Hayahay sa kinabuhi sa mga tao, no?
2: Sana all.
1: Naglingkod-lingkod ra kadiha.
2: Unya, pero nakay kadabulan?
1: Di paabot nga 2,000, ano?
2: Hayahaya, oy!
1: Unya, kita nga rin.
2: Wala.
1: Wadyo.
2: Minghoy!
4: Wow!
1: Wow, Giyaw!
2: Wow, Japan!
1: Grabihan, no? Di buenas kayo ni mga tao sa Pilipinas, ing anima.
2: Wala man ito na ilhi ko na, eh.
1: Bitaw, no? Pero gula ito ma-appeal.
2: Pero gula itong restro dito sa listahan.
1: Unsa yung criteria, anigon?
2: Criteria for panagtagay?
1: Inang wala joy kay trabaho.
2: Kanang wala joy kay trabaho, ano siya?
1: Tanan nga mga tapulan mo, igadawat, o dili? Pag- Dili po guro, eh.
2: Dili siguro.
1: Pero check na to si Kakip of Jezebel kasi siya dyan may ideya.
2: Si Rijon yung maka-explica na tanan.
1: Naglinya ni siya ga.
2: Nakadawat na ko yun, oh.
5: K5 News FM Live Report.
1: Kakip of Jez, naglinya ka ga po, no? Kakip of Jez?
2: Ah, naglinya pa, busy pa, busy pa.
1: Ah, naglinya siya. Kakip of Jez, good morning.
6: Yes, good morning, Kaki Febray.
1: Naglinya ka gahapon. Oh, di makamadulo.
6: Wala gahapon sa nga, unsa may linya na ko dito?
1: Wala kay ngalan dito?
2: Wala restro.
1: Wala kay ngalan?
6: Wala gyud.
1: Wala gyud. Pila ni sila ka buok o grabe daghana una sa video ni paglantaw gud mo sa buang live, no? Paglantaw mo kay kung wala mo na appeal diri ma mahihisa mahiusa.
2: Masuya.
1: Masuya mo.
2: Parang tawon kay masuya.
1: Di ba, just bilang isla ka buok, parti man yung daghana. Mm.
2: Huot ay.
1: No.
6: Gahapon ka kay February, atong na kuwaan o kaning kanabitang kompil. Aga, kinatibok aga beneficiaryo sa Apply program din sa Dakbay San Carlos.
1: Mm-hmm.
6: Naasa 6,014 aga beneficiaryo. Anig, makaduwat og tag 10,000 pesos kaki February.
1: Ayay.
6: Ikan July hangtod December kaki February.
1: Mm-hmm.
6: Gahapon sa may Barangay 6 Covered Court, ang gitagtagan is Barangay Bulwangan o Barangay Guadalupe.
1: Mm-hmm.
6: Natingala ko, dagat na kayo nga wala mo ni sila kabuok na nato sa 1,096 gahapon ang beneficiary. Yung kumurag sugar naman gini kayo. E di ay kakifebray, ang katong mga wala pa ma-verify ang ilang mga GCash mm-hmm. o ilang mga ATM sa land bank.
1: Mm-hmm.
6: Mauna ito na malig, mga nai taga Palampas, nai taga Bagunbon, nai taga Barangay 126 kakifebray, nga na malig para sa verification process.
1: Oh, okay. Unya. Mm-hmm.
6: Muna nga, dito sila na list down gahapon kay gahapon. Gahapon pa sila nag, o gahapon to ni Haging Adlaw, nga napalit sila o kaning mga SIM card sa kitabay.
1: Aha.
6: Di ba, lisod mong kaya na pa na dagang fill-upan dira sa kaning mag-phone, mag-fill-up ka sa GCash
1: bitaw,
6: para
1: bitaw
6: mag-verify ang inyong account.
1: Mm-hmm.
6: Unya, usap pa na kasi mo na i-review, usap pa kaning ma-verify ang inyong GCash account.
1: Keep up, Jess. Keep up, Jess. Nako'y pangutana, ha? Unsa jud ang proseso, ato aning paso pa ko, ato aning step by step, ha? Kay
2: binagsaon.
1: Kinibang mo dawat ka, Keep up, Jess, o ayuda o niya palisod-lisuron ka pa nga pwede naman ta ni iriktag paghatag nila personal.
6: Actually, nadawat na nila ang ilang tag 10,000 ka kipabray.
1: Okay.
6: Ang kining GCash o kining sa land bank nila, diha naman ko na ipasulod ang ilahang sunod nga atagay sa tag 10,000.
1: Para dili na guro ni magsige pa sila kuan na ato barangay or asa dapita.
6: Sa permiro ra ni ang lisod ka kipabray.
1: Mama, jud na ang lisod, permiro man jud na.
2: Ano pagkadugay lisod na kayo?
1: Pagkadugay, ahami jo sa inyo yun. Okay,
6: kadua, awa na, lahoy naman na.
2: Yowards.
1: Grabe ya. Unya, lipay kayo naman, maligya ay mga SIM card. Ano yung porting mahala?
2: Kurot? Patasan ko lang yung presyo.
6: Na, ako yung interview gahapon niya si tatay ba nga. Ana siya nga, sus, bahala sa among pa kuan sa GCash pa kanang pa fill up lang sa kining form dira sa GCash na may pilapanan 180 ilang bayad.
1: Ay grabe hapon mo kay ni ay ni Kevin Jess ato sumpayan og dili mao sa context nimo ha. Naay mamaligyang ay dire sa Dakbayan San Carlos nga mga SIM card no. Ang SRP moingon tag SRP suggested retail price naara sa mga 40 pesos kay 5 pam. Naadyo na sa tatak dira 39 pesos sa.
2: Yes.
1: Ibaligya mag 120?
2: Patay.
1: Naadyo na nang ay, wala pa na ilabot sa pagparehistro ni mga 50 mo bayad pa ka.
2: Grabe naman ay.
1: Mautong.
6: Grabe ka mga oportunista, no?
1: Ah, grabe ka. Ako mismo ang biktima kay 5 pam.
2: Ay.
1: Wala ko ning palit kay nga numan. Nakitaan man ako ang SRP, 39 pesos. Sumuingon, tag-SRP nga mo na siya ang market nga price.
6: Price.
1: Ang kuha na nila dito, narana siguro sa mga 20 pesos ra. So may 19 pesos sila. Ah, di ba?
2: Mm.
1: Gibaligyag 120, oy.
2: Oy, grabe naman.
1: Gibaligyan ako 120. Unya, mo parehistro ka pa, mutabang patabang kanila kay mas paspas na sila, maningil pag 50. Mao na giingon ni Kipeb Jess nga naabot og 180 ka mo biya diha. Good.
6: Di ang AO. Dala na lang guro na.
1: Dala na sa 50 nga registration.
2: Grabe.
6: Grabe negosyo ba?
1: Mao na nga ilang negosyo, jutay kay mamalit kay mga kwanggol man.
2: Ang apas sila ang dagko ginan siya.
1: Dagko kay ginan siya.
2: Pero talag sarapod. Kay wala mo palit kay mahal man.
1: Kung ikaw kay Five Pam nga ignorante ka sa presyo, mupalit yun ka.
2: Mudot-dot talag yun ka. Sa mga wala kay church?
1: Wala kay idea eh.
2: Wala kay idea.
1: Burag masuko kung na sobra naman. Paano ni nag-120 ang 39 pesos ng SRP?
2: No.
1: Di mo tubag og tarong.
2: Na.
1: Kay supladaon pa kayo nga lasot biag nawong. Ayaw niyo sigihan na.
6: Mao'y
2: sabihan. Mao'y tawo.
1: Iya, naanan niya tanan. Maot nagnawong, bastos pagbatasan. Ay, nako. Sige, padayon kay Pam Jess, ha? Kabay, padayon. Mm-hmm.
6: Karong adlaw, Katabray, August 5. Ang beneficiaryo karon is Barangay Kudkud, Katabray.
1: Aha.
6: Sa maong hatagay. Sa Barangay 6 Covered Court, gapon ang venue, Katabray. O niya, pagkasunod adlaw, 6 ang Nataban, Prosperidad o Barangay Quezon na po ang beneficiaryo sa Tagay. Mm-hmm. Pagka August 7, Palampas na o Punaw. Pagka August 8, katapusang Tagtaganay, ang San Juan, Permita o Barangay Urizal, Kakipebay.
1: Kining pangutanan ako, kay daghan makaining reklamo sa post ni mo nga wala mi na appeal. Unsa jud ang gipangita nga ka unsa kriteria ani aron nga ma-appeal ka ani dapat unsa ka kipeb Jess?
6: Kaning sa kaning ilahang guidelines
1: guidelines kinsa ang beneficiaryo or maka-benefit ani maka-avail ani
6: Actually ang kaning sa apply program ka kipeb by kay di ba appeal man to ang sa group 1 purpose o walang gutom grantees.
1: Okay.
6: Dayon ang ikaduha adto is ang near poor household. Mao ni siya ang kining sa mga barangay karon sa Kitabray nga na-appeal sa kining survey nga sa monitoring kining gitawag og 2024 community-based monitoring system kon CBMS registry for families ka Kitabray.
1: Near poor.
6: Mao ni siya ang group to near poor household. Dool-dool na lang sa Kapigadoon, Kapigadoon.
1: Oo, dool-dool sa Kapigadoon pero may naana. Okay, next. Unsa pa dyan to? Mm-hmm.
6: Ang group 3, appeal ani is gatong mga low-income SSS members, Kapigadoon.
1: Low-income pero SSS member sila?
6: O, katubang ang ilahang funds kanabitang ginahulog nila ka Kipebray na below 20,000 ang ilahang salary.
1: Okay, pwede pod. Okay. So kinsa ga-identify ani nila?
6: Ang nag-identify ani ka Kipebray is ang kiting sa national office naman daw ni Gikan.
1: National office pero di man nila mausa-usag ba antok sa barangay. Taga-barangay jud mismo.
6: Kana moy giklaro jud na ni Ma'am Idina Dagundon na dili ginigikan sa ilaha aga mao mga pangalan kundili sa regional muna sulti niya.
1: Sa regional. So meaning na yung mga taga DSWD regional nga ning adto jud sa barangay nga sila mismo nang lista ani.
6: Yes, naay mga nagkuan sa una ka Kipebray nagkadibitang nagsurvey, gipang sulat ang mga pangalan.
1: Kanus-ama na Kipeb Jess?
6: Na-film yan na sa kuan sa una sa kining survey.
1: Mga what year? Mga what year na siya?
6: 2024.
1: Ang uban diha may kwarta na, namang grano na.
6: Siguro.
1: Purti naman ang dugaya di ay. Ni ay ning comment diri . Taga barangay ang nag-survey. Ana sir, walay taga DSWD diri sa amua. Barangay jud lagi, barangay based jud ning survey.
6: Ang kuan gud ana nila. Ang katuman ang katong sa bugas moy sa barangay nga nagkuan to pero ang kanang sa applet program wala dili na kuno diri patod pa sa taga Bistro Building.
1: So burag drawing ni kay daghan makay naka-appeal nga adunahan kay Pebjes.
6: Ito yung sa una pa magod na 2024 nga survey ka Kipebray, kung pananglitan, abi, nanay na dato ron ka Kipebray,
1: appeal.
6: So yung sila nang paningkamot po duro.
1: Naningkamot, pero appeal ka po. Unya, karong kay
6: da. Nalay, nalang ko yung nakuanan ka Kipebray, example na to ni.
1: Sample.
6: Sa Marcelo, sa Marcelo ka Kipebray, Barangay Marcelo Calatrava, nay nag-post niya ang iyang bana nadala sa Afflip program.
1: Aha.
6: gay tuwa sa Manila gaobra. Nadala sa Apply program ning pauli dere ka kay Febra kay para sa verific para sa validation.
1: Okay.
6: Karon kay ang asawa ani tuwa man day sa gawas nagtrabaho ka kay Febra.
1: So
6: dili daw siya maka-appeal sa maong Apply program.
1: Sayang nga no, ni uli jud.
6: Diplitihan pa sa iyang asawa para lang makauli siya diri sa Manila, gibiyaan ni iyang trabaho dito wala siya trabaho. Ay, para lang unta maka-appeal aning Apply program.
1: Ano ni uli
6: wala siya madala sa kipebe.
1: Ano ni uli mapudayon good kay wala nang utana na may mga pamilya dili.
6: Validation man, dapat man i-validate ang iyang pangalan dito.
1: Dili, unya nanawag unta siya ba sa iyang pamilya diri unsa ang buhato nako para di pa ko usa mo uli. Ana ba ano ni uli mag-reklamo? Ah, hello, Uya po. Nanawa, nakabalik to. Kaya wala na trabaho.
6: Oh, wala yung kondron.
1: Oh, sayang nga. Anyway, sige, congratulations sa mga nakadawat. O niya sa wala nakadawat, ble. Luuya sa wala makadawat nga ang uban ni Ingon nga ako deserve yun unta ko makadawat pero wala may na-appeal sa lista. Daghan kayo kay Feb Jess. Luoy kayo sila. Bitaw, no? Oh, nainangutana diri si Liboy Baynosa. Sir Bri, mangutana lang unta ko, appeal ba ang disability ani kay Feb Jess? Kinang
6: PWD?
1: Oh, PWD.
6: Naana sila ila gurong kaugalingon ko. Hindi kay gahapon kay Feb namo ko nakita ditong PWD nga naglinya. Appeal guro.
1: Appeal jud ni sila.
6: Kaya near po may ilahang gi kung dito ko sa ilahang guidelines near po.
1: Ingno na lang nato nga kining mga lista-lista or mga unsa pa diha, di man yun ni ma-perfect tungod sa kadaghanon sa tao sa Pilipinas.
6: Correct.
1: Dito. Oo.
6: Ang kuan ko doon paano kaki February, dapat ila na lang nang ipatas tanon, bagitagaan na lang nila tanon, kaya hasula, anong wala ang uban.
1: Ingon din ni Rose Digamo, Apolinar Iwayan, sa sinsos daw gibasihan, ana. Pwede po.
6: Mau gani na. Mau na isa. Pero, sinsos na itawag anak kay February, katubang survey nga kung ingon.
1: Aha. So, anyways, ang ato ang gamay lang suggestion din, no? Mas nindot gihapon nga ipaagi ni sa barangay. Kay ang barangay Manggod, makasurvey sila on their own sa pinaka-latest nga status sa mga pamilya sa ilang barangay kay Feb Jess. What is the pulos of the barangay officials og di man nato sila mapuslan ani sa survey-survey? Yes, di ba? Og basihan nato ni ang sinsos atong iaging tuig na yung mga tao nga dili jud madala, no? Kung basihan nato. Pero kung mo pa, like for example, niya i-uplip, ani, no? Or ana, 1 month before, kapilarugod pag-ingon sa DSWD o kamo nga barangay, pag pangita mo dirag ing ani nga mga personalidad, family, status nila kay manghatag
6: ta. Kinsa man po eh. Kinsa man po eh pagsugoon kagi February? Ang barangay kapitan?
1: O siyempre, mag-unsa man na sila diha, maglingkod na. BHW!
6: Kagawad! Niya, akipilaro mo na sila kabuog niya.
1: Uy, sayon rin na kayo kay Feb Jess, kaya every kagawad may na-assign sila every puroks. Every puroks na-assign na sila. Ah? Ang kada kagawad. I-assign na may pila kabuk purok nila. Buta na to, so ibagunbon, pila ka purok diha ninyo ha.
6: Bo, pila na ka purok niya.
1: Noon sa manin mo padagag kagawad, wala ka balo oh. Dapat sa barangay na dyan na mga lista, ana.
6: Kaya ang barangay... Kaya ang magkagawad ko.
1: Oh, i-propose na ha. I-propose na.
2: Na
1: mauunta ni kay Feb Jess ang ginatutukan sa ito ang mga kongresista pod. Dili ka aning file-file, aning postponen sa barangay. Eleksyon. Oo, maunta ni ilang tutukan nga mubuhat sila layi diha nga kung may ingani nga mga projects o programa ang gobyerno, tagaagpapil ning taga-barangay nga mao ang mag-survey diha aron nga mailhan jud kay sila na dira ang barangay is the small, sa tawagan ni kay Feb Jess gani, mudagan kang kagawad, small politic government, o sa tawagan ni sa barangay, oy, na-remote na lang ko. Di ba mudagan kang kagawad, kamao jud ka ani?
2: Oh, guys, small.
1: Oh,
6: awa pa.
1: Awa,
6: magtuon pa ko, magtuon pa ko.
1: Magtuon.
2: Study hard.
1: Oh. Adiri sa tuan, the barangay is the smallest administrative division of the Philippines. Ga-function ni sila bilang village, district, and neighborhood. So dapat mauni sila ang mga barangay kapitan, tagaag task or papel Nga mo trabaho na sila dra diri kay sigig lingkod.
2: Pabot swill.
6: Na usa na may taong ka na magsesyon na pala sila mo ana.
1: Away ayo mo na pang isla na mo diha. Bitaw no. Naay mga barangay kagawan nga nakadaog lagala kayo ba? Lagala kayo.
6: Ano ako na pasurbihon na kakapoy ana perti layuan ang mga sityo.
1: Abang election lagi bisag di nakatakod mula ka adto man lagi.
2: Ikaw mo jud.
1: Ning kamot nas kampanya. Oh. Di pa napoy mga kapitan po lagala kayo no. Nakapitan na sa barangay Burog si Kinsa na ba?
2: Ay, si Kinsa.
1: Unas lang kabalungan, nagpakaon, nagswildo nila kita.
2: Kita.
1: Ini si Jezebel Barbicho.
2: Mm.
1: Mudao ganin ng kagawan sa Bagunbon, unya maglinagala ni.
2: Ha!
1: Pite! Ito na po!
2: Birahan, ginimu ani. Birahan ni Muspuro.
6: Pitit
1: dili lang kayo kay mahadlok na parin Junjun.
2: Nas parin Junjun.
1: Daghan kayo ning comment, oh. Ingon ni Nining Dire, ah, wala man gani mi nga wala pensyon, wala obra ari.
2: Uy,
1: oh, na.
2: Lo, isa.
1: Uya, wala na dyan ni siya tanan ba? Unya, naak. Oh, ay.
2: Di na naman obra hapon.
1: Kami sir, layo-layo man Miss Luwag, pero kaloyan na apil tawon Miss Aplip. Oy!
2: Na-apil ang sandok.
1: Na-apil ka.
6: Na-apil sandok.
2: Na-apil sa sandok.
1: Napitkan o gamay.
2: Iyay. Naswertian din.
1: Ingon ni Ana Marie Dire, siguro na lang kaliwa tras kapitan ang maapil ana. Pero pwede na to na ma-monitor. Ikaw ni mga kapitan ng ilang pamilya repili. On mga wa mo'y lupos, pulos.
6: Lado to'y kaila, ano ba?
2: Dagan kay Jay Guadiron.
1: Skinsa.
6: Ah, secret lang, secret.
2: Ayaw, ipag-vulgar kay mabirahan ni Smare.
1: Anyway, ang ato mga suggestions lang naman eh.
2: Bitaw.
1: Kay, sa tinuod kay 5GS, daghan kayong nalipay aning 2,000. Pero mas daghan ang wala nalipay ron kay wala katilaw, even though nga kini sila, most likely, mas nagakinahanglan kay 5GS.
6: Guwapo ang tatu ka kay kay, di ba, ang 4 na na may kada bulan.
1: Dapat wala na lang sila,
6: no? Ang walang gutom na naman po'y ilaha.
1: Oh, patay,
6: dapat
1: patay gutom.
6: Dapat, iuna na lang to ang katong mga nyepo nga, kana bitaw wala pa kadawat.
1: Bitaw, kining 4-piece, oy kapila na ni sila na kadawat. Diha, dapat dito na ni sa wala, jud katilaw, pariho na to. Oh, ano
6: wala
1: ba?
6: Wala labot, eh.
1: Ah, wala tayo labot, yun, eh.
2: Wala tayo labot.
1: Magkaluhuya na to, no? Ingon din ni Dudong, oh. Oh, nas Dudong, oh, ni Apples Dudong. Titaasa ba ang chat ni Dudong ba? Tabangi kong basa man, Pam.
2: Sige.
1: Oh, ingon ni Dudong, unfair kaayo ang survey hanay. Wala nadala ako amahan, karaang mananagat, fisher folk, beneficiaries. Walang gutom karon sa uplip na pod kay, ingon sila senior citizen pensioner.
2: Ako na pod.
1: Oh, okay, basaha.
2: Ya, karon sa listing sa uplift, kadaghanang 4-piece senior citizen, pensioner o SSS pensioner o walang gutom tapos mag-asawahay pa.
1: Na.
2: Dapat angay og patas ang listing nganay.
1: Na! Mauna, diha! Tinood ni!
2: Correct! Nice one.
1: Tinood na kay nga naman. Like for example, ingon ni Kevin Jess atong 2024-25 nga survey. Diba? So, 24. Gisurvey na sila. Karon, katong na-survey na, sus, nakadaog magluto.
2: Oh.
1: Naamay nga lang, kay Pigado pa during the time. Nakadawat nga po, 2,000.
2: Oh. Kay pobre pa siya kung pagka-survey.
6: Pero huwag na dato na naaroon kay February, di na napunod siya dawat sa validation na.
1: Ayaw, ana, kay February, kay nagharapan kayo itong mga hangol, mga tao.
2: Basta grasya, way balibad.
1: Oh, basta grasya, maghilom-hilom naman na dira. Bisa nakadaong na siyang 25 million sa loto na bay taga Negros nga.
6: Unya, katupod ba ang gi, kanabitang pag-census kay February nga wala sila sa ilahang balay?
1: Unya.
6: Mupo dahi, usa sa factor.
1: Wala po tumaapil.
6: Oh, wala tumaapil. Wala may taong balay.
1: You have the point, kita kay 5GS. Kinatanda juga kay ana. Because nga nakita ng balay Moonjay, nga burag mahugno na, pero walay tao iro ray na bilin, alang nga ng iro ang imuhang istoryahon, simpre wala. Wala ma-appeal, pero pigado kaayo, wala kadawat og 2,000 ron.
2: Kay why?
6: Mama.
1: That's the...
6: Kisa may ilang ang kuanon.
1: Na,
6: sinsusun.
1: Na, usapan na, K-5 Jess. That's very good. No, very good kayo, no? Now, maunay mga lapses diha, K-5 Papam.
2: Mm.
1: Sa aning trabaho sa gobyerno na to, ang usahay burag pinataka na lang dyan ba? Pataka ni.
2: Pataka na lang dyan.
1: Pata, nga nung dili man nyo mabuhat, nga ipasurvey na siya, sa 2 months before, sa inyohang target date, nga dira mo managtag sa 2000.
2: Oh, bitaw. Bitaw.
1: Diba? Nganong basihan mo ito ninyong sinsos nga, maunang sulti na ko gani katong gisinsos nga basing ning daog nag-usa ka milyon.
2: Oo.
1: Katong ingon ni Kim FGS nga nagsinsos nga walay tao ang balay pero bro bahugno na kay tuwa dito sa uma ng guna. Wala na appeal. Mauna dapat nga usbo na ni.
2: Usbo na unta kaya pare sinsos. Duga na kay pila na katong yung milabay. Na,
1: aron ma-appeal ta. Igo ni ni Liboy oh. Ang problema manggod sir na appeal unta ta sa sandok sa luwag. Kaso lang giyog-yog manggod ang luwag tagak no unta mao na diha. Si Herodes Moparan, isang malaking himala jud nga na appeal mi. Ose?
2: No.
1: Si Hero ha, na appeal na gareklamo pa.
2: Hero pa jud.
6: Nag-retire sila balay pag-survey, bro.
1: Oo. Oh, kinigipakot-pakot na rin iba, no? Itagantagaan na rin eh. Na, kay na-up siya, himala nga na-appeal mi, sir.
2: Taglatag na rin, John.
1: Ayaw kag dawat dito, ha? Kaya bro, di kakatuo.
2: Pait.
1: Si Ana Marie po ni taas, ha?
2: Ako ba sabi?
1: Oh, sige.
2: Alas Ana Marie, dire.
1: Ha?
2: Good morning, Sir Bri. Ilang hinabang makalibog.
1: Ah.
2: Naami silingan dire nga tigulang. Tigulang nakaayo dili na gani katanos og lakaw tungod sa kagulang.
1: Aha.
2: Wala jud maapil ana mga hinabang.
1: Mm-hmm.
2: Wala pa gyud naapil sa senior. Naa siya anak, isa ka buok. Pero dili pud taon matawag og normal. Nagsige ra jud taon og pamagola para makakaon. Usahay, wala sila bugas, magkaon na lang in taon og butong. Nganong wala jud na maapil.
1: Nah.
2: Dili jud makit-an sa mga hinabang.
1: Na. Maging ana po, naana na sa barangay ang pwede makatabang unsang ingon kong barangay. Once na maingon nga wala madala sa tabang, pwede na adto ni kapitan or ni kagawad. Adto siya di DSWD, kinikap ba? Kinibang ba? Oh, talabangon yun eh. Aning sitwasyon niya? Oh, ano diba, pwede na ilabi dito nga nung dili.
2: Pero ang uban ko kay Vibe, Bray,
1: ah.
2: Bisan pag makita nila ka ng mga opisyalis sa barangay, makita nila nang pumuluyo nila nga naging anana na wala na po sila yung action pod.
1: O ganun na, nga dapat aksyonan na nila galing kay dili manggod kampanya, mga yate.
2: Hooray! Pero kini, kampanya pa, bisag unsa pa nakalisod.
1: Kini mga hinampak ang dagko ng mga barangay officials. Basta dili gini kampanya, pero wala dyan na sila'y labot diha.
2: Wala.
1: K-Pep Jess, salamat. Good morning, K-Pep Jess.
6: Sige, K-Pep Bray. Maratumatag report para sa programang Puro Los Pueblos. K-Pep Jess Abel Babicho para sa kampiyon ng balita. Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K-5 News FM.
1: Masig na pa ito sa Gray Sumpay ba?
2: Napaya. Marag...
1: Kanyang iputol na itong kalit.
2: Suko naman itong duwa, Daribon. Maangin ko ani na.
1: Yung mga barangay officials, burag wala'y labot. Oh, ingon to ni Madam Pirater, oh. Naasay silingan nga burag di nakatindog og tanos ni butong na lagi kaon usahay nga nung wala ni katilaw aning 2000.
2: Bita.
1: Na.
2: Kabalo na guna, sayo na guna ng mga pulmuloy din og unsay sitwasyon nila.
1: Imagine ni mo na ha. Grabe ha. Dahil lang kay ingon ni Sir Boy no Fabli Lihog kog basa sa ako message gani ha.
2: Sir Boy.
1: Di nabasa na to namo sir. Wala guro ni mo na dong gano.
2: Signaligo pa ka ato, sir ba?
1: O, oh, kining usa nga ako ara ni sir ha, nabasa na ako ni, wa may problema, nabasa na po na ako ni sir. Na? Okay. Kining usa guro, pero nabasa po na ako ni, dili yun na valid reason, sir, ang gasto sa eleksyon, kay nga naman, okay. Kay nga naman, og mapostpone na, walay gasto inag-abot sa 2028 nga mapostpone na pod na 2028. Pod ang national election onya ingon na pod nga doble gasto. Maayo pag-adto na ninyo i-propose sa mental hospital para mapalakpakan mo pareho sa inyong mga buang. Sukuan ni Sir Boy.
2: Lagot kay Sir Boy.
1: Di, sample, di madayon ang election karon no? Pag abot to 2028, ingno na po na di madayon kay magdungan sa presidential election, magutok patay. Na.
2: Oh. Magutok tinood.
1: Kung ako sa COMELEC, mo hatag sila proposition diha, Nga maingon sila nga dili lang mi gusto nga si 2028 ta magbarangay NSK election kay maayawan mi ana na pay presidential election.
2: Correct, correct. Matagbawan sila.
1: Matagbawan sila ana.
2: Sakto pod.
1: Bita. Pero tika muna kay Pam.
2: Sige.
1: Giaristo daw si Senador Ronald Bato de la Rosa.
2: Mabito na nanggawa sa report, tinuon.
1: But according to Senador Amy Marcos, Robin Padilla, wala sila ideya. Aha. According to Attorney Harry Roque, ang kauban ni Batos ora during the Rodrigo Duterte time nga presidente, si Harry Roque to sa gawas mo. Naa posible daw naghudas nga nung giaristo si Bato. Pero ingon po diri sa PNP, NBI, CIDG, DILG, wala pa sila reports nga giaristo si Bato.
2: Oh, kasi siguro na pa si Ugda.
1: Kinsa na po ni
2: nagpost mo ko si Jimmy Bundok.
1: Aha.
2: Pero wala siya gitunong, wala siya gi kumbaga wala siya gihinganlan nga tawo. Wala dungog-dungog ra ba niya gibana-bana po dayon sa mga netizens.
1: Katong post niya nga naay matabo nga malain sa Pilipinas.
2: Dili katong ni ana siya nga unta kuno dili tinuod. Manana.
1: Napo siya gi ana gi post nga. Naay may tabo daw coming in the Philippines murag ana ba. Di ba may post sa ana?
2: Oo.
1: Kamura mang gurong anong sa manilabot na mo.
2: Wala, manilabot. Mangin na buhir
1: ko. Ug dakpon yun man si Senador Bato de la Rosa unsa may pakuan na mo diha, di ba? Kamu lang guro maglibog diha, no? Nung angilon man mi din hira.
2: Dugas problema.
1: Niya o, kung wala mo yung mga kwarta,
2: ayay.
1: Dito mo sa Asialink Finance Corporation.
2: Kana mo nindot nga balita.
1: Na, iprenda na diha ang titulo sa inyong yuta or balay. Basta inyo halang, dili na sa inyo ang tapa diha. O di gani, ORCR sa inyong sakyanan, iprinda na sa Asialink Finance Corporation. Ha. Kaya nga naman dito, ang appraisal, puwerteng taasa, mubo ang interest kay Five Pam.
2: Muna yun doon.
1: Within one day, pwede ma-approve.
2: Process na yun. Paspas na kayo.
1: Pariho po na, kung gusto ni mo mupalit kag balay, o di gani, sakyanan nga wala kay kwarta o dakong cash, pwede ka mo pa-finance nila.
2: No.
1: Sila'y mo palit kay Five Pam.
2: Kaayos ba?
1: Sa usa ka adlaw, duha ka adlaw po'y di ma-approve no. Dira sa Asialink Finance Corporation.
2: Huwag ka, atuwa na po ka ba?
1: Bitaw, miningil. Okay. So, prenda or magpa-finance ka, Asialink Finance Corporation. Maayo kaayo mo istorya, mo approach ang ilang mga
2: buutan kaayo eh.
1: Mga tao diha kasi syempre
2: ang manager si Sir Celso Kabatuan.
1: Tarungan na.
2: Kabatuan. Good morning Sir Celso.
1: Ayog limti na ang junior.
2: Si butan kay ilang manager dira si Sir Celso Kabatuan Junior.
1: Ang junior ayo limti kay mao na ang junior. Asset niya.
2: Yes, asset tatak. Of
1: liabilities.
2: Salin.
1: Mao ni pinaka-colleague o niyang junior niya. Okay na may senior. So, ipa-junior dyan na. Sir Celso Kabatuan Junior. Walay pili sa kung kinsang gusto mo apply dito.
2: Basta kay mubayad lang po.
1: Mubayad lang po. Naa sila sa may Center Mall, tapad sa karaang LTO, o niya at bang sa Emerald. Naara sila diha.
2: Kita na makayo pa.
1: Kita kayo.
2: Asialink.
1: Blue na ilang kuan dira, ilang color sa gawa sa Asialink nila. Silang burag dako kay pangalan diha ba?
2: No? Kita kay dapat ato may mga kahoy-kahoy.
1: Onya sa kanlaon dugay dugay puho na anay pisina Asialink diha.
2: Ayay. Na. Ang kada kanlaon diri na maiyawag ari dere.
1: Dili na. Onya kinang kuan kinang sa gihulgan.
2: Gihulgan pa jud.
1: Na. Ayay. Asialink Finance Corporation. Napakon ay usa ingon ni Sir Boy o.
2: Pwede na himutang si Sir Boy.
1: May pangitao na to ni. About confidential fund. K5MJ, kadiyot lang ha. Okay niya. Kaya na-mention magunato ni ganiya. Pa about sa confidential fund ni Madam Sara Duterte. Tinood na sir nga dili illegal ang paggasto sa confidential funds in 11 days. Pero sir, og legal ba unsay gigastuhan og insakto ba ang pag-liquidate? Pareho anang gigasto kuno sa mga tambal, mga materials o ang rental sa mga safe houses nga 2 million per day o questionable nga ngalan sa mga beneficiaries. Onya pagyod tungod sa pagdali-dali o liquidate ang CF nga para sa 2022 budget ang mga PETSA sa mga vouchers 2023 ang nabutang. Mamanunta, diskusan po namo on Sir Boy, galing kayong oras sa to, kolabos na. That's why nga ma-headline ko ganiha nga chicharon.
2: O, maunda na. No?
1: Dili siya illegal in the sense nga na-dispose siya within 11 days. Ang pangutana, nga nung ipamalit manig mga materials, kaya mo ingon tang confidential funds, para na dito unta sa mga intel.
2: Yes.
1: Monitoring, nga nung naabot man dito sa mga layo na mga ipamalit, ani.
2: Wala na din na mao.
1: Og maana to ni Sir Boy, ha? Magkwanta, mag-argue, tani, og babob argue. Yes,
2: sir. Mag-debate.
1: Mag-debate, ani, og ba, Sir Boy, kay ang mga pangalan, ani mga Piatos, og Nova, og mga, si Katiko. Katiko, Maria Katiko ang pangalan. Ato nang diskusan og mawala tay oras kay Pam.
2: Yes, dika kay salamat sa ato mga taga-sunod dira. Syempre salamat pud Lord sa maayong panglawas sa mong bossing nga si Doc Ramil Ogoy. Dika kay salamat. Ako na lang ang Queen of World Media sa Dakbayan San Carlos, kay Five Pamela Perater.
1: Ako na lang po ng The King of World Media sa Dakbayan San Carlos, K5 Brian Mordan. Salamat Doc Ramil Itang Oy. Salamat Lord sa tanan. God bless the Philippines, ugma na punta. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM. FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio. Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Ano ba lang akong blood pressure?
7: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
8: Ang visio nga
7: may D3.
8: Kapalit sa mga balika.
7: D3 Bio.
9: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Nga nung D3 Bio man jud ko, Sir GP, overplane D3. Mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na ako niya a week ago. Tapos na akong kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko. After ko toothbrush, kuha dahin kong D3 Bio, akong i-oil pulling. Meaning pa, ako ng paakon o akong imumog.
9: Ah, no?
10: Before dahil ko mag-oil pulling, mang-flush pa ko. So after flushing, butangan na ako og D3 Bio, duha nga tustulo ka soft gel akong baba. Ma 5 minutes ni mo nga humol sa imong baba ang D3 Bio, Sir GP. Bisag kasara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After ni mo toothbrush, after flushing, mas makompleto jud ni mo. Patay ang mga kagaw nga nasa imong baba. O kini para sa imo ang oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, dili na ni mo maingon anak. Kaya ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
9: Correct, Jod. Napod ko yung nadiskubrihan, Doc Ramil.
10: Saman.
9: Diba, kada hapon, mo inuman jud kog DTX Coffee Mix. Gitistingan ako og pusa, D3 Bio sa kape.
10: Wow.
9: Gipusan kog duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape kay murag candy. Lamidyod siya. Naara man jud gihapon ang lasa sa kape. Pero ang gidungag niya is katong murag macarons ba? Mo na iyahang lasa. Lami jud siya, tistingi pagod ninyo.
10: Bulletproof coffee siya, no?
9: Kana.
10: Gihisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio, Sir GP. Unsao nato ni apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi?
9: Ako to kay katong ni adto ko sa usa ka lugar, nya kalitra ko gitakigan, gihilantan ko pag-ayo. Nakuyawan na jud ko ato nga time, pero as time goes by, nakaingon ko nga ako raning imnan og D3 Bio. Mao to nag D3 Bio ko, Doc. Duwa ka soft gel, nagpahuway ra ko, nagtulog, nya human, upat ka oras, niinom na pulgog usab, duwa ka soft gel. And every after 4 hours, niinom na pulgog duwa. Ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, mudugay na siya kasagaran og 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system. Pero katong ako ay 12 hours na jud. Naka-recover nako sa akong 40 degrees kay hilanat.
10: Di ba? Unsa ka epektibo ang D3 Bio?
7: D3 Bio.
11: Ako sir, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio after 2 months sa pagtengi ni nay og gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3.
8: Apalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
10: Muna'y power ni D3 Bio nga wala sa ordinary plain D3, Sir
9: Correct.
10: GP. Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Merit Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, ang iyang derivative nga monolaurin, galihok ni siya batok sa mga viruses.
9: Wow.
10: Wow. Number one, iya nga, i-disintegrate niya ang virus envelope.
9: Mm-hmm.
10: Directly, bisag wala ang tabang sa imuhang immune cells. Pagtug doon pa lang sa virus or JP, boom, kagna na yun. Number two, iya nga, gi-inhibit nini ang pag-mature sa virus. Sato pa, dili makareplicate.
9: Oh, dili na.
10: Patay na dayon. Meaning, dude, dili na mudugay ang virus kung nakaditribayo ka.
9: Munang dili madugay mong hilanat.
10: Mm.
9: Kung nakaditribayo ka, wala pa ang imuhang immune system, patay ng kagaw.
10: Correct.
9: It coats our cells, no? Inhibiting viral attachment o viral proteins to cell. Mauni ang rason nga, no, nga ang monolaurin sa BCO ang naa sa ditribayo o wala sa ordinary D3. Unsa pud ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa ditribayo.
10: Mm.
9: Aside from pakapindra ni siya, napoy pulos. Mauni rason nga nung gisago ang vitamin D3 o ang VCO.
10: Mm.
9: Gi-stimulate niya ang production sa atuang immune system cells o antibodies.
10: Mm.
9: Aron kaya ni inipat yun ang mga remnants ang virus particles.
10: Grabe sa. O kining vitamin D3 nga naa sa D3 bio, ginasignal niya ang imong memory T cells.
9: Oh.
10: Unsa ang purpose sa memory T cells?
9: Mm.
10: Ang pag-produce sa mga antibodies. Even your B cells, Sir GP.
9: Mm. Kaya.
10: Para kung mubalik usab si coronavirus or bisag unsa ka klaseng virus, kaila na siya.
9: Ila,
10: so klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa ditribayo. Mm-hmm. Kung ga ditribayo ka, pareho ra ka nga naa kay bodyguard sa imong balay.
9: Mm-hmm.
10: Naa kay security guard ug naa kay police station.
9: So wa nagutay oras, Doc Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
10: Ako na sab si Doc Ramilo, oy maayong panglawas ipadayon.
9: Dili abusohon.
8: D3Bio.
12: Ako si Delphine.
13: Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
8: D3 Bio.
7: Ang D3 gamay Visio.
8: Visio
7: gamay D3.
8: Kapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
8: D3 Bio.
7: Health.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara.
2: Tanjud kayo ang akong blood sugar.
1: Ako ang gusto lang inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day.
2: Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madgat dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Saka sales rep. So
6: na.
5: Good day. Magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpotay. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilos

0: sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagitaalang sa Irving Valiente. Usapay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
1: Hininga uy!
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: The doctor is in.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
6: DTX 500.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
10: Sir GP, inout nga na inom niyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
9: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. O gitawag nga abdominal girth.
10: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
9: Oho. Uh-huh.
10: Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
9: Hili
10: kayo o carbohydrates, labi na na dyan katong mga refined carbohydrates o ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo na yun, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan po kaonon, unya pag ulis malay, kaon na po, paniha po, matulog. Nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals niya kay kinsamang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Bayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC kay makatabang kini sa metabolism sa atong gikaon, pero kay di man ka moinom DTX 500 og may TC katong mga aktibidades og poor diet, burot jud ang buyon, Sir GP.
9: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
10: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
9: correct,
10: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
9: Kana!
10: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
9: True.
10: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
9: To.
10: Og ang may TC, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic, kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
9: Kana moy kuyaw.
6: DTX 500.
11: Kuday si Mario, nako hi diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga kayo ya BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
8: Pabalik sa mga butika.
9: So mao jud dok, mauna kong mag-DTX og magmaytis ka, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
10: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan.
9: Oh.
10: Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nag-produce sa insulin.
9: Matakot.
10: Maabot ang panahon, Sir GP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, maunay pagsugod sa paghinahinay po pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis o mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir GP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
9: Mabangkrap.
10: Muhulat pa ka o mabangkrap ang imong pancreas,
9: oh.
10: Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise,

0: Siyempre, Magnete X500 o Mighty C. Kung mabankrupt ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir JP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrolajod ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kong naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX500 sa mga overused nga cells sa imong pancreas. Kayo? Especially kung parisan mo o Mighty C Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress. Ug ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og Mighty C.
1: DTX 500.
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mopalis sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumaog Mighty C matag-adlaw, naumpuan na dito akong gibati ng anime.
1: Mighty C! Ang alkaline ka vitamin C! Sa mga butika. Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C! Ang alkaline ka vitamin C! Para sa himsog nga immune system. D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Medyo sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
0: Importante kayo nilang may balaan ni Sir JP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract kung ilabi na ang atong atay o apdo. Nga kini gapadayag sa kulor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers, pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
4: Correct.
0: Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 o Mighty C. Sigurado jud Sir JP nga flawless o walay problema ang ila nga pagpupo.
4: Unsa man ang normal nga pupo, ang color, Doc, should be medium to dark brown.
0: Ang baho sa pupo, Sir JP, tungod na sa kagaw nga nag-produce ang gases nga may baho. O kinahanglan, dili sakit ang pagpupo o dili pudlison ang pag-utong. Ang constipation, usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids.
4: Correct.
0: Kaning gitawag na almoranas.
4: Almoranas.
0: Unya, kinahanglan jud natong mag-inom o DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
4: Correct. Unya ining pupo nga taas, nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
0: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tulduha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir JP.
4: Walay the best.
0: Dili maayo, Sir JP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw. No? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequencies pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang, Sir JP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na kay problema sa mga digestive tract.
4: Correct.
1: DTX 500.
5: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya nga akong ugangas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500. Pabali sa mga butika.
0: Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir JP. Ang type 1 o type 2, gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
4: Dahil.
0: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
4: Uy.
0: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
4: Mao
0: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-sugar sugarcane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pud sa tinai ang pag-isgutan, ako jud makatabang ang mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system.
4: Mm.
0: Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir GP, uh-huh, ang normal nga pupo, color brown.
4: Ah, brown.
0: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon,
4: uh-huh,
0: or nakaon, o paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo.
4: Mm.
0: Muna hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stall.
4: Mm.
0: Ang itom nga pupo, Sir GP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal,
4: oy,
0: bleeding.
4: Muna'y kuyaw.
0: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo.
4: Mm.
0: Apil po ang black licorice, black stout, o uban pa nga mga medication. Mm. So, Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-mighty si Jude. Tungod kay kining duha, makatabang Jude sa inyuhang intestinal health.
1: DTX 500!
6: Ako si Makoy taga San Carlos, gaya yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radio, huh? DTX 500.
6: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
7: duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month kape,
7: naayo na ako.
1: DTX 500. Pabalik sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Jenna taga Amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Sige ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana og Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
4: Mm.
0: Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang tsura.
4: Muna igiingon dok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabahoan na dyan sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinik ka diyo fresh.
4: Kayang-kaya,
0: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil, mm-hmm, nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa Clinica Diofresh.
4: Very safe po gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok kunya humot pa jud.
4: O bitaw. Ayun ang mong padugay pa. Gamit na jud Clinica Diofresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
4: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
4: Mm.
0: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na na, Sir GP,
4: uh-huh,
0: sa added benefits.
4: Oh, stop.
0: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation,
4: mm,
0: kinisad mo ay magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Mm. Na jud panahon, Sir GP, nga lami jud diinom og kape sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant.
0: Mm.
4: Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Mm. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds,
4: mm,
0: nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
4: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay disugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Muna yung ingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
4: of
0: pa.
4: Of course. Pero, Doc, ug naman siya ay extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
4: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
0: Mm.
4: May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mm, mahal gyud ang premium. Pero mm-hmm, ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
4: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian, Sir GP.
4: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience.
4: Mm-hmm.
0: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
4: Mm-hmm.
0: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
4: ga-detox ka pa!
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Country Bio.
9: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
10: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na usab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
10: Good bacteria.
0: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
10: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
0: Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
10: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
0: 100 to 300 trillion, apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
10: Correct.
0: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa patay ang mga kagaw. Ang baling daghana dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
1: Bio.
11: Ako si Minita Gandalaw na ay headlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
10: Sa tuwa pa lang ba nanatay probiotics.
0: Correct.
10: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kong imong gihiwaan, kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
0: Muna'y superstar nga naa sa D3 Bio, ang MCT, Sir GP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
10: Ah, dili.
0: So balik ta. Pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
10: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
0: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
10: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imong probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
0: Unya, naana sa imong ginom nga plain D3?
10: Wala jud.
0: Wala jud.
10: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
0: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyoy gasunod nga epekto.
10: O kadagat, sunod-sunod diay nyo, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
0: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
10: Correct.
0: Muna nga importante nga mo inom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
10: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3 Bio.
0: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
10: Gusto ko happy ka.
0: Naman joy mga ingana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
10: Wala.
0: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
1: D3 3 Bio.
12: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Jenna, taga-amla. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C. Sa mga
0: butika. Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
10: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
0: Naay pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
10: Ay, perfect.
0: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
10: Correct. Wa jud naay side effects, Dok. Naay pakapinoon, frontal effect.
0: Hala? Tay, pwede ka na.
10: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala? Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
10: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
0: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
10: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
10: Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
10: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
10: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
10: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason nga gipadaghan niya ang imong nga probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya ay monolaurin, Sir GP. From lauric acid sa MCT, i-convert ni sa imong atay into monolaurin. Niya kanang monolaurin, maadto na siya sa tanan ni mong mga selula, Sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
10: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio.
0: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
10: Wala.
0: So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni Kiton sa imong lawas.
10: Daghan kayo uy.
0: Gipanindot niya ang imong metabolism.
10: Correct.
0: Gipainit sa lawas aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o jutay ang imong tambok.
10: Ang nakanindot judok sa D3Bio bisag wala kagakaon sa mga good fats. Pero kung moinom ka og D3Bio tungod sa MCT, makatabang nimo.
0: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats og nanginahanglan kini og ketones.
14: D3Bio. Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
15: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
16: Mapalit sa mga butika.
15: D3Bio.
10: Ang D3Bio wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
0: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3Bio ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman nya mag D3Bio ka. Direkta jud dayo na sa imong utok.
15: D3Bio.
10: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
0: Dire jud nako nakita Sir JP nga moinom na jud kog D3Bio. Gunga inom ra ka og plain D3. Mag D3Bio na lang jud ko Sir JP.
10: Husto, mao kini ang advantage sa D3Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
15: D3Bio.
10: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas dagang benepisyo. Mao nang D3Bio.
0: Naipangutan na Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi Sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naana di ay insulin resistance.
10: Amo di ay na.
15: D3Bio.
10: Ang brain.
0: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3Bio? Ang keton sa D3Bio sa may Alzheimer's disease?
10: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
0: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3Bio. Question. Nakasaplin vitamin D3?
10: Wala.
0: Naarajud na sa D3Bio. Sumala pa sa mga pagtuon, kaning mga tao nga nay Alzheimer's,
15: D3Bio.
0: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nagapunction. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 og naay superstar nga BCO. Naara gyud na sa D3Bio.
10: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon
10: ayaw abusuhon.
15: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Mayong adlaw Dok Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Mayong adlaw po Sir JB. Hinaot nga na inom niyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant og ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
5: I agree.
6: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinaagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
5: Oo. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
6: Mm.
5: Impotence o sterility.
6: Mm.
5: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
6: Makahimog bata.
5: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
6: Monelison. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
5: Musto.
6: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
5: Kadaghana.
6: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
5: Uh-huh.
6: Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
5: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
6: Mm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
5: O kana.
6: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra
5: o ba?
6: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na na ang kadaghanon. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
2: DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Sa high doc dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
6: Correct.
5: Para makabuhat og bata ang lalaki.
6: Mm.
5: Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
6: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells tungod sa pagkadaot pod sa free radical sa proteins ug lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
5: Kana nga damage dok resulta tungod sa bisyo sa manang pag-inom ug alak,
6: sigarilyo,
5: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis ug dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Samot na ang wala giinom og DTX 500 ug Mighty C, isip superior source of antioxidants.
6: Unya sa managasawa diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata, Sir JP ba?
5: Oh.
6: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo, Sir JP, moinom, manigarilyo, magdruga,
5: kadaghan.
6: Nya mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage, Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress. Ang din is a developing zygote.
5: Oh.
6: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer ra jud ay.
5: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
6: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
5: Kana, kuha na dito panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
6: O ako na sab si Dok Ramil Oy, sing mayong lawas ang pingan.
5: Ayaw, abusuhan.
2: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay
4: fatty liver. Nadunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3Bio.
7: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat po sa
8: D3Bio.
7: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpamhinod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar level.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun dayon.
3: Mapalit sa pinakadul ng butika sa Yunga.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pag-api bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Dayu Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayu Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayu Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman for Men.
3: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang gid. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka. Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang free or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
5: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: T3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa T3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
1: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3. Mapalit sa mga butika. T3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee,
2: sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sa amarcuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C! Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend Food Superman for Men.
8: O si Rosan, baw, akong ba na sang nag-edad ko rin taan nyo, sbala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Dietry Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya Dietry Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: Dietry Bio. Ang Dietry nga may Visio. Ang Visio nga may Dietry.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietry Bio. Dietry Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag Mighty C na,
4: ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag Mighty C na.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Day Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Day Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Day Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend food supplement for men.
10: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men.
11: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
12: Bay, naunsa naman na. Sige na kong ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
11: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
12: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
11: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
12: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
11: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
13: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Nilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap, mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha? Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
11: Hininga oy.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Petri Bio.
2: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, Petri Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: Petri Bio.
3: Ang Petri nga may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Yung ay Petri.
1: Papalit sa mga butika.
3: Petri Bio.

0: tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
1: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3-bio sa paglikay sa sakit nga diabetes? Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islet of Langerhans sa pancreas.
0: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maayog tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes or GP.
1: Oh.
0: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
1: Ah, pareho ra jud na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
0: Mao sad Sir GP ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
1: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra po sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
0: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka.
1: Mm.
0: Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
1: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Paikayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
0: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir GP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
2: D3-Bio.
3: Ako si Elena, gainom jud ko og D3-Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3-Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3-Bio.
1: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
0: Correct Sir GP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naay saying Sir GP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
1: Warning na. So Doc Ramil, paano makatabang si D3-Bio nga dili magka-insulin resistance?
0: Ang D3-Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3-Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3-Bio.
1: Sa ato pa Doc Ramil, unang matabang ni D3-Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
0: Correct Sir GP, ang ketones nga naa sa D3-Bio ang usa sa mga best sources of energy ug ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir GP.
1: Sa simpleng istorya doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3-Bio as your source of energy.
0: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3-Bio Sir GP dili nimo makita sa plain D3. Gi-correct niini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3-Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3-Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud niini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3-Bio mao'y makatabang jud ani. Banan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
1: Bitaw ano? Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw og abuso.
2: D3-Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3-Bio na wala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3-Bio. Ang D3 nga may visio.
4: Ang visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3-Bio. D3-Bio. Health News. DGX 500.
5: Ako si Bakoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog nako sa radio
5: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
6: duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
6: may alibyo na.
5: Pag 1 month ka pa
6: naayo na ako.
2: DGX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pangod gali sa kape nga akong ginainom. Tintestingan ko ang DTX Coffee Mix.

0: Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka, DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Sa una, today, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
3: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
4: Mag Mighty C na!
3: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
4: Mighty C!
3: Mag Mighty C na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street duol sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos duol sa

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa kampiyon nga istasyon. Alas 11:18.
3: 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo at istable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: Yes.
1: Maingon to mga ka-K5-ball ka na naman sa pagpangalaga dari gapon sa tuang tulumanon. Kini ang 11 Mbps mga balita og public service. Adlaw karon nga Miyerkules. Apit sa 5 ning bulan sa Agosto 2026. Pero sa ngala naman sa Ribok Pwersa, dari sa 95.7 K5 News FM San Carlos, naangga nakaangot man ang 87.9 K5 News FM sa Gihulgan, and naka-share man ta sa K5 Canlaon Digital. Sa nandan, kinigapong alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores.
0: 11 Mbps!
1: Mainiton nga kauntuhon sa tanan. Mali man sa atong way bagyo. Ulan. Karon nga may bagyo. Init. Update ang mga ka-K5 amot may bago bang pag-asa. Kay alas 11 naman mga ka-K5 nanislay bagong update.

kaganihang buntag, di anay gipataas nga signal number 2. Now, dito sa Luzon ni, mapababaw ra gyud noon ni, pero tungod sa iyang epekto mga KK5. Ay, pabalik po ni siya. Mura-mura ni siya kanang mo, wala na po ni siyag mo U-turn. Mabali ang kuan sa una, gikan sa Sidlakan. Ano, gikan sa Kasagpan, paingon nga Sidlakan. Pero gikan na siya sa East, paingon na siya sa West. Tama ba? Adili ay, bali di ay. Gikan na siya sa, before, gikan siya sa East, pa West. Karon from west to east na po siya. So, gitaas kroon nga tropical storm category. As of August 5, kago karong buntag mga KK5. Posible mo landfall ni karong gabi o ugmas kadlawon. Pero samtang naa siya sa kayutaan sa Luzon, sa I think this is Central Luzon, ma-downgrade siya into tropical depression. Tapos, before siya mo-exit, mo-downgrade pa yun siya into low pressure area. Sa pinaka-latest mga KK5, niyo ko ni sa pinaka-latest as of 11 a.m. si Bagyong Maymay, Tropical Storm Maymay, nagasibog siya northward sa west of La Union. Then the same time, lapas lagi paggawas nga kuan jud. Kuan pa lang ni. Overview pa lang ni mga KK5. Aari. Ang bagyong si Maymay anaa karon sa alas 10 niya. Alas 10 nga niya nakita si Maymay sa 185 kilometrahe sa west-northwest sa Baknotan, La Union. Onya ayang direksyon is northward, paingon sa amihanang direksyon, sa 10 kilometrahe matag oras. Ang gikusgo ni Bagyong Maymay, ana kini sa 65 kilometrahe matag oras, dool sa sentro, samtang ang iyahang expansion, ang iyang strength, no? Kanang pagbugso mga KK5. 80 kilometrahe matag oras. Ipataas ang signal number 2 sa mga Luzon, sa mga lugar sa Luzon. May nakakaon ako baka ba? Bali man ko diri sa San Carlos. Ilocos Sur, northern og central portion sa La Union. The same time, northwestern portion sa Pangasinan, southwestern portion sa Abra, then northern, northwestern portion sa Benguet, then signal number 1 naman sa Ilocos Norte, the rest of La Union, rest of Pangasinan, Apayao, the rest of Abra, Kalinga, the rest of Mountain Province, Sifugao, the rest of Benguet, Minlan, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion sa Zambales, northern portion sa Tarlac, and lakip na usab mga KK5 ang northern o central portion sa Aurora. So, wa na ni dapat ikabalaka kay naon na rin is babaw

0: Sige, alas 11:28 na mga ka-K5. Ang atong tulumanon gipalihan sa tong DTX 500. Ang superior antioxidant. Clinica D3 Bio, ang vitamin D3 nga Derivisio, the superfood supplement. O ang atong Mighty C, the alkaline-based vitamin C. Nakitimanan. Mahisgot kay kag diabetes, high blood, stroke, kining bukol-bukol, tumor. Ang pinakamaayo, DTX 500. Kung mahisgot kay kag infection, no, mga viral infection, tuberculosis, hepatitis, o guban pa ng mga infection, mga ka-K5, whether it could be kanabitang kanabitang gitawag nilang all time napoy giingon nga seasonal dengue, typhoid, uguban pa mga ka-K5. Clinica D3 Bio kay pangontra na sa infection eh. Para paligon sa resistensya, di ka magluya, nami imong kaon, nami imong tulog, bugat imong trabaho, pero dali ka makarecharge, Mighty C mga ka-K5. O dalira hinumduman. Pero kung ganahan ka magkape, dahil healthy nga kape, isa sa user na to sa may masulog kanlaon, nag-inom siya og kape, Monjay. DTX coffee lang. Mabito nga, until now, nag-maintain siya. Kay tingala siya nga for how many years nakamatikod siya nga nuragpirmi siyang busawon. No? Murag kalit lang nga usahay kanang iyahang ihi mga ka-K5. Nga usay murag mabatsagan niya nga permis siyang kaihion pero gamay ra mo gawas. Sa pagtupag sa pag-inom niya, nag-maintain siya, mo na yung ginakape ang DTX coffee mix. Nakalitan siya. Kaysa dihang iyang gihubo mga ka-K5, kay lagi magkuan siya kanang maligo. Naikapan niya nga murag balas. No? Dito mismo sa kwan. And it found out nga gikan to mga ka-K5 kay kanabitong kamantay mo na mga babae, saglaki mo na. Kaya maligo ka nga kanang magwiwi ka mga ka-K5 din nalang ni mo hubuon. Ana ba? So tingala siya nga murag may balas. Sus mo na dito. That's why until this time, unya, nabalik mga ka-K5 ang iyahang regular nga pag-ihi. Mga babae, mga lalaki, basikadlawon ha, kaihon mo, di mo magbangon. Delikado na. So para mabalik ang maayong rhythm sa inyong pag-discharge sa inyong fluid, mag-kape na mo sa DTX Coffee Mix. Ha? Sige, alas 11:32 na mga ka-K5. Ari sa taas sa itong mga headlines. Sa mga uluhan, sa mga balita, pipila ka mga lugar sa Pilipinas, ipataas sa signal number 2 gumikan sa Bagyong Maymay. Mga insidente sa pagpangawat sa San Carlos, inakabig sa PNP nga dili alarming. Public hearing labot na sa pritihan gipaygayan sa San Carlos. Santay 4 anyos nga lalaki si kuhuman makuag illegal nga droga sa lungsod naman sa Moises Padilla. Paldo, mga benepisyaryo sa 12 ka barangay sa Canlao naman dili lamang 2,000 ang nadawat. Sana all. Samtang kapin 3,000 ka mga benepisyaryo naman sa Uplift program makadawat hangto Desyembre. 212 naman ka mga Costco scholarship slots available alang sa Negros Island Region. Kining kawat mga ka-K5, sukad pa ni sa unay. Usahay mo musibaw, usahay mo mo kunhod, nga lain-lain kasi sa kawat. May kawat nga kanang mga palaliton, kawat sa balay kanang akyat bahay, o lain din ang giakyat. Dayon, napag-iuban mga kakanilisod, kaning snatch, robbery o guban pa. Talagsaon man lang, talagsaon man lang na mga ka-K5. Talagsaon man lang na mga ka-K5, that's why dili siya alarming, pero may pero. May check ta si ka-K5 Jong. Ako ga maraga ga gasurok akong dugo mga ka-K5. Nakakita ko atong Carlo, palihog ko Carlo, tagaay pug number si Munje, no, sa bago na to nga kuan reporter. Kay murag ikaw ra may 9 number niya. Ana. Oo. Sana all may motor. Sana all na lang kita, ane. Paglantaw na ako sa video, katong sa CCTV footage, nga kining isa ka lalaki, way patawad. Oh, bisag bata. Grabe, no? Kamu ka, ha? Kung inyong madakpan, sus, ang butlang. Sa bahay naman sa PNP, akabalo ko unsay mindset sa PNP. Kabalo ko, dili man niya, alarming gani ka na halos ka na adlaw ka na, mauna, alarming na. Pero ari sa linya, i-check tang kampiyon nga balita ni ka-K5 Jong Versales.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jong!
2: Kitab Steve, gikabig sa San Carlos City PNP nga dili alarming ang kining mga insidente sa pagpangawat o mga gikabig na petty crimes din sa Dakbayan San Carlos. Kuman sa to ang pagpaginabi ng police captain na Rodney Serona ang tigumaba din sa San Carlos City PNP. Kanumduman, Kitab Steve, nga ito ng kalabayang adlaw, doon ka mga minor de edad ang gilablihan og cellphone sa usa ka suspetsado nga nakasakay og single nga motorsiklo diha sa May Recoleto Street. Barangay warning atong Dakbayan San Carlos hain sa pinaka-latest nga impormasyon nga atong nasagap gikan kang Police Captain Rodney Serona yang gibutyag nga ongoing ang ilang investigation ini karon unya nakigalayo na sila sa buhatan sa Land Transportation Office aron nga matrace kung kinsa ang personalidad nga nagpaluyo sa mao nga insidente. Kung kini ba pwede ba nilang matakdo sa gimaniho ni ining motorsiklo. And then recently din sa insidente sa kawat nga nahitabo din sa atong lakbayan at mga nakalabay mga binuan, according kay Police Captain Rodney Serona, mga suspitsado niya itong mga insidente is hingpit naman nga napasakaan o mga kaso kasi pa Steve. Dali lang doon ay mga pahimang no ang ato ang tigpumakba din sa Dakbayan San Carlos or doon ay pahimang no sa publiko ang ato ang mga tigpumakba din sa Dakbayan San Carlos particularmente sa ato ang kapulisan nga ampingan kanunay ang mga mahinda ng butang dili pasaya-saya nga kinini ang posibleng masalisihan ano mga oportunista kaya ang kining mga kawatan manggod gigilaw Steve ang oportunidad naman na ilahang bantayan. Kung doon ay oportunidad nga makapangawat, mangawat siya na. At the same time, iyasan nga giauhag ang publiko nga sa panahon sa emerhensya kasi ni Five Steve. Dili malimot sa pag-dial sa unified hotline number karon sa to ang kapulisan kining safe NIR dial 911.
0: Mm.
2: Kaya
0: sa ano problema da usa ni mo pag dial og 911 gilab ni na imong cellphone.
2: Di sa uban nga katong dunay
0: okay.
2: Mga makakita abi. May makaakto.
0: Kaya
2: di sa inana mangud nga sitwasyon nga kita Steve mas paspas nga maka-react ang ato ang authorities. Kay ni segundo sa minuto sa mga gudong ligas ana kung dili dayon ma alerto ang ato ang kapulisan dakog tsansa nga ang kining mga magbuhat og krimen makaikyas. Or else kung pag naay nakakita nga dunay nahitabong krimen kung mo dial dayon dakog sa dan chances nga masulbad po dayon ang krimen kay kita Steve.
0: Wala bay wa ba ka kapangutana ni kuan ang atong kuan mismo ang atong either ni Sir Sarona or ni Sir Kanha wa basta plano nga to propose i-propose ang bawal na magmasma kay marag I think naa ba ni sa una kanang bawal ka nga magmas sulod diri sa syudad no bawal ka nga magtabon sa imong kuan
2: existing raman nga kuan nga ordinansa
0: bawal ka magbunit
2: no ang full face helmet dili ka pwede
0: ikuan ko na jong kun maaban ay kuan jud kanang naa gyud sa existing jud nga kuan makita gyud nato bakay para makuan po na siya bakay ang barangay daan dako bay gay kanang participation ang barangay kaysa unang panahon bitaw sumala pa as we observe garubing ang barangay Tanod no naay mga post na may mga outpost no sa una gani jong magdate dira sa may Sintermol jong ginabuyag man gani kana gani ha magtinuyuan na gani na ginabuyag gani no so mean to say kinanglan jud nga ibalik to sa una nga murag active jud when it comes to anti-crime
2: sila tawang sunahon na po ni Steve.
0: Kay delikado na oy sa awao adlong dako.
2: Hapon.
0: 5:48. Oh, hapon. No? Hayag. So, how much pa ka dito ka singit-ngit? Di ba?
2: Bitaw.
0: Oh, so matis ko na ka nang sa mga plano magpangit-ngit ayo sa gyud.
3: Bayo.
0: Okay, delikado na.
2: Magyud.
0: Oh. So money ang kwan jong karon wala pa sila like kwan person of interest ato wala pa.
2: Actually na ana. Pero dili pa man gud nila matumbok nga mao na gyud kay ang katong vehicle nga gisakyan although ila naman to na trace. Nga pa ning gisubay-subay ni kay basibag lahi ang registered owner ba. Ya basi katong tahanan basi nang arakila lang.
0: Matrace na.
2: Gani oh. At least doon na lang ideya na ang atong authorities. So.
0: Kaya marag ka nang kuwan, marag dakog lawas. No? Kuwanog ka ng pamarog. Kunya, di kabal din hindi ni kabal man trabaho.
2: Gani.
0: Orang tayo gikuwan sa mga bang dua ka bata taon nga gadula ra. Muna kamudra mga ginikanan. Inyong mga bata nga magdula-dula, daplins kalsada, kuwan ni gina. Okay, lisod eh.
2: Mawag yan. No. Ato tanawin kay Pam Steve ang konfirmasyon sa ato ang tigbawa ba din ni San Carlos City PNP si Police Captain Rodney Sarona nabayan sa iyang konfirmasyon na yun maong report kay Pam Steve.
0: Sige, ano statement ni Police Captain Rodney Sarona?
4: Actually, di may nato ni nga kuan nga kuan this is considered ba nga isolated case ko although gipahimong nung ano nato atong mga ano labi na mga parents sa atong mga anak nga di nato pasagdan nga atong mga bata rasa gawas ito mga dula o kuan cellphone mga sukoto kay ang kanilang mga labta o kawatan mga sa mga kita yun ang oportunidad nga kuan mo gina mga awat gina mabitaw nga among pahimang no sa itong mga ginikanan nga ato ay yung monitoron ko kung parahan ng naras gawas di gina to ay kuan nga may walga nagdalag sa rapun bitaw sa gawas ato ayun nga mas much as possible nanawag po nato, look out po nato atong mga anak nga kuan dili atong sagdan bitaw.
2: So mo na kita Steve ang tipik sa kumpirmasyon ni Police Captain na Rodney Sarona.
0: Okay.
2: So mo na itong matagal report karong nga untuwa para sa 11 in the best program dahil nato sa D3 Vortex 500 Ohm. Mighty Seacos kay K-Pam Zong Bersales para sa kampin ng balita, servisyo publiko galingawan sa Nacros, K-Pam News, Afam.
1: 11 Mbps!
0: Pwede ba siguro mga barangay official inay-inay na po natog akma na may guro nga ako maganahan ko kabantay mo dari sa may kining corner McDo. Ako ka nang may gasoline station sa una diha. Ganahan ko ka na maglantaw ko ba mga ka-K5 nga mag-agi ka nga may magdambay nga tanod. Ako mo saludo yung kupirming unana. Part of barangay 2 man na. Oo. Taning unana ba no? Labi na sa mga suok-suok nga barangay nga kanabitang namoy mga outpost, especially may mga educational institutions, may mga business unsa to gani establishments o guban pa mga ka-K5. No, kay ang police magrubing naman na. No? Nya kabalo man ta kay magpatrol man na sila magmao. Sila po na ibantayan. Oh, kamaro ori ani mga kriminal. So na may ana, may kuan na kamupod mga barangay officials kanang inisyatiba. Oh, tagay po na ninyo extra-extra inyong mga tanod nga magkuan, magrubing. Bisag pang init tiyan man lang. Gid mo ikuan na kay maraga wa para ba ni sure ning ma-postpone ang election. Kamo po da, depende ra man po da ninyo. Kamo mga suki nga tagpalamati. Lantaw ninyo nga kanang inyo ang kagawad or kapitan dira okay. Ano mang di good pwede. Pero kung lantaw ninyo nga may binuhatan nga dili mao, o niya, halos di kayo makita ang makang mga kakipay. Aw, kamo na po'y bahala. If you're willing to risk another 3 years, or may extend pa. Stand by, i-check na to si kakipay Jezebel. May nakainit-init pa mga kakipay sa mga taga San Carlos, Pamate. Ano ni tracing ko? Usbaw sa plitihan sa motor cab, tricycle ni no, oh kanang gatubil o gasolina, dili tong gatubil o tuba. Nasa linya si ka K5 Jezebel Barbicho.
1: K5 News FM Live Report.
0: Bell.
3: Yes, K5 Steve, baguhay lang gyud nahuman ang kat-ani lang udto ang kining public hearing sa proposed ordinance labot sa staka sa tricycle fare rates sa under sa zone 1, zone 2 o zone 3 K5 Steve o pinagi sa pag-amend sa ordinance number 22-090 of 22 K5 Steve. Ang gipropose niya saka sa plitihan is 3 o 5 pesos K5 Steve. So bali kung dari ka sa zone 1 to New City Hospital or vice versa from city proper, ang old rates is 15 pesos. Ang sa mga senior citizens sa old rates PWD og student 12 man ila ka K5 Steve. So ang purpose mahimo na siyang 20 dayon ang sa mga PWD senior citizen mahimo na siyang 17 ka K5 Steve. 5 or 3 kay gayna gikuanan gipropose ang 3 or 5 pesos ka K5 Steve. So mo ni ila paning i-review ang kaning mga subyot sa ning attendee na sa katong public hearing kay Five Steve. Usapan ni i-kuan gyud ilatan ning lantugian guro ang unsa gyoy pinaka mas valid niya pagpasaka sa presyo sa plitihan kung pila gyud kay Five Steve.
0: Oo, pero pikit sa na mga tuda ganiha nga nanambong.
3: Yes, ang nintambong gayon na mga Federation President dayon sa TODA ng mga President Chucky Five Steve, PNP, LTO, o banta ng mga ahensya na may kalabutan aming papasaka sa plitihan Chucky Five Steve.
0: So ka na, mo pa na ilang kwanon, basta from 3 pesos to 5 pesos, mo na ang ilahang naprubahan sa public hearing. Public hearing pa lang ha?
3: Wala pa na probahan kung dili gi-suggest pa siya.
0: Gani, maragana, nauyunan ba? No? Naayo nauyunan. 3 to 5 pesos, pero ang final ana, ang pagdito na mismo sa konseho.
3: Yes.
0: Oo. So, muna siya ang, anam ko ng pamaagi, public hearing, kay maot man pong pag-public hearing, gipabalura niya, humanda yun. Natural naman ay mga lantugi, di ba? Oh, proposal, tapos hangtod nga mo come up into a win-win solution, an agreement, no? So muna ang nakuha na nila nga posible, pili andra kung 3 ba hangtod 5 pesos bang iusbaw. Oh, dayon dito na naaprubahan, dito na pud na maglantugi mga ka-K5 ang kung asa unsa bagyo dito sa mga konsehal. Atol sa sesyon. Wala pa sa ikuan kanu sa ipasar.
3: Wala pa na.
0: Okay, meaning I think for
3: first review pa na.
0: Oh, first reading.
3: Mm.
0: So, ang kuan ni Bell is para na ko, okay naman po na siya nga kuan ko kay karon magayong panahon na murag inisyatibo na mangay ta mudungag tungod sa kamahal sa gasolina.
3: Bitaw. Diba?
0: Maraga kuan ko na to 2022 pa niya.
3: Pero nakakuan lang ko dani kay Five Steve kay kuan na nino sa mga estudyante 17.
0: Mm.
3: 17 ko pa nang litan na kuan siya man siya sa propose nga kuan nga rate.
0: Karon pila ron ang estudyante ron?
3: 17 ilang 20 ilang ibayad na ba isinsilyo ang mga driver.
0: Dili, about, karon pila ron ang estudyante ron? 12.
3: Kuan, 12.
0: Oh. Pwede naman na nga maghimo na sila og kuan kanang fix ba? Dili na by percentage kundi i-fix na gyud student 15. No?
3: Di, 15 man daan. 15 sa old rates nya ang old rates sa kuan 12. So 17. 17 ang sa propose.
0: Ah, okay. Awo, dapat may isinsilyo gyud na.
3: No? Narami abang wala po. Pero ang gikuan ng pagyay na kay ang kining sa mga tuda, ang ilahang mga member, ilan ang gayinan ba ang dapat mag-andam jud og sinsilyo? Siguro ang kining mga wala, siguro ang kining mga gitawag og mga striker ba ng mga kuan wala, di, wala sila yung franchise bitaw?
0: Ah. Dakpon?
3: Ah, laban nun ta.
0: Dakpon. Unya, kuan kanang unsa to gani kining kanang sinsilyo ba no ang ubang gani nagkalalis pa na tungod kay ning lakaw ang motor. Pero ako lang hangyo pud ba sa mga kanang sumasakay kabalo man ta kun pilay plitihan iikuan na lang na ninyo kanang initiative na ba nga kung ka ikaw sumasakay gyud ka andam gyud kag sinsilyo. Diba?
3: Yeah, maganda po doon ang driver po. Ug sinsili.
0: Di na. Okay,
3: ang pasero pa binita.
0: Naman siya. Na siya gitawag nga giandam. Pero dili ba tanan ay. Kabalo ba kasubang pasahero? Musakay lang para masinsilyo ay. Sana? Kabantay ka. Bisag na siya sinsilyo siyang bulsa. Ang iyang ihatag katong sa gatos para masinsilyoan. Diba? Nampo yung unana eh. Pero importante dahil sinabta na iragod. No?
3: Maunta, kanaunta ka kay Five Steve, pag sinabtanay ang sumasakay o ang driver.
0: Okay, kung ako'y driver, o niya, kanang na ay babayi mo sakay nako nya way sensilyo ako na kuyog lang nako ay lang na hantod mahantod mahurot na imuhang gibayi gikuan pero importante mong ginana driver para ko nagtindahan pero mo na gingon ang solusyon ana Bell before mo sakay dapat ang driver maniguro ma'am sensilyo ra na eh. Basta wala sa paninsilyo ana lang ko na. Ang ban maro mo pong uban kay di man pong sulo para imbis di city by the
3: nagdali uroyron nagdali uroyron late na sa trabaho
0: mo na gingon keep the change. Pero dapat so ikman na Bel pag gana kamo po dira mga sumasakay pagsakay po ninyo og kanang tricycle dapat istorya niyo nga nganong 100 ba niya akong kwarta. Oh, mingon na law, wala ba ko sensilyo, di ba? Ano ko sinabta na iramang gunagot? Oh, sinabot kayong iro og iring. Sige, Bel.
3: Sige, K5 Steve, muna itong mga taga-report. Alam sa programa 11 Mbps, K5 Josabel Bobicho, para sa kapyo niya balita, Servisyo Publiko Galingawan sa Negros. K5 News, Afa.
1: 11 Mbps.
0: Salamat kay K5 Jezebel Barbicho. Ano mo na, akarong panahon na, dili angay painitay ulo, kanabitawang magsapot-sapot, nga makasapot, mangyuntuon. Kanabitawang gamay na lang kagkita kay mahal ang gasolina. Pero sa kinanglan, ato pasensya at mas tasaan pagyod mga ka-K5. Importante ron tanan imong panginabuhi, may panalangin mga ka-K5. Mga kina, magpasalamat sa kaitasan. Sige, alas 11:55 oras gidalit sa maintingo sa Mighty C, the alkaline-based vitamin C. Musunod na ang K5 Mighty C Network News.
1: 11 Mbps! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
5: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
6: duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
6: may alibyo na.
5: Pag 1 month ka pa,
6: naayo na ako.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
7: Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hinoroso.
8: Kuno sab si Dr. Ramil Uy, nagapainumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kaimsog sa panglawas.
7: Hisgutan nato ang usabya ka bisyo nga makaguba dili lamang sa lawas sa gasuyop. I-appeal pod nato ang mga tao nga makahanggab sa aso niini. Ang pagpanigrilyo usa ka bisyo nga addictive og destructive sa mga selula.
8: Matag tuig Sir GP moabot sa 110,000 ka mga Pilipino katagan ang mga matay tungod sa dala nga balatian sa pagpanigrilyo. 21% niini is kadaganon nga nangamatay mga lalaki tungod sa pagpanigrilyo. Daghang makahanggab sa secondhand smoke og kasagaran niini wala gyud gayon og DTX 500 og Mighty C.
7: Ang aso sa sigarilyo dunay kapin sa 4,000 ka mga identified ingredients. Lakip na mga nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, trace metals, o daghan pa mga carcinogenic compound.
8: Dili basta-basta nga mga toxic chemicals. Bitaw. Ang mahanggab ni mo sa sigarilyo, Sir JP.
7: Yes.
8: Kung kinahanglan mo mag-DTX 500 o Mighty C nga wala ka bisyo, mas kinahanglan pa yung ka nga mo inom mag-DTX 500 o Mighty C kung sige kag tapad sa taong manigarilyuhay. Ang nakalain pa dyan, Ana, kay paghanggab ni mo sa second hands mo, kiniadunay mga carcinogens nga arsenic,
7: ay!
8: Polonium 21, benzene, lead, formaldehyde, ang pangutana, kapila ka makahanggab og aso sigarilyo, gikan sa imong bana,
7: ay-ay!
8: Gikan sa imong igsuon, oh! Sa imong parente, o kapila ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C, aron maprotektahan unta ang imong mga selula.
7: Sumala pa sa Center of Disease Control and Prevention, o CDC, ang second hands mo kills more than 42,000 ka mga non-smoker matag tuig.
1: DTX 500.
9: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
8: Ang matag adlaw ni imong pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C ang maghinahinay repair,
7: yes,
8: sa mga naguba o na-damage sa second hand smoke sa imong mga selula. Samtang ginaprotektahan niya kini sa uban pang ma-damage nini sa padayon nimong paghanggab sa aso.
7: Ang aso sa sigarilyo, daghang mga metal sama sa aluminum, cadmium, copper, lead, mercury, ug nickel. Unya, sumala pa sa mga pagtuon. Kini nga mga metals apilpod sa oxidation sa mga cellular proteins nga muresulta sa structural damage sa endothelium.
8: Ang endothelial cells, Sir GP, mao ang mo-release sa mga substances nga nag-control sa relaxation o contraction sa kasing-kasing. O kinipod ang nag-release sa enzymes nga mao'y nag-control sa blood clotting, immune function o platelet. Ingon, ana ka importante ang papel sa endothelial cells. Unya, gub-on ra sa sikanan mo. Kinahanglan jud nga mag-inom na ka og DTX 500 og MyTC. Tantawa ra gud, Sir GP?
7: Yes.
8: Sa inyong balay?
7: Oh.
8: Nigarilyo sa tatay?
7: Ay.
8: Unya, nigarilyo po ng imo igsuon?
7: Oh.
8: Imo uyuan? Sa iyo pas buntag? Hanggab dahin imo ang sikanan mo. Sakay ka sa jeep. Ang imong tupad, manigarilyo po. Sulod ka CR. Nimaho po sigarilyo. Mupalit ka sa tiyanggi. May nanigarilyo po. Mamainit ka sa painitan. Tuapod.
7: Oh.
8: Pasabot na, Sir GP. Halos matag-uras. Expose ka sa mga carcinogenic compounds nga nagagikan sa sigarilyo. Maunang kinahanglan. Adlaw-adlaw yung kag-inom DTX 500 og MyTC.
7: Sa tinuodra, mas dako dyan ang epekto sa secondhand smoke kaysa tao nga nanigarilyo mismo. Kaya ang sigarilyo, at least aduna pay filter ang mag-strain sa mga chemical sa aso. Unya imo ha, isip usa ka sikanan smoker, pure jud nga aso ang imong mahanggab.
8: Correct, no? Daghan kaayong benepisyo ang mahatag sa imuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom og DTX 500 og MyTC, Sir GP. Samtang protektado ka sa mga kadautan nga mabuhat sa aso sa panigarilyo o sa sigarilyo sa imong lawas, nagprotekta pud kini sa mga sources of pro-oxidants nga nagpaguba pud sa imong mga selula. Dili ka dali nga magdiabetes. Dili maguba imong atay, imong kidney, nindot imong panit, unya magkagamay pud ang imong mga wrinkles. O pinaka-importante, dili madamage ang imong utok o dili ka magka-cancer. Kana kung nag-inom ka o DTX 500 o MyTC adlaw-adlaw.
7: Wala dito igong panahon, Dr. Ramil. Kung si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Dr. Ramil Oising. Mayong lawas, ampingan.
7: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
10: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Kayo yung BP naayo sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yung kayong DTX 500.
1: DTX 500.
11: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: Sariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang Broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
13: MyDC Network News.
12: MyDC Network News.
13: MyDC Network News.
14: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Iloilo Vice Governor De Buque nag-apela na maging prioridad ang safety kasunod ng overloading concerns sa PUV sa lalawigan. Classes sa isang national high school sa Capi sinuspindi dahil sa pinaniniwalaang mass hysteria. Ilang pamilya at negosyo na paralisa matapos masunog sa Barangay Bangkaw, Bangkapura to Princesa, Palawan. Tatlong hinihinalang kasapi ng NPA patay sa muling bakbakan sa Abra. At Indian National binaril sa ulo ng men riding in tandem sa Bacolod, patay.
12: YTC Network News.
13: YTC Network News.
14: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Ava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Iloilo Vice Governor De Buque nag-apela na maging prioridad ang safety kasunod ng overloading concerns sa PUV sa lalawigan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
15: Nagpaabot ng pag-unawa sa sitwasyon ng mga commuter lalo na kung gabi, si Iloilo Vice Governor Nathalie Ann De Buque. Ngunit kinakailangang maging top priority ang safety kasunod ng concerns sa overloading sa depasaherong sasakyan. Ayon pa kay Dibuque, nangyayari ang kaparehong problema at sitwasyon kung last trip sa ibang mga ruta, hindi lang sa ruta na nakuhanan ng video. Dagdag pa ng DC Gobernador na nakatakdang i-follow up nito sa Provincial Planning and Development Office o PPDO ang status ng Local Public Transport Route Plan o LPTRP ng lalawigan kung saan ito ay napag-aralan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kasama ang mga local government units upang ma-address ang kanilang mga transport issues. Dagdag pa nito, hindi pa maipapatupad ang LPTRP dahil hinihintay pa ang Notice of Compliance o NOC mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Habang wala pa ang NOC, so is Johnny Dubuque ang benchmarking sa Pavia Terminal upang inisyal na matest ang route plan. At para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
11: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
14: Samantala, klase sa isang national high school sa Capiz ay sinuspended dahil sa pinaniniwalaang mass hysteria. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
16: Suspended ang klase karang adlaw.
17: Pansamantalang nasuspindi ang klase sa Haminde National High School sa bayan ng Hamindan sa lalawigan ng Capiz umaga ng Agosto 4 dahil sa nangyaring kaguluhan sa loob ng naturang paaralan. Ayon sa Mindan Municipal Police Station, nag-ugat ito sa nangyaring away at suntukan ng dalawang mga estudyante. Isa sa mga ito ang nakuhaan pa ng patalim na nakasukbit sa tagiliran. Dahil naman sa pangyayari, sunod-sunod na nawala ng malay ang umaabot sa 20 mga mag-aaral. Kagad ang mga ito ay sinugod sa health center sa naturang bayan at sa ngayon ay naiuwi na sa kanilang mga pamilya. Samantala, nasa kusodiya na ng Municipal Social Welfare and Development Office ang dalawang estudyante na sangkot sa kaguluhan. Balik naman sa normal ang klase ngayong araw.
18: Ito si Ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
13: YTC Network News.
11: YTC Network News.
14: At ilang pamilya at negosyo na paralisa matapos ang sunog sa barangay Bangkaw, Bangkaw, Puerto Princesa, Palawan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
19: Paralisado at nanlulumo ngayon ang nasa 21 pamilya at negosyante sa barangay Bangkaw, Bangkaw matapos lamunin ng apoy ang kanilang mga pwesto at bahay nito lamang Agosto 3. Nasa 13 bahay kasama mga boarding house ang nasunog sa bahagi ng Manalo Extension, Puerto Princesa City. Ayon sa mga nakasaksi, nagsimula raw ang apoy sa pangalawang palapag ng isang gusali matapos na may biglang kumislap hanggang sa tuluyan na itong nagliyab. Sinanay Diting na siyang nag-uupa sa lupang kinatitirika ng mga gusaling nasunog, hindi napigilang mapaluha dahil sa panghihinayang sa matagal nilang naipundar at pinagpagura. Samantala, agad naman na tumugon ang barangay para sa pagangailangan ng mga biktima habang inaayos pa ang tulong sa mga pamilyang walang naisalba. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection upang matukoy ang tunay na pinagmulan at sanhi ng apoy na nagpaabo sa kabahayan ng mga biktima. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Ray Almudal. Para sa Impilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
13: MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
14: Gayun din dahil sa umano'y pumutok na TV isang bahay sa Aklan na sunog at dalawang bata na iligtas. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
20: Nilamon ng apoy ang isang bahay sa may barangay Alfonso 12, Libacaw, Aklan kahapon ng umaga araw ng Martes.

0: na nasa edad 4 na taong gulang na batang lalaki at 9 na taong gulang na batang babae. Kwento ng batang babae, pumutok umano ang TV habang sila ay nanonood dahilan ng sunog. Samantala, wala silang naisalba ni isang gamit ng kanilang bahay. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng BFP Libakaw hingil sa nasabing sunog. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Samantala, 7 bahay at 1 fire truck na tupok sa Barangay 7, Cagayan de Oro. Balita hatid sa ate, nga K5K Buscaino.
4: Natupok ang 7 bahay at 1 fire truck sa Barangay 7, Cagayan de Oro. 3 bahay naman ang partially damaged. Nagsimula ang sunog sa 3-story boarding house ng pamilyang Rojas na pinaniniwala ang may kinalaman sa electrical connection. Umabot sa 1.2 million pesos ang tinatayang structural damage, habang 8 million pesos naman ang damyos kung isasama ang nawasak na 40-year-old fire truck. Sa kabuuan, 7 bahay ang totally damaged at hindi nadamay ang barangay hall dahil sa firewall. Ayon sa City Fire District, sinubukan pang apulahin ng mga bumbero ang unang bahay na nasusunog. Ngunit dahil sa light materials at malakas na hangin, nadamay pati ang ancestral house ng dating kapitan na nasa tapat ng boarding house. 2 tao ang may ulat na sugatan sa insidente.
5: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Samantala, 3 hinihinalang kasapi ng NPA patay sa muling bakbakan sa Abra. Detalye ng balita hatid sa atin kay K5, Don Chavez.
6: Todas ang 3 hinihinalang miyembro ng New People's Army matapos ang muling pagkikipagbakbakan sa mga tropa ng pamahalaan sa Barangay Bonglo, Likuan, Baay, Abra. Ayon sa ulat ng 5th Infantry Sar Division o 5th ID ng Philippine Army, nagkasama ng pursuit operation ang pinagsamang puwersa ng 98th Infantry Battalion at 58th Infantry Battalion ng makasagupan nila ang humigit kumulang 10 armadong natitirang miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee o ICRC. Na-recover ng militar sa lugar ng engkwentro ang 3 bangkay ng mga hinihinalang kasapi ng rebeldeng grupo kasama ang 2 M16 rifle at 1 M14 rifle. Ang nasabing bakbakan ay kasunod lamang ng naunang serye ng engkwentro sa lalawigan nitong mga nakalipas na araw, kabilang ang insidente sa Tineg, Abra, kung saan 1 bagong recruit na sundalo ang nasawi. Dahil sa patuloy na operasyon ng militar at seguridad ng mga residente, pansamantalang isinara ang mga tourist site sa paligid, habang higit 300 pamilya mula sa Barangay Bonglo at Leneng ang naapektuhan at pinayuhan ng pamahalang lokal na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga autoridad. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At sa iba pang detalya ng balita, driver ng motor na bumangga sa sinusundang tricycle sa Belison, Antique, pinawian ang buhay habang ginagamot sa ospital. Balita hatid sa ate, Liga K5 Joe Jen Morillo.
7: Binawian na ng buhay ang nakoma na driver ng motor matapos bumangga sa kanyang sinusundang tricycle. Tinatayang alas 9.48 ng gabi, Agosto 2, sa Barangay Marajona, Belison, Antique. Kinilalang driver ng motor kay alias Earl Bantes Isanyos, residente ng Barangay Patlabawon, Patnong, Antique. Ang kanyang pagkamatay ay kinumpirma mismo na kanyang ama, tinatayang alauna ng hapon, Agosto 3, matapos formal na dumulong sa estasyon ng Belison MPS. Nalaman na bumabiyahe sa parehong direksyon ang imbolbadong mga sasakyan, at pagdating sa pinangyarihan ng aksidente ay biglang nabundol ng motor ang sinusundang tricycle. Dahil sa impact ng pagkabangga, tumilapon ang driver ng motor sa gitna ng kalsada at nawala naman ang kontrol ang driver ng tricycle at dumiretso ito sa kabilang linya ng kalsada at tumama sa pader. Sa ngayon, wala pang nagaganap na usapan sa pagitan ng 2 panig hinggil sa nasabing insidente. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Garden Indian National, binaril sa ulo ng riding in tandem sa Bacolod, patay

0: detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
1: Nagpapatuloy pang imbestigasyon ng mga otoridad sa nangyaring pagpatay sa 43-anyos na Indian national sa lungsod ng Bacolod. Ayon sa mga otoridad, 5 buwan pa lamang na naninirahan sa lungsod ang biktima at naniningil ng mga pautang sa mga residente. Bumili lamang ng gatas ang biktima at nakasakay na sa motorsiklo pabalik sa kanilang bahay nang biglang nag-overtake ang 2 suspect na nakasakay din sa motorsiklo. Mabilis na hinarangan umano ng mga suspect ang Indian national at binaril sa ulo. Hindi pa matukoy ng mga otoridad kung ano ang motibo sa krimen. Naganap ang insidente Martes ng gabi, Agosto 4, sa Purok Bayanihan sa Barangay Villamonte, Bacolod City. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: At Negros Oriental Police sa pinaigting ang kampanya laban sa mga smuggled na sigarilyo. Ang kampyo na balitang yan. Hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
4: Pinatindi ng pulisya ng Negros Oriental ang kanilang mga operasyon laban sa pagpuslit ng mga sigarilyo sa lalawigan. Iniulat na hinahati na ngayon ang mga kontrabando sa mas maliit na dami upang direkta ang maipamahagi sa maliliit na tindahan. Ayon pa sa pulisya, patuloy ang mga operasyon ang pagmanman upang matukoy ang lawak na kalakalang ito at mahanap ang mga lugar na pinagraguan ng mga ilegal na produktong ito. Nanawagan din ang mga otoridad sa kooperasyon ng publiko upang masugpo ang ganitong uri ng ilegal na negosyo. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampyo na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Network News.
3: YTC Network News.
0: Para sa detalye ng ating balitang abroad, inihayag ng Qatar na umuusad ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng US at Iran na nagdulot ng pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Samantala, nagpapatuloy naman ang pag-uusap ng Iran at Oman para sa ligtas na pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Gayunpaman, iginiit ng Iran na wala pang formal na usapan mula sa Amerika. Sa kabila nito, nananatili ang tensyon sa rehiyon matapos tamaan ng mga project Thailand 2 cargo vessel malapit sa Strait of Hormuz at Yemen. Nailigtas naman ang lahat kasama ng 14 na tripulante ng lumubog na barko.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
0: Mga K5, sumayin niyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Kalibo, Bacolod at Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Romy Cahilig, K5 Jean Paul Generoso at K5 John Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Si Albert nga taga Dumaguete.
3: Opo, ang akong mga TL o mga kasakit liho.
2: Sa pagkaduwang na ko sa DTX 500,
3: akong gi-double dose o
2: nakapsule sa buntag
3: o sa gabi.
2: Wala pa'y bulan,
3: wala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot.
2: Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Lindismas, mataas ang akong nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka,
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka nabang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipuntra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Nagamugid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka. Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
13: Asa magagikan, bay?
14: Gikan ko bukit, bay!
13: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
14: Gitaw, mabakarwas ganyan ko?
13: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
14: May dito?
13: Ayos kayo.
14: Sige, diyan na ka. Pakarwas ako.
13: Sige, sige.
15: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukas Car Wash. Na-discount sa una nga 5 ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center aron makapamasahe ka. Jukas Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukas Car Wash.
16: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
17: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
16: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nila pa og 21 ang pangidaron.
17: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered dahil ni siya, ma'am.
16: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
17: Ay, salamat Ginoo. Nasulbad akong problema.
16: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol raon ni anamo sa membership division. Sa pilain ako ikalagad ni mo, sir.
17: Katura, ma'am. Sulbad na. Wana ra niya ko ni mo. Bye.
16: Bye, sir.
18: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Maraturo ang bayad sa katidad nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapi.
15: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa yun. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
19: Hininga, oh!

0: kampyon na radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo at estable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: Alright, balik ta mga K5 diri gyapon sa tuang tulumanon. Alas 12:28 na. Mga K5. Ang kidney stone mao ang gahi nga mineral deposit nga nagaporma sulod sa kidney. Kini tuman kasakit, labi na kun kalit lang ni kini magkuyog sa ihi. Mao kini nagasamad mga K5 sa to nga urinary tract. Ang tawo nga may kidney stone anaa sa 50% nga chances nga magka kidney stones sulod sa napulo ka tuig. Aring mga klase sa kidney-lain din, no? Mara pwede ni og kanang kuan ba? Mara pwede ni siya og kanang mineral stone. A mineral stone, gano'y siya. De, abi minakog ka ng mga kuan ba? Abi nakog ka ng pareha ng mga gold, ano ba? Ang klase sa kidney stones, morning calcium oxalate stones, mo'y pinakakumon na calcium phosphate stones, struvite stones, uric acid stones, o cystine stone. Ako ba magbasa ba? Kining calcium oxalate stones, nganong mo ni siya ang pirming kumon? Kabantay mo sa rinulas niyong lula? Nga dugay na mga ka-K5, labi na kong dugay niya bu. Hindi, karami taong mapunduhan siya mga ka-K5 niya pagkaugman. Ano naman na doon, di ba? Kanang sa karong gabi, mo'y gamiton mga ka-K5 kaya kapuyan na matuog ka ng silong. Then pagkaugma sa buntag, mautuhan pa. Kabantay mo nga for how many days nga usage or how many months, kabantay mo nga na'y puti-puti sa iya mismo nga ubos. Nga mura sa glinundag mga nga nagpilit mga ka-K5, hangtod nga mubaga siya. Muna siya'y calcium oxalate stones. So posible, kung imo po ng pugngan pirmi mong ihi, posible mo na siya ang magpundo, magpurma sa imo nga kidney. So paano mali kayan? Mag-inom sa dagang tubig para at least mas dali ang iyaha nga pag-filter. Pag-inom sa jutay nga tubig ang nakapagamay sa volume sa ihi o kini mahimong concentrated o dili makatunaw sa urine salts nga nagresulta sa formation sa bato. Pagkaon sa calcium-rich foods, gumikan nga ang isa sa mga klase sa kidney stones sa mga calcium oxalate stone, ginalikayan sa tao ang calcium-rich diet. Apan, ang kakulang sa calcium mao ang isa sa ginahinungdan nga magaporma ang calcium oxalate stones ug mas delikado ang osteoporosis o kon paghuyang sa buto o sa itong bukog gumikan sa calcium deficiency. Likayan ang asin. Ang pagkaon sa mas taas nga salt content foods ang nagapatas man sa risgo nga magka-calcium kidney stone. Diba? Dagan pa. So, kini ang DTX 500, isa ka powerful antioxidant nga nakatabang sa pag-regulate sa normal function sa lawas ug naga-flush out sa mga toxins sa dugo, nagalimpyo sa tong atay, nagaprotekta sa kidney gikan sa oxidative stress nga mahinungdan sa pagporma sa bato. DTX 500, ang superior antioxidant, available na sa mga butika, mapalit diri sa may Santo Niño, City Pharma, James Pharmacy, Isulumanog, napon na mga KK5 diri sa Clinica de Alternativo San Carlos Branch sa may Vigo Stilo Araneta Barangay 3. Soon mapalit niya sa tog ang mga KSS leaders diri sa San Carlos. Before ta adto kang Elmer, no? Elmer, before ta kay K5 Elmer, ako na great happy birthday sa tuwang KSS LMI stockholder, Kagawad Cosme Campaner Jr. May junior din ni Kagawad? What, happy birthday ah!
1: Mbps.
0: E-check na nato mga ka-K5 ang report ni ka-K5 Elmer Sagang. K5 kining paldo. Uh-huh. Ang beneficiaryo sa 12 ka barangay sa Canlaon. Aun sa pailaing madawat ay gawas sa 2000. May pamati unta ka kay 5 Elmer Sagang.
1: 5 News FM Live Report.
0: Mer. Mer. Asa Elmer ha? Dali lang. Dahil lang ka K5 Elmer. Murag kuan. Dahil lang ha. Standby sa mga ka K5.

0: Sige, balikan tayo. Check na to si K5 Elmer Sagang.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mer?
2: Dusmil ka pesos kay Steve gikan sa uplift sa program ang nadawat sa musubra 400 ka mga benepisyaryo diri sa dakbayan sa Kanlaon o kon na dusik ka barangay na mga benepisyaryo ni ini ka kay Steve gumikan dungan usaba nagidawat nila ang mga basic goods sa kay Steve gikan sa walang gutong programa sa may barangay Binalbagan sa may dinisyonan sa Kanlaon ay karugan lawa. So naglangkob no sa dusik ka barangay ning syudad ang mga benepisyaryo sa nasampit na programa hinoon giklaro sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD na kining benepisyaryo sa walang gutong programa ang usa lamang kahigayon or kausa lamang kahigayon ka K5 Steve makadawat sila sa gitawag nga uplift programa. So samtang ka K5 Steve no kining nasampit nga kining programa ka K5 Steve is 525 ka mga benepisyaryo karong adlaw nakadawat sa walang gutong program samtang 499 biniini nila ang nakadawat sa tag 2,000 ka pesos gikan sa uplift program na K5 Steve. So bali ako ng uplift program hangtod Disyembre ang madawat ka K5 Steve ako makadawat ka K5 Steve pero kining napil sa walang gutong program ini lang sila higayon na makadawat or nakadawat sa 2,000 ka peso sa K5 Steve. Dili na sila makadawat by next month or hangtod Disyembre gawas na atong mga kuan lang kining purely beneficiary lang sa uplift ka K5 Steve.
0: Okay, so Tish, kuan sigurado na paldo na.
2: So bali kuan ang K5 Steve no.
0: So mer. Ang ilang nadawat ron gawas sa 2,000 may kuan pagud sila kining mga kalanunon.
2: Okay, so walang gutom, dato itong tungasa ko nga bugas, itlog, may karning manok man unya mga utanon pa to unya do na pa to ibang ro sa K5 Steve. Ilaga badawat so matabo dili gid magasto ng ilang 2,000 ro adlaw.
0: Malay mo.
2: Sabagay una ilay palitan.
0: Sige mer.
2: Sige ka K5 Steve no so mao na gato ang matunol ga update gikan usab sa nitabo usab ga releasing dia sa may barangay Binalbaga diga syudad sa Kanlaon sa diin nagpadayon karo gabaga orasa ka K5 Steve. So mao na to matunol ga balita karo gabaga orasa ka kinato sa DTX 500 my TC o G3 Bio para sa programang 11 Mbps kini sa K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros K5 News FM
1: 11 Mbps.
0: Alright, salamat ka K5 Elmer Sagang. E-check naman na ito, mga ka-K5 ba? Si, ano gito ng Bernie Kwan? Joseph?

0: Sige, alas 12:38 na mga ka-K5. Ang atong oras naman gidalit sa Maintinguha. Sa ato naman nga epektibo nga klinika D3 Bio, ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement. Kung ikaw nagaproblema kay may gaubo-ubo, ha? Gaubo-ubo ka. Then the same time, usahay kalitingala ka murag sakit imong kalawasan nagapanghilanat ka, may basi may infection ka, ang imo nimo klinika D3 Bio tumara. Ang D3 Bio madgawa sa vitamin D3, makatabang man ni mga ka-K5 sa ato mismo nga kalawasan kontra sa mga bacteria viruses nga maka-infect sa tong lawas. Muna kung ikaw kung nagakuan ka, di kay ka strangkaso, di kay ka silanat, ubusipon. So kung sa pag-inapabot, mag D3 Bio na. Gusto ka mag-ayo, mag D3 Bio. Sa pikas nga bahin mga ka-K5, DI report nga sa DN, 34 anyos nga lalaki, dako puman kini makuan sa legal nga droga sa Banwasang Moises Padilla. Nasa linya ka K5 Joseph Bulano.
1: K5 News FM Live Report.
0: Sep. Ka K5 Joseph. Sep. Dala nawala, balikan ta. Nawa iyang kwan. Oo, dali lang. Balikan ta pagtawag si K5 Joseph Bulano mga K5. No, nakuha na ba po kaniya to katong gidunggab? No? Sige, alas 12:40, standby. Nawa iyang signal. Sige, standby. Joseph? Yes, maingod to.
2: Okay,
0: may ngunto siya pa.
2: Anyos nga lalaki matapos kay magwaan sa illegal nga droga sa barangay Yagin Tanaan, Mrs. Padilla, tap na alauna. At ang alas 11 ang aga, Agosto 4, 2025, ginkilalaan na tapang nga mo si alias Jan, itaga stress level individual, 34 anyos kag residente ini sa barangay Rizal, San Carlos City, kaki 5-seed, kag nakuha sa iyang paghinakop, ang apatanan ka heat-filled transparent ka plastic sachet na ginapatihan na siya po pag nagbugata man ini sa 3 kagramo kaki 5 Elmer may balura sa ang nagbalura man ini nga 20 mil nga 20,400 ang kada isa ka straight isa ka transparent ka plastic sachet containing kag isa ka 500 na piso bill gigamit bilang Bible sa money kaki 5 babes kaki 5 speed kag ang nataktan ang yara na sa kustudiya sa kapulisan sa Mrs. Padilla Municipal Police Station kaki 5 speed. So ito para pang nagpapatihan na dyan ang dugang interview kay Police Major Ryan Villasano hitis ang Mrs. Padilla Municipal Police Station.
0: Pakiplay ko may ano da
3: mas wala naman ako na ano

0: Okay.
1: Justified tip, no? So, muna na ito, ito nga na kuha ng mga balitang informasyon dito sa Banwa Sanya, Mrs. Padilla. Ito nga balita, ginadulong sa inyo sa Sanya Clinica D3 Valio, DT for Bandera Kamay na DTX Coffee Place, Arroyo Coffee, DTX Premium Coffee. Para sa 11 MBPS ko, punta ito si Justified tip, Flores. Dada ko naman si Justified na Joseph Bulhano para sa kapag mga balita, Servisyo Publiko, Kagkalingawan sa Tigros, Justified News FM.
2: 11 MBPS.

Salamat ka kay Five Joseph Bulhano. Alas 12:43 na. Oras gidayon sa Mantingos sa Pre-Bio Coffee. Kape nga may malunggay. This is a healthy coffee, ah. May malunggay. May naasay probiotics. Napainindot mga ka K5, oh. Ang kanabitang hiligtag milk tea. Hiligtag ka ng mga tea, basta tea. Hiligtag ka ng ice. Ice tea, ice coffee. Dahil healthy nga itudlo ko mga ka K5. Palit ka mo sa kinibitang forwarde ko sa number ni Jom. Palit ka og kining DTX coffee mix. Palit ka og pre-bio coffee. Wala pa man mo yung D3Bio coffee dire. DTX coffee mix, pre-bio coffee, isagol ni mong duha. Butangan ni mo gamay ng ini ni tubig. Gamay lang, bisag mga 1/4 sa baso. Tapos imong ukayon. Then dungagan mo tubig. Butangan ni mo ice. Ice coffee na healthy pa. Ay, try na. Magusto magkamano ko. Sana? Mahimo kong demo. Sige, alas 12:45 na. Ato sa i-check mga ka-K5.

0: standby ka K5 Johnson Ido. Alas 12:45 na mga ka K5 Maingot Dodris Mercado Publico sa San Carlos. Adri mga ka K5. Isa ka bantay gagi-agi ko. Sige, sa pikas bahin naman mga ka K5. Dia sa syudad sa Escalante mas ginapa ligon, ginapa seryoso ang kampanya sa Safe NIR 911 or dial 911. I-check tabi sa report ni ka K5 Jom Sunido.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jom.
2: K5 Steve, may uto ninyo o may uto sa itong suki mga tigpamati. K5 Steve, iklaro na to nga mas gipa ligon pag yun sa Escalante City Police Station ang ilang kampanya sa Safe NIR dial 911. So pinagi ni ka K5 Steve usakot-usata ang K5 News FM sa naimbitahan na station tungod kay lagi kining mga lanog nga mga network kay K5 Steve mao ilang gipang top tungod kay dako kayo pud sang matabang sa ilang advokasya. So ka K5 Steve ang Safe NIR ilahang gihagit ang ato ang mga pumuluyo nga gamiton ang kining dial 911 para sa dali nga pagresponde, dali nga pag-report sa mga insidente ka K5 Steve og bisan pa man nga wa gyud natabo nga prank call sa dakbayan sa Escalante padayon nga gapahimangno ang atong kapulisan nga dili gyud himuon ang kining prank call sa ato ang emergency hotline. Kikumpirma ni sa atong bag-o nga deputy sa siyudad sa Escalante nga way natabo nga prank call apang ang ilang nga pagpanawagan padayon ka K5 Steve og nagapahimangno nga abrihan ang linya para sa mga emergency lamang nga sitwasyon. Atong pamatian ang iyang tingog kay K5 Steve atol sa atong interview.
0: Sige.
3: Una sa ating mga local station about sa Safe NIR. What is this all about, ma'am?
4: Good afternoon po. Ako po si Police Lieutenant Abigail Joyce Evangelista Fernandez, Deputy Chief of Police for Administration sa Escalante CTS po. Ngayon po ang Safe NIR dial 911. Ito po ay isang emergency hotline sa Negros Island Region. Layunin nito mabigyan ang publiko ng mabilis at agarang paraan upang makapag-report ng anumang emergency at makahingi ng tulong sa pamamagitan lamang ng pagdial ng 911. Maaaring makipag-ugnayan ang mga mamamayan sa mga kinakukulang ahensya para sa agarang response.
3: Mag-iapit
2: ang init
3: na issue ngayon.
2: Yes, okay, John. Yes, go ahead.
0: Oo. Kining kwan ba? Iklaro, ipaklaro gina ito na bisang yung cellphone walay load, basta mo dahil kag 911, magkakunta ka.
2: Yes, muna ilahang pahimang, no? Muna yung ilahang kuan ka K5 Steve. Oh, you know, di man yun na ito, mga malikawan, nga doon ay ginatawag nga network congestion, na ay ginatawag nga kanayang over traffic ang network. Pero ka K5 Steve, mahimo yun nga maka-access kining 911 ug libre siya ka K5 Steve. So, ang idugang pagyud ka K5 Steve ni Kwan, ni sa atong bag-o nga deputy, nga ato ag yung i-encourage ang atong mga pumuluyo kay ang uban murag naagya naanad siya lagi hapon kay K5 Steve sa usa ka traditional o typical nga pamaagi pero mudagan pa sa station mato pa og kaning mga kasaligan nila nga tao langan na kay isa ka K5 Steve og matud pa niya kani kay muna Tagalog ang ato ang bag-o nga kuan nga bag-o nga deputy kay mga fresh graduate nila ka K5 Steve gikan sa Philippine National Police Academy mga bag-uhay gid sila mga graduar asa tong information gani nga nakuha nga 2026 graduate ni sila unya gisabak din sila sa field og sa operation nga K5 Steve muna nga murag nahihirapan yun ta sa kalisod atong higayon na tungod kay Tagalog atong kaistorya K5 Steve.
0: Sige Jom.
2: Sige. So muna pinaka update kay K5 Steve no ang nugang pagiyag yung giklaro nga why natabo. Mugi na iyang klaro nga way natabo nga prank call pero bisan pa man kay K5 Steve na way natabo ilag yung giingganyo or giintarid sa mga Escalanteanon nga dili gyud himuon ug ilag yung gihangyo ang mga sibilyan nga kung pwede bakantihon ang 911 nga linya sa Escalante para lamang sa emerhensya. Sa mga balita nga itong nahipos sa atong paglibot-libot si Book Dr. Pences Calante ug ang kinangabalita aton kinato sa Detix 500 Mighty C ang alkaline base nga vitamin C D3 by Sport Detix ug Extend food supplement Detix Coffee Mix nakakabikat na ka detox ka pa para sa programang 11 Mbps agos gibay jump sunido para sa kampiyon ng mga balita sa serbisyo publiko kalingawan sa Norte nga bayan sa Negros ang kampiyon ng istasyon K5 News FM
1: 11 Mbps.
0: Alright, salamat ka K5 Jom Sunido sa mga nga update. May ngunto kang Ma'am Ame Jane Diles, kang po Bro Mador, may ngunto Anastasio Poras Digoma, may ngunto o kang Taridani, may ngunto kagay Doc Ramil, kag happy birthday kagawad Cosme.

0: Alas 12:51 na mga ka-K5. Sa pikas nga bahin naman, 212 ka mga Cusco or Commission on Higher Education Scholarship available para sa NIR. I-check tang kampiyon nga balita ni ka-K5 Relani Esquereda.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ray!
2: Ka-K5 Steve, kasamtangang gadawat ug mga aplikante ang Commission on Higher Education o CHED sa Negros Island Region aron makumpleto ang 212 ka slots para sa scholarship program for coconut farmers and their families o COSCO para sa academic year 2026 to 2027. Sa pahibalo ni ini kagahapon sa Martes, gibutyag sa CHED NIR nga budawat sila og applications hangtod Agosto 31 pinaagi sa COSCO scholarship portal. Dugang pa sa ahensya kwalipikadong maka-apply ang mga coconut farmers na rehistrado sa National Coconut Farmers Registry System ug undergraduate nga mga estudyante nga kasamtangang naka-enroll sa bisan unsang kursong giila sa CHED. Ang NIR nalangkuban ang mga aplikante gikan Negros Occidental, Negros Oriental ug Siquijor. Usa sa mga key features sa programa mao ang return service component nga nagdasig sa mga nakagraduar nga scholar nga gamiton ang ilang kahibalo ug kahanas sa pagpalambo sa industriya sa lupi sa Pilipinas. Kini na balita hatod kanato sa TTX 500 MyTC ug D3 Bio para sa programang 11 Mbps. Kini si K5 Reylani Esquerida para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Alright, salamat ka K5 Rilani Esquerda sa mga nga report. Alas 12:53 na sa katapusan nga bahin. Dia giduso ni Kongresista Javi Benitez kining House Bill 10591 o kanampa hagna or kining proposal balaod nun sa pag-postpone sa barangay sanggunyang kabataan elections. According pa ni Congressman Javi, nga 63 ka mga kongresista na who pledges support sa mga balaod nun. Nasa ako na dapat good may by election. Dili man siguro sa kuan nga bahin na I am not kuan mga ka K5 di man koingon kuan kay ilahapon para maka-save sa kuan problema man gud kung ato man gud ang himograson ang budgeting mga ka K5 pamati mo ang budget is nanana siya ang pangutan na lang kung di nimo na magamit is it allowed ba nga makuan na siya nga naamang gud na in the same time that is part of the annual na gud siya or matawag natong prerequisite na sa isa ka nasod nga magahimo kita sa isa ka piniliay. Diba? Pero sige lang kung aprobahan nila amot lang kung unsay kwan sa COMELEC ang nabasihan man gud nato kaniadto nga ang makapapospon ang COMELEC ra. Diba? Para makabalos po ning uban. Bueno, sa ngalan sa Dibok Pwersa nga naglangkob sa 95.7 K5 News FM San Carlos sa pagpanguna ni SM Brian Morden, 87.9 na sa pagpanguna naman ni Francis Edward Garcia Suma. So kung partner ka K5 Monje, thank you, ka K5 Rico. O sa mga big boss, Doc Ramil Uy, kinigyapong alagad sa kanyang ka-K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps!
3: Of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Kung nausab si Doc Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3Bio.
5: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
6: Nga naman Sir GP?
5: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
6: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
5: Correct. Makatabang jud nimo ang D3Bio sa mo tadyod kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
6: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo, paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir GP.
5: Mali kayan jud ang type 2 diabetes, kay siyempre, di makamutambok.
6: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siya promote sa good cholesterol.
5: Gusto.
6: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3, kay siyempre, kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, mo upgrade ta. Napajoin nindot kayo ron. Katong S21 Sir GP, pareho pod sakyanan. Di jud ka mutuo nga mo gamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka. Mopo na sa D3. Gusto ka mag-upgrade, D3Bio. Kamaw kining bayo og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naarad jud sa D3Bio. Ang monolaurin, pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mao ni rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin, wala sa plain D3 ug naarad jud sa D3Bio. Ang monolaurin, pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3Bio sa imong selula tungod kay ang D3Bio bungkago niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir GP.
5: Correct.
1: D3Bio.
7: Ako si Aying, galabad yod ang akong ulo kung unsaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3Bio 2 weeks pa lang, namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
1: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang Visio, gamay D3. Kapalit sa mga butika.
5: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
6: wala natakdan.
5: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
6: Napajoy research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
5: Unya,
6: patay ang virus Sir GP.
5: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk. Mo na siya lauric acid nga nasa D3Bio.
6: Sa D3Bio. So, sa to pa kung nag-inom ka og D3Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, na jud sa D3Bio. Pareha jud na. Mo na wala jud sa plain D3 nga naa sa D3Bio. Inom dumi ha. Kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
5: Asa?
6: Diri Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Di pa jud wala sa D3, ang MCT.
5: Okay.
6: Ang medium chain
5: triglyceride.
6: Diretso na siya nga mahimong
5: energy.
6: Buhatong energy Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga mo inom og D3Bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
5: Empty stomach, dok.
6: Kabalo ka nga no, Sir GP?
5: Hatagan
6: ka niya og energy or kusog.
5: Wow.
6: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP. Nara na sa D3Bio. O ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3Bio, walay oxidation nga mahitabo.
5: Muna'y dapat target
6: ang D3Bio, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
5: Muniwang di ka.
6: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
5: Wala.
6: Wala, John.
5: Wa na tayo oras, Dok. Kasi Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab, si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ampingan.
5: Ayaw abusuhon.
1: D3Bio.
8: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. D3Bio.
9: Ako si Ariel. Na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nag nami kidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon diyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatoktura, upgid ang akon man, no? Kanam. Mitgisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Men.
8: Hi, I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: afternoon heartbeats.
1: Afternoon heartbeats.
0: Afternoon heartbeats. Duha ka oras nga pagsaysay, pinaagi sa pagbasa ug sulat. Kauban ang mga drama, ang bahanon nga makapahinumdum sa kagahapon.
2: Pasaylo ako. Pero nanay bago nga mas makahatag sa akong ipangitasaw sa karelasyon.
0: Kung ba ako madyuda ang imo ang desisyon, ihatag na ako nimo. Hinautod na ka. Magbalipayon ka.
2: Bye.
0: Sige.

give up on us, baby. Don't give up on your life. Don't give up on me. Good afternoon, it's your DJ Barbie once again. And it's 1:14 in the afternoon. Don't give up on us, baby. Don't make them up. Ayaw og give up dayon. Kung adunay mga problema na maabot sa inyuhang duha nga managtiayon. Adunay mga tigpaminaw karon nga nag-away sila sa iyahang uyab. Adunay tigpaminaw nga nag-away sila sa iyahang bana or sa iyahang kabit. Asawa-asawahan. Ubanin ko ninyo hanto dala stress sa hapon mga palangga. Dari gihapon sa afternoon heartbeats. Nga dali lang madunggan sa 95.7 K5 News FM San Carlos, 100.1 K5 News FM Canlaon, and Fabulous The Boss Radio Click FM. To our technical partners karong hapuna, daghan kayong salamat. This program is brought to you by DTX Coffee Mix. So nga lang ga, pag-ura jud ko nakahigop og DTX Coffee, o wala na ko nahurot kay nabili na ko sa kong table, dili man mi pwede magdala og kape diri sa studio. Kay atong mga equipment, mahal pa nisto ang kinabuhi. So basin og mayabuang ako ang kape. Doble ang anugon. Anugon ang kape, anugon ang mga equipment, anugon ang trabaho. Kay baka ako'y masiba. Pag ako'y makasira. Good afternoon, Ma'am Medelina Yamazaki from Osaka, Japan. Always present and thank you. I love you. Nadunggan ako imuhang pangalan gabi sa evening love notes, ha? Ni Mama Lady Anne. I was tuning in with Ma'am Lady Anne. Huwag nadunggan ako iyahang gilawag na sarap si Ma'am Medelina Yamazaki. Always present morning till night. Also, Ma'am Roslina Perolino Melgar, my cousin. Sa tanan ng mga Perolino diha. Carbajal Tapang Mahinay. Good afternoon. Walangga, for today, we have another story na i-share kaninyo. Ubay-ubay ni siya ang atuang paghahisgutan karong adlaw. But antes na tusugod ng story, I would like to congratulate our K5 solid supporters, leaders, nga gisaligan ni Doc Ramil sa pakapital. May palibring kapital sila sa negosyo. You know what? Ang tawag na ni Doc Ramil sa inyo, ang mga business partners niya. Yung anak, dako iyang salig sa mga K5 solid supporters. Ako ang panglawagon mga langga, ang mga KSS nga leaders nato. 16 na ang nakakuha karong adlaw. This is sa East. Good afternoon sa tanan ng mga taga proper Punao, San Carlos City. Makapalit mo diha kay Ma'am Isa Sekretarya mga langga. Nana siya stocks sa DTX Coffee Mix, sa DTX 500, D3 Bio Mighty C, Dio Fresh, Afternoon DTX Beauty Soap, DTX Healing Oil, ug uban pa. Ayaw sa ninyo sila pangitai og ID kay wa pa ko kaubra. Pa ko kahuman og ubra. Pero ako nang nasugudan. Amo na silang hatagan pag matapos na namo tanan og print. Ma'am Aiza Sekretarya, mayong hapon ni mo diha, madam. And also kay Sir Ruben Ruel sa may Pili Street at Bang sa LTO. Dere sa may Center Mall, mga langga. Good afternoon also kay Ma'am Maria Lota Panialagaw sa may Borgo Street, Barangay 5. Kung madunggan ninyo ang mga pangalan nila, mga langga, that means pwede dyan mo maka-add to sa ilahang balay or sa ilahang tindahan. Kay aduna na sila stocks, nga gisalig ni Doc Ramil sa ila. Again, I would like to remind everyone na naka-FDA po ang mga produkto natin. Kung kayo po ay nagdududa, pwede po namin ipakita ang ating mga papeles.
And of course, kay Rose Maria Humampil sa may manihan barangay Bunga, Don Salvador Benedicto. Kay Ma'am Angeline Tingal naman sa may Kaingat, Barangay 1. Dira naman sa may Sitio Talave, kay layo-layo jud ni. Kay Madam Emilda Sevilla, pwede mo diha makapalit. So that dili na ninyo kinahanglan pang mubiyahe padulong sa San Carlos. Kay naana sila produkto diha, no? Hindi yan kamahalan kasi meron silang mga suggested price na ibinigay ni Doc Ramil sa kanila. Suggested selling price. Of course, kay Ma'am Elizabeth Davila sa may Lower Santo Rosario, Barangay Rizal, pwede makapalit mga ilangga. Ari, ito ang president. The Federation President of Solid Supporters sa KFIV News FM San Carlos, Madam Edna Bacasmas. Sa may Sitio Maluluyon, Barangay Punao, mga ilangga. Also kay Ma'am Lucia Funtilar sa Purok 5, Barangay Bulwangan, San Carlos City. Also dira sa silingan ni Madam Pamela Perater. Dira sa may Malang sa Valley Hermoso kay Ma'am Grace Sagan. Yan ha, saligin ninyo si Ma'am Grace kay gikan na dira sa K5 and klinika nga authorized reseller. Also sa may Phase 4 Barangay 12, Barangay 12 na hinoon. Block 12 Barangay Rizal. Si Ma'am Agnes Garingo. Again, kay Ma'am Agnes, pangitaan ninyo din sa may Phase 4 Block 12 Barangay Rizal, San Carlos. Sa may panuulan naman kay Madam Pasita sa Tingasin. Nanay Pasita, actually naasya diri karon sa estasyon. Nay, kung gusto ka mo greet diri sa radyo, nay ha, taganti kag mikropono, just tell me. Si Nanay Pasita sa may panuulan, Barangay Guadalupe. Dira naman sa may Barangay Bagonbon. Layo-layo jud ni ila, kinahanglan pa nila maghabal-habal. So kung pila ang ipatong diha ni Ma'am Carmelita, allowed na siya, hindi lang magpasobra. Ayan, kaya syempre layo-layo dako siya plitihon. Kung para nga ipliti na ninyo dako mong gihapon mo ba, Idan, dira na lang mo palit kay Ma'am Carmelita Barbetso. But I guess si Ma'am Carmelita, musunod na siya sa suggested selling price. Pero kung mudungag ba siya diha piso or dos, sabda ninyo kay perting layo kain tawag. Also kay Ma'am Gretchen Enderes sa may Bonifacio Barangay 5, San Carlos City. Madam Gretchen, dali niyo siya ganiha. She has a nice voice. A nice speaking voice. And kay Ma'am Erlinda Espanya sa may Medina Top Views Barangay Rizal. Mapalit ninyo diha again kining mga gipanglawag na ko nga pangalan. Sila ni ang mga authorized reseller nga bag-ong gisaligan ni Doc Ramil. Uy, well, syempre, we have our previous pagyud nga mga resellers nga aprobado. Bawaan raman na ninyo sila ma-aprobado sila. Kung dili mo kumpirme, hala, i-confirm dari sa K5 or sa clinic, like you can ask the clinic, ma'am, authorized reseller ba ni siya or basin og pick inihang ibaligyan. That's why mga langga, we will try our best nga maka-provide og ID diha nila para ma-sure ninyo. And may FDA kita. Okay. That's it. I just want to assure you na wala mo nagpatuyang og tumaro og mga products sa klinika because FDA dili man ko bisag ako og sugoon ko mo promote og product na dili FDA di ko. Pangalan ko rin ang nakataya ano do may pangalan ka ti. Ang ginabuild na to dari mga langga is ang integridad. Kay syempre, no, ito ang mga supporters ra ba? Mga nanay, may tatay, may bata, lain-lain, sari-sari. So, ang ito ang mga pulong na ginabuyaan, posibleng maka-apekto sa ilahan. Kung maka-apekto man, Jude, it should be something in a positive way.
It's 1:24, alauna 24 na sa kahaponon. Nanay Rose Salduwa, good afternoon sa may ato ni Bahay Eatery. Nanay Linda Cabernay, mayong hapon sa may Mondragon Street. Ma'am May Vidal, good afternoon. Ma'am Lisa Ruel, Sir Ruben Ruel, thank you always for tuning in. It's 1:24 and I'm gonna give you this song. Pag mabalik si DJ Barbs, aron sugta na to ang istorya. This is Aubrey, mga lengga. While you're now relaxing, trying to relax with your family. Samtang nag-grab sa inyuhang late lunch.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: K3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
5: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon git kini.
1: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
1: Mats for Biotics.
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
1: Mats for Biotics.
8: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
1: Para healthy ang tiyan.
8: Mag-Clinica for Biotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa pre-membership education seminar o dalha ning mga mosunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pay imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

Philippine Standard Time, it's 1:48 in the afternoon. Mo ko tong story, mga langga. Short story lang ang ipadala diri sa atwa. Pero na-summarize na tingali, no? At na-summarize na tingali. Kinsa may makarelate? Kinsa'y nakarelate ato? By the way, before we proceed, atwa sa ning hatagan o pagtagad ang mga nag-comment sa live, no? Second live na ni nato di ay mga langga kay nagbisyo tong internet giniha, nag-re-live mga tuang tech kay Ma'am Jonaline Tihumi, good afternoon ni Mudiha Ma'am. Ma'am Barbie pa shout out sa mga nanay nga magbantay sa mga bata nga nag-eskwela sa Calatrava. Wow! Congratulations ninyo diha mga ma'am ha, kay naabot na jud mo sa panahon nga nagdulong na mog estudyante. Bisan o gaduna yung mga ginikanan nga magrigla mga kapoy naman mata o buntag, oy. Para magdulong sa ilahang mga bata. Kumbaga, murag nagbalik sila o pagka-estudyante. Pero ang positive side, diha nga angay natong tulukon mga langga is you are able to send your children sa eskwelahan. Huwag kinahanglan mo maging proud sa inyuhang mga kaugalingon. Kaya doon na biyata yung mga ginikanan, no? Sad to say nga, bisag unsaon nilag paningkamot, di nila ma-afford ang mag-paeskwela sa ilahang mga anak. So kung kamo diha karon, kung laay man, makabatsag man magkatugon sa eskwelahan, ang importante, mahalaga. Ang importante, may kapasidad mo, may kakayahan mo nga magpaeskwela sa inyohang mga anak. Palakpakan! Also kay Ma'am Roslyn Perolino Malgar, my cousin, na mati mi og naglantaw ni Muday, kami ni Papang Tinoy. Tay, Tatay Tinoy, mayong hapon ninyo diha kay Nanay Bibi. Sa tanan nga mga taga Parangay Bulanon. Sa Arvis Mangrove Cafe. Mayong hapon ninyo diha, Francisco family. Also kay LJ Lance Canto Catalugo. Good afternoon DJ Barbie, shout out ko ma'am sa ako ang bana. Kini ganahan ako ang mga comments. Kamo mga langga no, mapaasawa or bana kung mag-comment mo diri ay mukalimot og greet sa inyo mga bana kay malipay kayo ko ana. Nga magbasa kog comment diri nga wow, gigreet niya yang lang. Good afternoon! K5 Barbie, shoutout ko sa ako ang bana, Jason C. Catalogo, nag-ubra sa Bacolod City. Kusog kayo ang K5 San Carlos dari sa Bukid sa Calatrava, Barangay Cruz. Wow! Kung saan nyo ang gigamit dara, Ma'am Radyo? Radyo ba ang inyohang gigamit diha or cellphone? Mayong hapon, Ma'am Zila Vilches Escamos. Barangay Piti Piu Piu Wiwiw, ari na naman sa ho. Kway pa dya po, nag-change ang ngalan. Since 2025 pa rin nga assignment, pero sige na lang, batunon ko na lang gini ang kamatuuran. DJ Barbie na ay ginaingon nga bahalag pobre, basta hilas tanawon. Or bongga tanawon. Naaman sabjod nga mga babae nga materialistic kayo. Maong na... Mauna sala jud sa mga babae nga ang lalaki maning kamot talaga itawon pangutang o branded nga mga sangi, mga damit or manghulam og sakyanan para mapansin lang itawon sa babae. Kay kung pobre ang lalaki, murag hugaw kaayo sa pananaw sa babae. So sad no. Actually dili ko mo disagree ani kay sir. Kay Dari kay Ma'am LG Lance Canto Catalogo. Aha, Bluetooth speaker ilang gigamit. Wow, galanog-lanog dito diha karon. Tuduhi pa ma'am. Tuduhi pa ma'am, please. Ay, man, ato ang manugit. Nadungog ba sa imong bana, ma'am? Ingna lang ko, ma'am, kay ato ang usbon. Komente lang ko diha og usab kung wala nadungog sa imong bana. Kay, igrit yun na ako. Kay, ako'y bahala ninyo. Ma'am Adelina Yamazaki, matod pa, finding out that he lied about being wealthy can hurt, not because he isn't rich, but because he wasn't honest. Love should never begin with pretending to be someone you're not.
Ask yourself if you can trust someone who built your relationship on a false impression. A sincere heart is worth far more than a full wallet, but trust, once broken, takes time to rebuild. Don't settle for empty promises or appearances, because you deserve a love that is honest from the very beginning, because real love never needs deception to be enough. Palakpakan na to si Ma'am Midelina Yamazaki. Grabe mga words of wisdom. Dali jud ko na touch o. You deserve a love that is honest from the very beginning, because real love never needs deception to be enough. Sige, balay-balayo na to ni ha. Dapat diri paaman si Mama. Sa last part, sorry, wala ako nakita dayon. The Lord detests lying lips, but He delights in people who are trustworthy. According to the book of Proverbs 12, verse 22. Salamat Ma'am Madalina Yamazaki. O sa tanan na itong mga nakatuto karon, kinsa pa'y wala nag-greet, kaya ito ang i-greet, comment lang mo sa ito ang live stream.

oras sa K-Fab News FM, mga palangga. Alas, alauna 55 na. Nataganta mo aning usa ka kantabi. Antista mo, mo inom og tubig. I'm gonna play this song. Aron maka, ano ta, maka, sige na, maka-reflect kita, maka-huna-huna kita. Kung unsa, jud ba? Ate Krabani? Or adunay mas lawom nga rason sa pagpangilad ni sir?

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko niya ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga. Amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian.
6: Dugay ka na bang anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman bala ka.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na

Bawas pagkat mahal kita, bahay bugoy drilon. Pagkat mahal kita, nagagawa kong lokohin ka. Ganon? May ngun ato di ay. Sa mga nagpaasa liha nga. Ah, manggaranon, kayo ko ma. Manggaranon ko ga. My car ko ga. Kog onta ka ga. Yun, mauna siya mga langga ang problema. Pero syempre, kinahanglan na tong balay-balay. Dili ta mag-jump dayon sa usa ka opinion without, you know, trying to understand ang side sab sa ato ang... sa ato ang ano, sa maniligaw, sa ato ang letter sender. Nice man day kag voice mo. Kantahan ganita ka mama, in love, chut ka na ako. Kung di lang mapiyok. matod pa ni Mami Delina Yamazaki. Makasakit gyud kong madiskubrihan ni mo nga namakaksiya bahin sa iyang pagkadato. Yun. Dili tungod kay... dili siya dato, kung dili tungod kay wala siya nagpaka-tinuo. Di hamanggod na ang masakit mga langga. Kay, again, dili siya, wala siya nasakitan tungod kay sigado ang lalaki. Nasakitan siya kay tungod. Nag-ano siya, namakak. Pero syempre, ito ang balay-balayon. Again, balay-balayon na ito. Pero antes na magbalay-balay, pangapi-sapi! Ganahan ko nga magkutaw kag-kapi. DTX Coffee Mix, mga lalaki.

gid ko nakakadto sa kanlaon subong na adlaw. Ma'am Josephine, lagawon ta kada buwas, promise buwas na gid. Eh, migin tapos lang gid ko subong na adlaw. Tapos nagpanotaryo kami ni Sir Steve sa mga dapat ipanotaryo para tuloy-tuloy ang galaw. Kay mapabakolod ko karon, tapos ugma sa buntag, diretso na ko sa kuan. Diretso na ko sa kanlaon. Ikaw ang nais ko, baliktad.

sige, ato na ning istoryahon. Gani ato ang manliligaw man gud ay puwerte kayo. Puwerte kayo magdalag ate. You know what, mga langga? What I like about this story is that it's not really about money. Dili lang na siya about sa kwarta. Lain ang, it's about authenticity. It's about ang pagkatinuod sa usa ka tawo. Si Milay, mga langga, wala siya nangita og dato nga lalaki. In fact, willing man siya nga mo accept someone nga nagpabiling nagpuyo sa simple nga kinabuhi. As long as tinuod lang siya og maging honest. Pero lagi, mga langga, na-hurt lang yun siya kay ang lalaki man god, marami ito nag-imagine siya nga kinahanglan pa yun niya mag-create o sa ka-image nga dili di ay tinuod. Instead of letting Melay know nga maunay ang sitwasyon, and usap agad, mga langga, kinahanglan pa niyang mag kaya bitaw murag gihuna-huna siguro niya na kinahanglan niyang i-impress si Melay sa ingon ana nga utang ang iyang social media image. Huwag ka nabitaw mga gipanggaso niya nga dili day iya. On the other hand, mga langga, makasabot sabta sa side sa lalaki. Wala na to gi-validate yung giubra sa iyop jud to. Pero, hello? Madunggan na. Alright. Dili na to ma-blame sab ang lalaki. Actually, gi-blame na to half-half. Half gi-blame, half sab dili. Because his actions, mga langga, probably is coming from insecurity. Not necessarily nga bad ang iyang intention. Okay, siguro doon na siya ay maayong intention, kaso sayup lang nga pamaagi. Basinog nagtuusap siya nga sa panahon karon kinahanglan jud og mga branded clothes, mga fancy coffee dates, kanang mga nice nga car, mahalon nga car, para mahimong worthy ka sa usa ka gugma. Diba? Mao na siya, actually, I can't really 100% blame sister. Tungod grabe, kaayo ang influence, ang pressure na ginahatag sa social media karon. Ug sadly, mga langga, kana nga mindset ni sir, nagtuklod kaniya nga makapangutang na lang. And even sacrificing his own needs, as mentioned, dili na siya halos mukhaon para lang matreat niya ang babae. It means adun na siya ay good intention towards sa babae. It's just that sayop ang iyang pamaagi. Pero adunay mga lalaki, ngayon ana mga langga, once nga gusto jud nilang usa ka babae, kinahanglan nilang tinguhaan. Siguro he's still in the process of building his own life. Sayop lang jud nga nagpakaroon ingnon siya. Pero probably still trying to build his life. Pero lagi, mas okay na lang jud na mga langga nga magpakaanis sa una pa lang. Okay, para magtinabangay lang mo sa imo ang gusto nga mag-build sa inyo ang kaugmaon. Kinahanglan pa niyang pagutman ihang kaugalingon para lang jud in town ma-maintain ang usa ka illusion. Ug ang lesson sa story, very very very very relevant jud sa ato ang generation karon. Don't tell me nga dili pa ni ga-exist karon. Ga-exist na ni karon. Especially in the age of social media. Gara ni mo makita tanahin. Wow, mga success stories. Mga cars. Mga fancy bags. Ang mga date-date nga aduna dapat buki. Yes, it's nice to build your own standard, especially as a woman. Pero dili nato kalimtan, mga langga, ang mga challenge sa bana sa likod sa camera.
doesn't mean nga mauna inyong nakita tanay, mauna na sab ang tinuon. Ang lesson mga langga is, sometimes, kitang mga tao mag-spend og so much energy looking successful nga usahay malimtan nato paano magpaka-genuine. Para lang jud ma-meet nato ang standard sa society, ang standard sa usa ka tao, malimtan na nato ang atuang authenticity. Okay naman agad nga pigalo sa pagkakaroon. Pero maabot jud sa panahon nga muasenso jud ta. Ang problema mangod lang ga kung ang relasyon nagasugod sa ingon ani nga mga impresyon, maglisod na jud ka og build ana or mag-maintain ana. Maglisod na jud ka og build og trust once the truth comes out. And at the same time mga langga, kini nga story reminds us nga love isn't about finding someone who can buy you everything. It's about finding someone who can be honest with you. Nga magpaka matinud-anon diha nimo. Kaya ang kwarta mahimong madungangan or mawala. Mulupad ra na ang kwarta. Mulupad ra na sa hangin. Usa nimo kapalit resibo na lang na magpabilin. Pero once ang imuhang salig maguba, it takes a long time ante siya ma-rebuild. Especially naapa sila sa ano ha, sa stage nga pangaluyag pa lang ginakuha pa jud ang buot. Although siguro na ano na ni siya, na develop na ni siya, na fall kumbaga. Na fall na ni siguro si Ma'am Melay. So if I were to sum up everything mga langga in one line, mas dali man good ma-impress ang mata sa luho. Pero ang kasing-kasing mas mulungtad kung gipakita sa usa ka tawo na maogyod ang iyang tinuod nga kaugalingon. Yes, sakto to ang giingon ni Sir Piti Pewiwiw ganiha. Unsa to yung pangalan? Piti Pewiwiw. Si Piti, asa naman to yung comment, Piti? Barangay Piti, Piu-Piu-Wiu-Wiu, di ay. Nga bahala ko noog, pobre basta hilas. Kaya naamadyod ko na yung mga babae nga materialistic. Balayon, sabdan eh. Na yung mga babae nga materialistic, maudyod nga sala, jud ko no sa mga babae kay materialistic ka ayo. Agree mo mga girls? Agree mo boys? Naka-experience na ba mo? Kaya ang lalaki daw, maningkamot na lang intawon, pangutang o branded nga mga damit or manghulam sa kinan para mapansin lang intawon sa babae. Kaya kung pobre ang lalaki, murag hugaw kayo sa pananaw sa babae. First, darita sa standard sa babae nga materialistic. Adunay mga babae nga materialistic. Adunay mga babae nga taas og standard but dili materialistic. Probably standard when we talk about treatment, when we talk about future nga ginahuna-huna niya, basig dili ni makabuhi na ako, and that's okay. But that doesn't mean nga mauna dyan yung requirement, okay? Again, okay jud na kayo siya because syempre gapangita tag siguridad sa to ang kaugmaon pero not necessarily all the time ingon ana. Why man may ara bala mga lalaki nga maskin pigado sila sa buong pero gapaninguha kag ang mga babae bisan og taas kay next standard once makita niya nga wow, he is a hardworking, he's a trying man, kumbaga. Nagpigado siya karon pero you can see, nagapaning kamot, no? You know what, mga langga, it's not totally all about money. It's about security. It's about assurance about your future. Huwag para naman sa side sa mga lalaki. Siyempre, kung naay gusto ang usa ka lalaki, mas madrive pa yun na siya ang maningkamot to meet the standard. Huwag ka na nga mga tao, makonsider na nato as trying men, di ba? Gapaningkamot, gapaninguha, because why would we settle for less? Di ba, girls? Pero mga langga, bisan og taas ng standard, again,
dili necessary nga kinahanglan ing grande ang tanan. Or kinahanglan magpakaaron ingnon ka nga manggaranon ka. You can be honest. Probably basin og makuha ara di ay nimo ang loob sa babayi bisan og di ka manggaranon pero gapaning kamot ka. And you can build your future together. And kung dili manggid gani mo boys, gusto nga matapakan ang iyong ego once taas og standard ang babayi, then build yourself. Come on. Diba? Pero you know what, mga lalaki, diri sab ninyo makita ano kung unsa jud ang inyong worth, kung asa jud ang inyong worth, nga dili inyo kinahanglang ipagpilitan ang inyong mga kaugalingon sa usa ka babayi nga bisan pa og unsa na ninyong paningkamot dili gihapon mo ma-appreciate. Kay tungod makakita ra sab ka og babayi nga willing sab nga muuban kanimo samtang nag-build ka sa imuhang kaugmaon. Samtang naningkamot ka sa imuhang kaugalingon. Diba? Kumbaga, moingon din na, oh, she's so out of my league. Kung gusto jud nimo siya, then try your best nga ma-meet nimo iyang standard. But do not lie about everything. Pwede nimo ipakita nga maura ko ni sa pagkakaroon pero ako ang paningkamutan nga mahatagan takag maayong kaugmaon, di ba? Mas okay pa na siya. Si Ma'am Ashley de la Serna Carbanguel Estrada, what asag pangalan ni Ma'am. Good PM DJ Barbie watching live diri sa Sitio Toriel, Barangay Bandila. Mayong hapon ninyo diha Ma'am sa Toboso na, di ba? And also kay Dave Salimbot, Sir Dave watching from Baviera, Sagay City. Na-meet na ni Namon si Sir Dave. Kaso Sir Dave that time, naami sa patrol o pataklas ang sakyanan. So basig kung mapundo mi ato sir o mo atras tagbalik sir. Okay, medyo hingana manggudang dalan bitaw. Padulong dito sa Sky Spot sa Baviera. Nindot kayang lugar, oy, ang Sky Spot.

Mga langga, let us pray for my sister. Nga ko ang manghud karon aduna na po'y another session nga blood transfusion nga ginahimo. Medyo kabay pa makarga ni tanan sa PhilHealth. Kabay pa. Ay, medyo malaki-laki na talaga. Anyways, mga langga, daghan kayo salamat. It's 2:32 in the afternoon. Kung ado na mo'y mga request, di ha? Pwede dyan kayo, ha? Siyempre, mga langga, no, maoto siya ang ako ang gisulti based ako ang point of view. Pero you can disagree with me. Okay, dyan na kayo nga. Ay, DJ Barbie, dili dyan ko mutuo sa imo ha. Kay mauni nga ako ang punto. That is okay. Mas okay ganina. At least, doon na tadari mga interactions, diba? Mararata dari ga brainstorm kung unsa jud ba angay buhaton na ano sa ato ang letter sender. You can share your ideas. Kay dili ko gusto nga kamo ri maka-learn ako. Gusto ko ako sab maka-learn sab ko ninyo. Like bisan ninyo ha pa ko dinig ko ano nga mali man ka DJ Barnes. Okay ra jud na kaayo. 2:33. Gonna play another song for you mga langga. Okay, after this, padayunan na to ang mga greetings kaninyo. Kung na may mga gustong i-greet.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 ng may Visio.
1: Ang Visio
3: ng may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
1: DTX 500.
4: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh. DTX 500. Dua lang ka kapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pamali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
3: DTX Beauty Cell.
6: Si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: good day, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Extend food supplement for men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
12: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

It's 2:47 alas 2:47. Umay na lang jud ang oras nga nahabilin. Paano ba natin ito gagamitin? Of course, bigyan nating pansin ang mga viewers natin. Wow. Good afternoon sa akong mama watching from Corazon Locsin Hospital sa Bacolod City. Evelyn Belin Perulino. Nagbantay siya karon sa akong manghod mga langga nga usa ka lupus patient. Daghan pa jud in town kaayo gubrahonon nga mga procedures mga langga aron lang mabalik ang yahang, you know, i-heal bitaw. Rider gini kayong lupus mga palangga. Kinahanglan pa niya og another test and another unsa ni siya IVIG. Oy, kung mga mahala man ani nga mga kakayanin. It's 2:48. Paghuman ani niya pag makaguha ni siya sa hospital mga langga, ipa-maintain ko ni siya D3 bio. Meaning D3 bio bisan og aduna kay maintenance. Pwede ra man gani nimo usap-usapon ni. Pwede ra na nimo dili parisan og tubig. Pangutanon pa niyo sa Sir Brian Morden kay naa na siya deha sa iyang bulsa D3 bio. Ginausap ra na niya nga murag dulce mga langga. Ya sa iyang ginakitkit kay lami ko og sabor. Wala pa ko katilawan ang unod sa soft gel. Kaya ako ang ginabutang, giimnan maguna og tubig. Diba soft gel niya ang ano, nilinis siya ka ng hard nga kapsul. Murag humok na siya kayo mga langga. Ang kuha magunang ginaimnan og tubig, sama sa akong pag-inom og kapsul. So wala pa ko katry, unsay lasa. Sige, atong testingan karon. Gani habang sa morning, ana si Sir Brian. Lamian ko ano yung lami kik sabor, ginausap na niya. Sige, I will try it. Magana ta mag-usap-usap tag D3 ba yung. Pag makagawa na ni sa hospital ako manghod mga langga, ipamaintain na ako siya. O D3 bio. Nag-inom ang gunin siya last time. Niya. On and off red ay iyang pag-inom. Ipamaintain na nato na pagwa niya, ato na putang dog trips. Lahira man good mga langga ang alternative medicine. Although, kinahanglan jud sa kong manghod kay syempre ang lupus strider man jud ni. Daghan man jud na kayo og mga procedures nga ginabuhat sa iya kay lagi ang lupus mga langga nga balatian. O sa na siya ka chronic autoimmune disease nga ang imuhang immune system will mistakenly damage or mistakenly attack your healthy tissues. Kumbaga, imbis nga imuhang immune system ay maprotekta sa imuha, mao pa na hinuoy mag-damage sa imuhang mga heart, lungs, mga internal organs nimo. So kung mapabayaan siya, delikado jud kaayo ang lupus. That's why kinahanglan jud na siya or naadjud na yung mga ginainom sama sa prednisone ang ako ang manghod or ang tanan ng mga lupus patients kinahanglan siya na nila. Pero idungan nang nato ang D3 bio ng Clinica products. Alas 2:51 sa kahaponon. Gusto ko nga ma-in love mo. I want you to feel the love for this afternoon. Sige na lang tag-hisgot og mga problema. Sige na lang tag-hisgot og mga kasakit. How about nga to ang listeners nga gusto sab kiligon?

0: was The Gift by Dream Brickman. Mga ka-K5, usab ha, akong usbon. Ang atong Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, adunay mga authorized resellers or distributors. Pwede mo makapalit sa mga pharmacies, pwede mo makapalit sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center mismo, pwede sab sa mga authorized resellers, pwede sab dira sa estasyonan sa Fabulous Tubo sa Radio Click FM kay Sir Randy K. Sa Toboso, base no gadunay gusto diha nga mag-resell, pwede mo maka-approach. Labi na to sa mga lagyo na gyud kaayo dira sa may lagyo na kaayo sa estasyon. Good afternoon, Ma'am Medelina Yamazaki. I'm praying for your sister, Ma'am. I hope she has a speedy recovery. May God give her strength and healing. Thank you, Ma'am Medelina. 16 years old na akong manghod. Na-diagnose siya, 14 pa lang siya. So, 2 years na siya ga-fight aning lupus. Medyo mas lala lang karon mga langga. Mas hinglala lang karon. And hopefully, mas maayo ang resulta. Alas 2:56 na sa kahaponon, wa na jud tiigong oras sa toang programa. Dagan kang salamat kaninyong tanan sa padayon nga pagsuporta, sa padayon nga pagtutok sa toang mga programa. Labi na sa news, pwede mo diha maka-follow sa toang page K5 San Carlos Digital kay diha na gina-publish mga langga ang mga video reports, ang mga news articles nga naka-publish in naka-written, naka-text lang siya. Ado na po tayo, Bilog Pilipinas nga program every afternoon, every Saturday, ang NIR, Negros Investigative Reports, hosted by KK5 Brian Morden. Thank you so much mga palanggawan at igong oras. Salamat sa toang Dr. Mil Itang Uy, who believes that a cheerful giver lives longer. Sa toang mga station managers na kauban karong hapuna, Sir Steve Flores of K5 News FM Canlaone, Sir Randy K of Fabulous Toboso Radio Click FM, and Sir Brian Morden of K5 News FM San Carlos. This is your DJ Barbie saying God bless, good afternoon, and enjoy the rest of your day. I love you all.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio Health News.
4: D3 Bio.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
7: Hisguta na to ron. Ang ato ang checklist. Mga advantages sa D3 Bio over ordinary vitamin D3.
8: Mm.
7: Ang gynecology journal ni Ingon Dr. Ramil nga ang mga babae di ay kung mahilig mukhaon og tamis, niingon jud nga katamis, grabe nga carbohydrates, pabor jud na sa pagtubo sa mga candida albicans.
8: Mm.
7: Ang reproductive health ninyo ha, anaa, grabe jud ang baho.
8: Mm.
7: Sumala pa diri, dako jud ang ikatabang sa virgin coconut oil sa pag-inom sa D3 Bio, diritso kini sa muadto sa imuhang reproductive organ ug patyo niini ang mga candida albicans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary D3.
8: Mm, naara gyud na sa D3 Bio. Mo na nga kung naka D3 Bio ka, halos tanang problema sa mga kababayen-an, kanang mga baho diha, dako jud ang matabang niini. Bisan pa kanang baho sa lawas, Sir
7: GP. Kaya jud.
8: Makuha ra nimo sa D3 Bio. Kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako Sir GP, kung gasigi kag inom D3 Bio, ikomparar mo sa ordinary D3. Ang nakanindot sa D3 Bio kay gipadaghan niini ang mucus lining.
7: Oh.
8: Gipabaga kini ang mucus para makaproduce og daghan dihastian aron malikayan ang problema sa hyperacidity bisan pa ang ulcer.
7: Kana?
8: Sa una, gasigi kog research nga ang mantika gapasamot daw sa hyperaciditog ulcer.
7: No.
8: Kato daing mantika nga niagi nag-init. Pero kini atong D3Bio, Sir GP, cold press ni.
7: O, kana?
8: Kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niyang makontrol. O gawas sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa dyan niya ang imong mga mucus aron pagbubo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan.
7: Correct.
8: May protection, mo nang nakamayo sa D3Bio. Ikumparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
3: D3Bio!
6: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung unsaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3Bio! Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3.
9: Kapalit sa mga butika.
7: Kung gakutoy akong kutokuto, muinom na kong 1 to 2 capsule sa D3Bio, mawala dyan na yun ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo. Gakutoy siya kay nakabati ka maggutom. So nag-inom ko 1 to 2 capsules, nawala na pod kong kagutom. Kay man ang atong D3Bio adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones og kini na pod ang muhatag nako og kusog.
8: So sa ato pa Sir GP, giila siya sa atong lawas isip usa ka pagkaon.
7: Yes doc, as food, healthy nga food.
8: Mao na kung buntag usa ko mo adto sa akong opisina, muinom ko og tulo ka soft gel sa D3Bio Sir GP. Kaya yung purpose ana, siyempre, kay galicture ba yata?
7: Nga
8: gamit yun na to, ang atong utok. O niya, kung walay kaon, wala yun na kay laing food. Ang D3Bio lang, ang ketones nga naasa D3Bio.
7: Maunay mag-provide ni mo og energy. Ako, nga numang gusto na ako og D3Bio over ordinary plain D3.
8: Nga naman.
7: Kay, makahatag man nina ako og kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
8: Correct.
7: Sama sa ubo, sipon. Ug unsa pa diha, kining tungod sa monolaurin nga naa sa D3Bio. Ang monolaurin, gitap na kanang tanang klase nga virus o bakterya nga mao hinungdan sa trangkaso, hilanat pag ubo og sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo og sipon, mag D3Bio ka. Kay kuyaw man, karong panahon na, gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. Kay basin unsa na ni mao nang dapat mag D3Bio ka 1 to 2 days ra mawala na yun imong trangkaso kay man protektado ang imong selula o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
8: Ang gikuyawan ako Sir GP, dili kay ang trangkaso
7: man.
8: Kay mutuo naman jud ko sa kay Pictibus D3Bio.
7: Oh,
8: kaya jud ni sa D3Bio ang akong di ganahan. Kay kanang i-quarantine ka
7: mauna.
8: Sulod sa 14 ka adlaw dili ka pagawson, mas maayo pangan sa hilantan ka niya, inom kag D3Bio kasi i-quarantine ka. Likay ang trangkaso, hilanat, ubo ug sipon. Mag D3Bio jud adlaw-adlaw.
7: Oh, wa na tay oras ko si Jean Paul Generoso.
8: For sab si Dr. Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
7: Ayaw gabusohon.
3: D3Bio.
10: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
3: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio. D3Bio. Health News. D3Bio.
11: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3Bio. Dali lang naayo akong sama.
3: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio. D3Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Ug tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag hilti sa lawas. Mangod na patyagan kung ang nagpawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap ihimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
10: Kung si Juni taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Dua ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo, jud kayong DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasahang ang butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Excel Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental. Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako sa Jubilin.
4: Sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
6: Mga ka DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC. Ang alkaline nga vitamin C ka adlaw alang sa inyong mayong kahimsog sa panglawas.
6: Usa sa mga super busy organ sa atong lawas mao ang brain. The command center sa atong nervous system. Ang utok usa sa mga pinakadako ug pinakakomplex nga organ sa lawas. Giingon nga kini ang adunay sobra 100 billion ka mga nerves nga nag-communicate in trillions of connection nga gitawag og synapses.
7: Sa mga wala pa kainom sa DTX 500 ug BTC para jud ni sa inyo ha ning atong hisgutan. Karon para mahibalo mo kung unsa ka importante ang antioxidants nagagikan sa DTX 500 ug BTC para sa inyo nga brain health ug sa normal nga function ini. Ang utok mao'y gadawat sa signal gikan sa sensory organ sa lawas ug kinipod ang gapadala sa mga commands and information padulong sa muscles.
6: Correct.
7: Ang kabug-aton sa utok sa tao anaa sa banabana 1.4 kilos o kung 2% sa total body weight.
6: Kadako di eh.
7: Mas dako ang mga brain sa lalaki kung ikumpara mo sa mga babae, Sir JP.
6: Ang brain adunay 86 million nerve cells nga gitawag og neurons o gray matter ug pareha kini sa kadaghanon sa white matter or non-neural cells sama sa oligodendrocytes nga maoy nag-insulate sa neuronal axons with myelin sheath.
7: Imagine Sir JP, kung unsa kadako ang oxygen o glucose demand sa imong utok, ang pangutana, pila pud ka ka DTX 500 ug MyTC ang imong giinom adlaw-adlaw?
6: Kana
7: basin gani wala pa. Bilyonis ang mga selula ani ug matag usa sila gagamit og oxygen. 20% sa volume sa oxygen nga atong giginhawa ang muadto sa utok. Pasabot Sir JP, mo na kadaghan nga free radicals ang ma-generate sa imong utok. Unya wala pa ilabot ana naapadyog kay bisyo. Gasigang kao tamis. Bad og transport.
6: Kana
7: tanan ang nag-promote sa oxidative stress sa imong utok. Unya kung wala ka gainom og super antioxidant nga DTX 500 ug MyTC, matingala na lang ka nga nagka-mental fatigue ka na. Na mental block nga murag wala gagana na ang imong utok. Gasakit imong ulo. Gi-migraine ka. Muna'y mga palatandaan sa oxidative stress sa utok, Sir JP. Muna nga importante nga mo inom yung DTX 500 ug MyTC.
2: DTX 500!
8: Ako dahil si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
2: DTX 500!
5: Pumali sa mga butika.
6: Tungod sa dako nga demand sa oxygen consumption o lipid-rich content sa utok, very susceptible kini sa oxidative stress o ang persistent nga oxidative stress-induced damage sa brain, dunay dakong potential nga dili maayong epekto sa normal function sa central nervous system o ang makapugong ani ang epekto ni DTX o MyTC.
7: Correct, no? Dili man pwede nga dili tabo gamit sa atong utok, Sir JP?
6: Yes.
7: Alalang labay na ito na. Kay bisan ga pahuwaita, ang atong utok gatra trabaho gyapon.
6: Of course.
7: Kaya kinahanglan ni i-control ang imong breathing o ang imong biological function to maintain life. Sige ka ginhawa. Sige po kag-produce o free radicals. Tuyok-tuyok ragyo na. Unya, kung wala kay antioxidants, makakreate kini sa redox state sa utok. Mas bintaha, Jude, kung naka-DTX 500 o may TC ka.
6: Of course.
7: Kayman, makamaintain ka sa imong healthy environment sa imong central nervous system.
6: Daghang mga debilitating and life-impacting degenerative diseases ka mahatag sa oxidative stress sa utok. Naka-line up na ang myasthenia gravis, Alzheimer's disease, dementia, brain cancer, epilepsy, uguban pang seizure disorders, mental disorders, Parkinson's disease, uguban pang movement disorders, stroke o transient ischemic attack or TIA.
7: Kaning tanan nga diseases pwede jud malikayan, Sir JP, pinagi sa insakto nga pagkaon, healthy lifestyle, ga gym ka, ga exercise, inom pud kag dagang tubig, tulog kag sayo, likay ang stress, likay ang mga bisyo, o ang pinakaimportante, taas ang imong antioxidant matag adlaw. Kinahanglan mo gyud og inom DTX DTX 500 og Mighty C. Ayaw naghulata nga magka-problema imong health niya, maupay pag-inom nimo sa DTX 500 og Mighty C. Karon pa lang, inom na. Mm. Wala jud kay pildihon. Health yes. is an investment. Invest in your health para mutaas pa ang imong kinabuhi.
6: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Dr. Ramil, ko si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, seeing mayong lawas ampingan.
6: Dili abusuhan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. T3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: T3 Bio.
9: Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
9: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
9: T3 Bio.
2: DTX 500.
9: Ang tubag
2: kontra sa sakit nga diabetes.
9: DTX 500.
2: Epektibo
9: sa pagpabubo sa blood sugar level.
2: DTX 500.
9: Imo sa the sugar sugar cane extract
2: ug anti-diabetic property.
9: Gikan sa palaya.
2: DTX 500.
9: Garantisado.
2: Highly recommended.
9: Sa mga eksperto,
2: mabalit sa pinakaduhol ng butika sa iyong lugar.
9: Mighty C.
2: Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
10: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
11: Sa akong kanunay,
10: adlaw-adlaw ang schedule,
11: kanunay busy.
10: Apan,
11: kanunay nga kondisyon
10: tungod sa Mighty C.
11: Mighty C,
10: ang kondisyon git kini.
2: Mighty C.
9: Mabalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butik.
2: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butik.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa?
14: Kag nagabaho ang kilikili?
16: Mag-Clinica Dayo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Dayo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Dayo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
2: Extend Food Superman for Men.
18: Ako si Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang, ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Bersado kagin.
2: Extend Food Superman for Men.
19: Hi, I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.

we're taking it, we're taking it.

0: reklamo pa nga iban.
1: DTX500, ang health mo protektado.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
3: DTX Coffee Mix!
4: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix!
5: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap!
6: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap!
5: Mabaka sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po MVP sa basketball, sagad mag-dribble, sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
13: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
12: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
13: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
12: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
13: Ay dali ra kaayo Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
12: Kawaw kin sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
14: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
15: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
16: Hininga uy.
17: Asa magagikan bay?
18: Gigan ko bukit bay.
17: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
18: Bitaw, mabakarwash ganyan ko?
17: Aw, dito sa Jokax Bay, Jokax Car Wash.
18: Maya dito?
17: Ayos kayo.
18: Sige, diha na ka, pakarwash ako.
17: Sige, sige.
15: Jokax Car Wash, ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, guwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na'y massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.
16: Oras sa K5 News FM, San Carlos, last 4:32.
19: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador.
16: Good afternoon mga ka-K5. Welcome sa tuag tulumanon asab nga El Castigador. Kauban inyong serena sa kanginan. Ka-K5 Jezebel Barbich. Ayong hapon sa tanantanan nga nagpaminaw sa K5 News FM San Carlos 95.7 sa dial sa ilang mga radyo. Salamat sa tanan-tanan hanga, gikan bunta gantod hapon hangtod gabi gaon lang ang radyo sa ilang tagsa-tagsa kapanimaw. Naminaw og K5 well nagkape ng laba. Konsa pala diya? Live na live tama ka K5 sa tuang official Facebook page. Aga 95.7 K5 News FM Digital. Shout out na diha ang inyo haga mga gustong ipa-shout out. Comment lang diha mga ka K5 sa tuang Facebook Live. Para to ga isagit diri sa kahanginan mga ka K5. Sumaing hapon diha sa may public market. Diha sa mga kapihan. Aga kutob sa maabot ani atong sibya karoga kahaponon ka K5 sa adlaw ga Miyerkules Agosto 5 na 2026. Grabe no, sunod bulan ba ka K5? September na, bare months na. Gadali Agosto 5 pa gani, bare months na. Bitaw pila ra pagdagan sa mga adlaw no, dali ra jud kayo. Murag sa Tagalog pa na mga K5, parang kailan lang. Parang kailan lang nang ako'y nag-celebrate ng Christmas. Christmas na po. Ito, no? Kanag-panahon na ito karon, grabe dali, aragyad ba kay K5? Ato mga headlines karong kahaponon. Grade 11 student mga K5 gikulata sa upat ka mga lalaki sa kanida pita. Samtag CHO nakatala og 88 ka mga kaso sa dengue dinhi sa San Carlos City gikan Enero hangtod Hulyo 2026. Bagyo ga may posibleng maglandfall sa Ilocos o La Union karong gabi. Ayon pag mga issue, Senador Bato de la Rosa, tinuod niya nadakpa na. Asa ka ni Rungo tago-tago si Senador Bato de la Rosa. Working permit sa mga bata nga wala pa'y 15. Gimando na una mo gawa sa online content. Laka. O netong isgutan ron mga K5. Samtag pagpalutaw sa balita nga nadakop na kuno si Senador Bato, itawag nga diversionary tactics sumala pa sa Malacañang. Samtang ato sa bisgutan karon mga K5 aga naitabo niya public hearing sa isugyot niya saka sa plitihan dinhi sa San Carlos City. Ano tong oras? oras, alas 4:36 na oras na mga ka-K5. Aron na mga pita. Kitang Pinoy mga ka-K5, hilig jud ta og kape. Bisag asa ta ibutang. Bisag init pang panahon. Kape is life. Busa, pilia ang DTX Coffee Mix. Kay kini nga kape, pampa healthy, pampa sexy. So wala pa diya kasulay, panulay na mo. Okay, salamat dai Nanay Emin, Team Lord, sa gihatag nga guso. Sabi ng hatag sa Nanay Emin, Team Lord, o guso. Sa gidala ni Papa, kaya ko rotong ganon dayon. Dahil itong butangag suka ro. Salamat kayo, Nay Emin. Ang sanang taga si Paway diya. Nay Julie de la Cuesta, kamusta, Nay? Sa mama diya ni Hero. Ni Nanay Pasita diya. Nay! Kamusta naman mo diyan taga si Paway in town? May kana diya. Makana raman may naay ko. Ano kasi? Naay invitation. Kunta magpakuan mo diya, ha? Appeal sa ito ang GSS Pohon. Kananam tayo mga leader sa mga naglalaing lugar din ni sa Dakbayan, San Carlos. Nagay sila ikuan 10,000 worth of products nga ilaga negosyo. Ika ni CEO Doc Ramil Oy. Sana all. Sa 4:38 na sa itong oras, may hapon ni Sir Rineboy Auditor. May hapon, Ma'am Jess, matod pa niya. May hapon sa tanang Auditor family diya sa Kakao sa may Buena Vista, Calatrava. Alas 4:38 na. Sabi si Kaki 5 Anson na Rabina Kilias murag mo una dyan. Dagandaga naman eh. Bueno, dito maglangan mga Kaki 5. Atong kuwaon ang report ni Kaki 5 Lady Ann kon Anson Rabina Kilias. Kay naay usak ka grade 11 student maka K5 nga gingong gikulata sa upat ka mga lalaki. Asa ni nay tabo ato gakuaon ang kinatibuk-ag detalye ni K5 Lady Ann.
19: K5 News FM Live Report.
20: Sa tumasuking tigpaminawan din sa K5 News FM San Carlos, adunay usa ka 16 anyos sa mambel nga lalaki. Naa siya sa grade 11, estudyante niya sa La Castellana Negros Occidental og gipuli-pulihan ni siya og kastigo sa upat ka mga kalalakihan dito gawas sa ilang eskwelahan. So wala nilabot ang eskwelahan ani, kubaga dito nila gikastigo sa gawas sa eskwelahan. Nakita man gud dito sa video nga nagsakay unta na kini ang biktima sa motorsiklo apan gikalit og gibabagan dayon og gisumbag ang maong biktima. Og mauto dayon nga pagsumbag na pagitulo ka mga lalaki nganing apil pa jud og kulata, so bali upat na sila ang ningkulata. Pagkataud-taud siguro nga nakuha na ang kagubot na moto ni nakakita nga usa ka lalaki nga gisaway sila ang rason mao nga naundang ang maong gibuyag sila kay nay nakakita nga usa ka lalaki gibuyag moto nga nahuno ang ilang away. Pero nay usa pa jud ka suspect nganing kwad pa gyud siya ning sumbag pa gyud siya mambil
16: ni apas
20: pa gyud siya sumbag wag gyud puangod ning kuana no. So mauna ron mambil nga na, sa karon para sa istorya sa tubalita nailhan na mga suspect sa ado sa kapulisan. Gipangita na sila ron nya nailhan naman sila katong mga suspect nga nakulata sa maong estudyante. O kabalo baka mambil nga disidido kaayo ang biktima nga mupasaka o kasong kriminal batok sa upat kabuok.
16: Angay lang.
20: Dapat lang diyan. Deserve na nila mambil. Kaya nga no, walay kalaban-laban, upat sila kontra usa. Diba? Bisag ikaw naman siguro, unsa may kusog ni mo nga, huwag tabangan ka diyan upat kabuok niya, ikaw ka usa, puro diyan ka bukol.
16: Maugyon.
20: Di ba, Mang Be? So,
1: unsa may hinungdan niya, gikuan na siya kakipayab na dian?
20: Wala man gikuan din eh, nga unsa hinungdan sa maong balita, apan siguro, basig mga away-away na ni sulod sa eskwilahan ba? Kay ano ni, kanang unsa ni mga estudyante, man, pero kaning upat ka lalaki, dili pa kuha ni kuan Mang Be, kung unsa ba ni estudyante ba ni sa sulod, or kuan na ba ni mga kaaway na ba aning biktima? Ani upat ka buok. Kay siguro, dili man siguro ka puntabangan o kulata o wapun siguro kay nahimong sayop. Kay unsay manggut ingon ana man nga kanang atang-atang ba? Atang-atang sa maong kuan sa dalan kay unsahay mo rabagid nay uso dayon makakita kag away sa eskwelahan mo ingon dayon nga bantay lang kas gawas. Sa gawas ta mag-abot. O maoning nahitabo siguro sa usa ka estudyante nga grade 11 unya og atong upat ka buok nga nangulata. Sige. Bueno, bueno ma'am Ben, mo kanang ato ang balita para sa El Castigador o sa Klinika Dio Fresh para sa humut-humut o puti nga ilok o protektado ka 24/7. Kinilang si Anson Ravina Quillas para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Thank you, K5 Lady Anson Mog report. So, gikumpirmar sa La Castellana Municipal Police Station nga dunay mga person of interest na itabo nga ibitaw ga pagkulata sa usa ka menor de edad nga estudyante. Ang biktima, usa ka menor de edad nga estudyante sa La Castellana National High School Senior High. Tabo ni sa gawa sa eskwelahan. Niya ang mga suspect gikumpirmar ni Mr. Rohil Perez, designated discipline officer sa La Castellana National High School, Senior High School, nga dili estudyante sa ilang tunghaan ang mga nangulata sa biktima. Gibanabana nga dili mo ubos sa upat ka persona ag nagpuli-puli o sumbag sa biktima. Wala gyud ma-establishar kung unsa ang rason nganong gikulata sa maog mga lalaki ag maog estudyante mga kakifas. Mayong hapon ni Ma'am Medelina Yamasaki in siya. Good afternoon, Ma'am Jezebel. God bless you. Thank you so much, Ma'am Medelina. OIC Assistant Principal sa maoga tungaan nagpasiguro sa mga ginikanan niya safe o protektado ang mga kabataan basta naalang sulod sa campus sa eskwelahan. Adto na gyud sa gawas, wala na gyud nay kuan aga mga magtutudlo sa maoga tungaan. Alas 4:44 na sa to ang oras. Dalit ka nato sa DTX 500, the superior antioxidant. So, sa mga wala pa diya kasulay sa DTX 500, labi na kadtog mga nag-problemar sa or nag-problema sa dugay ng panahon sa ilaga mga samad nga dugay kaayo maayo tungod sa taas sila og sugar, mag DTX 500 na mga kaka-K5. Dagan ka itag mga may matawag og mga nagbaligya ron sa ato aga mga produkto sa inyo mga barangay na anadyod mga kaka-K5. Aliya sa Bagunbon ni Carmelita Barbicho, dagan kay produkto si Mama Ron. Diha sa Maytalabi si Nanay Emilda Civilli na siya. Ngayon diha sa Maypunaw na adya si Aisa Sekretarya. Naog ta diri sa uban kana moy ambot asa na. Itaw kay lista. Sa samtang sa ato aga group chat ang uban. Ako lang unyang i-print dire mga ka-K5 ang asa mapalit ang ato ang mga produkto sa mga kabarangayan para naamoy kanapitahong guide kung asa mo muad to. Na di na mo kunahanglan mo aripa o city para lang mo palit sa amo ang produkto mga ka-K5. So diara sa Pili Street diya sa may karaan niya LTO diya sa Center Mall na diya si Tatay Rubin na maligya sa itong produkto diri sa may St. Vincent Barangay 1 kilid sa Santa Rita College na diya si Arlene Gutib ayon sa Lower Santo Rosario Barangay Rizal na diya si Ma'am Elizabeth Davila. Matay produkto diya ni Nanay Elizabeth Davila. At ito sa may Maluluyon Barangay Punaw na diya si, si Ma'am Edna Bakasmas. Ayon sa Barangay Bulwangan na diya si Lucia Fontilar na diya siya ay mga produkto sa klinika o sa K5. Ayon sa Barangay Malangsa sa Valyermoso na diya si Ma'am Grace Sagang na tayo produkto diya niya. Ayon sa Phase 4 Block 12 Barangay Rizal sa Tanang Taga Urban di na kinanglan niya muari mo og syudad Ma'am Liti Pamu og 20 back and forth 40 kay nanay diya si Nanay Agnes Garingo mga ka-K5. Nasa'y produkto diya sa K5. Samtang sa panuulan, nanay diya si Nanay Pasita sa Tingasin niya nagato diri og lechon man. 13 kaon ni K5 Jong. Salamat kay Ayonay Pasita sa Tingasin og Crystal Joy Iqbal Gray. Sa Bonifacio Barangay 5, dadira si Gretchen Enderes og sa Medina Tops View. Nadia sa May Medina, nadia si Nanay Erlinda Espanya. Regards ko diha ni Jerome Espanya. Kumusta diha Dodong Jerome og sa Espanya family. Wala na day na sila sa Medina Tops View. Kuha na day na diha sa May Medina ubos sa eskwelahan. Or at bang kilid. Kilid sa eskwelahan sa Medina Elementary School. At bang, kuan man na, karsada naman ang kuan at bang. So, kilid sa Medina Elementary School. Na sila diha ni Nanay Erlinda Espanya. Alas 4:49 na mga ka-K5 sa itong oras. Kaina mga ka-K5. Nag-isgot man taog, plitihano, kaina, 20. Naday ko yun na, kung ano, na nag-comment sa ito, kapitong gi-share na ito, katog pangutana niya, 3 pesos o 5 pesos. Nag-comment dito si Christine Cañete, matod pa niya nga, 20 naman na sa una mo pliting. Huwag sakaan, 5 pesos, 25 na di ay. So, nasayo na, kwan si ma'am, na confused siya ba, kay abi niya, patungan pa og 5 nga ang ilang tag 20 nga ginapliti. 20 da ilang pliti na? Ya sa kwan? Sa urban. 15 ra na hang ato ang old rates mga ka-K5. 15 ra dyan. Kung pananglitan, maaprobahan man ang 3 or 5. So kung mahitabo, 18 or 20 ang ato ang plitihan puhon. Dili kay banching ko kay lapaw na pura kaayo. Kaya na sa public hearing mga ka-K5, gipadayag ang mga kabalaka, reklamo, o mga recommendation no, para sa nabitawag propose niya saka sa plitihan mga ka-K5. Niya gipay gayon sa SP Session Hall. Kaya na alas 9, nahuman mga hapit-hapit na alas 11 sa kaudohon. Nga gipanguluhan sa chairman sa Committee on Transportation si SP member Cookie Oy. Kauban sila si SP Balmayor, si SP SP Maisog. Pwede bang atong memory ba nun? Nakita ka ko ay. SP Hidalgo. Si... Time pa. Na John. Asa to kong kopya ba? Ako sang kwao na kong kopya mga K5.

0: ni tambong gaina sila Vice Mayor Christopher Paul Carmona, mga membro sa Sangguni ang Panglungsod, sila si Honorable Gerardo Valmayor III, Victoriana Kabili, Honorable Jeffrey Hidalgo, sila si Honorable Armando Laguda Jr., Honorable Joseph Mark Antonio, Honorable Philip Gerard, maisog kun PG, maisog. Nagitambungan po ni sa mga TODA President, mga kapitan sa barangay o mga representante gikan sa LTO, BPLO, PNP o media mga kapitan. Muna lagi na isgutan po dito mga ka-K5 kaysa Ledesma Heights DI. Ang treaty nila dito is 25, na ag-propose karon is 22 lang. Ah, nindot kayo, no? Pero, ang inaana nga sitwasyon mga ka-K5, ipasabot jud na sa to mga magbabalaod din sa San Carlos. Nya, pananglitan, pangayuan mo og pliti, batag-insi raman ang ito ag plitihan dire. Ipugos jud nga 20 jud ang ipliti ni mo. So dapat picturean ni mo ang body number sa maog tricycle. Ihatag na dito sa SP office. Kay ipatawag na nila ag president sa maong TODA o gamona, diha na nila aksyonan mga ka-K5. Kung kwari, bistigahan pa man na niya dayon aksyonan. So mauna ang proseso. Dapat picturean jud ang body number sa mga tricycle. Kung doon na mo ay mga reklamo sa maog mga tricycle driver mga ka-K5. Para naatay ligon niya ebidensya. Kay kung reklamo lang, wala kay igong basihan, di jud na siya ma-entertain mga ka-K5. So, dapat with evidence jud ta. Siya ay kanang legal basis. Alas 4:54 na. Mali ko tataod mga ka-K5. Bulang human lamang sa mga bulawanong painomdom. Standby.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Nita Gandalaw na ay Headlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga nainom nyo na ang inyo nga mga D3 Bio.
3: Unsalan ba jud ang inflammation? Ang inflammation, susama ra sa gi-quarantine ka. Pero sa sulod sa atong lawas, kung gi-quarantine ang usa ka lugar, unsa may buhaton, di ba? Ginakuralan.
4: Kuralan yun.
3: Unsa pa yun ang gibuhat sa sulod? Gitambalan ang mga na-injured nga parte. Gipangita ang hinungdan sa impeksyon o virus, mao'y hinungdan ana. Mopod na ang impeksyon. Sa sulod sa imong lawas, gikuralan kini sa atong immune system ang injured nga parte sa atong lawas. Aron dili mo kuya na pa ang inflammation sa laing parte.
4: Normal ra, na ay gahubag, na ay samad. Kalitrag ni pula ang palibot o unsa pa diha.
3: Kana ugod ang gitawag nga perimeter fence sa lawas.
4: Inflammation or paghubag, proseso ni Sir GP, mao na kung vitamin D3 ra ang imong imno, ang inflammation sigurado jud na may inflammation gyapon nga mahitabo. Kay siyempre, active niya ang imong immune system. Pero kung may BCO, tapos dugangan og D3 nga naas D3 Bio Sir GP, may posibilidad jud nga walay inflammation nga mahitabo.
3: Or kung naaman gani inflammation, limitado ra.
4: Kapin pa kung ang hinungdan sa inflammation is kagaw,
3: kana.
4: Kung naa kay BCO Sir GP nga naa sa D3 Bio, wala na inflammation nga mahitabo. Kay nga naman, pagsulod pa lang sa kagaw, na-neutralize na.
3: Gipatay.
4: Wala na joy inflammation nga mahitabo, kay patay naman ang kontra.
3: Napungga na ni monoglycerides, ni monolaurin, ni monocaprin o ni monocaprilin ang infeksyon. Muna'y rason nga nung limited ra ang inflammation.
4: Kanabang dili pud ka masubrahan.
1: D3 Bio.
5: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Adunay mga factors nga maka-trigger sa inflammation. Una, kanang obesity
4: nga mao'y pagkatambok.
3: Mao'y kapataas sa imo ang inflammatory rate.
4: Mao nay gitawag nga long-term inflammation, Sir GP.
3: Sakto. Muna yung rason nga dapat mag-D3-bio dyan ta. Aron malikaya nato ang chronic inflammation. Ang dugay nga inflammation, kay bisag unta maayo ni siya sa lawas, dili na hinoon. Lain na ni siya.
4: Kay man, maunay mamahimong hinungdan sa daghang sakit or balatian. Secret killer dyan na ang inflammation or kining paghubag, Sir GP. Tanawa pagod ng naay cancer, pakwai sila og inflammatory markers. Taas kayo na ang ilahang mga inflammatory rate.
3: Daghang inflammation markers. Kung ang sobra sa tuang katambok, labi na dyan ang visceral fat, giila sa atong immune system nga kaaway.
4: Kung maghinahinay nagtubo ang imong buyon, dako dyan po ang tsansa sa mga inflammation sa sulod.
3: Yes.
4: Unya, katong mga buyonan dia, hinahinay na taon mong inom og D3-bio para makurek ang mga inflammation sa sulod. Sir GP, ang chronic inflammation nga nahitabo sa atong lawas, mamahimo dyan cancer, heart disease, o even brain inflammation.
3: Correct. Tsakto dyan na.
4: Samot na dyan kung stressful kay ka. Unya, daghan pa dyan ka ginahuna-una. Ang problema, Sir GP, the more ka nga na-stress, the more po ang imong kaon sa mga kontra.
3: Ay!
4: Kinahanglan unta, imong huna-unaon nga kung stress ka, mas mo kaon ka sa mga healthy nga mga pagkaon nga daghang antioxidants. Inom po dayon ka o D3-bio. Sir GP, basta may mga tis, mga inflammatory response nga nahitabo na sa atong lawas. Arthritis, inflammation na sa joints, indigestion, bisan sa rheumatoid, asthma, may inflammation po na nga nahitabo sa lawas, sinusitis, prostatitis, kung sa mga lalaki pa na, kapin sa tulo ka bisis, ang pagpangihi sa gabi istorbo kay katulogon, Sir GP.
3: Masong prostatitis na na.
4: Prostatitis or inflammation sa iyahang prostate. I-D3-bio na nila, Sir GP.
3: Kana! Wa na tayo oras, Dr. Mel, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na po nga pagsibya, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab, si Dr. Mel Oy, mayong pang lawas ipadayon.
3: Dili abusuhon.
6: D3-bio.
7: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3-bio tungod kay mas gipalig-on niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
6: D3-bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3-bio. D3-bio.
8: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3-bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3-bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3-bio. D3-bio. Health News. D3-bio.
9: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3-bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3-bio.
6: D3-bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3-bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibublatsuga. Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nagkapamubo sa Coco. Visine. Controls blood sugar. Ug polypeptide. Kaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
1: Mabasaga butika!
0: DTX Beauty Soap!
5: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap!
1: Mabasaga sa mga butika!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Sport Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion sa Sport Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Oras sa K5 News FM San Carlos, 5:03. Bueno, balik ta sa tuag Tulumanon El Castigador. Dali ka nato sa Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist sa mga gilantan karon, mga gitrangkaso, isipon, iobo, mag Clinica D3 Bio na mga K5. Katulo lang sa usa ka adlaw. Basag na igibat siya, pwede dyan kayo ag Clinica D3 Bio. Siya ay specialist or ang gitawag o specialist niya is kanalitang pagpangita sa mga viral o bacteria mga kakaiba. So, alita, isguta na to ag sa 5:04 na. At sa di ay establishan itong connection niya Tony K5 John Versalles para mag tuloy-tuloy tayo sa ating program. Matod pa si HO, nakatala og 88 ka mga kaso sa dengue din sa San Carlos City gikan Nero hangtod Hulyo 2026. Kining dengue mga K5 mo kwa na magunin sila kanang ting-ulan ba? Pinaka ng atuaga palibot. Hindi na to malimpiyuhan kanang mga open niya. Kanabitang maiputa nila. Mga anak sila diha sa kanang mga naay mga tubig like kanang mga bagol, mga balde, na walay mga taklob nga naay mga tubig. Grabing ampaya na sa mga lamok mga kakifay. Ano na nga, ano na itang manglimpyo sa ito ang palibot? Para iwas ta sa lamok mga kakifay. Mayang hapon, dahil na ay Philomena Timlor. Insya, good afternoon, ma'am. Jezebel Gilapuan naman. Salamat kay Inay. Gilapuan na niya ang katog. Katag niyang gaina. Nindot, prunta, og lukot na. Lukot, grabe, lukot. Ginawa. Bueno, na nas linya si K5 Jong.
14: K5 News FM Live Report.
13: K5 Jong?
15: K5 Jones. K5 Jones, may damit na sa 81 ang ginaganon sa mga baboy. Ah, baboy.
13: Ah, mauna ni Ron. Ruhan na dia, oy. Itulog ka. Nauli na ka sa inyo. Karuha na diya ba?
15: Dinggi.
13: Sige, padayon.
15: Dinggi nga, natala din sa ang sudad sa City Health Office. Gikan sa buwan sa Enero hangtod buwan sa Hulyo, kita Jess. According sa tawag na receive information gikan sa hospital ng Butal, Bahatan. Kini siya nga talaan, hinoon mas ubos na siya. Kung itandi sa 196 na natala niya at tuig 2025 sa susamang buwan o susamang periodo niya. Pero pong tiga, wala po yung mortality nga na record sa ato ang buhatan kinitabses, you know, sa San Carlos City Primary Care Facility.
13: Okay.
15: So ang implication ini, may ang bunga sa paningkamot sa mga personalized sa PCF, no, or Primary Care Facility nga ipadayon ang kampanya kontra dengue dito sa itong dakbayan. And ang kinilang panawagan sa mga lumulupyo dito sa dakbayan San Carlos nga basta adunay matikdang simptomas nga kinini ang nagatatimaan nga dengue hinungdan sa pag mulo sa kinini ang balatian kini mga ordinaryong hilanat nga ipakonsulta dayon kini hinungdan nga mga kuan dayon ma kini ang ma hatagan dayon og igong pagtagad. So mo ni ang pinaka latest nga taon nga mahatod nga report karo nga hapuna para sa El Castigador program nga dalit karato sa D3 Biotech's favorite og Mighty Zia. Kung sige Kipab Jong, barisalas para sa kampiyon ng mga balita sa Bisyo Publiko Kalingawan sa Negros, Kipab News, Avan.
13: Salamat kay Kipab Jong sa ibang report. Luya man si Kipab Jong. Pag-or man ta ito, nagkakita ni Chris. Si Ma'am Juliet Cho, insya, good afternoon, Ma'am Jess. Shout out kay Lady Ann o sa tanaga maanyag nga ang course sa K-Fa. Mura maghubog si Sir Jong. Happy Sir Jong, ingon si Ma'am Juliet Cho. Francisco Ganghagas, may hapon, Ma'am. I'm watching from Barangay Guba, Valle Hermoso. Ang hapon ni mo dia, Sir Francisco Ganghagas. Ito ang followers or follower. Napag yun si Sir Christian Garrett, siya nasayop na si Idol Jong. Sige, manggug mindset sa inspiring ko niya. Basta na. Tama na ni Ron. Ito, arita sa Juan, seryoso, eh. Arita sa

dates i-propose sa mga kineg dire sa Federation sa Tricycle Operators and Drivers Association dire sa San Carlos Magigay 5 ang ilahang gi-propose. Malipay pa. 5 ang ilahang gi-propose. Karon ato sa public hearing mga ka-K5, 3 pesos ang gi-propose sa usa ka barangay kagawad sa Barangay 3 man tingay to si sir. Basta na ay barangay kagawad nag-propose og 3 pesos ag plitihan. So duha karon ang gipilian mga ka-K5, 3 og 5. Bali i-review pa na sa to ang konseyo sa Dakbayan. Niya usap pa na i-wanjod maaprobahan. Unsa ka ag maaprobahan 3 or 5. So sa zone 1 from Santa Filomena sa Kalingling og Villarante Village, 18 ang old rates. Dayon ang proposed na ani is mahimo na siyang 23. So 5 pesos ang sa kuanha katong sa Federation, sa Toda Federation. Dayon sa kining manakayay 3 pesos ang ilahang gi propose. So zone 1 na siya, pareho ra ni tanan, zone 1, zone 2 og zone 3. Pulahan, yellowhan og greenan nya tricycle mga ka-K5. Nay tabo gay na nga dito sa Ledesma Heights ang ilahan na daag ang old rates nila is 17 lang. O niya ang gi-propose is mahimo na siyang 22 kay punaan man og 5 piso sa kaning proposed rate sa Federation. So ang ilahan na daing pliti is 25 na daay daan sa wala diri sa old rates niya tag 17 ra. 25 na ang ilang pliti daan. So muna nga i-advisean no, sa konseyo sa Dakbayan San Carlos ag kining mga manakaya na kung magpalapaw sa presyo ang mga tricycle drivers nga wala pa gipatuman o naaprobahan niya bitog formal or official niya saka sa plitihan kung tag 5 or tag 3, mahimo nilang ireklamo ang maong mga tricycle driver para ma-imbestigahan o ma-aksyonan sa konseho mga ka-K5. Kay kuan man agud mga kuan sabot-sabot lang unta pero og nandi na makais bulsa sa mga manakaya nga kuan ba sila sa 25 pwede man sila kareklamo basta with evidence lang. Nato madan og basa ning kaning mga fare rates sa mga lugar dinhi sa Dakbayan San Carlos kay pati naman ita asa zone 1, zone 2 to zone 3. Basta kay kabalo naman mo unsay mga kining karaan nya rates nato dire 15 ra man jud na nya sa mga estudyante na ana sila mga discount 12. Kung gikan og city proper unya padung sa bisan asa like o, basta sa duol ra nga kwan utob sa asa sila moadto sa mga estudyante PWD og senior citizen do sira sila karon dapat mutan-aw mo sa mga tarifa sa mga tricycle kay og walay tarifa ng tricycle i-reklamo. Kay sa pagkaroon, wala pa may kwan. Saka, 15 pa man dyan. Anos aman jud ang implementation ani ma'am sa pliti kang uban naguna-una nagpaningil og mahal na mura gidanga. Wala pa'y kuan oy, wala pa'y implementation na sa kining saka sa plitihan. I-review pa ni sa konseho sa Dakbayan San Carlos. Kung kanus-a kana moy dakong pangutana kung kanus-a ang implementation. Wala pa jud. Basta kay subay lang sa taron sa old rate mga ka-K5. Makitain na ninyo tarifa ng mga tricycle driver. Utang i-plaster ng mga

taripa, wala na taripa. Aw, dili na kuan kanang nagdagandagan na diri sa San Carlos nga walay franchise. Ano bang walay taripa nga ipakita? Diha dapat na dyan na yung mga taripa da kay para guide sa mga manakayay kung pila ang ilahang plating. Kaya mapoy uban niya di po guributang ang kanang taripa kay apo siya ay mga oportunistang dagko. Advice sa mga student, dapat andam dyan sila sinsilyo kay dili na mukambyo diretso ro na sila larga. Nagi kuan po na ganina ma'am Ma'am Juliet Shogi prop gi kuan po na gay naghihisgutan kaning mga tricycle driver nga walay sinsilyo, dapat mo kuan jud sila, mo andam sila og sinsilyo. Ang sa mga manakayay pod, kung nagdali mo, malate na mo sa inyohang eskwelahan, mga estudyante, mga senior citizen, kamo na lay andam pod og sinsilyo daan kaya para bang sabot-sabot lang tabay. Kaya para magkasinabtanay. Walay away nga may tabo ba? Pulos mag-anda ba? Kasinsilyo eh, daan inyong mga guan before mo musakay. Apoy uban mo, mo plete, 100 ang kwarta. Mapaalaw pag pasinsilyo ang tricycle driver. Noon. Naanha mo dyan na. Basta kay ingon anak dyan ah. Bitaw atangi lang ninyo ugma makakifay sa programa Foro de los Pueblos. Isgutan pa na ugma ni SM Brian Mordin para palapdan pa dyan ang discussion about ani. Dito mga interview na ang mga tawag ipamahayag sa mga kwan, sa mga person or sa mga personnel nga nitambong ina sa public hearing mga kakifa. So, alas 5:18 na sa tong oras. Ako kayong balita mga KK5 sa kauluhan. Ning gawas man ang pangalan ni Senador Bato na pon. Ingon ko nung nagakpa na ni siya dito. Dagan kayo ng gawas karon so sa tinood lang mga KK5, dili gyud tinood niya nadakpa na si Senador Bato de la Rosa. Inigi pamatudaan sa naglalaing ahensya sa gobyerno ang mga mikatap niya balita sa social media niya naa sa kustodiya na sa mga otoridad si Senador Bato de la Rosa. Padayon pagyapon ang pagpangita sa senador. So, giklaro ni DILG Secretary John Vic Romulia Makakayfile niya walay kamatuuran ang mga haka-haka o espekulasyon o isaad niya mahimog transparent ang PNP kung madakpan mangyod si Senador Bato de la Rosa. Ipadayag usab sa DOJ nga wala sila nadawat niya bisan unsang opisyal o formal nga report kalabot sa pagka-aresto. Ikompirma usab ni NBI Chief Jaime Santiago niya kasamtangang wala pagyapon nagpaygayon og manhunt operation aron madakpan si de la Rosa. So, nagtago-tago gyapon ni si Senador Bato de la Rosa bukad niya migawas ang warrant of arrest ni ini bato kaniya gikan sa International Criminal Court kon ICC tungod sa mga akusasyon niya crimes against humanity og paspas karon og pagkatap sa peke nga balita mga K5. Okay, matod pa bitaw ko no sa Malacanang diversionary tactics mga kakita. Mula ag unya ko dira ma'am, tabangan tikag basa. Tabangan ko rin kong basa ma'am Juliet. Taas taas yan ma'am Juliet. Siguro di mahuman o sa kauras. Emeng
nga hapon ni kagawad Roger Quillas diya sa may Barangay 5. Data mga ka-K5 sa tuang lakaw sa panahon. Padayon karon niya milihog at bagyong maymay samtang naa sa baybayon sa La Union o gilauman niya mo landfall sa Ilocos Sur o La Union karong Miyerkules sa gabi o kadlawon Huwebes sigon sa PAGASA. Ulahing nasigpatan ang bagyo sa 185 kilometers sa Baknutan, La Union. Kailan ining gikusgon sa hangin niya maabot sa 65 kilometros matag oras o paghaguros niya maabot sa 80 kilometros matag dakna. Lihok ni sa gikusgon niya 10 kilometros matag oras. Isa ang signal number 2 sa Ilocos Sur sa La Union, Pangasinan o Abra. Ngaman sa Mountain Province o sa Benguet, mga ka-K5. Signal number 2 sila dito. Signal number 1 usab sa Ilocos Norte ay biling bahin sa La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Ifugao o na biling bahin sa Benguet, Isabela, Cagayan, Quirino, Nueva Vizcaya o pipila ka bahin sa Zambales or Zambales, Tarlac, Nueva Ecija o Aurora. Sigon sa PAGASA magpabiling Osaka tropical storm ag may maya una mo landfall apang gilauman niya muhinay kini isip tropical depression samtaga mulaba sa northern o central Luzon ugmang adlawa. Posible usab kini nga mahimong low pressure area agabot na gabi sa hapon or gabi mga kakilala. Atong oras sa alas 5:23 na dito maglangan mga K5 atong dawaton na report ni K5 Pamela Peratar. Ano siya? Pam?

0: Bueno, aquí fem pam. Fem un report.
1: K5 News FM Live Report.
2: Yes, K5 Jess, maing hapon. So, gitawag ni Palas Press Officer Attorney Claire Castro nga usa ka diversionary tactic daw ang pagpalutaw sa balita nga naaristo na si Senador Ronald Bato de la Rosa, K5 Jess.
0: Tactics. Tactics. Diversionary tactics.
2: Oh, para makakuha ng mga tao.
0: Kanabang sa Bisaya, pagka K5 Pam, ilihis.
2: Ilihis.
0: Ang kaning kwan sa mga tao.
2: Atensyon. Oh, kaya para maglibog ang mga tao, K5 Jess. Aron matabunan ang mga, Mato de Castro, aron matabunan ang mga gibulgar sa Commission on Audit Concoa sa impeachment hearing kalabot sa paggasto sa minilyong kantidad sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte, K5 Jess.
0: Mm.
2: Mato de Castro, walay unod ang post sa social media ni Attorney Jimmy Bundok og Harry Roque. O iyang giingon nga gihimo kini samtang gituki sa impeachment court ang mga walay resibo og paggasto matod pa sa milyon-milyong kantidad sa confidential funds, K5 Jess.
0: Mm, dayon.
2: Mm-hmm. Mato ni Castro nga dili dayon mutuo. Nagpahimangno siya sa publiko nga dili dayon mutuo kung sa unsa mga balita ba kay wala pa na verify.
0: Ingon si Ma'am Julie Cho ka K5 Pam, siya in short ilad-ilad lang gud para makalimot sa lain niya issue ang mga tao.
2: Mao na giingon ni Castro kay di ba gahapon na nabulabog man to kay narakpa na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Iya tog post ni Harry Roque nga aduna ko ni traitor.
0: Na ako na ni traitor. Ayaw
2: mao nadakpan si Bato. Mhm. Mm. Unya ang palasyo nagtuog yun ang palasyo K5 Jess nga pampagubot lang ni sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Mm.
2: Kani mao nga balita nga mitumaw karon. Pero una namang gihimakak sa NBI nga si Director Melvin Matibag nga wala pa sila impormasyon kabahin ini.
0: Mm.
2: Ingon man ang
0: basi gitaguan nila si Bato, no?
2: But.
0: Ambot. Ambot. Ambot. Ambot.
2: Bato na lang ito. Ang ibastag ko. Bastag, makita na yun na ito nga si Bato nakapusas na.
0: Ang atong kakuanan, Ana, basig pipila ka o adlaw gikan karon to ana sa dahig.
2: Dahig.
0: Sa mukha ni katawag.
2: Yan. Okay, kani si De La Rosa good kang mahinumduman na to. Nagatubang man siya warrant of arrest gikan sa ICC. International Criminal Court. Tungod dagya atong crimes against humanity, atong kampanya batok sa illegal nga droga katong panahon pa ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte K5 Jess.
0: Mm, appeal na siya ato.
2: O, padayon na siyang ginapangita. So, maula gini, nga aming mitumaw ni nga balita nga nadakpan na si Senador Bato. Pero gipang himakak pang pun sa NBI, DILG,
0: sa pikas bahin niya K5 Pam, doon na po'y point si Castro.
2: Oh.
0: Basi dahil kuno diversionary tactics lang. Pero nga nung grabe manikakuan kron ka kanabitang kasibaw ang pangalan ni Vice President Sara Duterte nga what a kabalo K5 Pam nga si PBB MDI naapod ay reklamo bato kaniya sa iyang confidential funds pod. Walang pama hearing. Paabot lang taan eh.
2: Paabot ang taon. Unsa na po yung mahitabo dira sa Senado. Igaram kita maghulat ani.
0: Ah, Presidente na pala ikuan. Itaral sa ilang hukmanan.
2: Muna.
0: Sige, K5 Pam.
2: Sige, K5 Jess. So, maugato ang nahatod-datog report alang sa programang El Castigador. Ang adalit ka na to sa Power Trio, ang itong Detex 500, Mighty C, og Death 3 Bio. Para kanunay ligo ng ito ang kalawasan, para kanunay tanglikay sa sakit. Ako na lang, si K5 Pamela Perater. Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Thank you so much, K5 Pamela Perater. Mag-report. Dol-dol, gito's tinood ba ang diversionary tactics kay pag tinood ba niya wala pa madakpan, Senador Bato de la Rosa. Gi-confirm nila, DILG, NBI, PNP. Wala pa kuno. Anong dakpe? Kaya mo pagdali. Niya basig pila ka adlaw karon makakipay baka balo na lang ta awa na gidala nagdahi so ana gitapa na dito ni President or kani President Rodrigo Roa Duterte. Ala alas 5:28 sa itong oras. Balik ko taod-taod, duman lamang sa mga bulawanong painom-dom. Standby!
1: K5 News FM. The lives of the Filipino. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio. D3 Bio.

0: Mahupaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatag o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingi ang imuatay. Mag-DTX 500. At lawadlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikha ay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligoon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: Una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw.
2: Extend Food Superman. Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuli gin sa akong problema. Na mawin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Oras sa K5 News FM San Carlos, las 5:32. Pero balik tayo sa tuwag, tulumanon, El Castigador. Sige po na inyong alagad sa kanginan ka K5, Jezebel Barbicha. Oras, dahil ka nato sa Mighty C, alkaline base nga vitamin C. Kanuna yung paligunon. Ang ato ang immune system, mag-Mighty C na mga ka-K5. Sa marang nagkaunta o napulo ka-oranges. Dagan kaig vitamin C na ito ag mapasulod sa ito ag lawas kung nag-tumarta o Mighty C. Ato isgutan mga K5 kining working permit para sa mga bata nga wala pa'y 15 anyos. Gimando na nga una pa man mo gawa sa online content mga K5. Dapat mo kuha og working child permit ang mga vlogger. So sumala pa sa Department of Labor and Employment mga ka-K5. Ipagawa sila og advisory number 12 series of 2026 nga nagtahas sa mga ginikanan labi na katog ilang bata nga wala pa'y 18 anyos or 15 years old, wala pa'y 15 years old to 18 years old, dapat mo kuha na og working child permit. Una pa man mo gawa sa mga vlogs, social media o guban pang online content mga ka-K5. Wala mo! Daggan kay itag mga vlogger diri sa Pilipinas nga kana bitaw ang mga bata nila, 'di ba, na Ilonggo nga vlogger, kita ko ato eh. Daggan kay isag followers. Dapat mukuha na dai ni sila og mga kay working child permit, kuha sila og permit mga ka-K5 kay gusto sa dole mga ka-K5 nya palapdan pa ang pagprotehe sa Republic Act number 9231 batok sa child labor mga ka-K5. Kining pagpahimulos pinaagi sa digital platforms. Bisan unsang platform sama sa TikTok, Instagram, Facebook o guban pa, lakip na ang digital advertisement, online endorsements, web series, podcast o guban pang streaming services marketing. Ilawom sa balaod, bawal magtrabaho ang mga bata nga ubos 15 anyos gawas na lang sa duha ka sitwasyon nga nagkinahanglan pagyapon og dole permit. Kung ang bata direkta nga gidumala sa iyahang ginikanan o guardian o pamilya lamang aga kauban sa trabaho. Lakip na kung ang partisipasyon sa bata importante para sa proyekto. Huwagtano usab nga gipatuman ang mga oras sa pagtrabaho sa bata base sa DOLE Department Circular Number 2. Dili mo ubos sa 4 ka oras sa usa ka adlaw. Dili mo labaw sa 20 ka oras sa sulod sa usa ka semana. Bawal magtrabaho sa gabi o adlaw. Gikan alas 8 sa gabi hangtod alas 6 sa kadlawon or buntaga para dili maapektuhan ang pagtuon o panglawas sa bata. Sigon pa sa DOLE ang mga girikanan, legal guardians o mga digital employers or brands aga direkta nga may tulubagon sa balaod mga ka-K5. Sila aga dapat moasikaso sa permit sa pinakaduol nga buhatan sa DOLE. Una pa man, sugdan ang pag-shoot o paghimo og content kauban ang mga bata. Hala mo, ay na nag-i-appeal di inyo mga bata. Kay, tayo dyan mo sa DOLE. Bawal na day, no? Kamo na lang mga legal age, ha? Aga mag-content-content dira. So, bawal ang mga kining wala pa nag 15 anyos. Alas 5:37 na sa itong oras. Dahil ka nato sa klinika, Extend Food Supplement. Sa mga nagluloy, gikapoy, nga armas, o kargada. Mag-extend food supplement, una ang labing-labing ngadto ni Miss. Wala ramanggod na ang extend mga K5, gatos kapin. Extend na ang imong kalipay, hangtod buntag, hangtod. Bitaw, katawa-katawa rin eh, pero tinuod biyan eh. Laga na ang nakapamatuod, ani. Labi na kadtog, nanggikan sa trabaho, nagkapoy na. Hindi na dyan mubarog. Na, gahi na lay, ubo na lay gahi. Ubo na lay gahi. Mag-extend ah, sulay eh. Epektibo ang extend food supplement mga ka-K5. Ora jud na among makuan, matabang ninyo. Arita sa tuag katapusang balita hisgutanan mga ka-K5 kay dunay nakumpiska ang mga operatiba sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG. Kauban ang Bureau of Customs kon BOC, Cavite Police Provincial Office, Cavite Maritime Group o Philippine Coast Guard. Lahang nakumpiska ag giingong smuggled niya sapatos sa usa ka warehouse sa Imo City, Cavite mga kakibay. Na-recover sa lugar ang mga substandard o counterfeit o trademark nga mga kilala nga mga brand sa sapatos. Iyan yung barabana nga 700 million pesos ang balor sa maong mga sapatos, mga kakipe, porting mahal. Sigo sa report, ilang giaksyonan, nagbase sila sa giingong smuggled niya mga sapatos niya. Nag-issue og letter order og mission og order ang BOC para madakpan, ma-inspeksyon og makumpiska ang mga produkto nakalapas sa Customs Modernization and Traffic Act. Abot na ini. Wala pa sila nadakpan mga ka-K5. Wala sila nadakpan, spatos ra. Cross gudanan sa mga smuggled cigarettes, pamilin ra. Dako kayong pildi ani nila. Pero kini mga sapatos, nindot unta ni ipanghatag nis mga pobre. Kaya ako lang pong ilalang po ni sunogo. Naguman o ganing, kanabitang, sa hiring-hiring good mga ka-K5, ang kanamang ebidensya, ginatago pa na nila safekeeping. Pero pag ma-convict or mapamatudan niya walay sala, ana, di ba ikuan naman na ang kanamang ebidensya, nindot untaw ipanghatag nila sa mga kabos kanang pertindagan ng patos. 700 million ang worth sa ilahag nakumpiska mga ka-K5 ng mga sapatos. May untag safekeeping lang ni para mahatag sa mga nabitang nagkinahanglan og sapatos. Study lang ikuan ah. Alas 5:41 na sa oras, sa pagkadali araman sa oras. Ay. Si Rizaldo Hiligan siya, good PM ma'am, shout out ko gahapon, perting hasula. Sayo, kayo ko gahapon, alas 5 pa sa buntag, nauli ko sa balay, alas 7 na sa gabi. Ilang ayuda, daghan, kayo, kuskus. Ne? Balos? Ah, kuskus, balomos, guro ne. Ika ni Sir Rizaldo Hiligan. Bitaw kaning sa uplift ni, no? Uplift program. Huwag yun na yung nakakuan ka K5 Rizaldo Hiligan. Katong sa mga verification process sa GCash. Kung wala kay GCash, Land Bank ATM. Sa Pilmiro ra na ang kuan, sir, ah. Lisod. Pagkasunod, ana, mulahoy na na ang imuhang 2,000 pohon. Kay dirimanggod ka masango sa validation. Dayon sa verification process nila. So kung naana kay GCash daan, naka-open na ka sa una pa, mas labing nindot kay dalira. At tong mga wala, ane, magbalik-balik yun ta. Para sa tong taga-Bagunbon, kahapon, at tong niaging adlaw pa sila, niya natagaan na sila sa ilang 2,000. Wala man sila GCash, di man sila kabalo, anang fill up, anang nag-pilapanan diya sa GCash para sa verification process. Adto sila sa land bank na lang dito sila kay para mas sayon ra para sa mga senior citizen. Sige lang ah. Ayoda bitaw na. Ana man jud na. Permiro ra man na ang hassle kay five Rizaldo Hiligan. Kana ganing mangobra ganita. Sa ta makaswildo ato pa man ang tuluan o singot, di ba? Sa ada isimani ra nga idawat na lang nimo, mag-process na lang ka sa mga documents. Mas kuan gani kay na-appeal ka, ang uban gani wa. Ay kada bulan ra ba na? Gikan July. July, August, September, October, November, December. So, 6 months. Hangtod ba na December, sir? Kay tag 2,000. Sige lang, ugdagag kayo, kuskus. Balumos. Ano man dyan ang mag-process tag mga documents. Dagan kayo, pangitaon. Fill-upan. Importante na ata sa Uplift program. Magpasalamat na lang taon sa ihatag diha nato. Alas 5:44 na sa oras naman good post from DSWD. Nga pwede raji ka sa anak or any member sa family basta na lang sa master list. Pero ang natabo, dili di ay pwede. Mauna, Ma'am Julie Cho, gahapon dagan kayo nagbagulbol. Dagan kayo nagbagulbol sa maong verify sa verification process kay ingon dito sa pinakauna pwede ra ang any member nga na GCash pagabot dito sa final na dili pwede. Okay ma'am, sa land bank na lang ko mag-process. Pero ang sa land bank na ana siya ay fee sira. Pero ang kanang fee makuha ra pud na nimo inog na ana kay ATM. Ana siya ay kuan bayad. Kay og sa una pa unta nagpa-GCash na lang, nagpa-kuan ta sa aton GCash. Karon gipangita na nila pagkahasol. Mula ago niya ko dira ma'am tabangan tikag basa. Tabangan jud ko basa. Kira ma'am jo. In regards dai ko diya sa Sandoval family, diya sa may barangay 3. Kanila ni Phoebe diya. Sa mga kasilinganan, parente ni Junjun Sandoval diya. Parente sa kumbana, si Junjun. Na diya sa may barangay 3, diya sa may barangay 1 sa Sandoval family. Good afternoon. Para ko igong oras mga ka-K5, ugma na po po na. Dili po biya tanan na ICP. Sakto, mga senior citizen, perte, bagulbol ka. Anong ingunani maning adi mawa mami silpon. Pa man sila'y silpon. Usao magkuno nila pagkuna ng GCash nga mami sila'y silpon. Dili magudtanan. Muna na kuan kasol ka iba. Pero sige lang ah. Importante na ata sa uplift program. Natay tag 2,000 matag bulan. Kaysa sa wala. Diba, Ma'am Julia Cho? Wala mga ka-K5, huwag wala po na puhon magkita-kita o magdungdung ta samang takna sa samang sibianan din lamang sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Sa pangalan, sa akin at ibukag puwarsa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos. Sa ngalan sa mong station manager, SM Brian Mordin. Sa mga CEO, Doc Ramil Itangoy, sa mga Vice President for Operations, Sir Elgin Castanio, sa mga Vice President for Administration, Sir Jean Paul Cañete Generoso. Iyapon ako inyong alagad sa kanginan ka K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
4: Marupong ang akong mga TL o mga pasakit.
3: Sa pagkadungog na ko sa DTX 500,
4: akong gi-double dose o kakapsul sa buntag
3: o sa gabi.
4: Wala pa'y bulan,
3: nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot.
4: Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pabalik sa mga butika.
6: Mga ka-DTX o ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
6: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
7: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
6: Pagkataasa di ay, no?
7: Murag kuan ba, usa ka bawal nga kanon.
6: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom pa kutsaritang kamay.
7: Mauraw ta na.
6: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sasulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
7: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang naga-promote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
6: Muday na.
7: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og Mighty C aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
6: Husto.
7: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
6: wala kas kondisyon,
7: ano? Wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
2: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mapalis sa mga butika.
6: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
7: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa diha, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
6: Unya, Doc, kini pong acne.
7: Dagkong bugas-bugas.
6: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
7: Gusto ka wala na kay bugas-bugas, undangin na na ang mga tamis, dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
6: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
7: Sobra nga tambok.
6: Oh.
7: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason. Sobra lang ang kaon ng kamay. Sa JP, ato hinumduman nga sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
6: Husto. Pwede na tayo oras, Doc. Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramil. nagaingon, mayong lawas at imanon,
6: dili pag-abusuhon.
2: TTX 500.
5: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom TTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: TTX 500. Mabali sa mga butika. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pagpalit sa mga butika. Woo!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny.
2: Isa ako ka beauty consultant.
1: Kinarecommend ko gin
2: ang DTX Beauty Soap
1: para sa mga bugas
2: kag may mga skin diseases.
1: Ang DTX Beauty Soap
2: imo sa daon sa bayabas,
1: madre de cacao,
2: kag papaya fruit extra
1: para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men.
10: May maka, kag lavo waska.
9: Nga nagapataas ang enerhiya.
10: Kag stamina sang lawas.
9: Para sa mas astig nga performance.
8: Ka! I-shoot na ga!
11: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 gamay Visio.
1: Visio
3: gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: paya.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul,
3: matay ka butang.
4: Bugas-bugas, ug katul-katul,
5: DTX 500 na.
6: DTX 500,
5: aduna kini antimicrobial properties
6: nga makatabang sa pagkuha,
5: pag-ayo sa bugas-bugas,
6: ug katul-katul.
5: DTX 500,
4: mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Ako yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
5: Wala ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil. Uy, hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
5: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mugamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
6: Mm. Gipili na ko ang D3 Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman.
5: Uh-huh.
6: Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom.
5: Oh.
6: Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Nga no, kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas.
5: Mm-hmm.
6: Ang advantage is, ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
5: Mm-hmm. Ako dok, mag D3 Bio ko ug dili na mag D3 nga plain.
6: Mm.
5: Kay ang D3 wala jud gapaubos sa ato ang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL.
6: Mm.
5: Oh, asa pa man ka ana, sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi ug kung unsa pamandiya ang yeast.
6: Mm-hmm.
5: Pero kinipod ang gapaubos sa imo ang LDL o gapataas sa imo ang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Doc.
6: Ito na. Ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy.
5: Mm.
6: Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matag-alaw Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen.
5: Uh-huh.
6: Para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay. O dili kini ma-overwork.
5: Mao?
6: Tungod nga siya na ang gapagawas sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
5: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
6: Yes, Sir GP. Kung D3 ra, Sir GP, it's all your active immunity.
5: Mm.
6: Ang imo ang active immune system ra, iyang paligunon.
5: Uh-huh.
6: Pero kung D3 Bio, duhang iyang paligunon.
5: Muni gwapo.
6: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 muadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil muadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
5: Wow.
6: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers,
5: uh-huh,
6: active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw.
5: Na.
6: Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
2: D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag-record na lang Sir GP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
5: Uh-huh. So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system.
6: Mm.
5: Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo.
6: Mm.
5: All things, tanan, dapat adunay moderation.
6: Kung sa military term pa, Sir GP, naakay auxiliary. Ang D3 Bio, murag auxiliary na siya.
5: Mm.
6: Naakay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Muna siya yung mga sundalo.
5: Uh-huh.
6: Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 Bio. Kay kung dili ni mo na imnon, wala joy mahitabo.
5: Mm. Take note ha, ang BCO nga naara jod sa D3 Bio o wala sa plain D3.
6: Muna yung kalahian kung gainom ka og D3 Bio over plain D3.
5: Uh-huh.
6: Kaya ang plain nga D3, dito radyod sa imuhang immune system. Pero kung D3 Bio, imuhang immune system og selula.
5: Mm.
6: Kanindot jud kung kita ga D3 Bio. Muna Sir GP, nga D3 Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years Para ma-approve sa FDA ang D3 Bio, dili man jud basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon sir GP.
5: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
6: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
5: Ayaw, abusoho.
2: D3 Bio.
4: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom ang GTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Di kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung nga nagpawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madritik kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Day Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Day Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amun na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Day Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: This is K5 News FM. Your official news and music station.
10: Oras sa K5 News FM, alas 7:08.
11: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
12: I remember the day when you're here with me.
11: Mga karanasan at problemang puso.
13: Ay, nato!
11: Pamilya, relasyon at iba pa.
12: You and I will never say goodbye.
11: Narito na ang programa na pwede mong ibahagi ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampiyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

that was Taylor Swift, Teardrops on My Guitar. Mayong gabi San Carlos, mayong gabi mga ka-K5, and of course, atong mga KSS leaders, KSS members, nga naka-tune in sa itong programang Love Notes. Hello, welcome sa itong programa again, sa itong programang Love Notes. Good evening sa tanan, sa bago lang diyan nga nag-Lantown. Anyways, naka-live ta ron sa K5 San Carlos sa Digital 95.7. Again, hello and hi. And anyways, oy guys, oo sa mga kaka-SS na to din ha. Later on, I'm going to shout out, okay? I-shout out mo guys, ang ato ang mga KSS leaders. Basig nga to ang mga KSS leaders na sila ipang shout out sa diha ilang mga members. You can drop sa inyo ang mga greetings and shout out sa tong live. Kaya ito ang basahon ng inyong hanga. Basig na po mo ipaabot ng mga mensahe sa inyong mga loved ones. Yes, pwede kayo mga kalalabs. Okay, the time na 7:25. And again, good evening and hello sa tong mga listeners diya sa may Valle Hermoso. And of course, sa to mga neighboring place diya sa may Calatrava, Escalante, Toboso. And of course, sa may Don Salvador Benedicto and sa 18 barangays na to din sa San Carlos.

And hi also no. Mayang gabi ipod sa to ang wait sa na wala nga kung sa ka greetings din kay medyo ano na siya na what do you mean na what do you call this one? Murag na deep in na ginanga to ang ano sige lang. Okay, so anyways, as always nga to ang programang Love Notes, dili ni siya makumpleto ang atong programang Love Notes kung wala gitay balita nga maihatag ninyo mga kalalag. Ito guys, no ano man gid na nung kana bitong gusto gid nato nga ma-share ang ato ang mga balita dinhi sa K5 kaya mas maayo man gud na nga bisan tuod nga gaano ta ga hisgo ta diri gugma pero tagaan gihapon ta mo balita kay gusto namo nga ma-aware mo sa mga panghitabo sa palibot, okay? And hello and good evening po no sa to ang mga listeners diya sa Maya at Bang natong baybayon. Mayong gabi mga taga Cebu, Toledo and syempre na lang po sa maabot niya to ang frequency ang 95.7. Kung basig na mo diya guys naglanta mo sa tong live, please do like and share. Pa sure naman ako mga kalalab so basiga ganahan mo din ha nga i-share ninyo akong live. Okay kayo, wag yun ay problema. Uy, anyways, ang ato ding balita ron, guys. Mainit-init pa ni siya. Kaya kumbaga kanina balita, karon din siya nga adlaw na hitabo. Okay? Diligin ni no, sa panahon karon ba, no? Sa panahon karon ha? Kanabitong, sa ako lang na ano ha? Sa ako lang na notice. Okay? Sa ako lang na... Kanabitong, kumbaga, murag mauna man lang pirmi. Pirmi na lang involve ang estudyante o ang eskwilahan. Ganun man. So, mo niyang ito aron nga balita. Usa ka grade 11 nga estudyante sa La Castellana. Okay, gikastigo sa upat ka mga lalaki. Imagine ka, kastigoon ka sa upat ka buok. Dili gud siguro ka maano eh, dili ka maka, kumbaga, dili gud ni mo kaya kay upat gud sila niya ikaw usara. And, aduna tayo, but kaning atong ikaduha nga balita kaya this is a public hearing, okay, bahin sa gisugyot nga saka sa plitihan sa mga tricycle dinhi sa San Carlos gipahigayon. So nanapunta ron no kay bag-ulang ang mga gasolina nato ni saka karon plitihan na puy ni saka sa pagid kaya mo saka daghan bang mo saka oi ay hurot ko na lang nag saka tanan di kana kausar ang saka ba. Yung tingbun gani, tingbun og saka tana. Kanang wala na dayoy ano rollback ba. Kausar mo saka para kausa na lang pud ta mag pas ani ron, agoy ang plitihan nato at anuhan na pud ang plitihan kanang unsa na patas ana pod. Pero wag itay mahimo mga kalalabs kay once gani mo saka na ang petrolyo or ang ato ang mga gas. Syempre, patasan po na ang plitihan kay pwede mo po, di po ba, lalim magbiyahe ay, di ba? So, sige, patas ina ninyo di, masakay rami. Pero naagi mga uban, nga, naagi uban nga against sa ito ang, paano, okay, huwag man tayo mahimo. Kung maumag yun ni ang maong balita, bisan pa siguro magkuanta din na, katungod sa panahon karon nagmahal nga nagkamahal na yun ang tanan. Murag, ikaw na lang ang wagi mahal. And sa atong topic para sa karon nga love notes na to nga program. What if? Naana po na itong what if. What if nawala na ang kilig or spark? Kanabitong, oo, kamu pa. Oo. Kanabitong mahal gihapon ni mo siya pero nakadugay na feel ni mo nga na may lami ni oi. Nawala naman ang kilig, nawala naman ang ginatawag ng spark sa mo ang duha. So, unsa kay dapat buhaton para mabalik ang maong spark ko sa ipabulkit. Ito mga kalalabs, no? So, muna itong topic karon nga gabi. Okay, and hi and good evening sa itong mga KSS. Inugbalik lang na ako mga kalalabs for my second gum. Ato anong basahon mga kalalabs, kinsa ni mga leaders na to nga active kaayos sa to ang group chat.
Insan yung mga KSS na to nga aduna nay o aduna nay products nga worth at 10,000 pesos. Okay? Libre bisag piso wa gigibayad. Kumbaga ning hakot ra sala dito sa klinika. The Alternative Medicine and Wellness Center. O nang hakot ra sila dito worth at 10,000. Ilarang gipakita ilang ID and the same time gipakita nila ang ilang or ilang gisulti ilang ngalan nga usa ko sa ning attend sa meeting last Sunday diha sa may Algiers together sa tong CEO Doc Ramel Oy. So mauni sila ang mga kwa letter ato nang basahon kinsa na sila. Ilailaho na to sila. Kay base pa lang di ay oo sa mga naminaw diha nga base pa lang di ay silingan ninyo ang maong reseller nato sa itong mga produkto dinhi sa K5 News FM. Kay labi nagmiingon nga kanang mga bukid-bukid na kaayo unya nakapaminaw sa ito ang produkto, nakapaminaw sa ito ang pagsibya, and then muingon nga gusto yung kumusulay anang ano, musulay anang Mighty C or kanang Klinika D3 Bio or kanang DTX 500 kay ang akong ubo, ang akong asthma, ang akong simon wa na gini ayo-ayo. Gusto ko nga mutumar ana nga bulong or mutumar ana nga tambal. Kaso lang layo kayo ang syudad. Mupliti pa mi og 300 back and forth para lang mupalit ana. Nyo what if silingan ra di ay ninyo ang reseller. O di ba? So di na ka pwedeng mo ano, di na ka pwedeng mo munaog dinhi sa syudad. So diha na lang kaniya kay once nga diha na kaniya mo palit kanang atong reseller, ang iya nang buhaton is iyahan na pud nang ipalit dinhi sa syudad ang iyahan na pud nga nahalin. Ang baga i-rolling ra na niya. Muna nga sa mga KSS leaders na to ha. Ayaw kung sa ingon ni Doki, ito ninyong ipautang. Pinaka the best good kaayo nako nga nadunggan nga murag na inspired jud ko ato sa usa lang good ka gisulti ni Doc Ramel nga bisag mamaligya baka og hugaw sa kanding madato gyud ka. Oh. Imagine nimo. Kanang ingon ana bitaw nga word or nga phrase or ingon ana nga pag panghimang no ba or nadunggan nimo sa usa ka CEO sa K5 News FM nga karon usa na kadako kaayo nga businessman, usa na kayo kadako nga kumbaga aminado magid si Doc Ramel nga dato gyud siya. O di ba? Mo ay nindot kay magpapadato-dato. Hindi wala maayo. Bisag na idagang kwarta, may wahay kwarta. Nakay kwarta, ahawa ko'y kwarta. So, mauna nga, mauna guys nga, maka-inspired ang mga gipangsulti ni Doc Ramel. Ato nga tayo, kung nga naalang mo siguro sa iyahang pag-meeting sa mga KSS leaders na mo, makaingon gud mo nga kumbaga ma-inspired mo ba kay gikan gud siya sa bigado gamay pa siya bata pa siya hangtod nga naingon ana siya hangtod nga naana siya daghan kay station daghan na kay siya radio station. So guys, mubalik lang si Lady Anne and stay tuned lang mo diha. Okay, kaya later on ato ni basahon yung mga greetings and shoutouts. At the same time, ang atong mga KSS leaders nga aduna ni product. Guys, ingon ako, basig inyuhan ni silang silingan. O di diha na mumupalit sa ila, ha? Okay? So this time, mo-place ako song from Jolina Magda nga. Here's Tamimi. Only here sa 95.7 K5 News FM.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Litribayo. Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Litribayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
2: Litribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Litribayo.
4: Para sa malimpyo nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa himsog nga atay.
5: DTX 500.
4: Sudo sa mga eksperto.
5: Ang DTX 500
4: ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa atay.
5: DTX 500
4: napamatud-an na sa mga eksperto.
5: Testingin ninyo.
4: DTX 500
3: mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
6: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trakaso, TB, pneumonia, ug uban pang mga balatian.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
6: Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo?
7: Mag-MyTC na.
6: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Pamasaan ang butika.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Kasakit ang tiyan?
13: Bugs for Biotic!
12: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
13: Bugs for Biotic!
12: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
13: Para healthy ang tiyan,
12: mag-Clinica for Biotics!
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, mag-extend Food Supplement for Men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.

Back to the program, mga kalalams. It's me, your lady, Andy Hapon. Walay lain. Okay, get the time now. It's 7:50 na sa kagabion. And good evening sa mga naglantaw din ha, guys. Thank you so much ha, for dropping by sa inyo mga mensahe diya sa itong live. Ay, naka-live talon sa K5 San Carlos Digital 95.7. Uy, by the way, mga kalalams, gusto ba ka nga guarded ang imuhang lawas? Gusto ka ba nga guardyado ang imong mga lawas? Or imong nga lawas diha, I mean. Okay, gusto ba ka diha nga ang imuhang lawas nga kanabitang, kumbaga, ginaano ni siya, gina, kumbaga, ang tawag ani niya, the tummy guardian. Oh, the tummy guardian. Kumbaga, mauni ang gagwardya sa to ang lawas o sa to alabi na sa to ang atian. Kay kabalo ba mo guys, naani siya ya 80 kabilyon nga good bacteria nga mo protection sa atong lawas. Ingon ana nga ato ang klinika, Klinika Sports Biotics. Okay, ang ato ang Klinika Sports Biotics, I mean. So mao na siya mga kalalabs nga kung gusto ka diha nga ligon o protektado ka, kinahanglan naka Klinika Sports Biotics ka diha. Imagine nimo pila ka billions nga bacteria nga mo protection sa atong lawas, 80 ka billion. So kana sila kung maunay mo lihok sa imong lawas, di gyud ka kapuyon. Kung maunay nga guard sa imong lawas, dili ka kapuyon, dili ka diha batyagon og kakapoy, and the same time abdi ka pirmi. Okay, labi na imong immune system. Huwag niya itong gusto, permis sa itong lawas. No nga, kanabitang halaga, dili mong taingon nga daghagkwarta. Masa importante, ang atong lawas gyud. Kay mao niya itong puhunan sa pagpantrabaho na to adlaw-adlaw para na ata ipakaon sa itong pamilya. Ana ra. So, bitaw mga kalalaps. Kaya, huwag dilita mo trabaho. So, may kaunon sa itong pamilya. So, kinahanglan, gita, mangita, gita, og bulong, or tambal, or produkto, na makahatag nato na kita makatrabaho, makalahutay sa itong trabaho, adlaw-adlaw.

Okay guys, so para sa to ang balita. Okay, sa tong balita matud pa nga grade 11 nga estudyante sa La Castellana gikastigo sa upat ka mga lalaki. Nakita nako guys sa video, gaina. Okay? So matud pangod sa balita dinhi, ang usa ka 16 anyos or 16 years old nga lalaki nga grade 11 nga estudyante sa La Castellana, Negros Occidental, gipuli-pulihan o kastigo. May dukol, may hapak, may bira, akong nakitaan sa video gaina mga kalalags. Upat kabuok nga mga lalaki ang buwan, ang ning kastigo gawas sa eskwelahan. Kaya makita nimo sa video nga nagsakay siya sa iyahang nga motorsiklo. Dayon, gikalitra siya uga. gibabagan siya. So it means kani ding mga bata dili din yung mga estudyante kay wala man naka uniform. Sa video wala man sa naka uniform. So dayon ka kani siya ni sakay siya ga sa so, wala pa nahitabong insidente. Nasakay siya sa iyang motorsiklo. Dahil pagsakay niya sa iyang motorsiklo, gibabagan siya sa usa, ugi, murag siya gibira. Pagbira, natumbas siya sa iyang motor, dito na nagsugod ang hapak, ang kulata, ang sipa, ang guyod. Okay. Dayon ka, karon kaya, mukhang unta ang biktima, musukol unta siya, kaso lang, tulumangod ka lalaki ang ning appeal pagyod o kulata, so bali upat na sila. May gani kay nay usa ka lalaking gisaway sila o rason niya, o rason nga ning undang ang maong away, pero nagi usa ka suspect nga ning hapit pagyod siya, kumbaga, ning kwan pagyod siya nga manumbag siya pagkawagyod. Ay nagsinggit dayon na moto nga gisaway sila sa usa ka lalaki og nanagan og palayo. Nailhanag mga kalalab sa kapolisan ang mga suspek nga nagkulata sa estudyante o karon gipangita na ang mga suspek o may kini sila mangulata, manumbag mangulata. Isog kay daghan sila. O masakpan ni sila sa mga sa polis o makitaan na ni sila aw igo kanin mong hilak. Ingon na ni nga, pasailua lang ko. Kaya mo anak mo, dipinsa po deng mama nga. Sus, dili mo na ingon ani akong anak, sir. Butaan mo ni kay sa balay. Matulog ragid in taon ni. Kaya ganing ingon anak, kay murag mauna lang na pirmi ako nga kuan nga senaryo nga makitaan ba. Hindi, wala ang nanay, wala ang mama. Ah, grabe kay makakulata. Grabe kay mang bully sa eskwelahan. Yung mga tubangay na, humihilak-hilak. Hindi, inahan nga, sir. Kapalo ba ka, sir? Kanya akong anak, sir. Buutan kay ni sa balay, sir. Sa inyo man ang balay. Muna sa eskwelahan, berte mang sungayan. Karon kay desidido ra ba ang ginikanan sa maong biktima nga mupasaka sa kasong kriminal batok sa upat. So karon gipangita na sila, gihunting na sila asas la. Mo na ingon nga di lisodyo kaayo basta otoridad na mangita nimo kay pangitaon yu ka ba. Para man pud nga matagam ni mga bata. Isog lang ni sila kay tulos la kabuok upat. Sao na lang, o wala makitis sa mga lalaki nga gisaway sila. Siguro grabe, gigurong maabot nga bugbog o kulata sa maong bata. Okay, isod kayo ingon ani. Pero sige lang mga kalalabs, kaya base pa lang di ay nga. Kaninga balita, isa may mo follow up pagid ani po. Ito lang basahon or idangat gyapon ko ni sa programang Love Notes kung naanay developing. Okay, ang maong balita. Kay I'm sure nga ako po, no, sa ako lang po, no, seryoso nga kuan. Wala mo po takabalo, gudugon sa hinungdan. Nga nung gikulata siya nga sa gawas. Wala po takabalo, basig na.
nakasala po ning bataa aning usa mga yan anay basta mga lalaki nga mga bata dili man tanan nga mga bata mga lalaking mamaldito. Oh, uban jam isog-isog ra man na kay daghan sila.

Okay guys, so para sa atong usa na pud ka balita, okay, lain pa nga balita mga kalalabs gani kay taas na gyud kunong kuan ni Ma'am Julietcho. Matod pa sa atong balita no, nakapoy kanya akong gipang ano mga kalalabs posted ni sa to ang page ha sa K5 San Carlos Digital 95.7. Matod pa din sa balita public hearing. Oh, imagine, gi-public hearing na ni ha, gi-public hearing na ni. Paminaw mga taga San Carlos. Public hearing bahin sa gisugyot nga saka sa pritihan sa mga tricycle sa San Carlos gipahigayon. Nagpahigayon o public hearing ang sangguni ang panglungsod sa San Carlos City karong adlaw, Agosto 5, 2026. Bahin sa gisugyot nga ordinansa nga mag-amindar sa ordinance number 22-09 series of 2022 nga nagtumong sa pag-adjust sa pritihan sa motor cab tricycle para sa tanang dapit ubos sa zone 1, 2 o 3 sa dakbayan sa San Carlos. Ang proposal nagikan sa Federation of Tricycle Operators and Drivers Association or TUDA. So unsa man ni mga lugar na bilong sa Zone 1, 2 and 3. Pormal kini nga giendorso sa opisina ni Mayor Honorable Renato Y. Gustilo ngadto sa sangguniang panglungsod para sa tukmang aksyon sa balaod. Ang public hearing gihimo pinaagi sa Committee on Land Transportation nga gipanguluhan ni Honorable Juni Oy, katimbayayong ang membro sa committee nga sila si Honorable Armando Laguda Jr., Honorable Joseph Mark Antonio, og Honorable Philip Gerard Maizo. Mitambong si City Vice Mayor Christopher Paul S. Carmona, nga membro sa sangguniang panglungsod nga sila si Honorable Gerardo W. Valmayor III, Honorable Romel D. Bulgado, Honorable Victoriana, Victoriana Kabili og Honorable Jeffrey Hidalgo. Gitambungan usab kini sa mga presidente sa TODA, mga kapitan sa barangay og mga representante gikan sa Land Transportation Office or LTO og Business Permits and Licensing Office BPLO. Publiko og media. Amao di ay nigaina dito sa Miss Pam. Amao ba niya ato na Miss Pam gayon og ni Sam? Ang gisugyot nga kausaban tungod sa nagkataas nga presyo sa gasolina. O diba sabi ko sa inyo mutaas gina gasolina, mutaas po ng plitihan. O uban pang nag-structural nga paliton sa maong public hearing na sa 3 pesos o 5 pesos ang gisugyot nga saka sa plitihan. Okay. So, kung ang pliti na to urban, muragi, kung naman, kaya ako mupliti ko o magsakay ko, sa ako lang niya, ako lang ako. Ako ay pasayro ba? Kay, gikanabi kong merkado niya, muli kong urban niya, dili ko makadala o single motor. Musakay jud ko ano, musakay jud ko og di pasayrohan. 20 akong gihatag sa driver pero siguro may taripa man ni. Iapil pod siguro ni sa taripa. Kani kay gi public hearing na ni. Apit na ni basig ugma na ni dai. Kung so kung ang pliti urban 20, mahimo na nang 23 or 25. It is 25. Nya bali ka urban na pod abi na lang kay kwaong sibit sa urban. Nabilin imong sibit nga nindot kay nga sibit dito sa urban. Ya dito kag urban ya ni uli ka. Pagbalik nimo nangita kasi imong sibit pag-abot nga sakay na lang kog motor pa urban. Dete ka ba 5 kay nabilin imong sibit dito sa balay sa imong amiga. Nga kana sibita importante kay nanimo kay imo ra pud nagihulman sa imong mangod. Unya kana imong mangod ganang hulam sa sibit, gihulam ra pud na siyang classmate. Nga karon in chat ng classmate nga iuli ang sibit. Kung anjog ka nga, imong balikong dito sa urban. Sige, bay 5 ang plate. Balik na po urban, 50. Kaupat ka, kaduha ka magbalik-balik. Sagatos. diba? So, ingon ana kasadya. Ang ato ang kuan sa mga kalalabs. Uy, pipuran na ako guys no.
Wala gitay mahimo. Okay? Kaya basta mo taas gina petrolyo mo, taas gina ang tanan. Naapon ay muubos, uy.

Sige, hello to Ma'am Dianon Jocelyn. Atong basahon yung mga greetings and shout-out. Oh, may gabi ko no, Ma'am Lady Anne. And to Rose Digamo Apolinar Iwayan is watching with you. Hi, Day Rose. And Ma'am Juliet Chu, wala pa implementation, Ma'am. Dapat maghulat sa taripa. Yes. Mugin na, Ma'am, ang importante, Ma'am. Dapat may taripa, yun tayo, para di na tamusunod. Kung maugin ang plitihan, nga nasa taripa, so maupod na ito ang sundon. Kaya mas maayo magyud na nga ang motor nga motor kag nga itong masakyan na itaripa. Okay, pasabot nga mao na gid na ang plitihan nato. Joanna or Joan Barden, makahuna-huna hinuon ko sa utang ni Nay Melchora sa kanta. So ay utang ni mong Nanay Melchora. Ikaw pa utangon kang Nanay Melchora. Okay, kasakit sa kanta. Uy, grabe naman po na, Ma'am DJ Lady Anne. Pasa, ano daw pa, pasabo kaayong nga kanta. Part jud na sa akong ex ba? So, no all. May panis siya kay Daghag ex. Greet ko sa akong iyaan nga gwapa kaayo si Tia Celia nga naa ka Tia Melchora. Pirmi maguna silang duha magkuyog kay pirmi man chacha atong pag meet ni ano ay pag pag tapok-tapok na mo sa Algiers. And good evening also to again greet ko sa ako nga iyaan na gwapa. Okay, gwapa ginas Nanay Melchora. Ay, good evening, Madam. Hi, Day Rose. Digamo, Polinar Iwayan. Sige. Nasa ni Oban. And fresh kayo akong sudan, Ma'am DJ. Makalami sa lawas, gulay. Dili na ko ikabaylo ang mga lami nga sudan sa gulay, Ma'am DJ Lady Anne. Yes. Basta gulay gani kay lami dyo kaayo ng mga kung kanang mga vegetables na fresh papod nga pagluto ni mo, di ba? Nami, oy. Okay, lami din na siya. Di gina ikabaylo. And, greet ko. Okay na ni? Sige. And, hi and good evening to Rowel Magsalin. Good evening, Lady Anne. Yes, hello, Sir Rowel. And to Mommy Delina Yamazaki. Good evening, Ma'am Lady Anne, and God bless you. Likewise, Ma'am Delina Yamazaki. Thank you so much, Ma'am. And Ma'am Juliet, hello, Ma'am Lady Anne. Akong dugo ni Saka po. Ni Saka, ni Saka naman plitihan, Ma'am Juliet. And to Luz Shialana, manihapon ta ninyo, Ma'am Anne. Uy, thank you so much. Unang hungit ako. Good na. Good evening, Ma'am DJ Lady Anne. Oh. Guapa lagi karon ali ma'am magkaon tagulay gi anan okay napakay utan nun diha gajaki kay mga ayo ko oh. Siguro gigisa ra ni yung utan nun oh. And to Joanna Burden, Ma'am Lady Anne, usahay kay sigura ko og pangatol sa akong lawas unsay sabon para mawala di Lady Anne. Oy ana to ang DTX beauty kanang beauty soap namo. Nata ng DTX sa beauty soap para sa protektado o gamis. O, sa pa? Protektado o gamis. O puti nga panit. O, para mawala ng mga katol-katol si mga panit diha. O si mga lawas-lawas diha. Gajaki, mag DTX beauty soap. Gusto kag DTX Beauty Soap na sa mo ang balay ugma. Okay, okay mga taga Orban, o basi gusto mo mo try sa mga produkto dinhi sa K5 pangato ang naata ugma. Okay, ugma lang sa mga udto siguro. Kung naminaw ang mga taga Orban na phase 1, phase 2, phase 3. Phase 4, phase 6, phase 8, guys. Okay? Kung namina mo, mapalit ang ato ang mga produkto diya sa mo ang balay sa my phase 1. Okay, nata diya detect sa 500, Clinica Detroit Bio, Mighty C. O, kaning extend nga, kanang sa mga nanay, tatay na to din ha, nga dili na ganahan sa pag-romansa-romansa, di ha? Kung gusto mong maganadong balik ang inyong relasyon, o din niya itong i-advise roon nga kaning wala na spark ba? O sa niya nga itong kwan gaina?
Mag-extend na lang din sila. Oh, nawala ng kilig o spark pero mahal gyapon ninyong usag-usa. Wow. Mag-extend para mabalik ang kalami. And Clinica Sport Biotics, Detex Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, and Detex Coffee Mix, Detex Premium Coffee. So, naa na ugma sa among balay. Basiganahan mo, guys. Okay, pangita lang ninyo si Ibyang. Si Ibyang. So before tamo ato sa tong topic mga kalalabs, ato usa ning i-acknowledge ang ato ang mga KSS or K5 leaders na to nga naapod sila yung mga product. Okay, nga wala sila gipagawas bisag piso. Wala sila gipagawas bisag piso sa ilang bulsa. Kung baga si Doc Ramel, maoy naghatag sa maong puhunan para makatabang sa maong pamilya. Okay, so muna itong mga KSS leaders, kung namina mo mga kalalabs. Okay, ang atong mga KSS leaders kay si Ma'am Aiza Secretaria diha sa Proper Punaw, mga taga Punaw. Kung gusto mong musulay sa mga produkto din sa K5, nga kanang pirmi lang ninyo madunggan sa radio. Pirmi ninyo madunggan sa mga anchors din nga magyaw-yaw sa mga products din. Kung madunggan na ninyo taga adlaw, naa na sa inyong lugar basta naa mo leaders diha or leader sa maong sa muang kuan din sa muang grupo sa mga KSS. Ipasiganahan mo guys kamo diha mga naminaw nya gusto pon mo part sa muang ma usapon mo sa mulambo, okay? I-message lang ko or kinsa nga mga K5 kuan na mo staff na mo dinhi. Okay, nga inyong kaila. Gusto mo musulod, okay? Basta na lang mo yung members. Okay, so sila si Ma'am Aiza Secretaria, diya sa may Proper Punaw. Si Sir Ruben Ruel, yes, diya sa may Pili Street at Bang Old LTO Center Mall. Si Ma'am Maria Luta Panilagaw, diya sa may Burgos Street, Barangay 5. And Rosemary Humampel, diya sa Manihan, Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto. Si Ma'am Arlene Gutib, diya sa may Santa Vincent, Barangay Kilid sa Santa Rita College. Angeline Tingal, diya sa may Kaingat, Barangay 1. Ma'am Imelda Sevilla, sa may Sitio Talave, Barangay Punaw. Ma'am Elizabeth Di Vela, Lower Santo Rosario, Barangay Rizal. And Ma'am Edna Bacasmas, mao niya to ang KSS President ha. Si Ma'am Edna Bacasmas sa may Sitio Maloloyon, Barangay Punaw, San Carlos City. And Ma'am Lucia Fontilar, Porok 5, Barangay Bulwangan. And Grace Agang diyan sa may Malangsa Valley Hermoso. Sa mga taga Malangsa na seller diyan ha, mga kalalabs na to. Oh, napangitalyo ni si Ma'am Grace Sagang, Agnes Garingo sa Phase 4, nanay Agnes sa Block 12, Barangay Rizal, Pasita sa Tingasin, Panuulan, Barangay Guadalupe, San Carlos City, and si Ate Melly Carmelita Barbichu, dyan sa may Barangay Bagunbon, and Gretchen Enderes Bonifacio, Barangay 5, and Erlinda Espanya, Nanay Linda, Mama nila Jerome og Charis, sa mga Espanya family, diha sa may Medina. O nadya sa balay ni Nanay Erlinda Espanya, sa may Taps View, Barangay Rizal. Okay, so bon yan mga KSS leaders, nga naan yung mga produkto ron sa ilang mga kamo. So pwede kayo mo mangutana, pwede kayo mo diha, basiga, mauna niyo mga produkto nga maoy makapaayos sa inyong mga giinda diha nga mga sakit. Okay? So kamaayo man lang nga maayot na. Kaya, unsay manggod, makaingon manggod ka nga, unsay gikayaan yung epekto. Kaya ako manggod mga kalalabs, yesterday, oo, mga around 4 or 3 or 4, alas 3, alas 4 ba to? Dito manggod ko sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa may Barangay 5. Okay, so yeah, dito ko gahapon kay nakigmit ko ni Ma'am Jo ang atong usadya ka staff sa klinika. Mr. Yahanay, may piro kabalo ba mo guys nga daghan king namalit
sa mga products nato diha sa may klinika. Taud-taud lang na imuingon, palit ko og 30 ka stubs sa kuan, 30 ka stubs sa DTX, or 30 ka stubs sa Mighty C. Nya ga-auto pa ang mga namalit ko. Uy, hala. So it means kung ingon anak man di ay so makakuan ka nga grabe de ka epektibo ang atong mga produkto. Kaya ang mga nagkuan na, nagamit na o mga dagko na og ganang dili mga basta-basta pud nga mga tawo. Kay nagalantaw ra jud ko gahapon while ga talk mi ni Ma'am Jo. Anak ko ba inko hala kanang daghang gid ay kayo ga palit no sa maong produkto. Kay mo man jud makita ba nga daghan jud kaayo taud-taud mga ligas lang gulog mga 2 minutos, ana, una na po'y mupalit. O, Leo Fresh, kang kape, hala ka. Ang walang yun ako na dunggi gahapon nung no, anipalit, extend. Masige sikrito rato no, ma'am, papakla ko da bala extend. Kay ma, labing kami ni Mrs. Karo. Ito mga kalalab sa'yo. Okay guys, so thank you kayo sa itong mga cases leaders na gapakita sila o willingness and sa ilahang kanabitong namagod ni GC sa mga KSS leaders. So makita gini mo nga unsa sila kakuan ka kanabitong kumbaga ginakuan ginila ang products maayo. Sige lang mga kalalabs kay basig ka mo ganahan mo mahimong leader. Ing na lang may mga kalalab. So chat lang mo sa among staff din eh kay para matok ninyo ang amo ang amo ang principal. Ang among station manager Sir Brian Morden. Ay nako ano ba yun? Okay guys, ayan, good evening to Ma'am Rhea ay Erabashi or Ichivarya. Ano ba yan? Ma'am Rhea Ichivarya, good evening Madam Anzon. Ang first ng maestra sa akong anak sa kinder karon mag-grade 10 na tawon. Wow! Thank you so much. Kumusta naman imong baby? First ko na ko nga teacher sa iyang anak. And again, Ma'am Julie Chu, wala pa implementation, Ma'am Gani. Ma'am Idelina Yamazaki, later, Ma'am, basahon ko ni imuhang comment, Ma'am, ha? During sa time sa to niya nga topic. Ato ang, what?

Yes, that was Kailan pa may ikaw pa rin. Kailan pa may ikaw pa rin by Christian Bautista. So the first time din ako nang nadungog ng music na LSS gig ko. Last a song, Sandra. Ano ba na? Mawa na exacto ba ng meaning ng LSS? Hala ka, mura dyan kong nabuan ni Katabi po. That is why nga, kung makadungog ko ani no Maria Kulaki. Ganahan ko ani nga song. Kailan pa may ikaw, Shireen. Alright, time na. Uy, hala. Pero advance na itong rilo, no? May advance pang naibaw. What if mga kalalabs, nawala na ang kilig? Nawala ng spark sa inyong mga relasyon? Pero, mahal ninyo ang usag-usa. Okay, paano na ako mga kalalabs, no? Kaning mga, wala na nawala ang kilig o sparks. Okay? Pala na ako wala na nawala. Kumbaga, kulang lang na sa lambing. Okay, kung mawala na ang spark o kilig, yeah, mahal pa ninyong usag-usa, wala nag-iingon nga humana ang relasyon. Kundili, sa tinunanay lang, normal ra yun na nga natay mga ingon-ani nga ma-encounter sa itong relasyon. Kay matod pa, dili tanan nga musulod sa relasyon, happy, lagi na sad, lagi na loneliness is killing me and so, diba, lagi na yung mga ingon-anak mga kalala. So that is why, that's normal. Okay. Pero, watch out mo sa kuan-ana kay grabe, good kayo na nga kilig. Basta mahuman. Okay, habang tumatagal, lalong tumitibay ang relasyon. Basta nalang respeto na ay ginaingon nga kanabitang kanang syaragyapon ang imong ginapili adlaw-adlaw. Uy, kanta mo na! Diba? Adlaw-adlaw, ikaw ang akong pilion. Oh. Adlaw-adlaw, ikaw akong pilion. Ah. Araw-araw kitang mamahalin. Sana all. And then, mga kalalabs, wala giingon nga kung wala na spark, wala na love. Okay. Mas maayog yun, no? Mas maayog yun nga mag-istoryahan na yung duha. O kung saan yung nahitabo ninyong duha. Anong ingon-ana na ingon-ana ninyong mga feelings. Siguradoon or dapat mahibawaan ang na-feel sa bawat isa. Okay? Kung unsa pa dyan yung mga kulang sa relasyon. Okay? Basi ba, oga, nanagibisihan, niya, muna mo ingon nga, wala naman dyan. Uy, naunsa naman ni? Eh. Pero ang love sa usag-usa na ara. Kaso lang, nanay ginatawag nga mga nagbago naman. Wala yung nagbago. Pero, naalam dyan yung mga nausap. Okay? So, para mabalik, kinanglan na amoy oras sa usag-usa. Mag-date mo. At mo sa pinakanindot nga kanana din sa San Carlos. Pag-date mo niya, kanabitang, i-try ninyo ang mga bago nga mga ma-experience ninyo na pag-talk mo, inyong ibalik tong mga happiness ninyo before, mga memories ninyo before. Samtang ingkit-ingkit mo dyan sa French fries. And the same time, ipakita gihapon niya in isa din na small way nga kuan nga love ipafeel sa iya ha. Nga naara ka or naara mong duha gihapon, still strong ra gihapon ang inyong relationship. And the same time, mga kalalabs, mo nagingon nga, dapat basta nasa ingon ani nga relasyon. Okay, magtinabangay. Okay. Dili lang ingon nga true sa inyuhan nga na feel. Inalan ninyo mga desisyon, inyuhan ng iano, inyuhan ng i-force inyo mga desisyon. Oga, mo nagingon nga, pipiliin kita araw-araw. Ikaw ang pipiliin ko araw-araw. Oh, napadya kanta, every day I love you. Basta mga kalalab,
ang kilig ay ano siya eh, mura ra na siya kanang kalayo. O, di ba? Ang kilig mura ra na siya kalayo. Usahay, mugamay, ang ginaingon nga, usay mugamay ang kalayo, pero diliingon nga, wala na ni init. Napa na init, oh. Mugamay ng sigaan ng kalayo, ah. Napa na init nga imong ma-feel kung imuha nga, kano sa imong tudlo, yeah, di ba? Napa na init. Kaya, kaya kung naapay love, respeto, o pareho mong duha nga ready mo nga magkinabangay sa maong love, pwede yung kayo mo balik ang kanaginaingon nga happiness or saya sa maong relasyon. Una-una abaya mga kalalabs, ang matatag na pag-ibig ay hindi lang nasusukat sa kilid. Okay? Kung dili ang pagpili sa usag-usa, sa mga panahon nga kanang kumbaga inyong puso ba murag nihilom na. Oh, di ba? Ingon ana ra na. Kung wala na spark out, di mag-date o pagdao mo diyan duha. Joke lang na mga kalalabs. Basta kay naman ko nag-ingon ako, DJ murag wa naman mi kuan sa kong boyfriend kaayo. Murag wa na may narami. Love ra gyapon na mo ang usag-usa pero murag lahi na ba murag wala na di na ko ka feel og kilig. Sana all di ka feel og kilig. Inko maka-feel mo yung pagkakilig. Pangihi diha, di ba? Kiligun ka. Okay, Joselito Kanyete o Kante. Oy, susang ako ang gwapong amigo. Hi, Dong Joselito. May gabi ni mo din ha. Oo. Oh, heto ni Papa ni mo din ha. Mayong gabi eh. Okay, and also to... Uy, Ma'am Margie. Thank you kay Gaina. Nakita kita, Ma'am. Ma'am Medelina Yamazaki, the spark may fade. According ni Ma'am Medelina, the spark may fade, but genuine love is a choice you make every day. Every relationship goes through seasons. Instead of chasing the excitement you once had, spend time together, communicate honestly, forgive freely, and create new memories. Sometimes the spark doesn't disappear. It simply needs to be rekindled with the patience, effort, and commitment. Love always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. So, diba? Sabi ko sa inyo, pareha kami comment ni Ma'am Medelina Yamazaki. So, ano na siya mga kalalat? Kung paminaw ninyo murag natutulog ng mga puso niyo, bukawa. Diba? Kamurag yung duha ang magtinabangay para mabalik ang maong spa. Actually, manggod, dili manggod sa tanang panahon na puro na lang kilig, puro na lang spa. Okay? Kasi pag hisgot, good mo sa igungungo, good. Hisgot ko mo diyan ka ng mga horror movie, kung sa panadihan yung mga hisgotan, o mag-storyboat ba mo diyan, o diyan, babalik ng spark. Okay, guys. So, Ma'am Medelina, thank you

0: Alright, so I think thank you nga sa mga viewers na ito nga wala ginipahawa sa itong live. And ugma na po kung same time, same station, same DJ. Same pagyod nga atong mga hisgutan about love. Kasi na mo yung mga topic di i-share, you can share sa ato ang love notes, okay? Kung friend sa Facebook, messenger lang na kung na mo topic na dapat na itong hisgutan sa itong programa ng love notes. Pwede kayo mo share. Di ba, Ma'am Juliet Chu? Sir Junimo Rodriguez, good evening. And Ma'am Janet Dakdak Kabogwas. Okay, so bye-bye guys. Sa ngala na lang sa kong mga kaubanan din sa K5 News FM na naara din ni nga kuyog na kumpirmi. Okay, akong tech mission ni Nilapon. Ay, Deshanin, thank you so much. And of course, sa ngala na lang no, sa amo ang station manager Sir Brian Morden. And of course, atong CEO na very generous and grabe ka maayo. Grabe ka maayo. At the same time, itong big boss na ito sa K5 News FM, Doc Ramil Itangoy. At sa mga KSS leaders, sa ito ang mga listeners sa K5 News FM, daghang salamat and good night guys. Amping mo kanun ay love, love. K5 News FM.
1: The lives of the Filipino. D3 Bio. Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin ug may diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug desugared sugar cane mga organic compounds nga epektibo batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
8: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Junie taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
13: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy. Hinautunta nga nainom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban, gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
13: Sa pagatino, Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
12: Gusto.
13: Ang sobra nga kaon, mo'y naghatag ni mugbalatian or sakit. Kasagaran magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra ug tamis, sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom ug pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir JP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
12: Kana.
13: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon ug minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito ka sa buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya mantikaon usab sa gabi ug naanda nimo ning buhaton sa kape na sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
12: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500. Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
13: bad
12: sa
13: cholesterol,
12: maoy i-oxidize sa free radicals og kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
13: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
12: Gusto.
13: Kay balo ba ka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa kanser? Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag-adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
0: DTX 500.
14: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective wujud kayo yung DTX 500.
0: DTX
15: 500
16: pabalik sa mga butika.
12: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mo daot ang imuhang atay.
13: Wow, di gina madaot sa GP. Labi na kung sige kag inom.
12: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
13: Mm-hmm.
12: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
13: Ang nakanindot, Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og MyTC, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og MyTC ang gatambay na daan sa imong atay.
12: Kampiyon.
13: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang in-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
12: Wala kay reserve.
13: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas.
12: Oh.
13: Napadyod, sumala sa mapagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
12: Oh, kapatsadaha.
13: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mao'y usa sa mga rason nganong giuban yun ning Mighty C ug ang DTX 500.
12: Correct. Karon, adto ta sa imong utok. Kung aduna man gani usa ka organ naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala ka gakaon prutas ug utan.
13: Importante gyud, Sir JP, nga mainom gyud kag DTX 500 og MyTC. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar ra mo ang pag-inom sa DTX 500 og MyTC nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
12: Gusto.
15: DTX 500.
17: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
15: DTX 500.
16: Mabali sa mga butika.
15: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
18: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Mahupong ang akong mga TL o mga pagkakit. Sa pagkaduwang na po sa DTX 500, akong gidouble dose o makapsule sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
15: DTX 500.
16: Mabali sa mga butika.
12: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
13: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy, magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
12: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
13: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya o 17 kakutsarita nga kamay matag-adlaw, equivalent na sa 270 calories.
12: Pagkataasa di ay, no?
13: Buragkuan ba? Usa ka bawal nga kanon.
12: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom kakutsaritang kamay.
13: Mauraon ta na.
12: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sasulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay ang mga test subjects, sila ang gikapoy og dili alerto.
13: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress.
12: Mm-hmm.
13: Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
12: Muday na.
13: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og Mighty C aron mahatagan og protection ang imuhang mga selula.
12: Husto.
13: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
12: kondisyon,
13: wala kay kondisyon, wala kay gana.
12: Irritable.
13: Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
15: DTX 500.
16: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
15: DTX 500.
19: Mapalis sa mga butika.
12: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
13: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa diha, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
12: Unya, Doc, kini pong acne.
13: Dagkong bugas-bugas.
12: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
13: Gusto ka wala na kay bugas-bugas, undangin na na ang mga tamis, dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
12: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
13: Sobra nga tambok.
12: Oh.
13: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang liptin mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates.
12: Uh-huh.
13: Mo ni rason sobra lang nga kaon ug kamay. Sa JP, ato hinumduman nga sobra nga carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo og dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka problema ka sa metabolism.
15: DTX 500.
20: Ako si Bacoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
21: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
22: 2 weeks pa lang
21: may alibyo na.
22: Pag 1 month ka pa,
21: naayo na ako.
15: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
13: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
12: Mm.
13: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
12: Muna igiingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
13: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka Dio Fresh.
12: Kayang-kaya,
13: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa clinic ka Dio Fresh.
12: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
13: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
12: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
13: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
12: True.
13: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
12: Mm.
13: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
12: Exercise sa kama ba, Doc?
13: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
12: Austo.
13: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
12: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
13: Naay panahon sir JP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
12: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
13: Ang nakanindot pa jud anay ang DTX Coffee Mixer JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
12: So ang pinaka-advantage dok aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
13: Mo nay gingon sir JP nga gakapi ka na, ga-detox ka
12: of
13: pa.
12: Of course. Pero dok og naa man siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
13: Oo, nindot na.
12: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
13: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
12: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali niini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
13: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
12: ga-detox ka pa!
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
19: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
13: Isgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio og wala sa plain nga ordinary D3 salt.
12: Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto and in a natural way. Kinigi palandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
13: O kini nga klase nga virgin coconut oil sir JP mo ay pinakanindot. Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini ang atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong baba. Katong mga naay gingivitis sir JP, mao na ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto siyang baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel gyud na nila sir JP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba. Tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unya sana man lang tong mga mikrobyo ato.
12: Ah, namatay na to dok. Ayaw na jud problema ha.
13: Bisa pag tunlon pa to. Siguro patay na jud to sir JP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
12: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria buhi pa. Bisag pa imo tong gi oil pulling.
13: Naapagihapon, unang adlaw pa lang to kung sasakyanan pa, primera pa lang to sir JP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog gikan sa imot yan paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
1: D3 Bio.
22: Ako si JM. Ako dito tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas kipaligun niya ang akong maskilo para sa akong mga daw-adaw nga buluhap sama sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
12: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
13: Kung mudaghan manguna sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
12: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
13: Dili lang ulcer sir JP, the best ang D3 Bio including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD, kung imong tanawon ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
12: Sa to pa dok, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
13: Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong hunger.
12: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber kanang mga pagkaon nga fermented.
13: Kanang kasi gigkaog mga tami Sir GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining ditribayo. Unya, kung daghan na nga ito ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori, nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
12: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa dyan nimo og security guard. Ang imo ang tiyan.
13: Og dili ra diha, Sir GP. Iha pa dyan ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
12: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining, nga giguba ni H. pylori.
13: Grabe ha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3Bio.
12: Wow!
2: D3Bio!
4: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
5: D3Bio! Ang D3 nga may BCO.
23: Ang BCO
5: nga may D3.
23: D3Bio
5: Health News.
13: Ang pag-inom og kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
12: Gusto.
13: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
12: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
13: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
12: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
13: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
12: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
13: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
5: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika.
23: D3 Bio Health News.
5: D3 Bio.
19: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
23: D3 Bio.
5: Ang D3 nga may VCO.
23: Ang VCO
5: nga may D3.
23: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
12: Mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
13: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa virus isog bakterya.
12: Atong isgutan, Doc Ramil, unsa may rason nga anong kinahanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
13: Checklist ata.
12: O sige, giton ang Doc Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
13: Labaw pas 30 fatty acid, Sir GP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial. Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
12: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
13: Uy,
12: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Dok.
13: Mm.
12: Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo.
13: Mm-hmm.
12: Kaya jud niini maasin pa ang HIV virus.
13: Correct.
12: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
13: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system mao'y responsable sa pagprotektar kanimo.
23: D3 Bio.
13: Nakuha nimo ang punto, Sir GP?
12: Yes, Doc. About active immunity.
13: Hmm. Mao ni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar nimo, mao nay active immunity.
12: Hmm.
13: Pero anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity.
12: Uh-huh.
13: Meaning pa ang passive immunity ang imo nga immune system gikan sa laing tao ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
12: Kinsa, Doc?
13: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata unya kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
12: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
13: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumparar lang sa plain nga D3.
12: Mm-hmm.
13: Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
12: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
13: Mm. So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di na makita sa kuan ni Sir JP, plain D3. Kining MCT, MCT, ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tawo nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
12: Og mujita di ay ko, Doc, pwedeng magamit ang D3 Bio.
13: Pwede. Kung ga intermittent fasting ka, unya gainom ka og D3 Bio, kampyon jud ang kombinasyon.
12: Sumunod gitawag, Doc, nga ketogenic diet.
13: Mm.
12: Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
13: Mm. Sa mga ganahang maginahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom jud ka og medyo dugay pag-inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita nimong epekto. Ang D3 Bio, Sir JP, ang monolaurin ana nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3 Bio could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang ina, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa mangko nga ordinaryo, kung naa may special nga D3 Bio. D3 Bio na lang ko.
12: O niya, dinira matagtaman, ha?
13: Ako si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
12: Ayaw, abusohon.
23: D3 Bio!
3: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
23: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
23: D3 Bio, kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
7: K5 News FM.
9: Championing the lives of the Filipino.
23: D3 Bio!
3: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
23: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
23: nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
23: D3 Bio! D3 Bio!

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, o mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pumaka
3: sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pumaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
8: D3 Bio.
9: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Akong gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 gamay Visio.
8: Ang Visio gamay D3.
10: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
11: D3

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: Dugay ka na magdag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madgat dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline ng vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Pamakas sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: So una,
5: today, magid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong.
6: Sadya nagid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagpotik. Gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Spore Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
10: Extend food supplement for men.
11: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
10: Extend
1: food supplement for men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Bishop Publico sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life.
15: Mayong gabi, istanan ng otoran, makabianan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara kamo sa mayong nga kaimtang, kaglabaw tanan si kayong lawas, kagdalayon ang Dios sa gihapon sa sini nga kagabihon, nga padayon siyang lukod sa aton, ginatipan kita niya sa bilog adlaw, ginpakamayo, kag sa sini nga kagabihon, ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta kamo tanan? Kag ang tanan nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon, kamo ara sa mayong kaimtangan, kaglabos tanan, nga permi, nga hindi nagkalimot, no? Hindi nagkalipat sa Dios, hindi nagkalimot. Now, mga kautoran, kabiyanan, importante katama, nga dayawang ta siya, pasalamatan ta kay, amugid lang na ang kalipay sang Ginoo para sa aton na tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon, sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon, kag samtang hindi pagin kita magpadayon sa aton nga pagtuon, mga muyuanay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po yung narito muli. Dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig at awit gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkataon na kung saan kami po inyong pinagkaluban ng karagdagang buhay at lakas. Kaya din sa pagkataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM, at ang CEO Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, at proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpala na kinakailangan aming makamit muna sa inyo. At kami nawa ay magkapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samuthiling sa pangitan ng mga tamis na pangalan ng Pinoy Sos. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta magkuturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali, nabiskan yabuok lamang. Gintugas ang Dios halin sa yabuok. Dayon, ginuhipan sa ginhawas ang kabuhi. Pero, biskan nga yabuok lamang siya. Nga kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan, ang yabuok way man gilpolos. Pero, sa tubangan sang Ginoo, perti gali kabililon. Nga bililon siya. Bangun kay diri sa aton ang inutunan, labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilimnon, bisan imported nga mga wines, kung ilimnon nga wine man halimbawa, dayon mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan, dayon mahal pa sa karniro kag labaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa pino nga bulawan nga gingamit ang lugar nga offer nga mo ang pinakadamo nga ara bulawan sang una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Gimit lang sa Biblia si Haring Solomon kag iban pa nga mga hari bangod kay sang ilang atiyon sang una ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga pulian nga kaangay sa aton Manchun Subong or labi na sa templo sang Dios, ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perte ka bilidon. Dayon, dire, kun aton padayonon siya nga mahambal, naghambal ang Biblia at kag mahambal tang mahal sa tanan ginagamit mahal. Kay galika kun padayonon kita. Diri na kita dayon makabalo kay galika diri sa aton mabasa sa Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hatta sa 10. Sang mga maluya pa kita si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di Dios noon. Kay halos nga may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan tungod sa maayong tao may mga has bisan sa pagpanginmatay. Apang ang Dios nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pa kita si Kristo napatay tungod sa aton. Busa sang lit karon ginapakamatarong kita pagi siya dugo labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios pagi sa iya. Kay kun sang mga kaaway pa kita ginpasaguli kita sa Dios paagi sa kamatayon sa anak, labi na, labi pa. Karun nga kaya pasagulit kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. Ano ang point rin magkutoran? Kung isugpunta ang 1 Korinto 6 versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili, gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sang Dios. Ang ginhimo rin nga punto ni Apostol Pablo, nga ang perti kamahal ang paglantaw sang Dios sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang bangod kay suno sa aton na nga nabatian inyong nga nabatian gibasa ta ang Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta 10 kag 1 Korinto 6 bersikulo 20 ginklaro diri nga sang mga maluya pa kita anong natabo sa si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di Dios noon. Hindi pa kita Dios noon. Mga maluya pa kita. Di ba? Dayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton, bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag ginagamit pa diri ang isa ka halimbawa nga siguro may halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Angay Jose Rizal, Andres Bonifacio, kag sino pa ng iban. Amo man ang medyo familiar gid. Jose Rizal, lamina. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa justisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino na ginapina niya. Kay grabe man, ulipon makita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig nga naulipon kita sa mga Kastila.

Plano sang pagtubos. Kangay bala sa pelikula. Di bala ang pelikula may ara writer, may ara director, may actor, may kontrabida, di ba may actress, tanan, kompleto. Pero, saan o ginhimo ang script? Ginuna himo sa ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer, kag-director pa, kag-actor pa. Kabalo na kita. Ang Diyos labaw pa sina. Ngaman, kay pati sila kagamhanan. Kabalo sila kung ano matabo sa taong ilang himuon, sa kalibutan ng ilang gintuga. Amo na nga, ang pagka-Diyos, ang ginsilingdiri ang Godhead, ang amay anak, ang Espiritu Santo. Napukaw sila sang kaluoy para sa rasa kag ang amay anak, ang Espiritu Santo. Naghatag sang ila mga kaulingon sa paghimo sang plano sang pagtubos agud matuman sing bugos ining plano gin pamatuod no gin matud or gin pamatud nga si Kristo ang bugtong anak sang Dios dapat maghatag sang iya kaulingon nga halad para sa sala. So amo na nga nakabalo kitang si Kristo bilang Dios nagpakatao. Ano nga linya nga makatakos sang kadalumon sining umma? Himuon sang Dios nga imposible para sa tao nga magsiling nga ang mas madamo pa ang iya mahimo. Upod kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tawo. Iyari ang gugma ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala pirmi kita nga siling nga tani kita magadayaw, magapasalamat, pirmi sa Ginoo, bangod siya ang kadako nga gugma, sa iya nga proteksyon, ginatipan kita, din pagkamaayo. Amo na nga, kun aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan, amo na tani ang magahatag sang aton sang dakugid nga interes, dako nga tinguha. Nga man, kay diri makita ta ang gugma, nga ang tao perti kagamhanan, kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuk nga kunbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment. Di ba? Pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka, imo siya operahan, buhi pa. Makitaan mo sa dalom ang iyang mga organs nga nagpitik-pitik. Pero kung halimbawa naghimo ka-experiment, kung hindi man siya magpulos, daw hindi mag-success, ihaboy. Dayon, kuha ka naman. Ang point diri sa aton ginhimo, halimbawa mo nga, ang Dios nga mahanan katawa. Halin lang kita siya buk. Sang nakasala si Adan kag si Eva, pwede naman nga isikwayon sila, bahala na kung ano matapos sa ila, maghimulain naman nga tao nga amo naman ang iyang iyang hatagan sa kondisyon, nga kung sila magpadayon sila katotom, sila amo ang mangin magdumala sa diri sa kalibutan nga gintuga. Pero wala. Kay gali ka, may plano na sila nga yara na, ginplastar na ang script. Di ba? Araan si Kristo nga siya ang aktor nga bali mapatay. Ang aktor man nga kontrabida, musta na sa mo ang nangin mandinalagon sa kalibutan. Pero si Kristo nga napatay, siya man nangin mandinalagon. Bangod kay ang plano amo man nga siya ginmapatay, kag agod nga kita mahatagan sang isa pa ka diun nga may ara kita chance nga makinulsol. So, muna ang dako nga gugma. O daw anong nga gugma? Daw anong nga wala tupong nga gugma? Ang pagpamalandong sini nga gugma, magatinlo sang aton mga kalagikan sa tanan nga mga pagkamaiya-iyahon. Magadulong ini sa disipulo, kita nga mga alagad, sa pagpanghiwala sang kaugalingon, magpasaan sang krus ni Kristo kay muna iyong insiling pirmi nga, kung buot ka mo magsunod sa akon, loyag ninyo ka mo magsunod sa akon, kinahalan ipanginwala ta nga aton kaugalingon kag magsunod sa iya, kag magpasaan siya krus. Magsunod kita sa aton nga manonobos. Amo na nga si Apostol Juan mismo nagasiling sa sinigin pahayag sa aton ang gugma sang Dios. Nga ginpadala sang Dios sa kalibutan ang iya bugtong anak hagud nga magkabuhi kita paagi sa iya. Amo na tani na ang pinakaimportante nga punto sa aton nga kabuhi magutoran. Kun maintindihan ta ang dako nga gugma sang Ginoo, ang plano sang pagtubos. Amo gali na nga balikan tutong ginhambal ni Haring David sa Salmo 8:4. Ano ba lang tao nga ikaw nagasapak sa iya? Ano ba lang anak sang tao nga ikaw nagaduaw sa iya? Kay amo gali ni ang butang balon nga sa hindi pa kita kun aton basahon makaturan ang 1 Juan 4:10 nagasiling sa sini amo ang gugma.
hindi nga ginhigugmata ang Dios kundi nga ginhigugma niya kita kag ginpadala ang iya anak nga katumbasan sang aton mga sala. Ang butang balon is sang wala pa si Kristo magpakapat magamapatay ara na ang ilagugma nga plano kag sa wala pa kita mahigugma sa Dios, ang Dios na higugma na sa aton. Kay kun aton basahon maguturan ang 31 versikulo 3 sa English version sang Jeremiah, nagkabal dito nga, I have loved thee with an everlasting love, therefore I withdraw thee. Na, ginhigong makita sa isa kagugma nga walay katubtuban. Nga man, kay walay katubtuban ang gugma sa Ginoo sa tao. Pero kita nga tao, wala. Muna nga, kaangay lang sa ngaluyag. Bisikan hindi, magasapak ang mga dalaga, kung kisa, mga hindi nagasapak nga man, bangod kay labi na sa aton nga tiyempo subong nga damo mga palakiro. Ang matabo na nga bisan diin makaatubang dalaga, maghambal dayon, I love you, I love you. Pero pag talikod naman, dito naman tubang sa iban, I love you lang yapon. Pero ang ginawa hindi sa muna. Nang gugma niya sa tao, walay katubtuban. Amo na nga, kung kita makaintindi sa iyang dako nga plano, walay rason nga hindi kita magasapak sa Dios kag hindi kita magalagad nga sa matuod-tuod gina pagalagad. Now, kun aton nga pinsaron maayo ang plano. Ang plano para sa aton nga sa pagtubos o para sa pagtubos sa aton hindi isa ka ulihi nga panghunahuna. Isa ka plano nga ginhimo pagkatapos ang pagapuka ni Adan. So hindi na siya nga aman. Ini siya isa ka bugna sang misteryo nga gintago sang kahipos sa sulod sang mga tiun nga wala sing katapusan. Amo ta malon nakapreparar na daan sa aton nga istoryahan diri kaangay lang sa isa sa script, isa ka script nga isa ka pelikula o isa ka drama. Ay sa ini kapag buyagyag sang mga prinsipyo nga halin sa walay katapusan nga mga dag-on nangin sadsaran sang trono sang Dios halin sa ginsuguran. Sistanas, kag Sistanas, nakabalo na ang Dios na ang Sistanas mapustas siya. Ang pagkabukan sang tao, kita na ni siyang Dios, paagi sa malibong ng nagaon sa ang apustas siya ng Sistanas. Ang Dios wala magtinguha na ang salaktani, maglungkat, apang nakita niya. Maglapas, hindi mawala sa ila pagkadi matinamanon, kundi paagi sa pagtuo kay Kristo bilang isa katalos kag garantiya. Mahimo nga mangin mga pinili sang Dios nga gintalana nang adaan sa pag-adaptar sang mga anak ni Kristo sa iya kagulingon, suno sa maayo nga kamutan sang iya kaudon. Ang butang balon diri maguturan nga, biskan nga kita mga malapason, manilapason kita tanan, pero paagis kamatayon ni Kristo sa cross, bangon sa iyang giunula nga dugo bilang bayad sa atong tanan nga kasalanan, amon kita mahatagan sang saansa. Luyag sa Dios nga ang tanan nga mga tao maluwas sa isa ka provision para sa iya gininimo, bugtong anak, sa pagbayad sang gawad sang tao. Ang mga nagakawala, malaglag tungod kay nagadumili sila sa pag-adaptar bilang mga anak sang Dios paagi kay Jesucristo. Muna kung may malaglag ila na gusto, hindi natani luyag ang Ginoo sina. Hindi luyag ang Ginoo nga ang tao mapatay bangod sa sala. Pero kung iyagid gusto ron, kay hindi man siya gusto nga magbaton, magpatuyang man siya sa gulingon, kaya nga naman, magpahimulo sa kalibutan, maghimo sa mga malain nga daw hindi uyon man sa kabuton sa Ginoo, amo na nga ang tao, hindi maluwas. Pero kung magsunod ka lang kung ano ang programa sa Ginoo, kaya araman ang iyang kumplito na nga tigana, kumpleto na nga plano sang pagtubos o kaluwasan, amo na nga ang tanan-tani may posibilidad nga maluwas. Antes ginpasad ang sansaran sang luta, ang kasugtanan ginhimo na nga ang tanan nga matinumanon.
ang tanan nga paagi sa bugana nga grasya nga ginhatag mangin balaan sa kinaiya kag wala sing kasawayan sa tubangan sang Dios. Paagi sa pag-angkon sina nga grasya dapat mangin mga anak sang Dios paagi kay Kristo. So mangin anak ta sang Dios paagi sa pagtuo kay Kristo nga aton personal nga manuluwas. Ini nga kasugtanan nga ginhimo gikan sa walay katapusan ginhatag kay Abraham, napulog siyam kagatos katuig sa wala pa magkari si Kristo. Sa ano nga interes kag ano nga kabaskugon? Gintunan ni Kristo sa katawhan ang tawhanon nga rasa agud tanahon kun bala magamit nila ang provision nga gintanyag. Grabe no? So muna nga makaturan kun aton nga pinsaron maayo, dako kaayo tani nga posibilidad, dako kaayo nga blessings para sa atong tanan. Naman, kay ang isa konsilyo nga ginhiwat sang langit, ang resulta sini amo ang pinalangga nga anak sang Dios naghimo sa pagtubos gikan sa sumpa or silot kag ang kahuyanan sang kapaslawan ni Adan kag ang pagdaog kay Satanas. Amo ni ang tinutuyo nga si Satanas perdihon paagi sa ginhimo ni Kristo nga tinguha biskan nga kun ano nga makasakit, ano nga kabudlayan sang nagpakatao si Kristo, ginantos niya hasta nga ginlansang pagin sa cross, ginpakahuyan, ginyaguta. Pero sa pihak sa sini nga tanan, ginantos ni Kristo para tani nga kita may ara posibilidad nga maluwas. Pero kung hindi tani siya pagsapakon, amo na nga, kung hindi man kita maluwas, hindi na naton mabasol ang Dios, kundi kita na ang dapat mabasol bangod kay hindi naton ginhatagan sang igtalopangod. Hindi naton ginhatagan sang importansya. Amo na ang kabangdanan nga ang ginhambal dito ni Kristo nga mas mahal pa ang tao sa tanan nga ginhambal niya. Kagani, mas mahal pa ang tao kaysa bilog kalibutan. Nga man, kaya kung basahon ta ang 16, versikulo 26 sa Mateo, nagsiling dito, nagsiling si Kristo mismo nga, ano, pulos sa isa ka tao kung maangkon niya ang bilog kalibutan pero madula ang yakalag o may impyerno. Ngunit malon, dako pa ang imo balor kaysa bilog ng kalibutan, utod o abyan. Amo na nga, ang importante, ang makatilingala. Makatilingala ang pagpanubo, ang pagpaubos ni Kristo nga siya amo ang pinaka mahal, siya amo ang kamahalan sang langit. Paagi siya gugma kag kaluoy sa napukan nga tao nagduso nga mangin isa nga katalos nga siya usa ka garantiya, talos ka garantiya. Pasano niya ang sala sang tao, buhaon niya ang kaangkig sang iya amay sa iya kagulingon nga kun indi nahulog kung tani ang tao tungod sang iya pagkadi matinuanon. Ang butang balon, imbis nga tani nga kita ang silutan, kung baga kita tani ang pwede lansang sa cross, pero hindi. Si Kristo ang nag-antos, si Kristo ang nagpalansang sa cross, agon nga kita mahatagan sang tsansak. Ato na ginaliwat. Ang kasuguan sang Dios hindi mabago, hindi ni mahimo nga dulaon, o kung maghatag sang pinakagamay nga bahin sa iya pag-angkon sa pagsugata sa tao sa iya napukan nga kahimtangan. Ang tao ginpain gikan sa Dios paagi sa paglapas ang iya ginpahayag nga sugo. Wala sa payan nga ginpaybalo niya. Kay Adan, ang mga resulta sang amo nga paglapas. Ang sala ni Adan, nagtugasing makaluluhoy nga kahimtangan sang mga butang. Satanas, mayara na karon sing walay latid nga pagkontrol sa paglumba luwas kung ang isa ka mas gamahanan nga tinuga. Sang sakay Satanas, antes sang iya pagkapukan, dapat magkuha sang latagon madaog sa iya ang magtubos sa tao. Ang point there is, way man lain makatupong kay Satanas, pero malapawan man siya kay Kristo, way man lain makatubos sa iya, kumbaga makariskyo, amo na nga si Kristo nangin matay, ang Dios nun para sa di Dios nun. Ang Dios nun nga kalag ni Kristo, gingamit nga may walay katapusan nga kaluoy para sa nahulog nga mag-asawa. Sang ang ila makaluoy, wala sing mahimo nga kentangan, nag-abot sa iya ato bang kagsang nakita niya na paagi sa paglapas sang kasuguan sang Dios nahulog sila sa idalom sang gahom sa pagkontrol sang prinsipyo sang kanuluman, gidoso niya ang lamang nga paagi sa sarang makabaton sang Dios na maghatag sa isa kag isa kapag tilaw kag magabutang sa ila liwat sa pagtilaw. Manang intilawan si Kristo nagpasugot sa pagbiya sang iya karungganan
ang iya harianon ng awtoridad sang iya himaya sa may, kag magpaubos ang iya kagulingon sa katawhan, kag makig-away sa gamhanan ng prinsipe sang kadulman nga mustanas agud matubos ang tawo. Pagi sa iya pagpakahuya, kag kaimulon si Kristo nagapakilala sang iya kagulingon sa mga kahuluyan, sa mga kaluyahon sang napukan rasa, kag paagi sa malig-on nga pagtuman, ipakita nga ang tao makahimo sa nga matubos, kag makahuluya nga kapaslawan niya dan, kag paagi sa mapainubuson nga pagtuman, mabawi ang nadula nga idin. Ang dako nga buluhaton sang pagtubos, mahimo lamang pinaagi sa manunubos nga magabulos sa napukan nga siya dan. Upod ang mga sala sang kalibutan, ginibutang sa iya, magakadto siya sa ibabaw sang duta sa diin na sandad siya dan, magaantos siya sing isa kapag tilaw nga mas mabugat sang saula mabatas niya dan, magadaog siya tungod sa tao, kagdaogon ang manugsulay, nga paagi sa iya pagtuman, ang iya kaputli sang kinaiya kag maligon nga integridad, ang iya pagkamatarong mahimo nga ipatungod sa tao nga, paagi sa iya ngalan, ang tao mahimo nga magdaog sa kaaway tungod sa iya kagulingon nga kamangdanan. Daw ano nga gugma? Daw ano nga makatilingala nga pagpanubo? Ang hari sang himaya nagaduso sa pagpauwos ang iya kagulingon sa napukan nga katawhan. Muna nga diri maguturan, ginklaro lamang nga importante katama nga maintindihan ta ang plano sang Ginoo. Agon nga tani, kita man makapahimulos kag makaambit sa ginatinguha nga kaluwasan. Mananga kita sa sini nga kabihon kabay pa nga aton maintindihan ang katuyuan sa Ginoo. Agon nga kita tanan makaaguman sa kabuhi nga walay katapusan nga gintigana sa Ginoo. Agon nga kita tanan makabaton sa aton gintinguha nga kun kita interesado sa aton nga kaluwasan, dako ang tsansa, dako ang posibilidad nga kita man makabaton sa gintigana nga kabuhi nga walay katapusan kag makatiner, makapuyo sa ginharian ng itagana sa Ginoo dito sa langit noon nga gingharian sa wala na ikatugtuban. Kamay pang Ginoo magkapakamayo sa inyo tanan, sige hapon na itong tapuson siya sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos na isakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patubay at gabay. At nawa, pagpalain mo ang mga kikinig sa radyo, ang mga notes sa Facebook. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo man ang si Odo Camilo Hoy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na aming laging minimiti ang physical, mental, spiritual, financial at protection na nagmumula sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines at ngayon din ang lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo, lalo tigit sa hindi namin pag-unawa sa inyong kandahang loob at pag-ibig sa inyong bayan. Itong lahat namin sa mudalangin, kasamang pagpatawad sa lahat namin ang pagkukulang at pagkasalaban sa pangitan ng matamis na pangalan ng Pinesus. Amen.

K5 News FM。 K5 News FM。 Shaping the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: T3 Bio. Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa T3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3. Mapalit sa mga butika. T3 Bio.
2: Pirmi ka pangihi.
0: Hanap ka paranaw.
2: Ug pagpamhinod sa mga tiin.
0: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag DTX 500.
0: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
0: Di kaya ang diabetes.
2: Mag DTX 500.
0: Karun tayo.
2: Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract, para sa nawong nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala balasang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
9: Ew, yucky.
8: Mag Spore Biotics ka. Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, maokini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
3: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa mga markuso. Chia seeds, bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
1: Mabahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa ako nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabahal sa mga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatia. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Rosan, bau akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagaharaharagid sang una hindi man na siya musina. Kay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami ga kaedad nga duha ba. Nami gidang extend.
10: Extend
12: Food Superman for Men.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Three, bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaag kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Mighty C. Ang kalain nga vitamin C na pamatudan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
10: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
9: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
10: Mag Mighty C na.
9: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics gadalhay ang pag-ariya.
1: Extend food supplement for men.
12: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you gid sa extend. Baayaw gid kami ni mister.
1: Extend food supplement for men.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio!
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: The doctor is in.
4: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Ako po nga akong mga TL o mga kasakit. Napagadungom na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsule sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
7: Mabalik sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert.
8: Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
9: Hinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
9: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
8: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
9: Mosab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
8: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo, kung di makakadungog kay bungol man ka.
9: Paita.
8: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog, hubaron sa atong utok aron masabtan na to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
9: Mao na rason, Sir GP, anong kinanglan dyan ta mag DTX 500 o Mighty C?
8: Mm.
9: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos o stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles, kung kini magulang o mugahi, musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
2: DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
11: Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit.
10: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag
11: ug tulog pod ka kapsos sa gabi.
10: Simana lang nawala jud ang sakit
11: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500.
12: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500!
7: Mapali sa mga butika.
8: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa itong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
9: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman puy gulang nga dili bungol.
8: Gusto.
9: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawa.

0: gawas, naapoy mga batanon pa, pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
1: Akana.
0: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
1: Mao jud dok.
0: Kay naamang good Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
1: Ang kusog nga music dok usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na dok ang mga singka sa mga misis nimo.
0: Hala?
1: Makabungol mo dahil na?
0: Ako mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol jud na. Pero nice solution Sir JP, kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
1: Wala gyud. Sa to pa do kung tabian si Mrs. Kinanglanon jud nga mag-detect sa 500 og Mighty C. Kanang dili ka mabungol sa kasaba yag yaw-yaw.
0: Oh, kanang mga Mr. Da, inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C murag mabungol gyud ka sa yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
2: DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na DTX 500. Ako gitrayo gidua ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag. Tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong mind pang
1: hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tog ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation maoy rason nganong magtaya ang puthaw.
0: Sama sa pagtaya sa puthaw Sir JP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Moni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og Mighty C.
1: Correct.
0: Ingon sad na ang lawas nato Sir JP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
1: Lagi
0: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
1: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
0: Correct.
1: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal bi ang prutas ron?
0: Mahal yun oy. Basta yung nani, labi pandemic, mahal ka yung prutas og utan. Mag-DTX na lang Sir JP.
1: Hosto.
0: DTX 500 og Mighty C na lang. Kay kung lantawon nimo ang Mighty C Sir JP, imagine isa ka Mighty C, pulo na ka oranges.
1: So dako, kayo mo masave.
0: Tag-benching ko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og Mighty C. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant Sir JP, DTX 500 og Mighty C ra jud.
1: Correct,
0: ang DTX 500 nga doon ay D-sugared sugarcane extract ang pait nga bahin sa tubo.
1: Hosto Doc.
2: DTX 500.
5: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Opo, ang akong mga tiil o mga pasakit. Ili, napagadungog na po sa DTX 500. Akong gindubol dos o nakapsong sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
0: Sa mga dili, tigkaugutan Sir JP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og Mighty C, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, possibly nga mo resulta kini sa cancer.
1: Ah.
0: Number one na cancer. So, siyempre, tayao na imong selula. Alzheimer's disease.
1: Ayay.
0: Oh, mataya ang imong utok.
1: Brain.
0: Imong brain. Parkinson's disease. Diabetes. Moni may tabo. High blood pressure. Atherosclerosis. Stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
1: Unya magka fatty liver ganin ka, Dok? Si cirrhosis of the liver, oh, inflammatory disorder, mm, chronic fatigue syndrome, asthma, o kining pagkabaog dok sa mga lalaki o dili makaanak.
0: Mao na. Mao na nga kinanglan yun nimo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa tungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag Mighty C. Mm-hmm. Kuyaw kayo, Sir GP?
1: Mm-hmm.
0: Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka o antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan nga inom og DTX 500 og Mighty C.
1: Mm-hmm. Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
0: Mm. Ya, imo na nang ilabay imong tab. Wala wala mo kaga sigarilyo, di ba?
1: Oh, wala. Wala.
0: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre Sir GP, kinahanglan yun mag-DTX 500.
1: Uh-huh.
0: Inom po kag-Mighty C, Sir GP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag-DTX 500 o Mighty C.
2: DTX 500!
4: Ako si Alex, nagka-UTI yun ko. Sakit ipangihi o ako po niyo puson sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala yun ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo yun kayo ang DTX 500.
2: DTX 500! Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Loida. Damay lang naabog og taligsi. Ugunog sip unon nako. Kapi ko og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kong tumara sa Mighty C, abog og taligsi. Ako nang masuklan. Epektibo kayo. Ang Mighty C.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
1: Mm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna igiingon dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
1: Kayang-kaya,
0: jud, wala on ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. na kampiyon, jud, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural pa, Juni, Dok, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, jud.
1: Ubito. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deofresh. Hmm.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
1: Hmm.
0: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Dok?
0: Dala na na da, Sir GP,
1: uh-huh,
0: sa added benefits.
1: Oh, stop.
0: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation,
1: mm,
0: kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Dok, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
0: Mm. Najay panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant.
0: Mm.
1: Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Mm. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds
1: mm.
0: nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
1: So ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.

0: coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsoon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa halin ini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience.
1: Mm.
0: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
1: Mm-hmm.
0: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
1: Mm-hmm.
0: Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
1: Ang D3 Bio kauban ang iyang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
0: Uy, nindot na.
1: Mm-hmm. Nga kining mga good fats mo promote og ketones, nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
0: Mm-hmm.
1: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids, nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon.
0: Mm-hmm.
1: But pasabot dok nga kung inom kog plain D3, okay ra.
0: Mm-hmm.
1: Nindot ra jud.
0: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
1: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
0: Mm-hmm. Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
1: Correct.
0: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi.
1: Mm.
0: Pero kung mag-D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
1: Oh,
0: D3 Bio, ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
1: Mm-hmm.
0: Nganong mag-D3 Bio ka over ordinary vitamin D3?
1: Mm.
0: Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibook benepisyo sa D3 Bio.
1: Mm.
0: Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
1: Wow!
0: Para sa akong mga fungi.
1: Mm.
0: Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
1: Mura di ay nag-topical cream.
0: Mura yun.
1: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
0: Mm.
2: D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyang sarang matambalan, Sir GP.
1: Mm.
0: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
1: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi.
0: Mm.
1: Alpha-lipoic acid.
0: Mm.
1: Na nasa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
0: Yes. Anaa sa atong lawas, ug kini di ay gitawag nga caprylic acid.
1: Mm.
0: Nga naa sa D3 Bio.
1: Mm-hmm.
0: Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. Recycler mong guna sa antioxidant, Sir GP.
1: Uh-huh.
0: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
1: Ay, kanindo.
0: Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ng i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
1: Of course, wala.
0: Mm. Mm. Naarad yun na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, ma-process ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
1: Correct, Dr. Ramil.
0: Maunay trabaho ni D3, matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
1: Mm. Najud na yun, paspas kay na.
0: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo.
1: Oh.
0: Maudyo na bintaha kung ikaw nakadetribayo. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
1: Taway kayong immune system ani dok.
0: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
1: Of course.
0: Ang detribayo adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
1: Murag double barrel shotgun di ay dok ang detribayo.

0: Eh, no? Pasabot kung ditri ra imo ang ginom, police station ra na animo. Pero kung gainom ka og ditri bayo, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
1: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay dok og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og ditri bayo over plain ditri.
2: Ditri bayo.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og ditri bayo, after 2 months sa pagtengi, hinay-inayo gamay. Epektibo kayo ang ditri bayo.
2: Ditri bayo. Ang ditri nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako di ay si Isagami. Anong taga nga doon ako'y allergic rhinitis. Ay nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog ka beses matagad na wala nag-yud ang permi nga pag-atake sa akong allergy.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
0: Ang pag-inom o kape, Sir JP. Kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunayan po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
1: Ang atuang pag-isgutan karon, Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
0: Mo nay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
1: Mao jud na.
0: Kay kung hinay dagway, Sir JP, na jud tsansa nga magbara kini.
1: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients.
0: Samot
1: na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi, pero kung hinay kini, mga tagak na na.
0: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize, Sir JP, maghinahinay na siya ang deposito.
1: Muna'y delikado.
0: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid, Sir JP.
1: Og kanang antioxidant, Doc, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
0: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds, Sir JP.
1: Hosto, Doc. Those are the polyphenol families ng antioxidant.
0: Ang D3 Bio, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo, Sir JP, kung nakainom ka og D3 Bio.
1: Unya, unsahaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil, pagpugong sa paghubag. Ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
0: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
1: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3 Bio. Padaghano ni D3 Bio ang imuang HDL.
0: Ang imuang good cholesterol.
2: D3 Bio!
7: O, si Richard.
8: Siging galabad akong ulo.
7: Taas na dahil kong blood pressure.
8: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
7: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
8: Ganun lang akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga D3 Bio.
1: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imong mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL og dadon sa atay aron pagawson.
0: Maunay nakamaayo ni D3 Bio Sir GP tungod sa iyang garlic acid.
1: Mm-hmm.
0: Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga garlic acid, kung plain nga D3 lang Sir GP, pero kung D3 Bio
1: naa
0: garlic acid aron dili maghubag ug mapugngan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so siyempre mag D3 Bio ka kay naay garlic acid ang D3 Bio.
1: So unsa man ginabuhat ni D3 Bio Doc batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imong lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3 Bio padaghano niya ang imong HDL level.
0: The garlic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
1: Correct.
0: Sir GP. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakanindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga garlic acid o lauric acid. Si garlic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Patay siya.
1: Muragwardyahan niya, no?
0: Kini pa, Jod, ang D3 Bio, dili raingon nga naa siya'y garlic acid. Naapod siya'y ferolic acid. Ang ferolic acid, mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
1: Wow!
0: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
1: Dakong ba?
0: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain. Mo ni rason nga nung gi-promote jud namo ang D3 Bio over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. Klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 Sir GP.
1: Awa na tay oras again. Ako si Jean Paul Hineroso
0: ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw og abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, todos ricados nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka, magabutika!
1: DTX Beauty Soap!
4: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap!
3: Mabaka, sa mga butika!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung unsaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutana ko ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
5: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naadayon kay lauric acid.
6: Naapay monolaurin.
5: Mga medium chain triglycerides.
6: Check. Plain D3 ikis.
5: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
6: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
5: Kung kainong kag D3 Bio.
6: Check. Ordinary D3, walay MCT.
5: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong baba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
6: So sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong paakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay dyan ang talang kagaw sa imong baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
5: Wala.
6: Wala na. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
5: Unya, ang D3 Bio makapromote mode og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
6: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia, tungod sa ketones nga naaradyod sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3, walay ketones. No? Dugangi, Sir JP.
5: O, dugangan pa dyan. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O, sa to pa?
6: Magkataas ang imong metabolism.
5: Correct.
6: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
5: Gusto. So, sa D3 Bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mubright. Pero kay plain D3, wala dyan. Ikis na po.
2: D3 Bio.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir JP.
5: Gusto.
6: Usa pa jud gipromote nini ang gut bacteria.
5: Si Visio ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
6: Nya, gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
5: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
6: Paranglitan, wala ka gariplinis. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan dyan ni mo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So, check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
5: wala
6: na pod.
5: Tungod ka na sa MCT, gipadaga ni ini ang ato ang HDL. HDL mauni gahakot sa ato ang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
6: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
5: Correct.
6: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir JP. Nga nung dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
5: So,
6: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
5: Supporting actor, ha? Nya unsa pa jud? Ang mga kaayohan ni D3 Bio versus plain vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
6: Yes.
5: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
6: So ingon na kanindot ang D3 Bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
5: Correct.
6: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man, kay duha ang anaa sa D3 Bio, guardia og pulis.
5: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio, ha? Over plain D3, wala tay oras, Doc. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Og ako si Doc Ramiloy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
2: Bio.
4: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Ariel. Na ay sakit sa atay. Isulayan na ako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
2: nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Last pang ibu-blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nagkapamupo sa coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Kaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit. Sabi na kanulong ibutikin sa iyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
0: Mabasaga butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabasaga sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
8: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag-stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: DJ, patulugin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: K3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang tunakinibo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglika ay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si kontra kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
9: Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitigawan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Na magiging salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Oras, K5 News FM Philippines, alas 5.15 na sa buntag.
15: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasap

0: Hard to find music library.
1: Balita K5 Samaka! Balita K5 Samaka!
2: Yes, my buntag, San Carlos. Good morning, world. Good morning, Philippines. Good morning, Central Negros. Welcome, mga K-Fam. Dari sa line, asad God, love sa itong magpalayag sa itong balitang K-Fam sa Omega. Data karon nga Webes. It's a size. Bulan sa Agosto 2026. Mga K-Fam. And again, welcome na dari sa itong tulumanon, balitang K-Fam sa Omega. Kanoang adlaw ron nga medyo na stranded ta mga igala. Ta maka early in mga higala, pero sige lang, ato lang tinguhaon mga K-pop nga mahatod gihapon niya kaninyo ang mga balita gato ang giandam alang karong nga adlaw mga K-pop. Anyway, kamusta mong tanan diha? Inaot nga mayo ang inyo hadihang nga pagmata karong adlaw mga higala. Inaot nga karong adlaw nakahigop na mo diha og DTX Cove Mix or karong mga orasa mga K-pop. Samtang kamo diha nakatutok dili sa 95.7 K5 News of AM San Carlos sa City. Bueno, dito maglangan mga igala arita sa tuang mga balita daw kapag dadon karong nga buntaga mga K5. Baran sa to ang partner field reporters karong nga buntaga, ato ang susihon mga K5 unsay mga panghitabo. Ini sa to ang distrito mga K5 ug diri sa to ang kuan no diri, oh diri sa to ang distrito mga igala uban pang bahin dinhi sa to ang lalawigan. Una na to pag check mga K5 ay ang latest to weather update kay murag hangin man unsa man ni tungod ba ni sa habagat turon siya. I-check ron na later mga K5 ang pinaka latest nga lakaw sa panahon.

apektado usab niini ang or apektado usab ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Mountain Province, Abra, Kalinga, Apayao, La Union, Benguet, Ifugao, Cagayan, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora. Ug nabilin pang bayan sa Central Luzon o Pangasinan tungod ani ni bagyong Maymay. Ah, naaday bagyong Maymay da iba ka K5 di ay. Matay wa man ko na inform ani engineer nga naaday ini sa day. Ka murag dolphin man tumiagi nga adlaw diri mun jay dolphin og si Luis. Karon si Maymay na sa day ni. Daghan na bagyuhan rin na nulod rin sa nasod mga higala. Eh. Sa pagkitaon ito, din napitan ni si Maymay ni nagtikaw-tikaw mga kakipay. Uy, hala, milanfol yun. Milanfol yun mga higala si bagyong Maymay, ha? Nito pa yun si Yuta mga kakipay. Sa lugar ni PBBM, sa Ilocos. Ito siya ning tugpa mga kakipaib. Si Bagyong Maymay, unya si Dolphin, di naman ni siya. Still, padayon nga pong gimonitor sa DOST Pag-asa. Alas dos, ganyang kadlaon mga kakipaib ni report, ano? Sa DOST Pag-asa nga si Bagyong Maymay nilandfall sa Magsingal, Ilocos Sur. Naandis siya gikusgun nga sa 65 hangtod 110 kilometray per ora. Naglihok ni paingon sa eastward nga direksyon sa gikusgun nga 10 kilometray per ora mga kakipan. O niya, ang si Bagyong Dolphin naandis sa gawa sa Philippine Area of Responsibility na namonitor sa gilayon nga 1,490 kilometers east-northeast sa extreme Luzon. Na may gikusgon nga 150 hangtod 185 kilometrahe per ora mga kakipay. Ang yaning movement padung sa west-northwestward direction sa gikusgon nga 20 kilometers per hour mga kakipay. Kadelikado. Pulos mga kusog, sir, hard worker. Pulos mga kusog ng mga bagyo. Kini si, kuan, kini si Maymay kusog. Si Dolphin, samot na joke ko, Dolphin ko. Ay, grabe. May buntag, Sir Jong, o sa mga live viewers. Lanog kayo ka diri sa my shipyard, sir. Mingaw, rundri, sir, kay holiday sa Cebu. Ako rin ga-duty sa among department ron. Uy! Sige, may pag... ano, may pag tikaw-tikaw ni mo di sir, hard worker, ha? O ni... angay rin dyan si Mohan sir ang kining imuhang gibansag sir nga hard worker sir kay tay majuti jud ka sir mo bisag dili ta tipahuman mo lang taron sir. Sige ah. Maing pag kuan maing pag pangutikuti ni mo di sir ha. Salamat kay si Mohan nga makanunayon nga pag sunod rin matag buntag sir. Oy, ay mo kalimot mga kakipa, mga ito ang mga produkto sa klinika de alternative medicina, pwedeng-pwede kayo ninyo naman palit ha, sa ito mga KSS dealers and leaders mga kakipab din sa Dakbayan San Carlos and of course uban pa nato mga silingan ng mga dapit gapon doon na nato yung mga nagkuhag bago ng mga stocks mga higala at ating isumpay ang ato ang wala na mention kagahapon mga kakipab ng mga names sa ato ang mga klinika products sa dealers kaya diyan sa may Urban Rizal mga higala sa may Phase 4 Block 12 ang ato ang DTX Coffee Mix, ang ato ang Super Trio, ang ato ang Deo Fresh, ang ato ang Beauty Soap. Naani diha mga kakipay ba sa may store ni Nanay Agnes sa Garinggo mga kakipay. Ang kuan, ang buutan nga wife ni Manong Saniboy Garinggo. Sa mga taga-urban sa mga nakaila diha kay tatay kay kuan kay manang Agnes ug kay manong Saniboy Garinggo anha mo palit diha mga kakipan naa na diha sa may kuan sa may barangay Malangsa po dai diri gaghanra ba dinig na minaw din barangay Malangsa Valle Hermoso na diha sa may kuano na diha sa

0: store ni Ma'am Grace Sagang. Dia mga taga Malangsaba daghan daghan ginaw di aron. Ana di mga kaking pipe. Ayaw na mo kaguol, asa pwede makapalit kay naa diha sa store ni Ma'am Grace Sagang. Sa mga naa sa ubos wag nagpuyo at taklad mo dito sa mga naapon sa babaw nagpuyo dulhog mo ganto. Unya naapod sa may kuan sa may Purok 5 Barangay Bulwangan na ay kay Ma'am kuan Lucia Funtilar. O sa katong nangutana na to miaging adlaw kung asa pwede makapalit mga kakipayab sa mga products sa Klinika de Alternativo Medicina, particularly kining atuang DTX Coffee Mix. Natin nangutana di as Bulwangan kay pirmi daw silang mahutdan manggunugunugun. Oy. So ang available nga product na to mga galan is naana ni di sa may kuan. Naadiha sa may sa itawag ani. Naadiha sa kay Ma'am Lucia Funtilar. Sa may Bagunbon. Naadiha sa Mami ni Kakipa ba Jezebel Barbecue. Abaw Mami. Karanay Carmelita Barbecue mga higalan. Ha. Sa may, di pa man ang katumang nga nadugang kagahapon mga kakipay mo ito ang ipang mention kay kinsa pa man niya sa may Bonifacio day o sa may Barangay 5 katong gisod na mo miagi ni SM may stocks na tanihan mga kakipay ha sa kay Ma'am Gretchen Enderes o niya sa may Medina Tops View. Naapod diya sa may kuan, na diya sa may kay Ma'am Erlinda Espanya. Oh. Dito kay kuan, dito ni ka ah kananay ni. Kananay Erlinda Espanya dito sa may Dakong Cruz. Ah. Nandito dito mga kay K-5. As mga nakaila ani mga pangalan nga mong ipang-mention dinhi. Kamo na'y mag-igo mga kay K-5 ha nga mo kuan ha. Kamo na'y mag-igo mga kay K-5. Nga mo manultol kung di ini sila dapit. And then naapod ni kay dali lang. Nalibog kong samot din eh. Tighana naman ini sa mga dealers dayo. Alam sa 527 na mga K-5 standby for a while. Halikot talaga ng uban ah. Karoon kay SM Brian Bordeno. Arin ko na minaw sa reducer kay hurot na ang akong data. Sige, salamat kay Inday Rosa. Standby for a while, mga igalam. Kaya, karoon sa itong pagbalik, ato ang i-attende mga K-5, mag ato ang mga team sa Japan dito sa K-5 News FM Negros Oriental. Kauban, ito ang K-5 Ganlaon, K-5 Bayawan, o ang K-5 News FM Dumaguete. Sa ito, karoon nga pagbalik, paliog, standby.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa hapon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang hapon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract. Para sa nawong nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw nga schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Extend the food supplement for men.
9: Ako si Rosanne. Wow, akong bana sa nag-edad 40 years bala, nag-ahara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
0: Extend food supplement for men.
10: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
11: Bay, naunsa naman na. Sige na kong ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
10: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
11: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
10: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
11: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
10: Oo ba? Ala, mag-apply na gugug karon dayon para wala nay aberya.
12: Ayaw na pag-anto sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
13: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? Unya, baguhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa yun. O, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
14: Hininga uy.
0: Bio.
15: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
6: Ang Visio
0: gamay D3.
6: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.

0: paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas.
2: Akong katul-katul.
1: Patay ka butangan.
3: Bugas-bugas o katul-katul.
0: DTX 500 na.
3: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. O pag-ayo sa bugas-bugas. O katul-katul.
3: DTX 500.
4: Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isang negosyante. Agad yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food Supplement for Men.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. B3 Bio.
1: Ako si Elena, gaynom jud ko og B3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: B3 Bio. Ang B3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. B3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pagidom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagidom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabangang sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ngay bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
10: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan tulong ka bulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500! Adunay powerful extracts, nga phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective, batok sa sakit nga diabetes. DTX 500! Sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gaan.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
4: Alas sa 5:41 na mga K5 sa kabuntagon. Balik na rin sa ito ang talamanong balita K5 sa umaga. May buntag ang LG Lanza Canto Catalogo. Good morning K5 Jong. Shout out sa akong Mama Rosa Dakal Dakal. Naghugan sa pinggan ko so gayo imong K5 San Carlos Delis Bukids Calatrava Barangay Cruz. Amo ba? Shout out ko sa akong papa Riniboy Karamihan. Shout out po ko sa akong banda nga si Jason Catalogo nga nag-obra sa Bacolod City. Oy, salamat kayo sa mga taga Barangay Cruz, ha? Barangay Cruz Calatrava. Labi na diha kay Nanay Rosa Dakal-Dakal. Kusog kuno kay dito ato ang programa kuno Jenny. Nanay Rose, salamat kayo ha. Una ko nga mo abante sa unahan mga K-Pop sa tuang tandem ka nga buntang gandi ay. Nasa na ko i-greet na ibi. Kasi makalimot ko rin ani General Munjay. Tadi at sa mga K-Pop ha. Okay.
5: Happy birthday.
4: Aragas la. Dalang hari lang gid. Okay, timbaya ko lang kong happy birthday. Happy, happy birthday. Nanay Pasita sa Tingasin. Ang beloved wife ni Tatay Aurelio sa Tingasin. And sister ni Tatay Lidoy. Biyating mga kakipan. That is my sitio panuulan. Nanay, happy happy birthday ni mo niya, Nanay. Enjoy your day. And more blessings sa inyong family. Salamat kayo sa kininiang blessings po the basta, oo, di na lang din ako isultin ay, oo.
6: Happy birthday mo ngayon.
4: Sige, naka-standby na mga K-Pop. Ang kuan, ang ito ang tandem. Ikan sa Bayawan, Dumaguete, and unsa ni, kanlaon City, atong silang dawanton binigbuntang gabi, kinaan naman na ini sila day kunonig. Hello, good morning!
7: Good morning!
8: Good morning, Kajon! Happy birthday sa imong gigreet live Paul Negro
4: Hala. Ay. Hala, sorry. Wala ko na inform sa ako ang technician nga kuan ni ay kining na sud na dito day. Pero basic na apo mo head gusto timbayaon og birthday.
8: Bisaya ba si Kim Elmer ato sa tay mong saya Kim Elmer?
4: Putang ina. Watay wag imo magsaba-saba na.
7: Ano na? Dito happy birthday kay kuan. Karang dito happy birthday kanang mangimbita.
4: Laina po ninyo eh. Thank you daw sir. Ingon ni langga na ko Crystal oh. Nagmata naman ni.
8: Gibay jog di ba na hack imong account?
4: Gani. No, Andre, nag-comment ang nag-hack.
8: Ano okay, pag Gilbert, hack pa yung account?
7: Okay lang akong account, K5Sai.
4: Inahack na iya, K5Sai.
7: Group chat.
4: Yan, anyway, sa ato, dito, oy, unahan na ito pag, kuan kay, itong oras ba, kusugay itong oras ba, no? Oh. Anyway, ang ato, Andre, karong, or di, gikan din sa Dakbayan, San Carlos, karong mga oras sa Hapsay, Haruhay, walay dagko mga panghitabo. Pero ang atong panahon, kagari na sa ito, ang na si Dante, doon ay pagpanaligsik din sa proper. I don't know, sa uban ng mga portions karong, like sa mga mountainous areas, kung kamusta kay ang report sa DOST ti Pag-asa, kami diri sa Negros Occidental today maka-experience og localized thunderstorms or kining katag-katag nga pag-uwan. So gi-expect nako nga kay ni uwan man diri sa syudad o nitaligsik din hi basin sa uban nga mga portion karon kay ganinang kadlaon basin medyo kusog-kusog ang ilang nasinati nga pag bunok sa uwan na kaki-5Sai, kaki-5 Adonde og kaki-5 Elmer. So far mauna na diha sa kuan kanlaon kini unahon ko kisilingan ako ni. Kamusta diha K5 Elmer diha sa may syudad sa kanlaon ron ay unsay sitwasyon na to diha.
7: So far diri ka K5 Jong sa kanlaon wa pay ulan pero madagumo na nga to ang kalangitan this time no. So I don't know kay ato mang i-expect ang mga pag-ulan kay kuan man god na try na ni diri nga dunay pagpanag-om nya mo ingon ko nga posibleng maulan ni Ror pagkatiyon, niinit man.
4: Okay. Oh. Panahon na ito ba, marag disod kayo tagnaon ba, no?
7: Oo, disod kayo tagnaon din. So, muna yung giingon bitaw mga kakifay nga, be ready lang yun. Ha? Be ready lang yun, labi na sa mga dunay mga lakaw. Mm. Kay labi na karon alas 5 na, so may probably mga alas 6. Dunay na yung mga lakaw, so dapat dunay panangga, raincoat, or payong. So, muna yung pinaka-importante. So, muna yung pinaka-latest din nga sitwasyon diri sa syudad sa kanlaon kaki-5 Jong. Back to you.
4: Salamat kay kaki-5 Elmer. May kay ang kining bulkan wa na magkumud-kumud. Arman ay kulba di ako magkumud-kumud ng bulkan ba. Anyway, okay, sa iluhan na to si kaki-5 Dondi Glodovis may kaki-5 Juice FM Bayawan. Kaki-5 Dons, good morning.
8: Unsay ba? May buntag kaki-5 Jong, ang kaki-5 Sai and kaki-5 Elmer diri sa Dakbayan sa Bayawan. No? Linong na amo ang palibot, tinaw na ang langit pero wa may kasabot na rin kahimtang kay pagka hapon o gabi mukalit na magbundak ni ulan. Putangi. Oy, nganang dili makapanganda, mga imong hinay-hay dito bali nang basa. Putangi.
4: Pastiglan, mamao sa day din hi. Nayo sayo nga mukalit sag bunok ko. Oh. Basta maghapon.
8: Mukalit rag bunok ang ulan tapos wa mi kabalo unsay mosunod na pud ani nga mga. So far K5 Jong diri sa Dakbayan sa Bayawan makasigbit yung mga lugar sa Santa Catalina og Basay, human sa Shatno walay mga kakulian din hi. Back to you K5 Jong.
4: Okay, salamat kay K5 Dondi di sa may K5 Bayawan. No, arita sa to ang tandem dito sa may Dakbayan sa Dubagete. K5Sai, may buntag K5Sai. Kamusta niya K5Sai?
9: May buntag K5 Jong o sa atong K5 Bayawan o Sun sa Kanlaon City. Dire gani Kanlaon, pipila ka na pwede rin sa Dubagete, Bakong area, Metro Dubagete. Midyo ni ulan. Pero karong Kanlaon, ni hayag na ang among kalangitan o ni among ipaabot na lang ang pagsubang sa Haring Adlaw.
4: Ayay, wa pa katuwa pa day kas kun dia wa pa kasubang dia day.
8: O sa renta si Ipan say wala pa nakatug pa.
9: Ora kunas kan laon bo subang. Kan laon
7: ko na to. Magdung. Dihulat na galing usalo.
4: Kusuga mo na day. Anyway, ang atong hisgutan karong buntaga ba? Oh, puol na paminawon pero matay murag dugay mo man aning impeachment trial BP Sara no. Kaga kisay na katan-aw ninyo kagapon sa kining latest nga kuan nga kuan ba kini ni ang pagtaral ba
8: mga kuan ng K5 Jong mga clip.
4: Mga clip
8: mga highlights.
4: Oh, mga highlights.
9: K5 Jong, asa ba pangitaon si
4: si
9: Mary Piatos. Aw sa to? Chris
10: Mary
9: Piatos.
10: Grace.
4: Ang bot lagi kay luwas ani manggo dai mga huring-huring nadakpan daw si bato nya dai moingon nga tinuod na po ningon nga wa man po dai.
7: Content man ko no?
4: Ha?
7: Ningon si Matibag ka content ra.
4: Kisi-kisi ngan.
7: Si NBI Matibag.
4: Oh, si Castro pun ingon pun dia nga kini ni ang ada ko ana blabog na impeachment.
9: Dito do, no? Because bato eh, magpadakop ko. Mm. Magpadakop oi. Kay magpadakop ko mag ato na ko skuan.
7: Ni dakop pa ni gawas nang magshot ro.
4: Kana.
7: Kay ka Marcolita bito ni gawas man to dayon.
4: Oh, Estrada. Oh. Si Revilla. Si Defensor to no?
9: O, kini sila si Nado Jinggo, nitago pa rin, hindi ano sila ma-preso siguro, no?
4: Ang mga isugon yun sila kay Five Side, kaya di ganyan mahandok ang mga otoridad.
9: Pero kanala sa otoridad na doon, mahandok man lagi.
4: Gani. May lahi, guro ni sila, guro nga kininiang kipab doon din, di mahadlok mo bira ba?
7: May dugo, may nangana ba? Mga gludoving, mga dugo.
4: Muhirit yun ba?
10: Sakto-sakto, Rapod.
4: Sakto-sakto ka rin eh. Bita, oy. So far, ang ingon manggod sa katong pinakawahing taho, kinini ang katong last nila nga witness ba?
10: Mm.
4: Sa kuan sa depensa ba to sa prosecution? Katong bang taga-kuwa?
10: Sa prosecution to.
4: Sa prosecution to no? Katong si Wamil?
10: Oo, oh, si Wamil.
4: Dahil nang gawas ng mga artikulo nga kinini ang medyo nalibog akong kutaw ato gamay. Kasi kayo tinood ato, doon ay anomalia sa katunay ang budget or wala?
10: Kaya lagi ko no, natin pa K5 Jonggi, gamit pa mamalit o tambal.
4: Oo, o pagkaon.
10: Oo, mga pagkaon.
4: Oo.
9: Hindi na kinag-resibo.
4: Putangin! Ay, kakumpetensya lagi.
10: Sa balaod man kuno sa pagkuhag confidential fans, bawal man na gamiton ipamalit o mga pagkaon.
11: Putangin!
10: Ay! Din wala po yung exact nga receipt.
11: Putangin!
10: Kung yun sa pagkuha o paggamit ang kwarta.
11: Putangin!
10: Kaya nung duman nato, katong unang mitumaw ang wang isyo, matod pa ni VP Sara Duterte, iahakiningi pang palit gamit ang mga bangko.
11: Putangin!
10: Apilin na sa mga tambal. Putangin! Igagawin na sa national security.
11: Putangin!
7: Tambal mo na, K5 Jom. K5 Don.
10: Hmm? Tambal sa asa, barikos?
11: Putangin! Barikos.
7: Kapoy, big barog.
10: Oh.
4: Na ambot lang, oh.
10: Pati ang mga resibo, dilim na pinakitaan, kaya ang mga pangalan, and dilim.
11: Putangin!
9: Sabi tayo lang yung mga pangalan, asay kang Mary Grace Piatos.
10: Andy Lim.
11: Putangin!
9: Katong kuan, Chicheria.
4: Andy
7: Lim. Napatoy, patilipod, Bisaya.
10: Oh, napatoy, kuan, Gina Hasa.
9: Kuyo Ade.
4: Kay kuyo wala na mga o sa to Gina Hasa.
10: Oh.
4: Gina Hasa.
9: Gina Hasa. Wala na ang tao ko ang tipo. Dito ay.
4: Ang bida.
10: Wala klaro kay nang ginadog show ta ani sa to ang vice president ng Arecibo.
4: Gina Hasa. Bugoy ka dito ang vice-presidente ba?
9: Hasa.
4: Ay, ambot anyway, na lang. Oo. Oh.
9: Sige, kay Bob Jong, kay Murag...
10: sige, pa sa hadlock, mamakabayan o 5 min.
4: Na-adto na tayo, alas 5:53 na mo. Newscast pa ko. Salamat kayo ninyo. Unahon na to pag kiniman si Kipam Zay Railway, Murag unang ni pahinomdom. Kipam Zay, sa pag hinapos Kipam Zay.
9: Og mga inawa ang K5 Jong, there is a negro sa tayo, may klase, gabi ka na inig, Sir Ice.
4: Ha?
9: Klase dere. Oh, Sir Ice.
4: Abot, piskat. Piskat.
9: Binggit.
4: Dili, ang lahi ang binggit sa piskat.
9: Ay, piskat.
4: Oh. Mo ba, ningdag ka? Alak ka.
9: Sige, sige. Muna na ko rin yun kay Kuan, mag-kuapot dere. Mag-usay tawag ganun eh. Mamang abre pa ko dre.
4: Sige, labat kay Kipab Zay.
9: Back to you, Kipab Jog.
4: Sige, salamat kay Kipab Zay, Kipab Dons.
10: Diri naman sa Bayawan, ang salamat mga Kipay, bayang buntag, probinsya sa Negros Oriental, ang mandiha sa San Carlos, antod og mangandawa, magdungganay na puta. Back to you, Kipab Jong.
4: Salamat kay Kipab Dondi sa may Kipab Bayawan. Kipab Elber Pre.
7: Imang sige, Pre, pre. Nagkasalamat. Kika Dri sa Kipab DSFM Kanlaon. At ang pagtibig may buntag sa tanan, o hangtod sa dode gayon, nagkasalamat mga kakipay.
4: Okay. Salamat. Mga gala, ang ato ang... oras sa lasikos. Ito ang mga tandem ay galagikan dito sa K5 Negros Oriental. Standby sa musulong programa ha, ang K5 Detects 500 Morning Newscast. Sunod na sa Dilip Madugo. Sa pangalan na lang sa mong station manager, SM Brian Morden, Vice President for Operations Sir Aljan Castanio, Vice President for Administration Sir Gene Polineroso, sa mong CEO, Dr. Ramil Itang Uy. Kaba na ito sa technical side, K5 Monjay Caranza. Ako yung kumbos ngigalas kanginan, K5 niyo Joong Barsalas. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo mo ko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
13: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
12: DTX 500. Mapali sa mga butika.
14: Mga ka DTX og Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
15: Ako na usab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
14: Hisgutan na to kung asa ba ang mga lugar sa tibuok kalibutan nga may pinaka-healthy nga lifestyle o gamay ra ang porsyento sa mga dunay balatian.
15: Kung kumpanya ra ang gipangita ni mo, Sir JP, sigurado jud ko nga ang atong kumpanya, ang Klinika de Alternativo o ang Rayo Foundation, ang may pinakadaghang healthy nga empleyado. Simple lang man ang tubag nga, no? Matag-adlaw, gainom o DTX 500 o Mighty C. Ang mga empleyado, Sir JP, ang matag-adlaw nga pag-inom aning mga powerful antioxidants, combination sa DTX 500 ug Mighty C, makapugong jud sa kasagaran nga sakit sa mga tao. Diabetes, high blood pressure, heart disease, kidney ug liver disease, lung disease, arthritis, impotence ug uban pa, daghan pang mga sakit, Sir JP, ang malikayan jud kun ikaw adlaw-adlaw gainom og DTX 500 ug Mighty C.
14: Susiyo nato ang mga sekreto sa mga nasod nga dunay pinakadaghang healthy nga population. Sa top 10 mao ang Israel. Ang ilang diet primarily rich in vegetables, fish, unsaturated fat. Ang Israel, natala nga mo'y pinakaubos sa mga diet-related deaths. High cholesterol o type 2 diabetes.
15: Wow, number 9, ang Norway. Limpyong hangin, nya mineral-filled water ang ilang sikrito. Og sila ang naay pinakataas nga life expectancy sa edad nga 83. Wala pa na gainom DTX 500 o Mighty C, ha? Abot na jud og 100 years old kung gainom sila o DTX 500 o Mighty C, Sir GP.
12: DTX 500.
16: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugangas. Kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Piktibo yun kayo yung DTX 500.
12: DTX 500. Pumali sa mga butika.
14: Singapore Doc number 8. Tungod kinisa, disiplina sa mga katawan o ekstrikto ng gobyerno. Bawal ang pagpanigarilyo o pagpamaligya sigarilyo dito. Bawal po ng pagdaob. Or bisan pa, magsugba. Nagpakabana jod sila bahin sa kalidad sa ilang hangin.
15: Kinahanglan jud. Ang Sweden, Sir JP, mo ang number 6. Sa sikrito nga nung daghang healthy sa Sweden.
14: Unsa ba, Doc?
15: Low carbohydrate diet. No? O right kind of fats. 82 years old ang average sa ilahang life expectancy. Layo ragid sa Pilipinas, kay puro kanon. Mo na ito ang target, Sir JP. Kung matag-adlaw ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C, gakaon, utan og prutas, likay sa mga matamis nga pagkaon, unya ga-intermittent fasting ka, nya ga-diet madyog ka, nga nung ititura man, nga kayang-kaya man mabuhi hangtod 100 years old o labaw pa na, Sir JP. Pero gusto dyan ako ang healthy habits sa mga lumulupyo sa Japan. Anaa sila sa number 4 o sila ang may oldest population sa tibuok kalibutan. Ang Japan ang may pinakadaghang mga 100 years old nga edad. O healthy pa. Ilang sikrito, simple ra. Exercise o diet. Diet nga naglabi ang antioxidants.
14: Number 2 ang Italy, Doc, with their olive oil diet.
15: O pinakauna ang Spain sa pinakadaghang healthy nga tao. Presko nga gulay, olive oils, grape wine, ang steady part sa ilang diet. Ang sekreto sa good health, aning napulo ka mga nasod mo ni. Fresh air, pure nga fresh air, isda, vegetables, fruits, unhealthy fats, og exercise. Kung ato apa jud isummarize, ang nagpataas atong kinabuhi mao ang less pollution, less meat, less sweets, quality air, exercise, og daghang antioxidants gikan sa mga prutas ug utan. Ang dakong pangutana kay Pinoy man ta. Dili mga Kastila, dili pug kahapon. Gakaon ba kag daghang prutas ug utan? Good fats ba ang imong gamit? Dili ba kasigig ka og baboy, matambok ug matamis nga mga pagkaon? Usa ra jud ang solusyon ana. DTX 500 ug Mighty C jud kada adlaw, Sir JP. Kaya nga naman, ang DTX 500 ug Mighty C taas kaayo og antioxidant. Himsog kana, batan-on pa jud ka.
17: Pagkalami ah. Wa na jud tay igong oras, Dr. Mil. Ako si Jean Paul Hineroso.
15: Ako na usab si Doc Ramil Oy sing mayong lawas ang pingan.
17: Dili abusuhan.
18: DTX 500.
19: Ako si Danny. Na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
18: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy. D3 Bio.
20: Ako si Delphine. Usahay, nawala. Wala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
18: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
20: Visio
18: gamay D3.
20: Apalit sa mga butika.
18: D3 Bio. D3.

0: paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul.
2: Mas na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas o katul-katul.
0: DTX 500 na.
3: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. O pag-ayos sa bugas-bugas. O katul-katul.
3: DTX 500. Mapalit sa pinakadul ng butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Oras K5 News FM Philippines, alas 4 na sa buntag.
10: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
9: Headlines na mabalita ang dalit ka na ito sa DTX 500 Capsule, the superior antioxidant. Talagi ka mang lugos, unta na dakpan nga naghapa sa biktima.
11: Tricycle nga kargado og pasahero na disgrasya, pulo ang ula.
9: Pag patumaw sa balita nga naresto si Bato sa kadiversionary tactics si Gunny Castro.
11: US target nga mablihan pag-usab ang Strito Burmus.
9: NLEX Road Warriors nagpabiling unbeaten. Human gipildi ang defending champion nga TNT Tropa nga Giga 5G.
11: Mika Salamanca kaduha ka higayon Gilu Iban.
10: DTX 500 Morning Newscast.
9: May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central Negros. Mulayag na ang Talamanon K5 DTX 500 Morning Newscast karong adlaw nga Webes Pizza sa Isa sa bulan sa Agosto 2026. Sa pangalan sa Kitapukang Puwersa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos City. Labagan sa Fabulous Tumoso Click FM Radio kami. Ang inyong mga tigbalita, karabuntaga. Ako si K5 Jong Barsales.
11: Ako sub si K5 Pamela Perader.
9: Live niyo kami makitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. O karon sa detalye na sa itong mga balita.
10: Balita!
9: Laking buotong tamang lugos, nasakpan nga naghapa, ibabaw sa biktima. May kampiyon ng balita si K5 SM Brian Mordet.
12: Nasakpan sa akto, naghapa-hapa na unta ang suspitsado sa biktima. Humantuyo niya nga luguson ang usa ka 18-anyos nga bahi sa siyudad sa Cadiz pasado last 11 kaniadtong Martes sa Agosto 4. Sumala pa, mismo ang ginikanan maoy nakasakop sa suspitsado nga naa sa sulod sa maong kwarto sa biktima. Ilahang giuyatan samtang gahulat sa pag-abot sa kapulisan, gialigar nga gahit-hit og iligal nga droga ang suspitsado nga silingan rapod sa biktima. Karon ani, gitinguhaan pa nga makuhaan og dugang pa nga mga detalye sa maong insidente. Nagantos ka ba sa diabetes? Aw, niya na ang Power Trio, DTX 500, Mighty C o ang D3 Bio. Ako si K5 Brian Morden. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko og kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: Samtang arestado ang usa ka lalaki karong tuiga human magatubang og 14 ka ihap sa paglapas sa Cybercrime Prevention Act of 2012 tungod sa giingong pagsigi og pangdaot batok ang La Castellana Vice Mayor Rumaylan Nico Manggilimutan niadtong tuig 2024. Nasayran nga nagalagad pa kaniadto si Manggilimutan na isip mayor sa maong lungsod sa dihang nahitabo ang serye sa pagpangatake kaniya online. Subay sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Bacolod, kanunay ang pangpangdaot sa mga suspect sa administrasyon ni Manggilimutan ni adtong 2004 hangtod nga naapil na usab ang pamilya og personal nga kinabuhi sa opisyal. Sumala pa kay Manggilimutan dili na maayo og gusto ang mga gipang post sa mga lalaki sa social media, hinungdan nga gidusunan niya ang pagpasaka og opisyal nga kaso. Nasubay og natultulan ang nahimutangan sa suspect dito sa Las Piñas human kini nag live stream sa iyang social media, diin kini makita nga nagpanglimos og nagpanuktok alang sa hinabang nga kuwarta.
9: Alas 6:08, usa ka balay natumbahan sa punuan sa buli sa Sagay. Bata nga natug, nadatugan. May kampiyon nga balita si K5 Jezebel Barbecho. Samtang sa Pigas Bahin, gihangyo ni Police Major Judices Catalogo ang spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office sa publiko nga mudiretso sa otoridad o mga tabang kung may mga panghitabo bayan sa online sexual abuse exploitation crime kung nausaek. Sigo ni Katalogo, may gihimo na nga lakang ang ehensya aron mas matutukan pa ang kaso sa SAIC sa ilawom sa Anti-Cybercrime Unit sa Philippine National Police kung PNP. Sila ang bahay na basakana o kaso ang suspect nga ng abuso sa minoridad ng babae sa lungsod sa Kawayan.
11: Samtang tricycle nga kargadog pasahero nawad anog breno sa tubuso, pulo ka pasahero ang ula. May kampiyon nga balita si K5 Shanin Hilapon.
13: Angon nga dangat sa tambalanan ang pulo ka mga pasahero sa usa ka di pasahero ang tricycle luman kini matud pa mawad anog preno sa dulugong bahin sa kalsada sa Sitio Hayangon barangay Magtikol Tuboso Negros Occidental. Base sa report, ikan sa PNP na itabong aksidente takna alas 9 kagahapon buntag Agosto 4, 2026. Among tricycle, gamanayon sa 66 anyos ng ilang Eduardo Hilardes. Sumala pa, padungunta sa lungsod Tuboso ang sakay sa mong tricycle, pero nawadaan kini o prano hinungdan sa pag-aksidente nini na misangpot sa pag-angol sa mga pasahero. Kini si K5 Shanin Hilapon alang sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: Ang katagdag musangat o kaso nga frustrated border ang Kalatrava PNP batok sa suspect nga may pusil angol sa 22 anyos ng babae pasado alas 8 sa gabi na itong Webes Julio 30 sa Minglanilla Street, Barangay Suba, lungsod sa Kalatrava, Negros Occidental. Kinagikumpirma ni Police Lieutenant Jessica Malanta ang Deputy Chief of Police sa Kalatrava PNP atol sa pagkikinabi sa K5 News FM San Carlos sa kasamtangan palayo ng medikasyon sa biktima nga giilakang alias Sword, college student o residente sa Purok Mausuagon sa Nisgutang Barangay. Sigun sa tingpababa sa Kalatrava PNP, personal nga panagbangi ang motibo sa krimen.
11: Samtang number 2 regional most wanted person nga may kasong rape na dakpan na. May kampiyon nga balita si K5 Anson Ravina Kilias.
14: Nadakpan na ang number 2 regional most wanted person nga may kasong rape sa Ilog Negros Occidental. Si alias Juming, 25 anyos ug nadakpan sa tracker team sa Ilog Municipal Police Station alauna imidya sa hapon Agosto 3 sa Asyenta Palma, Barangay Adulawan, Ilog Negros Occidental. Ang tracker team sa Ilog Municipal Police Station ubos sa pagpanguna ni Police Major Randy P. Babor mi-issue og warrant of arrest sa kasong qualified rape batok sa maong wanted person. Ang biktima giingong gisugdan og abuso sa suspect sa edad niya 6 anyos ug dihang nagpuyo kini sa balay sa iyang uyuan tungod sa pagbulag sa iyang mga ginikanan. Subay niini, anaa karon sa Ilog Municipal Police Station ang ginakpan alang sa tukmang disposisyon. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX sa 500. Ako si K5 Anson Ravina Kilias para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: GTX 500 Morning Newscast.
9: 12 minutos na milabay sa tag ng alas 6 sa kabuntagon. Oras dalit ka na ito sa mga kabuton sa DTX Beauty Soap and Command Clinic at Deo Fresh. Gitawag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga diversionary tactic ang pagpalutaw sa balita nga naaresto si Senador Ronald Bato de la Rosa. Aron matabunan ang mga gibulgar nga kunang mga gibulgar sa Commission on Audit sa impeachment hearing kalabot sa paggasto sa manilyong kandidat sa confidential funds ni Vice President Charles Duterte. Siguro ni Castro, walay unod ang post sa social media nila ni Attorney Jimmy Bundok o Harry Roque. Og yang giingon nga gihimo kini sa mtanga gituki sa impeachment court ang mga walay resibo og paggasto matud pa sa milyon-milyon peso sa confidential fund sa Vice Presidente sa Office of the Vice President og Department of Education. Ipasidanta ni Castro ang publiko nga dili patuo. Balaon una ang gikanan sa isyu og unsa motibo sa mga nagpakaylap sa maong balita.
11: Sa subay sa mga balita, gitubag sa Philippine Air Force kun PAF ang mga naglutaw nga balita nga adunay eroplano sa Villamore Air Base nga susama sa gigamit sa paglupad ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte paingon sa Dahig, Netherlands. Matud pa sa PAF, formal ang kahimtang sa Villamore Air Base og walay ligong basihan ang mga espekulasyon nga kini adunay kalabutan sa giingong pag-aresto kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Gipasabot usab sa PAF nga responsibilidad sa mga law enforcement agency ang pagkumpirma kung adunay gihimo pag-aresto. Samtang hangtod karon wala pa'y beripikadong impormasyon, wala usab matod pa'y rason aron ilambigit ang bisan-unsang kalihukan sa mga sakayan sa kawanangan sa giingong pagbalhin o pagdala kang Senador Ronald Bato de la Rosa sa Dahig sumala pa sa Philippine Air Force.
9: Alas 6:14 sa kabuntagon natong oras, gibisita ni Vice President Charles Duterte ni Dumarte sa Gusto Cuatro sa Quezon City Jail sa Payatas. Sila ni Senator Jinggoy Estrada o Senator Rodante Marcoleta ang man si kanhi House Lawmaker Mike Defensor. Kumpirma sa Bureau of Jail Management and Penology nga naka-istorya ni Duterte sila ni Estrada, Marcoleta o Defensor sa iyang pagbisita diin. Midangat o halos 3 oras siyang nagpabilin sulod sa pasilidad. Mahinom naman nga napriso si Estrada tungod sa 537 milyones pesos nga plunder charge bayan sa giingong isyu sa flood control scam. Samtang nagatubag usab si Marcoleta sa kasong plunder human miangkon nga midawat siya og 75 milyones pesos nga campaign funds. Kadtong membro pa siya sa kamara, wala pa ta matud pa. Gideklara sa senador ang kantidad sa iyang statement of contributions and expenditures alang sa 2025 midterm elections. Gidakop si Depensor tungod sa giingong pag-donate og 30 milyon pesos gikan sa kantidad nga nadawat ni Marcoleta.
11: Sa katapusang balita sa kauluhan, wala gitugutan ni Presiding Officer Francis Chis Escudero ang objection sa defense panel batok sa pagbalhin sa marking sa affidavit sa self-confessed hitman nga si Arturo Las Cañas. Giaprobahan usab ni Escudero ang motion sa prosecution panel nga mangayo og judicial notice sa mga house hearings, transcripts, recordings og report aron kini i-considerar isip opisyal nga mga record sa impeachment proceedings. Kabayan kini sa nagpadayon nga impeachment trial batok ang Vice Presidenta Sara Duterte.
15: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
9: At yung oras, mga igala, alas 6 na sa kabuntagon.
15: Balita International. International.
9: Sa ato balita sa gawa sa nasod, nagtingaw ang Estados Unidos nga mapinal o mapirmahan sulod din ng simbahang usak kakasabutan ng bansa Iran aron mablihan pag-usab ang Strait of Hormuz. Mantod pa ni U.S. Treasury Secretary Scott Bessent, among kasabutan magtugot sa mga commercial ship nga makalabay pa pag-usab sa maong agyanan nga walay babag. Ibut sa usab ni Bessent nga padayon na ang negosyasyon talit sa Estados Unidos ug Iran. O ganun na naghihapoy ang paglaom nga makabot ang maong kasabutan aron maminusan ang tensyon o ang epekto sa nagpadayong kagubot sa Middle East.
15: Balita International.
11: Samtang patay ang duha ka crew members, humanagbanggaanay ang duha ka mga helicopter samtang mitabang sa pagpalong sa kalayo tungod sa halapad nga wildfires sa nasod sa Greece. Ang sakay sa usa ka helicopter pulos na kalasa dino sa Kadanisha, pilot o Greek fire service officer. Samtang ang ikaduhang helicopter naman nag-emergency landing diin luwas naman ang British pilot o usa ka Greek coordinator. Miabot naman sa kapin usa ka gatospan ang panimalay nga nangaguba og pipila usab ka mga residente ang napugos sa pagbakwit. Ang maong nasod padayon na kasinati og mga sunog tungod sa grabing kainit sa panahon.
15: DTX K500 Morning Newscast.
9: At oras mga K5, 17 minutos na nakalabay sa takdang alas 6 sa Kabuntago.
15: Balitang Sports.
9: Padayon ang unbeaten run ni Coach Jimmy Alapag o sa NLEX human naghihimong ika-unom nga biktima ang defending champion nga TNT sa score nga 88-83. Dito sa Ninoy Aquino Stadium, neto Martes sa gabi, Agosto 4. Nawala ang 56-39 nga labaw sa Road Warriors sa wala pang break. Naka-regroup sa fourth quarter sa pagpanguna ni Dequan Jones. Nakabawi ang team sa katapusang quarter. Nakabot sa team ang labing nindot ng sinugdanan sa ilang franchise history. Nagpabilin silang nagkupot sa kinatasang pwesto sa Group A. Nagpildi ni Alapag ang kanhiniyang coach nga si Chat Reyes o ang kanhiniyang team.
15: Balitang Sports. Balitang Entertainment.
11: Samtang sa balitang showbiz, agibot siya sa aktres nga si Mika Salamanca. Nga nililang kausa, kundi kaduha na siya giluiban sa iyang kanhi karelasyon. Kini ang gitugan atol sa Grand MediaCorp sa pelikulang Saving Cherry. Sa Regal Entertainment nga gipagawas o kun ipagawas karong Setyembre 2. Napunta ang isyu sa second chances sa particular kung may pagluib nga nahitabo sa usa ka relasyon kay 5 Juang. Giang kun ini nga naabot siya sa point nga gisurrender niya ang iyang green card para sa maong lalaki og dili pa diay kadto ang pinakabug-at. Adora pa siya ikay relasyon nga nagluib kaniya na gipuli maulang ang iyang best friend. Oh my God. Alang kaniya kay 5 Jong sa higayon nga maguba ang pagsalig ngadto sa usa ka tawo, lisod nang ibalik ang buo nga relasyon.
9: Tinod.
11: Sakto.
9: Oh. Adora na. Basta
11: maguba.
9: Maguba ang pagsalig kay 5 Bam. Lisod kay na ipan.
11: Lisod ay ibalik. Na, oh.
9: Lisod, pabalikon ang baha, paingon sa tubig.
11: Okay. Ala, oo.
9: Aw, paingon sa bukid. Eh.
11: Bukid.
9: Paingon sa bukid.
11: Paingon sa tubig.

0: Ulan ra gid to nga kanang straight na gid usak semana nga wa gi hunong-hunong nga ulan ba. Ah, grabe luya sa mga taga Sitio Pulupangyan oy. Tagtagaliog na ang tubig.
1: Lo, grabe ha sa.
0: Oh. Sakad sa una kay Pampam. Kanang lugar ang Pulupangyan although lupa gid na siya. Wa gid na ka try og ingon ni anak kada ingon ni adto kadako nga tubig.
1: Nga baha. Oh, nga first kanang, time pa to.
0: Tagtagaliog na. Wala. Mga sapa ra gid na sa una ang kanang magkulbaan mi magtanaw sa una sa banta pa mi. Kay lain kita naon nga maglilo ang kining tubig ba. Karon sus baulang. Ay, ginoo ko. Nala sige. May tag matigayo na ni ang kuan. May tag matigayo na ni ang kinibitawng another kasabutan na po ni Trump ug ang kining sa Iran bitaw.
1: Kay para mo smokon hud ba jud ang krudo.
0: Na ko amigo ba. Naka-istorya kay Pabam, gikan didto. Tinuod gyud daw to ang ilang sabot-sabot.
1: Nga.
0: Nga magpirmahan na ba. Ugaling daw ang uban daw nga mga kuan, ang uban daw nga mga kaalyado sa Iran mo ay kinini ang mga kuribong daw utok. Eh ba na ni sabot nga wa na gyud kon wala na gubat.
1: Mhm.
0: Ugo yang uban day nga mga kaalyado day nga mga kuan kinini ang kaalyado nila nga sa armadong kusog. Magbuhat-buhat man po ang ilaha pong kaugalingong desisyon. May maguna-unang pamumba, bisag na anay agreement nga dili. Wow. Mawala na, nandi na dugay si Trump daw na suko. Kaya ngon si Trump dugay nga bugo ni nga. Salangisag ang kinini ang mando. Ah.
1: Manay bulos.
0: Sila ma-blame. Kay una ba silang giatake sa Estados Unidos ba? Grabe na ang hatred anak kay Fembam.
1: Pati na naghanan pag-antos nila.
0: Oh. Ang uban na natingaling nga mga official sa ilahang mga militar dito po sa kuan. Basit na yung mga pamilya nga nangakalas tungkol sa gihimo sa US. Dili mo follow sa kininiang kuan. Dili mo sunod ba? Sa kininiang kasabutan nga
1: oh, bisan pag na sila yung mga ceasefire, wala diyan kung padayon niya po mga pag-attack.
0: Okay, ang uban na nila ng mga dagkong official po lagi sa ilang mga, kuhan, sa ilang mga grupo sa militar dito sa Iran. Basig na yung mga hinanakit ba nga, ah, kamulang niya ah. Pag may muagi, dinun nga kuhan, napatay ah.
1: Wala sila pakisa ng mga nasabutan.
0: Oh, ang uban daw, ning agree, ang uban di ay to, pa-agree-agree na, pero wala di ay.
1: Pero na yung muagi, patay.
0: Oh. Mao na nga di gyud mahuman-human ang ilaha ditong kuan.
1: Kagubot.
0: Oo, oh, ang ilaha ditong kagubot. Sa Boris Trump good kay. Boss Juancho Serios. Good morning, boss. Tawagi ko karon, boss.
1: Hmm?
0: Sige, sige, sige, boss. Oh.
1: Serious.
0: Murag na gini atuyo ni kay nihangyo man nga magpatawag. Sige, alas 6:23 na may galas kabuntagon. At ay kung panahon may gala diri sa ito ang talamanon, musunod na ang Foro de los Pueblos program. Oban niya sa Brian Morden, sa K5 Pam Perantel. Uban asad pohon, sa ito magpanaguban mga K5, samang takda, samang istasyon. Sa mga taga-tuboso, thank you so much sa inyong tanan niya. Sa ito ang technical partner, si Dudong Busho Militado. Nya, salamat niya kang kuya SM Randy K and ma'am Vicky Kangke. Manukan mi live gikan diri sa 95.7 K5 News FM San Carlos City. Sa pagpanguna sa mong station manager SM Brian Morden, Vice President for Operations Sir Elgin Castanio, Vice President for Administration Sir Jean Paul Hineros, sa mong CEO Dr. Mil Itang Uy. Atong kauban sa technical side sa K5 Monjay Carranza. Kami ang inyong mga tigbalita. Ako si K5 Jong Barasales.
1: Ako Sam si K5 Pamela Perate.
0: Alas sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros.
1: K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pagidom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pagidom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mabalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always na gabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa. Sa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabangan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka!
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingay bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Asa magagikan bay?
11: Gigan mo bukid bay.
10: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
11: Gitaw, mabakarwas ganin ko?
10: Aw, oh, dito sa Jokax bay. Jokax Car Wash.
11: May dito?
10: Ayos kayo.
11: Sige, diha na ka. Pakarwas ako.
10: Sige, sige.
12: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jokax Car Wash. Naay discount sa una nga 5 ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
13: Hi. I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist. Inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.

0: Litribayo.
1: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Litribayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: Litribayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. Litribayo.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa manipyong at dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mapaligon sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Pamasahan ang butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pamasahan sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
9: Max for Biotics!
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Max for Biotics!
8: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan,
8: mag-Clinica Max for Biotics!
10: Extend food supplement for men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men.
10: Extend food supplement for men.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines, Lasais 42.
3: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
5: Tunumanun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na issue. May kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon.
6: Pagkamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
2: May buntag world.
7: May buntag Pilipinas. May buntag Negros.
2: Welcome na sa
7: Foro de los Pueblos.
2: Ako di ay ang the king of all media sa Dakbayan San Carlos, K5, Brian Mordan.
7: Ako sa amang the queen of all media sa Dakbayan San Carlos, K5, Pamela Barater.
2: Kami ang the power duo.
6: Pagkamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
2: This is K5 News FM San Carlos City.
7: The K5 country.
2: Good morning, usab San Carlos, Pilipinas. Karong adlaw kay Webes na nilata sa Agosto 6, 2026 sa K5 PAM.
6: Pagkamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
7: Yes, K5 Brian, good morning pag-usap. So, aray na rin sa lakaw sa itong panahon. Ang bagyong Maymay nag-landfall na yun, K5 Brian, sa Magsingal, Ilocos Sur. Basik rin sa Las Dos ka report sa pag-asa karong Webes, Agosto 6, K5 Brian. Kini ang bagyong Maymay, aduna kinigikusgon nga hangin nga maabot sa 65 hangtod 110 kilometro matag oras nga nagalihok padulong sa eastward nga direksyon sa gipaspason nga 10 kilometro per oras.
2: Aha.
7: Matag oras. Samtang K5 Ray, ang kining bagyong dolphin nga anaa sa gawa sa Philippine Area of Responsibility kon PAR, padayon kining ukon na monitor sa 1490 kilometer east northeast sa Northern Luzon.
2: Mm-hmm.
7: Aduna kini gikusgon nga 150 hangtod 185 kilometro matag oras.
2: Aha. Pero layo ra diri sa
7: layo, to. Layo ra man ta kay fire bry. So far mo di man ta kay ka di ta kay ta apektado.
2: Bitaw burag init man gani kay diri ra, ha?
7: Sayo pagani.
2: Sayo pagani pero nasinati na nato ang kuan na
7: lisngaw sa kainit.
2: Kaisog sa init.
7: Correct. Isog pas panagway.
2: Bitaw no. Anyways, mga ka K5 ba no? Kumusta mo diha? Nakalubot ra gyapon iling ko diha unsa?
7: Masig ulo na pod.
2: Masig nagtuwad na mo og
7: tra. Bagon tog pa.
2: Basig katong uban la kadawat og 2,000 ba unya lubot na iling lubot ulo na iling ko.
7: Paita.
2: Kalisod ana no.
7: Kalisod. Nadaot sa ayuda.
2: Nadaot sa ayuda na himo na ang tanan-tanan, gibuhat na pero wa pagyapok dawat. Speaking of ayuda, kay imo na madyugi unahan na. Natay na kong isyo ron nga reklamo ayuda K5 PAM.
7: Uy. Dut na February.
2: Aha, attention sa Barangay Marcelo, no? Barangay Marcelo Calatrava. Kay na ay usa ka OFW eksklusibo na interview sa K5 San Carlos.
7: Mm-hmm.
2: May reklamo siya K5 PAM.
7: Mm.
2: Kay ang iyang bana ning uli diri sa Calatrava, gikag Cavite.
7: Mm.
2: Aron nandiyon unta nga makakuha aning uplift daw program.
7: Yes.
2: Unya gibabagan wala kakuha K5 PAM.
7: Uy.
2: Oh.
7: Yan na to siya siguro sa lista.
2: Naa sa lista kay kinang kuan man K5 PAM.
7: Kanang sinso.
2: Before siya ni Puli, nakit-an man sa asawa nga tuwa sa Jordan.
7: Mm-hmm. Yung asawa na sa Jordan.
2: Nasa Jordan, burag usap pa rin katuig dito. Mm-hmm. Or pilabi siguro, ano? Basta baguhay ra. Unya yang gichat yang bana nga o na appeal imo ngalan uli dito kay Oak Yawat pamana.
7: Bitaw, bitaw.
2: Oh, imagine mo ning 2,000 unom ni kabulan mil kwani 2,000 ni kay Bam.
7: Dako na oy.
2: Oh, tungod sa kapigaduhon ingon sa asawa siya uli dito lokatan ta kag ticket aron nga ma-avail ni muna ang 2,000 kada bulan.
7: Non.
2: Kay naa sila duha ka anak kay Five Pam.
7: Mhm.
2: Oh. Unsa lang.
7: So nag-iyawat po doon, yung pag-abot dito dire, wa din na-appeal.
2: Wa na-appeal kay ngalan, pero ang ngalan naa sa lista.
7: Ay, asa man na padulong ang budget ato?
2: Naagpanaay siya'y pangalan dire nga gisulti ning asawa. Nga maod yung kunig babag-babag diha kunos barangay, gaubra kuno ni sa DSWD.
7: Oh. Agoy.
2: Sining ko ba si gaaway mo, ano? Siya wala makoy kontra sa barangay, sir. Uy.
7: Mm.
2: Naniguang na lang ko sa barangay, wala makoy kontra. Ning lakaw na lang ko dire kay pigado, yun kaayo ang sitwasyon. Unya, gibabagan man ako ang pangalan.
7: Uy, nag-iyawat pa lang yun yung tato, no?
2: Oh, burang muhilak ang bayi, gipunggan-punggan lang ro ang kasuko kay Five Pump.
7: Uh-huh.
2: Ni akaron, ako aning ipadungog eksklusibo ha, dire sa to ang programa mga ka-K5. Kay daghan biya kaayod ang jud ang nagreklamo. Nga wala jud ma-appeal nga deserve nila nga ma-appeal kay Five Pump.
7: Correct. Kay katong kinsat pa tong mga talabangon, wala ma-appeal.
2: Wala ma-appeal.
7: Grabe.
2: Oo. Oh, karon ha, karon sa mga 8 minutes ni among interview ganiha, kaniyang buntag. Kay unta mo live ko niya.
7: Mm-hmm.
2: Galing kay lahi-lahi man tag oras ko magkabilang mundo.
7: Magkabilang mundo.
2: Oo.
7: Oh, gabii naman ron dito.
2: Kadugog ka ng kanta nga
7: magkabilang buhay.
2: Oo. Oh. Dili kini kanta ni kuan nga dito ay umaga, doon ay gabi na magkabilang buhay. Ah, patay na dito, no. Sorry, sorry.
7: So dito, gabiin na kay Ron.
2: Giduka na siya
7: giduka
2: ganina.
7: Giduka na yung madam.
2: Pero pag ingon ako nga ato aning ipa-abot dito sa DSWD, murag nawala ang iyahang pagduka kay Five Pam.
7: Oy.
2: Unsay na puli?
7: Mm.
2: Duko.
7: Ano? Duka, duko.
2: Anyway, sige. Karo balikan na to na. Pwede na makamonitor mga ka-K5 sa K5 San Carlos Digital 95.7. Sa inyo mga radyo diha mga ka-K5 95.7, pwede na po makatutok diha. And then sa tuwang live, pwede makapadala sa inyo mga mensahe dira, opinion, greetings, o uban pa kay kami musibya ro ni ka-K5 Pamela Piratera, no?
7: Yes. So, ang manugan po taro ng Buntaga Magigala sa 100.1 Canlaon City and also 92.1 Fabulous Tubuso. Manugan taro Buntaga everywhere as well.
2: Imuha na dyan, Dana.
7: Kapurito na. Basta naay mo sumunod, Dana. Copyright.
2: Copyright. Copyright na. O niya, isuspend na inyohang page.
7: Iyong page. Nag-copyright na sila ni Pampam.
2: Okay, sige, paminaw naman diha. Ang atong pangutana, aning buntaga, mga ka-K5. Ano? Ang atong pangutana, aning buntaga.
7: Mm.
2: Okay. Okay.
7: Okay. Abi, kung mauna ito'y pangutana.
2: Ingon diri sa usa ka abogada sa prosecution. Na? Ingon niya diri nga si Vice President Sara Duterte giscam ang mga Pinoy. Tuo ba mo, ana? Ha? Kamoy tubag niya. Tuo ba mo nga giscam ta? No? Ni Vice President Sara Duterte or basig na scam punta ni Marcos? Ha? Kuano na lang guro nato ah, giscam ta sa gobyerno aning administrasyon.
7: Mm.
2: Oh, i-aning administrasyon unya di nato ma-deny ang tinuod nga tandem riding in tandem ni sila sang una
7: yes.
2: Ni Marcos og ni Sara.
7: Mm. Kauban gyud sila.
2: Depende ninyo, na-scam ba ta ni Sara o na-scam ta nilang duha ni Marcos? Mo na ipangutana nato aning umbuntag. Sige ko no, tubag mo diha, og dili hadlok. Hadlok. Oo.
7: Ayaw ko, doktor. Ito sila dito.
2: Ah, wala man ay cyber libel diha kay mga... Ingon naman
7: mga... Pangutana raman na. Igo naman sila magtubag.
2: Yes or no raman.
7: Yes or no.
2: Oh, yes or no raman na pangutana o niya gamay nga supplement abi sa imuhang supplemental diha abi
7: sa imong tubag.
2: Tubag diha. Mm. Dahil po ng food supplement kay.
7: Dahil po to katamon tong DTX 500.
2: DTX 500 mm. Mighty C.
7: Og D3 Bio.
2: Tanda na diyan kakaayo ka. Nagkuyog rin tagahapon mga tunga sa adlaw nga tuyok-tuyok sa San Carlos o niya anak na ka?
7: Oo. Nagbago ng lahat.
2: Nagbagong lahat, ha? Ganyan na tayo sa mga headlining sa ano itong buntaga mga K5. Reklamo! Taas!
7: Taas?
2: Reklamong taas.
7: Reklamong taas.
2: Unya, hapa!
7: Mira?
2: Grabe, no? Reklamong taas.
7: Hapa!
2: Hapa!
7: Mas kuga headliner.
2: Scam! Joyce ko!
7: Joyce ko? Sabi kong Diyos ko.
2: Joyce lang kay
7: Joyce
2: blasphemy na na o Diyos ko imong isulti. Ah, okay. Joyce ko Joyce lang. Ko. Joyce ko. O niya, Linog! Sige, grabe yung mga headlines. Onsa man ang reklamo? Mauto?
7: Taas.
2: Mautong sa Calatrava, sa Marcelo, nganing reklamo lagi siya.
7: Mm. Adi, bitaw, bisag ako, oy, gikan ka ni, maugin na imong giuli, niya wanay ka na apil.
2: Oh, imagine mo ha, nga kinang gilukatan yung ticket sa eriplano iyang bana bisag maumaon na lang to iyang kwarta aron maka-avail aning 2,000
7: kada bulan. Nag-iawat in town to pod.
2: Pag-abot din, dili ka duwaton? Sa rason nga, kabalo mo unsay rason kay Five Pam?
7: Wala, Jude.
2: Karon, karon rason.
7: Karon, karon na. Para o, trailing ba?
2: Matamat rin ba?
7: Hinihinay na ko.
2: Unsa maning taas? Okay ne.
7: Oh, kana kana.
2: Gahapon na ay hearing ang konseho diri sa Dakbayan San Carlos mga ka K5. Nga patas-an ang plitihan sa tricycle.
7: Ay.
2: Oo. Ang gipili andre 3 pesos hantod 5 pesos K5 pam. Mm. So pwede po nato ning mapangutana ninyo kung uyon ba mo?
7: Uyon ba?
2: Nga patas-an ang plitihan sa tricycle diri sa Dakbayan San Carlos. Ah, diri sa Dakbayan San Carlos.
7: Pero bisan wala pa nagipatuman kay Fabray, naghan nang mamugo hatag og pakapin.
2: Ah, okay, ah. Mga maluoy man ang uban.
7: Maluoy man.
2: Ah, so
7: pero
2: check.
7: Mas dinot kinang inana pod kay.
2: Check nato na ron.
7: Kuan jud ba rules?
2: Oh, rules jud ga kuan jud ordinansa.
7: Ordinansa.
2: Para why kuan na why samok mo na imo reklamo. Oh, daghan big reklamador ay.
7: Oh, correct.
2: Daghan reklamador ay, sana ko diha. Unya unsa maning hapa? Oh. Dito sa kuan, sa Cady City mga ka-K5, nay usa ka laking nasakpan sa mga ginikanan nga iya untang luguson ang usa ka bayi K5 pam.
7: Uy, may gani, wa na dayon.
2: Wa na dayon dito sa sulod sa kwarto na jud sa ay, biktima. Gihap-an na kuning biktima, burag. Kuan na jud, ready na jud kayo mo ismiringhoy ning lakiha ba?
7: Naka-extend na ito?
2: Naka-extend guro ni.
7: Grabe.
2: Ready na mag-ismiring hoy.
7: Pero wa kadayon na minghoy.
2: Una minghoy. Minghoy.
7: Ulit to na minghoy.
2: Kay nasakpan sa ginikanan kay nadunggan sa ginikanan nga burag gareklamo ning bayhana. Unya tapad balay nila, naghapa-hapa na gud.
7: Ay, so murag gaukoy og kuon di ay.
2: Kuan na sure bo
7: lang. Salag.
2: Jutay na kuan na lang jud ipasulod na lang tunta. Sakpan, oy.
7: Minghoy noon, gawa ka ismiring hoy.
2: Oh, to anas, prisuhan ron.
7: Ah, dahi, li-li sa dito.
2: Ah, tiwas, eh.
7: Ganong mga sawa de siya.
2: Mga sawa de, manguya, bigtarong, no?
7: Hmm, gani. Bulusag utok.
2: Mga gago ni mga lakiha.
7: May lain na pinsar sa kinabuhi.
2: Kinabang mga laki nga mang rape?
7: Hmm.
2: Wala kay salig si imong kogalingon.
7: Gani.
2: Oh, wala'y labot nga maot ka nagnawong. Buangon ka pa, gaguhon ka pa. Diba? Ano mga rape man nga pwede mga manguyab?
7: No, pwede di masakpan. Yan nasakpan, Raba Jod.
2: Nasakpan. Preso
7: oy. Noon.
2: Agi, kuano, gibaklid, oy.
7: Nah.
2: Baklid. Di buinas lang siya, kay gibaklid ra sa ginikanan.
7: Oh, may gani, wala gibunog.
2: Maula siya gibunog, wala gipuspusan og maso dito sulod. Yung gingon nga, nangawat ni.
7: Oh.
2: Kay kung gipatay siya, wala dyan turubagon ang pamilya kay Five Pam. Naadyog ka sa sulod sa balay good sa biktima.
7: Mm.
2: Pwede dyan kapatsyon din to.
7: Maudyod.
2: Wala, gibaklid-baklid na siya. Oy.
7: May gani na, dili ka na, tong, na timingan niya itong pamilya nga, dili kayo init o kulo.
2: Na, dili, criminal instinct ba?
7: Oh.
2: So, gigitik na siya gamay.
7: Makamatay mo pa ng gitik ay.
2: Patay, oy.
7: Oh, hiktang gre, gitik ko ni mong ilog.
2: Ato ning balikan ron kay napatay usa ka kuan balita dito sa Toboso. Nay usa ka tricycle nga na aksidente na angol ning mga pulo ka mga pasahero, overload kaayo.
7: Ay grabe.
2: Ato aning kuan ron kay balo ko na unsa jud ni sila no? I-check na to ni Ron. Unya unsa man ning scam? According to the abogada sa prosecution, nga ang Pilipinas, ang Pinoy, na scam ni Vice President Sara Duterte because sa iyang confidential funds nga dili lagi ma-explicar kay Five Pam. Kumbaga, bisag unsaon pag tahi-tahi diha, burag di dyan makitaan, burag di dyan makitaan nga gigasto ni sa tarong. Burag nga na ba? So, nakaingon ang prosecution nga gi-scam ang Pilipinas. Pero di lang po guro si Sara, oy. Ato na lang, hutdo na lang nato ni sila.
7: Oh. Sila lang duha.
2: Gikag barangay, hantod sa presidente, mga, pwede guro matawag ni scammer ni sila.
7: Pwede kayo, oy.
2: Ha? Pwede, no? Okay, sige. Unsa man ning Joyce ko? Joyce ko Robin Padilla. Sige siya, pangutana atong tagakuha nga purting layo aligi sa konteksto.
7: Parang out of context.
2: Out of the world! Na out of the world. Joyce ko. Paita ligi maminaw ka kay Five Pump.
7: Basig, wala na po ito lang ikapangutana ba?
2: Apil-apil dyan nga, burag, wala naman.
7: Wala, dili na related sa kuan.
2: Dili, na layo kaayo ba usaha yun niya?
7: Dili ko naglayinalan.
2: Nagpakuan sa panahon ba?
7: Nagsayang.
2: Nagsayang, wasting the time.
7: Wasting the time.
2: Unya, pakaulaw-ulaw ba? Bro, ako'y naulaw yan. Tinuod. Huwag man ganina, sige, apin up.
7: Sayang rin yung panahon nilang impeachment.
2: Kaya kinagugontang magkuan ka, mag-exercise, ano? Kung kinamontang Senator Judge ka kay Five Pam, okay rin na nga di ka makapangutana. Maminaw ra ka diha. Kay na may prosecutions ng mga abogado, na ay mga defense abogado diha kay Five Pam.
7: Sila ra nay magtuki.
2: Sila ra nay magsigig pangutan. Ikaw nga senador judge, paminaw lang ka diha unya promo judge ka sa umabot nga panahon di na kay sigig pangutana diha nga. Usay pangutana nimo. Dili ka unta mo agig kalatraba, imong pangutana mo likog Salvador.
7: Pero layuan.
2: Layo ka ay, tinayuan. Paita. Pero balikan na ito na rin, linog na po kay Five Pam.
7: Linog na po, ay grabe na.
2: Sa Sarangani, no?
7: Sige naman, naglinog na rin. Sukad ka itong niigo itong 7.8.
2: Gahapon pila ito?
7: Kuan, ang unang report kay 7.1 ay ninaog sa 6.4.
2: Oo, daghan mo kayo sa report niya. Una to na ito, yung tagapag-asa, Feebox, oy.
7: Paglibog na rin, unsa dyan.
2: Pero wala yung nangaunsa, why ka swaltis?
7: Wala raman wala siguro ito.
2: Wala, tawahay raman, no? Sige, balikan na ito na rin. Mubalik pa ang... Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Nanormal lang akong blood pressure.
8: D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
9: Ang visio. Ng
8: may D3.
9: Kapalit sa mga bulika.
8: D3 Bio.
10: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
11: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Nga nung D3 Bio man jud ko, Sir GP, overplane D3. Mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na ako niya a week ago. Tapos na akong kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko. After ko toothbrush, kuha dahin kong D3 Bio, akong i-oil pulling. Meaning pa, ako ng paakon o akong imumog.
10: No?
11: Before dahin ko mag-oil pulling, mang-floss pa ko. So after flossing, butangan na ako og D3 Bio, duha nga tustulo ka soft gel akong baba. Mga 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang D3 Bio, Sir GP. Bisag kasara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After ni mo toothbrush, after flossing, mas makompleto jud ni mo. Patay ang mga kagaw nga nasi mong baba. O kini para sa imo ang oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, dili na ni mo maingon anak. Kaya ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
10: Correct, Jod. Napod ko yung nadiskubrihan, Dok Ramil.
11: Saman.
10: Diba, kada hapon mo inuman jud kog DTX Coffee Mix, gitistingan ako og pusa D3 Bio sa kape.
11: Wow.
10: Gipusan kog duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape kay murag candy. Labi jud siya. Naara man jud gihapon ang lasa sa kape. Pero ang gidungag niya is katong murag macarons ba? Mo na iyahang lasa. Lami jud siya, tistingi pagod ninyo.
11: Bulletproof coffee siya, no?
10: Kana.
11: Gihisgutan na to ang mga experience all about D3 Bio, Sir GP. Unsao na to ni-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi?
10: Ako to, kay katong niadto ko sa usa ka lugar, niya kalitra ko gitakigan, gihilantan ko pag-ayo. Nakuyawan na jud ko ato nga time. Pero as time goes by, nakaingon ko nga, ako raning imnan og D3 Bio. Mauto nag D3 Bio ko, Dok, duwa ka soft gel, nagpahuway ra ko, nagtulog, niya human, upat ka oras, niinom na pulgog usab, duwa ka soft gel. And every after 4 hours, niinom na pulgog duwa. Ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, mudugay na siya kasagaran og 3 to 5 days bisag unsa pa kaligon ang imong immune system. Pero katong ako ay 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees kay hilanat.
11: Di ba? Unsa ka epektibo ang D3 Bio?
9: D3 Bio.
12: Ako sir, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio after 2 months sa pagtengi ni nay og gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Apalit sa
9: D3 Bio.
11: Muna'y power ni D3 Bio nga wala sa ordinary plain D3, Sir
10: Correct.
11: GP. Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Merit Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, ang iyang derivative nga monolaurin, galihok ni siya batok sa mga viruses.
10: Wow.
11: Number one, iya nga i-disintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imuhang immune cells. Pagtugdon pa lang sa virus, Sir GP, bungkag na dayon. Number 2, iya nga gi-inhibit nini ang pagmature sa virus. Ato pa, dili makareplicate. Patay na dayon. Meaning, dili na mudugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
10: Munang dili madugay imong hilanat. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuang immune system, patay ng kagaw.
11: Correct.
10: It coats our cells, no? Inhibiting viral attachment o viral proteins to cell. Mauni ang rason nga, no, nga ang monolaurin sa VCO ang naa sa D3 Bio o wala sa ordinary D3. Unsa pud ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio. Aside from pakapindra ni siya, napoy pulos. Mauni rason nga nung gisago ang vitamin D3 o ang VCO. Gi-stimulate niya ang production sa atuang immune system cells o antibodies. Aron kaya ni inipat yun ang mga remnants ang virus particles.
11: Grabe sa. O kining vitamin D3 nga naa sa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Unsa ang purpose sa memory T cells? Ang pag-produce sa mga antibodies. Even your B cells, Sir GP.
10: Kaya.
11: Para kung mubalik usab si coronavirus or bisag unsa ka klaseng virus, kaila na siya. So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Kung ga D3 Bio ka, pareho ra ka nga naa kay bodyguard sa imong balay. Naa kay security guard ug naa kay police station.
10: So wa nagutay oras, Dok Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
11: Ako na sab si Dok Ramilo, mayong panglawas ipadayon.
10: Dili abusohon.
9: D3 Bio.
14: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio na wala nagyod akong mga ginapamati.
9: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
13: Ang Visio
9: nga may D3!
13: Mapalit sa mga butika!
9: D3 Bio!
13: D3 Bio!
9: Health News! D3 Bio!
15: Ako si Pili Kabugnason. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na akong ipamati sa lawas.
9: D3 Bio!
13: Ang D3 nga may Visio!
9: Ang Visio
13: nga may D3! Mapalit sa mga butika!
9: D3 Bio!

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500.
2: Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mapalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si ultra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
3: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
4: Mag-Mighty C na!
3: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix!
2: Mamasala butika!
0: DTX Beauty Soap!
6: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap!
2: Mamasala sa mga butika!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Kasakit ang tiyan?
10: Max 4 Biotics!
9: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
10: Max 4 Biotics!
9: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
10: Para healthy ang tiyan,
9: mag-Clinica Max 4 Biotics!
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend
13: Food Supplement for Men.
14: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
15: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Tunumanun sa mga labas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na isyu. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mga mainit na isyu at usapin ng bayan. Futuro de los Pueblos.
18: La siete, siete na.
19: Dili na po makaklaro sa iyong pananaw. Alay, pagiging ilong di makaklaro. Mm-hmm. Sa iyong mga pananaw ang diyan nga harap hanap na kayo tungod sa kataas sa inyong sugar kay basta taas og sugar key fibrae mo hanap yung pananaw di na kakaikaklaro dugay na kay nag-anto sige sagol-sagol na lang ang ginatumar pero wag yapoy alibyo sulayan ni power trio mga higala DTX 500 Mighty C og D3 Bio. Aha. Matabangan gid mo klarong klaro gid yung pananaw ani dili lang sa mga pananaw key fibrae tanang balatian sa lawas na. Kaya yung tulukan sa atong power trio ay na magpag-anto sa iyong mga sakit kay nindot mangrabuhi maglihok-lihok sa matag adlaw nga latay ginahambin nga sakit
18: na.
19: Ayon
18: oy mo na. Humla
19: sa. Sunod mo na.
18: DTX 500 Mighty CO-D3 Bio mga ka-K5, i-combine ni mo ni ang power trio. I'm sure nga ang ato ang kaugalingon diha makakuan jud kay 5 pump. Maka relax.
19: Relax.
18: Maka relapse or unsa pa diha nga mga relapse. Kuan no? Maka relapse man. Maka chill ka, no? Walay yes. problema sa lawas, walay gibati, no?
19: Ninut kayo magliok-liok ka ba, no?
18: Oo.
19: Bisag-bisag kung sa pakakapoy sa mga obra, dili kadaghan sa mga obra.
18: Correct, correct. So, power trio na, mga ka-K5.
19: Para ang lawas na adunay power.
18: Na.
19: Yun.
18: Posbo na itong pangalan, DTX 500, Mighty C, o ang D3 Bio.
19: Palita sa klinika di alternativo o sa mga butika. Pangunta yes. na naman dira sa... butika dol sa inyong lugar.
18: Aha, onya ang okay. Okay, sige. Ang kini mga ka K5, ang mga ang kini nga ang kini ang ang klinika,
19: no? Klinika.
18: Ang klinika. Unsa man daghan mo kay kog hunahuna.
19: Klinika di alternative. Laban
18: niya. Gapangita ko sa mga pangalan G5 Pump.
19: Ay, okay, okay. Sige.
18: Sa mga ato ang kuan, mga resellers nato. Oo. Oo. Ang Klinika di Alternativo kay ma naadiri sa May Barrick Building. V. Gustilo Street, Barangay 3, San Carlos City, G5 Pump.
19: Yes.
18: San Carlos City.
19: San Carlos.
18: Sa inyo mga barangay, pwede na po di mapalit. Aha. Dira sa May Medina, sa May Taps View napita dira sa Medina.
19: Oha, napo diha.
18: Oh, Barangay Rizal, pangitaan ninyo si Nanay Erlinda Espanya. Naa siya diha, naa siya mga products diha mga ka K5. Didto na mo pamalit, ayaw na mo anhidri sa mainland kay nganuman, madak-an Ramos Plite. So nana diha, dira na mo pamalit kung taga Bonifacio ka, Barangay 5. San Carlos City, pangitaan nyo diya si Madam Gretchen Inderes.
19: Mm-hmm.
18: Bonifacio, Barangay 5, nadira si Madam Gretchen Inderes. Pwede na mo kapalidrag mga kape, mga DTX, kung unsa pa diha, roll on, beauty soap, ha?
19: Oy, papagwapa.
18: Oo. Onya, sa Barangay Bagunbon, oy, si Nanay Carmelita Barbicho.
19: Mm.
18: Na, sa Barangay Bagunbon, na si Nanay Carmelita Barbicho diha, dira na mo pamalit aning to ang mga products ni Lami Kaikipay Pamoy.
19: Yes!
18: Aha, kung sa Panuulan ka, Barangay Guadalupe na po, pangitaan ninyo si Nanay Pasita sa Tinggasin.
19: Mm.
18: Na diya sa Panuulan, ha, si Nanay Pasita sa Tinggasin, pwede ka palit. Sa Phase 4, Block 12, Barangay Rizal, sa Urban siya, na diya si Nanay Agnes Garingo.
19: Napo diha.
18: Oh, si Nanay Agnes Garingo, pwede pod mo makapalit diha. Kung taga Malangsa ka,
19: Barangay Malangsa.
18: Malangsa o Malangsa?
19: Malangsa.
18: Malangsa, no? Naa diha si Madam Grace Sagang.
19: Mm.
18: Sa Valle Hermoso niya, Barangay Malangsa. Valle Hermoso.
19: Yes.
18: Si Madam Grace Sagang. Okay, sanggon na mo diha.
19: Sanggon na yung mga balatian. Kinala siya yung DTX 500 ra.
18: Yes, sige. Okay. So, kinalang usap. Balikan na itong uban ron, mga ka-K5, ha? Last 7-8 na. Di ay, 12 na di ay, no?
19: 12.
18: Wala magka-coincide yung duha ka ko, Andre, yung.
19: Lahi. Tulog ka buka mong orasan.
18: Asa yun ang correct, ani, sir? Akini?
19: Ako, akala, 7-9.
18: Asitribe. Sige, kuan i tuyok na tutugbalik ron dito. Dito ko ga base.
19: Oh. Tuyok po.
18: Mga ka K5. 'Di ba karong mga binulan gramihang ayuda K5 Pam, no?
19: Yes, grabe ang mga ayuda gasunod-sunod.
18: Sunod-sunod ayuda dinhi, ayuda dito. Grabe na tagay oy. Oh. Porting hinatagay ana ang gobyerno sa Pilipinas.
19: May pakabana.
18: May pag unsa?
19: Pakabana.
18: Unsa lang sa meaning, ana?
19: Kung baga, naay concern sa mga katawhan.
18: Nagpakabana. Naay concern.
19: Nagpakabana. Bita mo rin, ginuhuna niyang katawhan ba?
18: Now, alam ko na.
19: Nagpakabana. Kung baga, may pakialam ba?
18: May pakialam.
19: Na.
18: Yeah, Di Marcos, ha?
19: Uy!
18: Ha?
19: Dili.
18: Dili. Ako, nakuhan ko ni Marcos ba? Nga anak na ini may concern.
19: Okay. Abin, ako pasangin lang ko mga ko Marcos ko.
18: Dili, uy. Pero usahay po, burag ko ano?
19: Murag?
18: Burag, di na po nindot.
19: Kaya nasubra sa kadagang
18: nasubra na sa tinamad ng mga tao po uman. Sisalig na lang sa kwalyunda. Joke, Rabitano. Anyways, porting tinagtaganay. Unya, naiusa ka taga barangay Kalatrava, barangay Kalatrava, taga lungsod sa Kalatrava, nga usa ka OFW. Ato aramanin yung gidalang issue kifay pam o reklamo rather.
19: Uh-huh.
18: Aron matubag ang mga pangutana kung ang usaba ka OFW makadawat ba aning gitawag nato nga uplift program. No? Uplift program. Kay daghan kayo mga OFWs ang nagreklamo ron.
19: Mm.
18: Ang pinaka basic nga reklamo nila mao ni OFW mi. Pero pigado kayo mi sa Pilipinas ang kuang pamilya.
19: Mao gani ni abroad.
18: Na. Mao gani na nganing abroad mi diri pero ang suang sweldo diri dili ana.
19: Mm.
18: May kung pag-abot dito OFW ka, ang imong trabaho nag-ubra ka sa bangko.
19: Correct.
18: Oh, di gani US Marine ka.
19: Mm. Mm.
18: Oh. Kaya kinaguro.
19: Murag taway-taway pa na.
18: Tiba-tiba, diyo ka na, paldong-paldo, diyo ka.
19: Paldo-diyod.
18: O niya, paabot dito.
19: Pinakasgawas nasod.
18: O, ayaw uyugan na ko ang kamera, kaya gaana-ana ko ang live, o.
19: You're... Nakimpang na,
18: o niya, kung OFW ka, K5 PAM nga, paabot dito, manguskos kag basin.
19: Oh, yung bunugon pa ka sa amo.
18: Bunugon ka pa sa amo, usahay.
19: Wa pa kay tarong kaon.
18: Wa kay tarong kaon.
19: Nine.
18: Gamay kayong sweldo.
19: Mm.
18: Napoy mga OFW nga, kinang tawag na to, kinang usahay, kinang gamiton ka sa amo ni mo. Wala na. May naana. Oh. Gahilom-hilom na lang ka kasi siyempre magubay mong pamilya na di makakasukol.
19: Bito.
18: Na, sige ano, gorgorio ka.
19: Pag-alama ka dito.
18: Oh. So, pero, maunalagi. Ang mga OFWs, usaron sa mga nagreklamo. Pika ha. Unsa man niya? Ha? Pa-mini sulod.
19: Isa pa sa pa. Inay na usap.
18: Kada lang guys ha kay welcome to my vlog.
19: Comment lang sa comment section.
18: Mo program la unta ba dili binlan og buhok la diri.
19: Isa ra buhok ra. Hindi ka ras mic.
18: Oh.
19: Ana isa man buhok.
18: Paita.
19: Nag-story ra nga nagkakao nagbuhok.
18: Paka-ana, naging kapigado, buhok na laykanon. So, mga ka-K5, mauni. Daghang mga OFWs. So, ang pangutana diri, ang mga OFWs ba ma-appeal aning uplift program or dili, mga ka-K5? Kay kuan mangkod K5 Pam, usbo na to ang istorya, dili kay OFW ka.
19: Kwartahan na ka.
18: Kwartahan na ka. So, naiusa ka Kalatrava, wala tayo intention ani nga gubon ang taga DSWD, ha?
19: Mm.
18: Wala tayo intention ani nga gubon ang barangay. Wala tayo intention ani nga gubon ang lungsod sa Kalatrava.
19: Correct.
18: Ang ato adiring iapas, take note, ha? Ato adiring iapas, aron mahibawaan na to kung ang OFW ba included mm-hmm. or dili K5 PAM sa aning programa, ha? Ah, sa aning programa?
19: Ito, maunay, dapat masairan.
18: Oh.
19: Kung appeal ba sila dili.
18: Sairi.
19: Sairi. Aking suliran.
18: Mauna man ang tumong na to.
19: Correct. Wala tayo tumong nga panggumo na sila.
18: Ah, klaroho lang na to, ha? Galing kay wala jud malikayan ganiha sa atoang interview, ang gitawag na to nga pag-mention. Ni Madam sa pangalan sa usa ka tawo nga gibabagan daw ang iyang bana. Pero pwede nato na makorek, ha. Makorek nato na siya kung makontak na nato ang DSWD, mm-hmm. no? Kung kinsa ni siya kog pasabton jud nato ni siya K5 PAM.
19: Mm-hmm.
18: Kay dili ni pwede nga siya ra ang ato ang ipadungog diri ang reklamo, ra.
19: Oo, kay dapat madunggan pero ito ang pikas habig.
18: Yes, mauman dyan na.
19: Ilang side.
18: Oo, ang ilang side mauman juna kay five pump.
19: Side by side.
18: Aha.
19: Dili one-sided.
18: Dili one-sided. No. Yes. Sige, sige.
19: Double-sided ta dire.
18: Nay usa ka taga Barangay Marcelo nga ang iyang pangalan mga ka K5 si teka muna ha kay kuan
19: nawala
18: kay nakakaon lagi kog buhok.
19: Sige, tugbuhok.
18: Ang pangalan kay si Jodilyn Tres Fuentes Alcover taga Barangay Marcelo K5 pam. No, sitio Alimpulasan Lalong Calatrava Negros Oxide. Kini bang national ID ba MJ K5 pam?
19: Ah.
18: Usay binuang bini ay.
19: Ano man?
18: Ibutang nila dira ang mga sitio unya at dili di ay Marcelo day kuani Lalong di ay.
19: Lalong.
18: Lalong di ay Lalong. Sitio Alimpulasan unya walay barangay. Barangay Lalong guro ni. Lai barangay Lalong sa Calatrava. Buro taga Calatrava man ka. Adili di ay. Si Mama rin mo na ito, no? Atubuso di ay ka.
19: Atubuso. Lalong? Barangay Lalong?
18: Oh.
19: Kung i-search
18: yan. I-search mo rin. Kung barangay Lalong? Sige.
19: Sige, sige.
18: Si Jodilyn Alcover. Ang iyahang bana, mao si Gestoni Alarcon. Andi, alis na di ay Alcover.
19: Yes, K5 Bray. Barangay Lalong Calatrava.
18: Barangay Lalong Calatrava. Oh. Okay. Oy, ayo kay kuan-kuan kay ang nawang biya burag si Gestoni biay. Oh. Na. Mao bisag buhok ko.
19: Mao yung bitaw. Tawa bis MGI.
18: Katong kuan pa eh.
19: Oh. Yore.
18: So gareklamo ang iyang bana ki 5 Pam. Gamay short background lang sa story niya.
19: Sige.
18: Naghatag mangutag interest ani kay nganuman. Ning post ni siya MJ sa iyang page or sa iyang account. Porting taasa.
19: Ay.
18: Sa kapungot.
19: Na.
18: Unya ni hatag tag interest. Kay nga naman,

0: Kung kimo usahay ning gabagabaan to ba no?
1: Abi kog naunsa. Mo hapanon ta ko mama, hapanon ta ko.
0: Kay kining iyang post back if I pam. Nakahatag, taas kayo, nakahatag og atensyon ako.
1: Kisa man nagpost na na kaning baye.
0: Kining asawa, nga tuwa sa Jordan. Mga isa to sa Jordan ha. So, ako siyang gi-chat. Ma'am, pwede ba ko mangutana nimo about aning post nimo? Kay I'm sure good kay Five Pam. Dili lang ni siya ang nagreklamo.
1: Murag daghan gyud. Daghan na na nagpakahilom lang.
0: Nagpakahilom lang.
1: Tungod mahadlok.
0: Hadlok dili gustog samok.
1: Dili gustog samok.
0: Kining iya ha. Dili man po ni sinamok iya ha.
1: Dili pod.
0: Gusto ra niya nga maklaruhan nganong wala ma-appeal ang iyang bana. Now, the story mauni. According niya, ang iyang bana gatrabaho dito sa Cavite sa usa ka merkado. According to her kay kargador. Kargador dito sa Cavite ha?
1: Layo no?
0: Onya, merkado, kargador. Unsa go imong unsay pananawa nimo ng kargador si Luoy kayo?
1: Luoy jud. Kada adlaw nag-aswa to mga bugat.
0: Mauni ito ang mga tao nga saluduhan kay Five Pam.
1: Correct.
0: Kay Kitabya, di takasalang sa gigpasana ng mga sako-sako.
1: Og wala na sila, mag-unsara ko ta.
0: Maglisod ta, oy. Saludot ani mga kargador, no?
1: Correct, Jud.
0: Pagkakita niya, nga gi-post dira sa social media sa ilang barangay, na-appeal ang pangalan sa iyang bana kay Five Pam. So, ang iyang gibuhat, gi-chat ang bana, nga na-appeal ang imuhang
1: pangalan.
0: Karon, ang gibuhat sa iyang bana, ang gibuhat nila mauni, iyahang gilukatan og tiket sa eroplano ang bana. Siya sige, paulia dito.
1: Kay may na lang.
0: Kay may na lang ni. No? Nga makatilaw taanig 2,000 kada bulan.
1: Na, maay na ba kay na?
0: Okay, may duwas la kabata, mga elementarya, may galastuhan sila. Ning lukat og tiket. Pila ang tiket ron sa eroplano kung mga emergency nga kinabang hingagaw?
1: Hingagaw.
0: Naaguro na sa mga 5,000. Na. I'm sure

0: kining bana usa nakaadlaw dito nag-standby sa barangay because ang rason ang asawa OFW.
1: Okay, February.
0: Ha?
1: So, ana sa 3,000 500 hangtod 8,000.
0: Na. Ana na siya. Mahal na siya kay 5 pump pero diri ko napita guro sa mga 5 size na siya.
1: Oo, ana na.
0: Or mga 4. Oh, oh. Dira. Dako gyapon kay magkabiti biya ka mo adto kapag Pasay.
1: Mm.
0: Di ba Pasay man ang
1: airport.
0: Airport. Mahal na plate diha.
1: Mahal jud.
0: Unya gikan pag silay adto kag Bakulod. Bakulod to San Carlos.
1: De.
0: Hago kay ka.
1: Puting agua. Gasto kayo.
0: So, grabe ang kahinayang nila. Nganing uli ang bana nga na huy-huy ang abaga kay 5 Pam. Wala siya gi-appeal.
1: Oy grabe.
0: The reason of OFW ang asawa. Nganong na-appeal man ang ngalan sa bana? Kay kaniadtong 2024, na-appeal sila sa gitawag aning sinsos.
1: Sinsos.
0: Oh. Kinibang ginapahigayon nga sinso sa mga
1: panimalay.
0: Panimalay. Monitoring na siya, no? Monitoring base mga ka-K5. So na-appeal ang sila nga mismo. Kining mga kining asawa maoy nag-istorya atong nagsinsos kay 5 Pam.
1: Siya ubaga siya na interview.
0: Siya ang na-abtan siya ang balay o nasugata ra niya, no? So naglaom jud sila nga na-appeal sila.
1: Kay naa mapud sa lista.
0: Na-remember ni mo sa report ni ka-K5 Jezebel Barbicho?
1: Mm?
0: Nga gi-question ako nga nganong ang gibasihan sa taga-DSWD ang sinsos atong 2024.
1: Mm.
0: Kay may posibilidad nga ang nasinsos atong 2024 basing nakadaog og loto.
1: Oh, nadato na ron.
0: Nadato na onya. Ningkuha agapog 2,000 dito kay ang loto makadaog kay sekreto ra man kay basig hold upon ka.
1: Oh, oh.
0: Di ba?
1: Mm.
0: Maoni ang pinaka-example kay 5 Pam. Ha? Maoni. Maoni ang pinaka-example. Nga nung naingon ko, maoni ang pinaka-example. Pag sinsos niya, naara sa Dres Pilipinas.
1: Oh.
0: Karon, kay nakalakaw nag-OFW. Dili na dahil pwede ma-appeal? Ah. Tungod naka-OFW siya, di na siya pwede ma-appeal?
1: Mm.
0: Mao-mao na siya sa giingon ako, nga kuning daog tog 20 million sa loto, di na to dapat ma-appeal. Galing kay wala mahibawaan, pwede na sa kakapong kuwag 2,000.
1: Okay, dili naman na, kumbaga 2,000, oh. Kuwan ba to, 24?
0: Oo. Oh.
1: Dugay na, pwede na mausab ang kinabuhi.
0: Na.
1: Pwede na ka madato.
0: O, oh, wala siya gitagaan. Kinipod ang, kinipod ang nahitabo. Ang gikalain ra dyan sa dughan aning mag-asawa. Kaya nga nung gibabagan dyan sila, o niya, makitaan man daw sa sitwasyon nila nga pigado dyan sila, kay 5 Pam.
1: Non.
0: O. Oh.
1: Kay nag-base sila sa pagka-OFW.
0: Pagka-OFW lang, pero maunaligi, pinaisweldo sa OFW.
1: Pero wala mo po na dato.
0: Kinang mga
1: pigado man Japon.
0: Kinang mga OFW sa Hong Kong, MJ, abinimog si Kinsa nga naa sila sa Hong Kong. Yes, nindot kay paminawan ang kamnamig
1: okay,
0: Hong Kong.
1: Mm-mm.
0: Pero ang bula nila, ana, wala mo kabalo, pareho ra nag-basic ninyo, diri kay 5 Pam. Oh, ana to, di ay nato. Nato.
1: Bumabawi.
0: Bito, na ay taga Hong Kong, nga ang sweldo nila, nara na ganit sa tag-kinsi.
1: Ay, ala.
0: Oh, binimog,
1: magdago. Dagko kayo?
0: Dili. Na yung mga tag-20. Pinakadako ko rin 25.
1: Mm,
0: basta OFW ka, nga kinang imong trabaho, medyo mubo po siya.
1: Na.
0: Aha, na.
1: Nablagi ko kay ila OFW, sa sinta ko na yung...
0: Oh, basig nindot po niyang kuhan.
1: Ay, katapang man.
0: Adik ko mo to. Adik ko mo to.
1: Ano na ito?
0: Okay kayo, paging ana. Okay kayo. Okay kayo. Basig katabang siya at the same time, ulo asawa. May bonus, ano?
1: May bonus, 60 mil.
0: Ayun. Naganay.
1: Pag-uwi dito, akala mo sino?
0: Pero pasalamatan na to sila mga OFW.
1: Correct.
0: As in, duha ka kamot, thumbs up, saludo, joke sa mga OFWs, nga naman. Sila ni ang garimit diri sa Pilipinas aron madungagan ang kalawaton sa tuang mga gobyerno.
1: Ito mga kawatan dapat dakot silang pasalamat.
0: Osba, wala madungog.
1: Atong mga kawatan dapat dakot silang pasalamat.
0: Yes! Imagine mo, ang OFW gapadalag kwarta diri sa Pilipinas nga wala na'y bali, wala na'y kabali, bali, wala'y bali, bali,

0: Ay luhan bawla baylo.
1: Walay baylo.
0: Okay sige lang sila grimit diri mo sige sila load og kwarta diri sa Pilipinas. Na isulod na nilang kwarta diri sa Pilipinas padala na sa pamilya bayad pa nag tax.
1: Nan.
0: Mao na ang gadugang sa kwarta sa Pilipinas.
1: Kloton.
0: Ang mga OFW. Na pero mao na ligi usahay burag ikuan pa ni sila. I-disregard pa sa mga ingani nga mga programa.
1: Mao na diha.
0: Ah, now. Niya ang interview nato. 8 minutos no taas-taas niya ni Inday Judilyn Alcover kaya K5MJ.
2: Ma'am, kinsa ganimo pangalan, ma'am?
3: Judilyn, sir.
2: Piliedo.
3: Tres Puentes, Alcover na akong bana.
2: Okay, sige. Ma'am, sugiri ko na mi, unsa ninyong gireklamo dira sa Calatrava?
3: Kuan mong guna, sir, nabitang katong na ansa apply tapos ana apply lang sa lista akong bana gikan sa kuan sa katong survey bitaw sa 2024 na apply na siya gipost man na sa barangay sa among secretary sa barangay matudis pagpost ana nakita na ko pagpost nakita na ko na apply akong bana gi kuan na ko kung bana gi mention nga na apply ka sa post sa ngalan niya na kuha sa kuan sa uplift. Muto nga niya na, ningkuha siya, kuha na akong ticket, gira. Ako, ayawat mo lang po ba yan? Ako na kinandaw ba? Tapang na mo sa inana. Kadugay na namong puyo sa, lalo nga niya, karang pa minapil na nana, kanang programa.
2: Okay.
3: Muto na, nimpauli siya. Oo, nimpauli akong bana. May kuli anong maftis, man po siya napuli, Lunes. Ay ma, Lunes siya ni Paula niya, Martes ang kuan, kanang validation dito sa Marcelo. Lalo, binahan mo ang Marcelo ha, kaya tagalalong eh. Martes siya ni Atog Marcelo, kay Martes man po ang kuan dito sa among sekretary. Muto pag-abot niya dito, sir, kay usa siya kaadlaw dito, oy, nalangan na siya niya. Ang resulta kay kuan di ay, wala ko na siya na-appel, kay ibabaga ni IBIM. Kana si Aibim Bartolome ko ana siya kanang nana siya sa DSWD nagubra ba?
2: Okay.
3: Moto ni pauli siya niya. Ni pauli siya niya. Tingala ko apil ko emergency kanin tawag siya grabe daghanan tawag niya ana ko natubag kay. Sa ko pagdako kay kabalo ang adlaw diha gabi dire niya. Dili baliktad ba lahi atong oras ba niya. Ako kay ko dire siya linha nana niya. Pagtingala ko, abin kong emergency, ang iyan tuyo kay waday siya na apin ko, hula. Nahugno, adyo kong maayos, sir, kay, nga nung na, wala mang napil nga, gipabalutan nila sa barangay nga, nga nung gipus pa man na, nilang wala apil, nga, dahil yung kachat po na akong sekretary.
2: Okay, kuan. Okay, kuan ma'am, kinang, kanong saan nag-i-post ma'am nga na ay pangalan niya?
3: Mga 3 days or 2 days. This bato before ang kuan sir na ato nakita na ko. Wait lang. So, nasa iyang pusa sa kuan sir.
2: Basta karon lang jod nga bulan.
3: Oo, before ang kanang binyo, before ang validation, mga 2 days or 3 days. Basta mga ina na habit na ba, kita na ko. Kusayang kayo na kay, i-grab na na. Uy, kay, makatapan ako na nakitapan na. Tugdi ka ganaan, anak, para lang sa mga bata.
2: Okay. Okay. Unsa may ingon ni unsa to IBIM nganong wala siya madala?
3: Yana akong bana sa ninyo ni akong bana ni tawag siya nganong wala man kanana nganong ba ni ana siya nganong nakuha mo siya na pin ni ana man siya na nana ko sa IBIM gibabagan ma IBIM gibabagan mo ako ni dito di abroad ko no ka nganong dai abroad unsa na ayuda man kanay nga pilihon man, anak sa pagpubag.
2: So ang rason, ma'am, ang rason kay abroad ka, maura na, wala na uban.
3: Oo, niyana siya nga, abroad kuno ko. Niyana kung, tawar mo, ing nadir nga, bago sa pagsurbya na, diha pa man ko sa Pilipinas, ako mga nagatubang nga nagsurbya, kasi grabe sa kuwan to sa uma.
2: Okay.
3: Ako may nasugata ako ng nagsurbiyor.
2: O niya, ma'am, kuan, ng asa gikan imong bana nga nung gilukatan mo'g ticket?
3: sa Manila, sir, uy, kay nagtrabaho ba na siya dito sa Manila? Kay sa Manila, bigay sa Tansa, Cavite, dito ba gin may nagtrabaho?
2: Kung sa'y trabaho niya dito?
3: Uan, sir, palingki, sir, uy, nakayawa, 30 taon na nagtaginin to sa Adlaw.
2: Unsa sa
3: dito? Yan, kita, balaan pa lang, may pag, wala to, obscene, eh, yung, uan dito.
2: Kung sa'y trabaho dito, dito ma'am? Kung sa'y trabaho? Kung sa'y trabaho, ma'am?
3: Palingki, ram na siya, sir. Kargador.
2: No, kargador. Onya, nakabalik ra siya dito sa Manila?
3: Ang sabo, wala man gani may kwenta, ipamasahe na niyo balik. Kaya, nagsali ka na, for, sana ayuda.
2: Oo. So, pilay, ag-aeroplano ni mo siya?
3: Aeroplano mo na siya, sir.
2: Pila may lukat ni mo sa ticket?
3: Okay. Makita to na ko sa among inbox kay nagchat man ni ato.
2: Okay, na kay panawagan ma'am sa taga barangay kani kay AI Beam.
3: Daoy manghinaot na lang ko sir ay nga. Ipadayon na niya mga plano din ha. Wala na koy labot ana ayo. Adiha gid siya dey guru manipay nanaon. Magpasiya.
2: Asa man ni si AI Beam
3: da? Ay, na karon pa natapo sa ko.
2: Apirmi di ay.
3: Insured ng ginantalamnan, no?
2: Oh.
3: Kaya nandiyo gamay ng talamnan sa pangabuhi ko dito sa mua. Kani si... Ako si Ivy man ko'y nagsutsut dito ni Aisa na manayon nga. Kanang dili i-appel, inana. Daghan kay istorya, inana. Ang mga istorya, ha? Gi-ex man nila dito ang papel gikan sa Kalatraba, gikan sa barangay.
2: Unsa
3: insurance.
2: Unsa man ni si... Unsa man ni si Ivy? Asa ni... Asa ni si Aibim ga trabaho DSWD sa Kalatraba?
3: Trabaho pa na siya sa DSWD.
2: Sa proper sa Kalatraba sa munisipyo?
3: Oo.
2: Okay. Unya pro, ilhanay nganong ilhanay man mo kaayo ani taga-asa man ni siya?
3: Tagalalong ra man punagot sa
2: Tagalalong. Tagalalong. Naamoy away ni Aibim? Bitaw, si Aibim ba, nganong feeling na ko, ingon ko, ikaw mamay paminawa na ko, burag gaaway mo kay nganong kontra kanya. Gibabagan ka pirmi.
3: Wala pang gaaway ka. Wala pang kontra sa muang barangay man.
2: Mm-hmm. Unsa apelyido ni Aibim?
3: Bartolome, sir.
2: Bartolome.
3: Ang natingalahan dyan lang ako, kay giliman karong rago ni natabo, gilibuhat nila sa kuha.
2: Aha.
3: Kay una ka tong amnan gi insa insurance nganong gibutaran man ila ex dito ang papel dito nga gikan sa barangay gikan dito sa lungsod gibutaran pagara pa inubalik atong lungsod makita man tong pila o kinsay marilisan sa ini insurance pag abot dito nga kinsa pa irilisan nga ila man gibutaran og ex
2: pero
3: ila may nag-explain dito
2: pero sigurado ka nga maudyo na siya nag-ex dito
3: sila man na si kinsa man
2: okay. So, ay mong ba na dili na lang tumubalik og Manila kay wala ni pamasahe?
3: Maghulat pa to kanang sa paming mga kwenta ani. Kay daghan mo tawag ni kay gibuhi na paming mga bata.
2: Pila ka
3: kaon?
2: Pila ka buk inyong anak?
3: Duha ka buk sa lalaki babae. Pila na bayan na niya. So, kubalaan lang gyud kung igasto may pagipadala na lang nako. Pagbugi pa alawas
2: ang
3: mga bata, sir.
2: Kamahay, jig
3: ko.
2: Oh, bitaw, kikining uplift good ko ani ng unom ni Kabulan, tag-2,000?
3: Oh, mao gani, kaya na, mao ginag-ianog na ako kaysa sukat-sukat niya, sir. Karoon pa biya, gini ka dawat o kay kinabang. Kaya ng sukat, 32 years old na ko din na napuyo sa lalo. Karoon pa po na nakadawat akong bar. Na, matong bar niya. May nalang po na, may tabang na po binagawin. Gika ng mga ayuda, sa ngalan nga ayuda, good. Kasi ano yung numanggit na mga taxes, rapid na nga to. Manda lang po, makabawi-bawi po das itong mga tax biya sa tumuan.
2: Nakay panawagan ni Mayor, nakay panawagan ni Mayor Ira?
3: Daunta, maura man muna kung gusto sa nga. Munta, matarong nga na nila ba? Kay, munta na rin kung gusto. Kung adulo nga nung ginawala ako nga, nawala ang ngalan sa kumbana, inana, good. Kay asa man ani adto nga nana sa lista niya, kanang lista ko wala bina nagi kami survey ato si ano man yan? Si MBS.
2: Mo sige.
3: Gikan din ano survey. Sige.
2: Ma'am, kinsa gani mo pangalan, ma'am?
0: Okay, so mauto ato ang exclusive interview kay Jodeline Alcoberque 5 Pam.
1: Mahay siya eh.
0: Purting pagmahay niya.
1: Okay, syempre dako ang nagasto sa plate. Eh.
0: Onya, di na siya makapabalik pa sa iyang bana dito sa Cavite kay mangita pa silang kwarta.
1: Na.
0: Aha.
1: Nawad-an pong trabaho yung bana.
0: Nawad-an og trabaho. Gipangutana gani na ko siya, ingon ako. Unta ba ni nganong nana nagpangutana ako ning kung ipauli niya dayon jud. Ingon niya god kay katuba ingon niya nga kinang ayawat pa ni. Ano ba?
1: Nag-iawat.
0: So meaning pigado kay Five Pam.
1: Oh. Kung wartahan la.
0: Aha.
1: Kanong papaulion magid niya nga mugasto pa siya ticket.
0: Oh, mugasto kag ticket unya dili sig. Pero galing kay mauli gi pagkakita god niya sa ngalan. Ning ingon siya nga upiho na ni.
1: No, oh. Nagod ang pangalan. Naman didto ang pangalan.
0: Only giniingon nato nga kanong ganong gibasihan man ni ang census god nga naay mga changes ang kinabuhi sa tawo.
1: Mm-mm, correct.
0: Oh, kay nag OFW day siya, di na pwede.
1: Mm.
0: Na di ba? Pila ra may guys sweldo sa OFW. Pero naay ningon diri nga si Rachel Alforque Lariosa. Sir, ang sweldo sa Hong Kong DH run 39k dili sad 15k sir. Oy, wala may mo ni ingon gud nga 15k ra jud. Kuan lang gud to sample ra gud sa alam ano.
1: No, ay dako man dex sweldo.
0: Dako ay sir, di lang nan OFW di lang gintugaan guru ni.
1: Ay dako man dex sweldo. So okay ra dai. Oh,
0: imbis ato aning tabangan sila, uri, di, man dai 39k man dai.
1: Dako naman dai igo naman.
0: Oh. Sample naman chud 15 kuan lang gud para lang gud nga kinang maluoy ta ning mga OFW gud. Taas man dai. Ay.
1: Taas man di ay.
0: Apsag din na lang. Ngita ta ko bang balita, be?
1: Ngita ka?
0: Okay, sige.
1: Dako Briggs Wildo?
0: Dako Briggs Wildo. 40 mil, may bulan na yan eh. Si Ma'am Rochelle, Rochelle, no? Wala may miniingon ka 15K ra jud, oy. Oh, mga for ehemplo ra ba? For example. Oh, 15K na ingon ka rin ko na, 25K. Ana, dili mo pariho og sweldo eh.
1: Correct. Oh. Depende ba sa iyong obra.
0: Oh, kay nabiyagig ko'y kailang nga to sa Hong Kong K5 Pam. Nga na istorya jud na ako, daghan kay ko mga kailang nga to sa Hong Kong. In fact, pagsuroy na mog Hong Kong, nagkita pa mi, gitagaan pa kog, kinangonsa ito, wagan, jacket nga pang pa-Hong Kong.
1: Ayay.
0: Na kay bugnaw da didto. Ano ba tugnaw? Na mga friends jud nako na sila. Unya sila mismo biag istorya nako giingon jud nga lisod kaayo ang sitwasyon.
1: Ay mao ni taong matinud-anon gi February.
0: Oo. Dili tikalon, dili bugal-bugalon bala.
1: Wang kon jud si tinong.
0: Oo. Sige prangka sila. Siya, mayro gali kaya kay Pai Bray, kaya suroy-suroy lang kayo. Lingko, incentive sila po ni Namo, anak ba? Kaya boss na mo, butan ka, Idri, Abi, tibutana. Sa pikas pa to. Ana.
1: Sa una.
0: Oo. So, sila, gitagaan ko nila dua ka jacket to. Gibayloan po nako sila. Oo. Unsa gibaylo nako?
1: Kwarta.
0: Hug.
1: Kwarta.
0: Kwarta ako na ni. Gamay na matagswil to diri sa Pilipinas. Burang mo Hong Kong na gani ko.
1: Why itong handball?
0: 40 ang Hong Kong. 40 ang
1: Hong Kong. Ano to siya Hong Kong? Ano to
0: Ingon ni Sir Boyno Fable, kana nga issue about anang bana sa OFW nga naaunta sa lista nga makadawat og ayuda pero di ay pwede. Ang ayuda, good sir, gibantayan na sa mga tawo og kinsay gipang nagtagan unya kana ron kay wa madayon og hatag bisag naa sa lista. Nahimo siya nga luoy kaayo. Yes, sir. Tingali sir og nahatagan to siya siguro mahimo pod nga mabali ang sitwasyon og ang barangay og ang DSWD na pod ang sawayon kay nganong ang naay asawa nga OFW maoy gitagaan unya ang wa joy income wa matagae. Tama pod. That's why gidala na to nga issue, ganiha gisulti ni nako, gidala na to nga issue para mahibaw-an na to kung pwede ba jod or dili ang OFW.
1: Para matagan po katinawan ba para wala na daghang magbagulbol.
0: Na. Kay ganiha pa lang gisulti na nato nga gidala na to ning issue ha aron mahibaw-an kung pwede ba or dili.
1: Mm.
0: Kay daghan kayo mga OFW ang ga-post kay Fay Pam.
1: Nagreklamo.
0: Oh, napay usa diri ko OFW. Nako ang basahon ni iyang posta.
1: Sige.
0: Oo, nay usa ko OFW diri. OFW. Lantawag ni iyang post diri oh. Tika mo na, kigi-search pa na ako.
1: Sige, search siya liya.
0: Nato diri iyang post oh.
1: Kay kaning ayudaha ron.
0: Ah, ingon niya diri. Ingon niya diri, agoy, kapait, basta abroad, di ay dili makadawat kay ilang paglantaw dato na kaayo.
1: Nan.
0: Kay abroad.
1: Nan.
0: Oh.
1: Nan.
0: Na, niya, oh. O, di na ako isulti ang pangalan, basta ang iyang pang-ayang mga, pwede rapon kay Burago, di man itinuod niya pangalan, OFWM Vlog. Mm. Gishare niya ni ang post ni Jodilyn, onya ang caption niya, agoy, kapait basta abroad di ay dili makadawat kay ilang paglantaw dato na kaayo kay abroad.
1: Na.
0: Mauna yung mga abroad nga gasugid og tinuod.
1: Mm. Dili te kalon.
0: Laga laon.
1: Sugid rin sa kamatuuran.
0: Sugid sa kamatuuran.
1: Ako ba dili magbudawat kamao nilang swildo?
0: Bitaw no?
1: Kay abroad lagi.
0: Abroad lagi, no? So, ganiha, natagi-contact nga naga-NIR, nangutan nata kung pwede ba ang OFW or dili.
1: Mm.
0: Aha. Dili pa siya katubag kay nagkaon pa siya.
1: Diwaso sa kaon.
0: Mm. Pero, mangayo na natagpasensya atong Madam Ibim nga iyan ni-mention, no? Bartolome ba to? Kay katong si Madam Ibim, sa kuang paglantaw ko naminaw man yun si Madam Judilyn, gibuhat ra pud to ni Ibim kung unsa ang ihang dapat buhaton. Na kay kinigod sila ang naa sa DSWD. Ila man ang usa-usahon ang pangalan ko diha nga si Kini, ay Kini anak ni sa kuan, asindero Kini ana. Sila na mauna ilang trabaho kay Fay Pam. Aha. So, pagkakita niya sa pangalan nga ang asawa day OFW, mauna to nga gibabagan.
1: Mm.
0: Pero may gamay nga lapses diri ang OFW. Ang DSWD. Kaya nga nung inyo pamanggol gi-appeal na sa lista nga nakabalo naman diay mo nga may OFW na. Di ba?
1: Correct. So, nagkuhan lang. Oh. Naglangay lang sa tao, nagpahinayak.
0: Na.
1: Pahinayak.
0: Dira po na to makitaan nga ang gitawag na to kay Fay Pam, kakulangan nga trabaho sa taga DSWD.
1: Hmm. Kaya dapat i-monitor gini nila, i-check yun nila kung sana'y status sa kinabuhi.
0: Ano, unta ana? Na. Mauna nga question ko, nganong basihan na to ang survey sa 2024, kay may kausaban ang kinabuhi sa tao.
1: Happy uban nga, wala dyan po na usab.
0: Oh, karon, gipost nila dito. Unya, ang asawa, OFW na di ay, gipapauli, aron lang dyan ka, wala na ilabot.
1: Na.
0: Kay kulang mo sa information drive nga taga DSWD.
1: Wala nila gi follow up.
0: Walay mga follow up, walay mga kung unsa diha, kulang ang pagpahibalo.
1: Mm.
0: Basta na lang mo ingon nga ingani mga kaki 5 hala tira ra jud. Ma'am Jess, mangutana tini Ma'am Jess no. Kadiyot ra jud ni Ma'am. Kay si Ma'am Jess, spokesperson ni sa DSWD.
1: Yes, tigpamaba ni siya.
0: Ano kay pangutana kay Pep Jess ketong dagtaganay diri sa San Carlos? Na-appeal ba ang mga UF na ay pamilya nga OFW?
4: Wala kay Pep Ray kay kuan man na near poor.
0: Aha. Kuan sila ang kung may pamilya ka nga OFW dili jud pwede.
4: Dili pwede.
0: Mm. Okay, dili gro near poor oy.
4: Mm. Kinang, near poor na.
0: Ang tawag sa ila ha?
4: Oh, near poor families.
0: Duol sa Pigado.
4: Mm.
0: Tingnan nung di pa man tagaan kay duol na mga Espingado na. Paadto na dito.
1: Paadto sa asa?
0: Sa Bigado. Near poor good. O, diba?
4: Di, namay. O, gakuan man siya.
0: Ha? Dapat near rich unta na sila. Padulong na sa Pangaranon. Kay doon. Dilibitaw dito. Wala.
4: Diba, naitabo to kato sa Marcelo. Kakipaib.
0: Marcelo or Lalong?
4: Lalong. Di ay, sorry. Nag-validation sila sa Marcelo.
0: Aha.
4: Ang ilaha sa Tagalalong to sila. Niya yung asawa is OFW.
0: Aha.
4: Siyang bana, construction worker, nag-ubra dito sa Manila.
0: Oh, sa merkado po daw kuno, panghakwat dito sa merkado. Oo. Bagura na ko na interview.
4: Ah,
0: ang asawa. Okay. That's why kaya gidala na ko ng issue kay aron maklaruhan siya nga ang OFW.
4: Gapo, nag-chatay me.
0: Nag-chatay mo. Aha. So, para maklaruhan niya nga ang OFW wala joy labot.
4: Labot, oh.
0: Kay padulong sila
4: Sa dato.
0: Na amo ana unta na dili kay near poor unsa man nga. Malibog man taan ni taga SWD. Ang problema lang kung kifeb, this morning.
4: Kay, ani man good ka kifeb, right? Diba, sir, sinso sila 2024. Aha. Wala pa to siya ka-abroad.
0: Mauna gani, nga sayop ni, ang wala ko na ingon nga sayop, Jud, no? May diferensya gamay ang taga SWD. Kay nga nung ibasihan na to, ligito, ang pila na katuig ang milabay, may mga changes ang kabuhi sa tao eh.
4: Mao.
0: Ako ang usbon, ha? Kung example na ko ni mo, what if kung nadala ko sa sinsos nga paduong ko sa pingkado. Unya ning daog gani kog loto 20 million gahap atong niaging bulan.
4: Ade na ka pwede.
0: Oh, kabalo ba sila? Kabalo ba sila ning daog kog loto kay secretor ba na?
4: Oo.
0: Pwede ra gyapon ko kakuha maghilom-hilom ra ko didto.
4: Unya ka naman ay manugid.
0: Ade man maay kog ako mo daog ang sa loto ra ba usay di jud mahibaw-an dayon kay 5 jest. For example, na gani, for example, ra.
4: Oh, sige.
0: For example, di na to i-fix nga ba o dyan na. For example, na daog si Pamela og loto.
4: Oh.
0: Atong...
4: Kwa to sa mic, mas.
0: Hindi, basag din lang sa drag. Ganiha pa na siya. Gikan pa na siya glasize. Nagdaog siya gloto atong Pebrero. O niya, nasinso siya atong 2024 na near poor siya, apigado siya. Nung nagdaog o 15 million. Naghilom-hilom ra dyan.
4: Namang yeah. Ginay manulti ka kay Feb. Nago na manugid unya mga BHW ilang mo po na pang tanon.
0: Dili gani kay Feb Jess, gani kinang hilo mo gani dili na ta dira nga nay manulti for example ra ni gani.
4: Example ra. Okay. Sige sige.
0: O kuha na lang dili na lang luto kay manulti na sila. Kuha na lang nakabana day og taga Wisconsin.
4: Asa na all.
0: Unya wala jud siya nanugid pa hilom-hilom ra. Pwede siya mo add to dito nga bisag gasakay na ni siya Hilux diha kung sa kaila pa nako Hilux Hilux dong dili Hilux nakasakay nag Ford o kuan diha dapita naka Tucson na siya or sa
4: kaniya naay kuan sa
0: luxurious na kaayo naay kondo sa Cebu nga aba kakabalo na iyang mga kailang may kondo na sa Cebu
4: wa
0: kita ra dire di ba so pwede siya mo dawat dito nga wala ideya ang taga DSWD. Nausahan sila. Because nga old nga mga listing ang ilang ibasihan. May mga changes every day. May changes ang kinabuhi sa tao. So kaning OFW, kinsa man goy nagdahom nga ma'am OFW ni K5 Pam kining atong interview?
4: Na kuha na ron, na nagubot na sila ron kay Murag na ay usa ka tawo.
0: Nga?
4: Na ay usa ka tawo ka K5 nya bisan sa hinabang nila sa para sa agriculture, di ba na siya hinabang para sa agriculture, wala po sila gilista.
0: Yang gi-appeal gani ha sa interview na to ha, exclusive ha, i-post na to ni Rod. Sa to, talamnan.
4: Nasilay talamnan.
0: Nasilay gamay nga talamnan, nga gibabagan pod.
4: Muna.
0: So, naingong gani ko, dato man po dahil goro ni siya na may talamnan. Pero ingon niya, pigado mi sir. Ako ang bana gani sir, nagsigig hakwat o kargador, nag-construction na dito sa Cavite daw. Ana. So, gipangutanan ako siya. Hindi ko nakay, namoy away, aning tawo nga gisulti ni mo, si Ivy man itong imuno niya. Ingon niya. Siya wala man sir. Ngano sige makagbabag diha?
4: Bito.
0: Bawa na ipangutanan diha. So, klaro na kayo, nga OFW, dili pwede.
4: Kay padulong kay na
0: padulong na sa
4: rich
0: near rich
4: near rich
0: imagine mo ang near poor dili pwede padulong na gani sa pigado di pa pwede mga kadawa
4: padulong sa pigado kisa man
0: near poor good duol sa pigado ang OFW ingon nimo paduol sa duol sa pigado di ba near poor di ba ang OFW
4: dili near rich
0: ako pa na ganyan, gisul, di ba? Gisul, baliktad.
4: Near rich, oy. Ang year poor, katong sa una nga, kuan pa sila. Wala pa siya ka
0: OFW. Ano, kalusot siya. Sige, ay, salamat kay Pam Jess, no? At least naklaro na to. Karon, naklaro na to. Nga, naminaw man si Ma'am Judilyn. O iyang pamilya, sa lalong. So, naklaro na nga, mismo,
1: near,
0: yes, keep it
1: near rich na siya.
0: Near rich na siya.
1: Kasabag.
0: So, naklaro na ni K5 Jezebel Barbicho nga once nga na kay family, nga OFW, dili ka pwede ka dawat K5 Pam. Ang question na lang ani. I'm sorry. Nining sa angal. Karen Davila. Ang iya na lang i-question mao ni Kipem Jess. Naa naman di ay, nailha naman di ay sila nga OFW, nga nung ang bana, gi-appeal pa dyan og lista o niya gi-post pa dyan.
1: Mauna kay sa una naman yung gibasihan.
0: Ah, mautong ihang gikatingalahan, yung unta wala na lang.
1: Kay nalangay.
0: Ah, naanay, na-follow up si Kipem Jess.
1: Balik ko, oh. Balik ko.
0: Unsa,
1: ari, nibalik na.
0: Unsa.
4: Di sa validation, maguna ka kay Febray, dito manabalan good pag-validate.
0: Gani, nag-validate ko, no? Pero pangutana niya, nga no, manggo gi-post pa, unta gipala na lang. Para wala niya mapapauli iyang bana.
4: Good na.
0: Na, mao na lang iyang gi-question diha kay Five Jess.
4: Na, kuan hasol-hasol ba?
0: Hasol-hasol. Nakapliti ba sila ay?
1: Oh, Manila good na.
0: Manila good na gon. May kunta ko pwede raw ipidikab na ba?
1: I-bike.
0: Pero wala din naghuman diri ha. Kay ato ang i-try nga ma-contact ang kining tawo nga na-mention niya. Kay ilan ka ni? Si Ibim Bartolome. Aha. Mas ma-check na ito ni sa Calatrava. Ang Calatrava, this, ano sa, MSWMO? Mao ito ipa-clear, ani. Aron nga mahumanan ni sa huna-huna ni Madam Rodilyn, Jodilyn.
1: Jodilyn.
0: Ha? Jodilyn.
1: Escobar.
0: Dili, oy, Alcubierre. Ba't buwat yung pilido ba? Jodilyn Alcubierre. Nga ang OFW, dili, pwede ma-appeal aning al-uplift. Uplift program. Uplift.
1: Uplift.
0: Muna, uban din rin na up-down na may taon niyo.
1: Up-down. Up-down kay nakagasto. Yaw lang dito na up-in.
0: Yes, yes, kagawad. Amuhula mo kwarta din eh. Ah, sorry, sorry. Okay, sige. Nay, usa din rin nag-chat, nagpadala, pero wala yung angalan, din ako masabtan.
1: Reklamo po.
0: Dili, dili.
1: Sige, sige.
0: Kining ayuda, haser, ang tag 2K para sa unsa mana. Para mas sa mga arang-arang nga kahimtang or sa mga pobre nga daghan man na appeal nga may mga kaya-kaya. Oh, see?
1: Ah, see?
0: Kini, gi-validate ni sa taga DSWD?
1: Pagwala.
0: According diri sa... Anak, di ko kasabot yung pangalan. Basaba, basabta na niyong pangalan. According ni... Wala na appeal ang naglisod.
1: Na... Unsa man gwan appeal god? Daghang naglisod wan appeal.
0: Bitaw tama ning iya ha o. Unsa man di ay ning pag-survey mga dato na di ay mi kay wala man sad mi na appeal sa pigado man. Imagine mo MJ ha, nindot kay iyang kuan ay, nindot kay iyang comment ay. Salamat kayo lolde sa imong comment. Di mo nakabasa.
1: Panglain man nga nasod god ang iyang alan. Panglain nga nasod.
0: Basig kuan pa ni OFW pa ni.
1: OFW siguro ni.
0: Aha. Salamat kayo lolde. Kay ingon niya dire, dato na di ay mi. Kay wala mi na appeal. Imagine mo na kung imo na siyang i-drama kay Faye, pamsakit kayo na. Madam DSWD. Wala kay microphone.
1: Ikaw ang gipatay dira?
0: Oo. Ganun, wala ba minaapil aning 2,000 nga athlete program?
5: Ay, sir, pasab 20 ka. Laay magod sa abroad ang imong asawa.
0: Ha?
5: Sa abroad. So, kuha niya na, dili na mo, wala na mo naapil, ana, kay near rich na mo.
0: Ana, di ay na?
5: Or, kay kuha magod ni, ang among yung prioridad, katog yung poor on the poor.
0: Unya, nakita niyo ng kamang diha nga wala na itiil sa, kuha, nakadawat ba na? Na diha oh, na diha tumoy diha oh, no?
5: Basta sir, kay kanya mo listahan, nagmasir yun itong 2024.
0: Nakita mong lupog diha, na-appeal ba na sa 2,000?
5: Awa, ako nakakita sir.
0: Ayun yung ingna nga, nearest for the rich na puna sila.
5: Basta sir, nag-follow rin yun ang mga listahan.
0: Pagutan o, na ako interviewon doon sa tatay, dira, sa may tinapayan. Kinabang galakaw nga, nang wala, di nakatindog ba?
5: Galakaw yan, di katindog.
0: Yes! Tama. Gaana na lang. Galakaw gapon siya pero gaana na lang na. Oh.
1: Ah, kana.
0: Using gamit niyang mga kamot.
1: Ayo. Okay.
0: Galakaw gapon. Naun sa biya ka. Nakaskoro siya?
1: kalibog ko kun.
0: Naskuran ko ni mo mo
1: tayo. Kaya naman, dahil sa naglakaw, pero dekatindo.
0: Hindi, ato nang interviewon nung kay Pep Jessa. Ako'y mo interview.
1: Katong tigo lang?
0: Ha?
1: Katong kamot na lang iyang higila ka?
0: O, dito na ba? Dito, sa may GB, ano siya na tinipayan di ako? Basta nadira sa tumoy, may Crispy King ba? No, nadira na sa Gatambay, no?
1: Ay, nadia.
0: Oh, pangutan noon ako na, kay kina, I'm sure, nga dili lang na near, ano yun?
1: near poor
0: ko ni, nearest to the poor. Pigano dyan na kayo? O nakadawat makag 2,000 tay? Na-appeal ba ka sa lista?
1: Yeah, o wala, di na ginima o.
0: O, wala, di na dyan. No? Ako na rin pangutan noon kay...
1: O wala siya na-appeal sa near poor? Near far?
0: Near far. May tama ka doon, ha? Near far. Oh. Layo na dyan. Uy, galakaw ko. Near far, that's right.
1: Near far.
0: Ay, nako.
1: Ay, sa buka, mire ngayon daw.
0: Ah, a commercial. Ano yun? Basa sa mga. Dili ka. Ay, ngayon niya dire, ni John Extan. Sir, kami gani, wala na appeal bisan gakamang na. Gakamang na kung si K-Pop Jess. Si Junex, gakamang na lang. Oo, oh, doon na nyo dito.
1: Daw lamigas.
0: Alam mo yan. Eh, Imlo Pop. Oy, bitaw sir. Kana si tatay kita na mo na pirmi. Murag PWD na mana ata si tatay sir. O, oh, pakutanon. Ligin ako ni Roland tawa. Ingon ni... Unay pangalan ko.
1: Gari.
0: Dili ko abroad sir. Oy, kaila ko ni DJ Barbie Maperolino. Nako, hehehe. Bitaw sir, makalibog yun baya kay... akong kung basihan sa survey pag 2024 daghan man ang pigado. Tama. Na ganing wala na survey atong 2024, pigado ron kaayo kay Five Pam, wala ma appeal.
1: No.
0: Napotoy na ingon.
1: Sa mga gani.
0: 'Di ba tong ingon imo nga naglisod na jud? Oh. Napotoy na kaingon si ikaw ba to Munje? Ay kinsa ba to ingon nga basig pag survey ng balaya walay tawo, wala ma appeal nya pigado jud. See? This WD na unsa mo diha? Oh. Na ako. O niya, ingon ni Jonex, ayaw na interview ha, sir, kay Manubag Raban Nagtawhana. Manumbag. Ah, mauna na yung sitwasyon, Manumbag pa na ako. Agay! Inon to. Oh, Rora, always ako naminaw sa imong program, sir, taga Tubuso. Ako, salamat kayo, Rora.
1: Yung ba sa pangalan?
0: Mubalik pa ang
1: Foro de los Pueblos. K5 News FM. The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. DTX 500,
6: mapali sa mga butika. Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako nasab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa inyong mayong kahimsog sa panglawas.
6: Usa sa mga super busy organ sa atong lawas mao ang brain. The command center sa atong nervous system. Ang utok usa sa mga pinakadako ug pinakakompleks nga organ sa lawas. Giingon nga kini ang adunay sobra 100 billion ka mga nerves nga nag-communicate in trillions of connection nga gitawag og synapses.
7: Sa mga wala pa kainom sa DTX 500 ug BTC para jud ni sa inyo ha ning atong hisgutan. Karon para mahibalo mo kung unsa ka importante ang antioxidants nagagikan sa DTX 500 ug BTC para sa inyo nga brain health ug sa normal nga function ini. Ang utok mao'y gadawat sa signal gikan sa sensory organ sa lawas ug kinipod ang gapadala sa mga commands and information padulong sa muscles.
6: Correct.
7: Ang kabug-aton sa utok sa tao anaa sa banabana 1.4 kilos o kung 2% sa total body weight.
6: Kadako di eh.
7: Mas dako ang mga brain sa lalaki kung ikumpara mo sa mga babae, Sir GP.
6: Uh-huh. Ang brain adunay 86 million nerve cells nga gitawag og neurons o gray matter ug pareha kini sa kadaghanon sa white matter or non-neural cells sama sa oligodendrocytes nga maoy nag-insulate sa neuronal axons with myelin sheath.
7: Imagine, Sir GP, kung unsa kadako ang oxygen o glucose demand sa imong utok, ang pangutana, pila pud ka ka DTX 500 ug MyTC ang imong giinom adlaw-adlaw.
8: Kana
7: basin gani wala pa. Bilyones ang mga selula ani ug matag usa sila gagamit og oxygen. 20% sa volume sa oxygen nga atong giginhawa ang muadto sa utok. Pasabot Sir GP, mo na kadaghan nga free radicals ang ma-generate sa imong utok. Unya wala pa ilabot ana. Naapadyog kay bisyo.
8: Kasi
7: kang kautam is bad o transpat.
8: Kana
7: kana